0: And that was the challenge, mga katropa. Bisa pa mangani panahon ni Digong na challenge na, pero di nganong di man gyud si Digong, ano, mga katropa, gitry niya, wala man gina, wala nagsilbi. Nakugna lang niya, mga katropa, kadyot, pero wala nagsilbi because grabe ang sindikato niya.
1: Bullseye!
0: Kung wa manggani makapugong si Digong, kung na-hold man lang gani ginagmay, pero naalang gyapon na kalusot mga higala, mga bay. How much more pa kaya karon?
2: Pinawa!
0: Na free for all na
1: Bullseye!
0: Ang corruption. Ato nga pagbalik, mga katropa, pagbalikan kining impeachment trial. Balik, may kalabutan din, mga katropa, ha? Naman sa tuang The Secret of Health, standby ka mo, mga katropa. Parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow, mga katropa, ha? Sa tuang pag-aginod nga tusunahan. Tristan Wyatt Gulay, good morning. And Raxuman de la Piña, good morning also to you. And Rich Palacios, good morning, katropang siya, Alan Abais. Always watching your program, Bullseye Family Iyong, o Family Iyong sa Tugbo ka, Iyong. Dilita mga katropa, si De La Piña, ningon siya, mayang pagpaminaw sa Bullseye, gikan ni Ronnie De La Piña sa Mawab. Alright, no? Si Mary Grace Cruzada, good morning. Lami, good, ikapi-kapi sa Alan, saon gani, paghigop sa dato, o pobre kay aras man ang tutunlan. Bugnaw naman ni mga katropa, higop sa pobre ning ako, ah, oh. Nanam, unya ang higop sa dato, kanin pinan lang, oh. Pinazip, ginagmay. Muna kag nagpalit og kanang mahalon nga kape nga tag 200. Diya sa Diamond Box.
2: Pinawa!
0: Atong oras! Alas 8 o no?
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee. Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Bus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo.

0: sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
1: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Visionix, daghan ang natabangan.
6: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
2: Kaklarex, sana.
3: Exciting!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Panguta na diha, nganong gibaliwala man ka? O manggaligo?
6: Pinawa!
7: Ikaw, balik ka mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Murag ka ng gamay lang ganit na akong duko engineer. Murag niabot na mangkos langit akong damgo na yun. Damgo ko karon mga katropa. Karon lang yung arasa.
6: Pinawa!
7: Nagyaw-yaw na ako, nagprograma na ako. Nagbangon ko. Pagbangon na ako, apaman diya.
6: Pinawa!
7: Ang nagyo na, basta kay ang muhang nahuna, lutaw. Unang advice ng Doc CJ ni Droda, dapat sa pangidarong 40 ngadto sa 48 anyos, kinahanglan ni mong makatulog ka bisag 7 hours lang. Kaya ang tulog sa mga batan-on mga katropa, no, 8 hours to 9 hours yun na. Sa musugot kag sa dili ilahang lawas mga katropa, makatulog yung straight 8 hours. Unya ang kita karon ng mga ato lang kung dawaton nga idaran na.
6: Pinawa!
7: Kaya lang makatulog kag 3 hours, malipay na ka. Diya musulod ang kining dipinsa sa tuang lawas nga nagakaluya. Muna nga, kining ato ang mga produkto din mga tropa, muna purpose nungungod aning ato ang mga Santon products na ito din eh. Labi na ang kining Santon Plus Gold, muna number one mga katropa nga mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Ang Santon Plus Gold, gama mangguni sa 100% nga extract supplements, natural ingredients, doon ay mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee o gingon man sa mga butika sa ato mga dapit mga katropa. So, muna gingon ato mga katropa, nga kining mga butika kung gingon, available diri ang Santon Plus Gold mga katropa, nata sa HealthMed Pharmacy. Yan. Inang, may kimurang ikarat, imong tutunlan. Oh. HealthMed Pharmacy. Good morning, ha, mga taga.
8: Good morning!
7: HealthMed Pharmacy sa Amesco Drugs, ha, available diya.
8: Good morning!
7: And says generics, mga tropa, Jelan Pharmacy, Pharmacia Eva sa Kalinan, and Princess DS Buhangin, Mamak Pharmacy, FRT Pharmacy sa Samal, Mental Relocation Pharmacy, Butika Navares, Tesco Drugs, Mia and Jen sa May Buhangin, Oga 318 Pharmacy, ang L3 Pharmacy sa May Kalinan, and Usuril Pharmacy and HB1. Samuan, ani ang HB1 mga katropa. And AKC Pharmacy sa Samal, ADRR Pharmacy sa Kabantian, and Quesa Pharmacy, and also sa Golden Drug sa May San Pedro, Rolins Pharmacy sa Samal, Herlin Pharmacy sa May Sasa, Uhans Pharmacy, JT City Pharmacy sa Puan, J.U. and Jen Panakan, J.U. and Jen Pharmacy Sandawa, Wise by Thrill Pharmacy, Pharmacia Eva Tibungko, Francis Diaz Gabantian, Butika Liana og Benz Pharmacy sa May Samal, Health Med Mintal, Berea Pharmacy sa May Mintal, AJM Thrill, Usurl Pharmacy and Sizil Pharmacy, Soyho Pharmacy and Rujon Pharmacy mga katropa. Sa pharmacy palang daan itong gibasa mga katropa, basta magdito kag Santon Plus Gold gama sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, wow, pag ganyan kakainom, nilagsik na ta!
4: Bullseye! Bullseye!
7: Nakainom na kung yan nag-premium D3. Ay, samang tao na mga katropa, oh. Nanam! Bugnaw kayo mga katropa. Bugnaw pa sa simod sa horse.
6: Pinawa!
7: Agong kapi din na ito, padali. Bugnaw kayo pati tugnawas itong palibot. Good morning, Richard Ramos Brad. Good morning kang Tristan Wyatt Gulay. Mayong buntag katropang Alan. And pinaka-rooming administration ni Blanc. Maraming korupsyon. Walang pangako na natutupad. Meron na eh. Sino ba nagsalita na walang pangako na natutupad?
6: Pinawa!
7: Yung pangako niya na hindi niya tutuparin, yun yung natupad. Ay, ato ni Paboton, kay exciting kay ni mga katropa. Clarex kay ni sa TV-TV nga nate mga bag-o karon nga mga madungog mga katropa. Karong panahon na result sa yahang mga previous nga mga sonases. Pero kung makadungog ka mga tropa o ka na ganing saad lang gyapon karon kining investment promises sa other nga mga tawag aning mga countries mga tropa, mahuman na lang ning administrasyon na puro lang yung daani o kanang promises. Puro taggugma ani. Love makes new promises, promises.
6: Pinawa!
7: Walang lyrics sa rap, no? Promises. Unya mga katropa, ato ang siren ha, ang pulso ng Pilipino. You can also call us, diri mga katropa, ang pinakaunang mag-comment unya sa iyang panglantaw mga katropa diri sa expectation mo sa zona. Doon na mo'y Gcash. Gitkan din sa Bullseye. Pero unya na ha, pag mayon ako greedy na, i-text ni 0969-3305-37 0969-3305-37. Kay diri sa tamang katropa, kay ang prosecution panel sa impeachment trial, si Sara mga katropa, ilan ang gihukman? Actually, ingon ano yung nahitabo manggod, no? Para di ta maingon o ganing mawala sa passing ni mga katropa. Na ako'y basahon diri nga excerpt mga katropa, ha? Gikan ni sa prosecution panel. So, una lang, unya na mo mag-say any comment about ani. Kita mang ko din mga tropa, though naamang ko ito sa media. Kinahanglan, makisayod ta, ang uban ingon manggod nga, ah, dili pwede, muna mo na. Na naman na, si Inday gani mga katropa, niingon naman gani, oh sige, bring it on. No? Expected na yun niya mga tropa nga, mahulog yun nga, bloody issues yun eh. That's, kana mga rhetorical, nga mga statement nga, bloody war, bloody issues ni, nga tubangon niya mga tropa. Because expected na ninda yun eh. Expected na ninda yun eh. Nga, pugsong yun nilang paukab ng ilahang mga bank records, bisag ka na ganing supak sa ilahang buot.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Karon, dinhi na nagapagula o gapamahayag mga tropa, labi na kini si Chill Duke, no? Eh, parang nai-inlove ako ni Chill Duke, no, nitong huling...
6: Pinawa!
7: Parang napapansin ko, eh. Parang magpop-up ito sa aking news fed itong mga excerpt niya, no? Babasahin natin mga tropa, ha? Itong mga sabi niya dito sa kanyang balita. May nanislay ka ng paborito nga social media page. Ako nang ginasubaybayan, eh. Ngayon ba nito ako nang i-pick up na ako mga katropa? Napoy ba nito nga muraga? Mugisi akong alingagngag. Pero kini mga katropa, for the sake of argument, mga katropa, before ta mag-say any comment, ani, kamupod mismo, tubag mo ha, ugo sa inyong komento ani mga katropa. No? Ang bilyones ko naman ito pang piso, Bisaya ni Tagalog, Tagalogo na ito ni. No? Kay Tagalog man ni. Gawas kong English ni mga katropa. Makaintindi naman tayo ng Tagalog, di ba? Bilyon-bilyong piso dumaan sa account ni Sara Duterte at kanyang asawa mo na ilang lead. Ha? Di pa lang daan sa lead mga tropa, pagka bright yun eh. Bright yun eh ilahan mga tighimo o ganang mga news, no? Kaya makakuha rin attention, nakuha mga gani ato ang attention, kamo na ba? Malinaw sa record ng Anti-Money Laundering Council na bilyon-bilyong piso ang dumaan na pera sa mga account ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio. Ito ay pahayag ni Attorney Duke, no? Ha? Ito ang iginiit na ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor si Chill Duke, no? Batay na rin sa mga isinumiting report ng AMLAC sa House Committee on Justice na nagpakitang may probable cause para iakyat ang impeachment case laban kay Duterte sa Senado. Ayon kay Duke, no?
6: hiningi ng prosecution ang bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa sa impeachment court para makita kung tugma ito sa record ng AMLAC. Paliwanag ni Diokno, hindi ito maituturing na fishing expedition, kundi ito'y bahagi ng legal na proseso dahil tanging impeachment court lang ang makakapag-utos na isampina ang bank records ng mag-asawa. Aniya, ngayong may sampina na para sa bank records ng Vice Presidente mula sa impeachment court, magagamit ito ng prosecution pati na ng depensa para patunayan ang kanilang kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Diokno na makakapagpasya ang mga senator, judges, batay sa kabuuan ng ebidensya. Batay na rin sa record, nasa 3.9 billion ang dumaan sa mga bank account ni Duterte mula 2005 hanggang 2026. Taliwas ito sa kanyang salen mula 2019 hanggang 2024 kung saan idiniklara niya na wala siyang pera sa bangko. Actually, nag-declare ba si Inday nga wa siya kwarta sa bangko? Day, kung wa kay kwarta sa bangko, Day, asa mo din nagibutang ni mga kwarta, Day?
9: Pinawa!
6: Di ba, niingon ka, Day, kung nagdomdom ka, Day, nga kung mga awat na lang galing, di na nato na ibutang sa bangko, dito na nas malita. Kanya, muingon si Shield Duke, no, Day, nga, gideklara ni mo nga wala kay kwarta sa bangko, di asa di mong kwarta, Day?
9: Pinawa!
6: Magtuon na po ning ubanday nga napon sa malita. Walay angay nga pangitaon unta kining prosecution, pero ani mga katropa, di na mga legal ano ni kana mga legal expert may kalabutan na ni part guna sila hang kana ganing taktika sa pildihon kadiya sa mga istorya ba. Kung sa mga bata pa na kanyadto mga tropa sa elementarya nga dili pa uso ning bullying, mga tropa isugay lang. Sungugon ang mga payason mga tropa. Part ko na sa sungog-sungog. Part na sa gingon na to og kana ganing pagkuha sa imong attention, pilding maglagot.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Kung maglagot ka ni mga tropa sa prosecution, pildi ka.
4: Bullseye!
6: Kung maglagot po itong mga anti-VP Sara, pildi po mo. Alam mo na, pilding maglagot ang maraming panahon na. Pero, daan naman kung gibutyag ni Inday, nga expected na nila nga pabuksan yun na, knowing na majority man yun na mga tropa sa Kongreso, pro-administration. Matingala lang ta mga tropa, tao naman lang ni Kang Inday niya, ang kini mga na membro sa Congress mga tropa wa magyumisunod niya. Napoy uban nga ni sunod mga tropa mga rason man pod mingon magkaron lang ni Day kay money basing masiruhan magumis among budget. So they're willing to sacrifice Inday because of the budget, no, sa mga madlang people. And unfair kini ko namatod pa sa side ni Inday, pero fair pod kini nga to sa uban. Matingala kang anong fair for us and unfair to you mo nang naatay korte. Well, kung tama man ang mga panglanta sa uban, alang kang Diokno, tama man po siya. Only the impeachment court ang makahatag sa pina. Sala ba dahil sa prosecution kung mulampo sila?
4: Bullseye! Bullseye!
6: Sala sa depensa karo mga tropa, nga nung wala nila, kini mababagi.
9: Pinawa!
6: Diba? Kaysa sa'yo, usap ni Diokno, eh, normal yun na. Ngayag yun ang ipaon ng iyahang ngipon diya mga tropa kung sa sungog nato niya. Ipaon yun ang iyahang knowledge sa mga tropa. Kaya malumanay mga tropa ng mga tingog ng makapadani o kanyang mga dalaga. O niya, kung maminaw ka sa radyo, mga tropa mo rin siya kulit tao sa bagong tugon.
9: Pinawa!
6: So, hindi mo na mamahay si Diokno. Nga naman, sa iyahang pag-present dito mga katropa ng mauni-mauna, gibarakin ni sa defense panel, unya wala tuohi sa presiding judge mga tropa sa impeachment court, buti pasabot ligon ang pamahayag sa manifestation ni Diokno.
4: Bullseye! Diba? Bullseye!
7: Ngayon, isa pin naman ang AMLAC, ano, isa pin naman ang kining mga taga-bangko para maukban ang kining mga records, mga katropa sa deposito sa managtiayong Karpyo.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Nga nung wala man, tuuhi mga katropa nga niingon ang kampo sa defense panel nga only si Inday way labot si Mans kay private siya. Way labot ang kining mga negosyo ni Mans Karpyo kay dili pa man sila ingon og minyo kaniadto. Well, namatay uban nga wala gi-appeal mga katropa pero majority ato gi-appeal katong ng conjugal nila nga property o kini nga ilahapon nga abot mga katropa ang ilahang nga bangko.
4: Bullseye! Bullseye!
7: So karon, kung maingon mga katropa si Inday nga dalian na withdraw na dito para walay mabilin dito, makita mo dyan po na sa record ang in and out. Dinha na manukad kung kisay bright mo kwenta.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Mauni mga katropa, ang nindot nato kini nga siren in the future, ha, kay next week, mauni July 30 man, mauni ilahang pagadibatihan. Kung kinibang statement ni Diok no karo mga katropa, nga ningon siya nga bilyones ang gilustay ni Inday. Inday lustay na rabay angga ni Inday karon.
9: Pinawa!
7: Ya po ganin mga antay mga katropa. Grabe po niyo makaangga. Maganim calling niya. Karon kung tawagon ganin mo ka ng pangit po, grabe mo makadimanda, no? Inday lustay!
4: Bullseye! Bullseye!
7: Pabor na po ni sa kampo nila ni Inday. Why? Morning panahon na nga sila mismo ang mupamatuod. Dili buti pasabot nga ni babag ingon si Chowa mga katropa, dili buti pasabot nga ni babag mi that we are guilty na o kanang pildi na. Ni babag mi because naay mga question na mo sa mga provision labi na sa tuang 1987 constitution. Apan kung ipamugos yun kanang sapina na magin ni mga katropa sa impeachment court that we will abide. Di ba ingon si Chowa mga katropa? Chowa, si Pua. Chihuahua man to. Si Attorney Poa.
9: Pinawa!
7: Iman-iman si Attorney Poa mga katropa nga we will abide. Dini na to makita karon unsa kalantip ang defense panel kung ilaha kining balion ang kining baruganan karon ni Chil Diokno. Si Chil Diokno is sabihin nyo na lahat. Ha? Nang sabihin again sa kanya. Pero siya pagyapon ang nagwagi mga katropa niya itong milabay tungod kay nakumbinsi niya ang impeachment court sa iyahang manifestation nga ukban nato ang deposito sa managtiayong Duterte.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Unsa inyong ikasulti ni mga tropa ang atong first caller unya mga katropa makadawat kiniog Gcash! Tatong pagbalik mga katropa 0969-3-0537 mga katropa. Bubalik ang atuang bullseye. At ang oras, alas 8:29.
10: Ingon ang pingan, nga nung kalit mang gibyaan.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: New Year's Peak, your perfect escape above the
9: City. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Taklarex sana.
3: Exciting.
7: Bullseye. Ano mo bugnaw man pod?
17: Pinawa.
7: Alare na. Init sa sugod nya tapos magkana mo gabugnaw. Mura ta nagsimod kabaw. Nga nagmoist.
17: Pinawa.
7: Grabe ng simod sa kabo, mga tropa, pag mag-moist, mga tropa. Murad yung nagkanang ice kabugnaw po. Ang pagbati gani mga tropa nga nagkana mong kabugnaw, buti pa sa buta na mga tropa, may lain na na. Oh, nanay mga gikabuangang lain. Kaya ang tinuod ng relasyon, bisan pag sa kapaitan mga tropa, part na sa tuang relationship. Part na sa tuang mga katropa nga... gipanumpaan for better or for worse till death do us part. Sayo po ni mga minyo mga katropa no mag-una lang ka ng kalami na lang yung kanunay. Diri ba tanang panahon lami
17: pinawa.
7: Narabay usahay mga katropa pagtalaw ni mo sa imong asawa mura lang mo magsuon ano man pareha na mo baho. Grabe po naman eh, pareha. Usap pong baho apo. Depende sa baho. Usay bahong kwago. Usay bahong ka ng kuwak-kuwak. Ito, nato'y isa ka bana, mga katropa ba? Patambag lagi siya. Ningon siya, mga katropa nga. Usama na ako niya akong asawa. Ay nga, kanang wanawadaan, medyo kong amor, anang inikuli. Mas humot naman yung ako ang chika babes. Ani, karoon, grabe na bag ka ng perfume. Alangan!
17: Pinawa!
7: Tungkol kay... Ang imong ulag, imuhang gitagad. Kamu po mga asawa po, kumo kay naramos balay, ayaw po nung palabi po nung paglago-lago. Kanang, uy, ting-uli narabas akong bana ron, magpa-sexy na ko, di ba kaha, maligo na ko. Ano ba, dili kay pag-abot sa bana niya tapos ang baho sa asawa, mga katropa, mura na nagbahong sigbin nga, wa, kaon. Mayingon dyan yung asawa, may mam ka dyan rin, kayo amang katerbaho, ako mang lihok na sa balay. O, lagi, pero ati man na, pwede mong kaugalingon. Ana man na. Sa sakyan ng pamala, mga katropa, need nag-maintenance. Oh, may maintain ba? Kung ang imong hawak karon mga katropa, 14 ang hips ni mo, 16, o niya ang legs kay 20.
17: Ah. Pinawa!
7: Kaawa po ng vital statistic. Eh. I-maintain lang ko. Lumba-lumba naman. Pero ang tinuod niya mga tropa, bisa pag-unsa na diha ang imo makita siya mga asawa,
6: ang pabili ng kainiton basta kay ang imong i-maintain ang inyong gugma sa usa ug usa.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Pagwa, ganin ang gugma, mga katropa, gugmas ito ilang na inyong hagtabili.
17: Pinawa!
6: Motor of humans, baili-baili, mga katropa. Dirita, besa, ato apod nga, dalikita na, may punta rito, mga katropa, ha, sa mga naga-birthday, kanon, mga katropa, sa mga naga-birthday, happy birthday.
18: Happy, happy, happy birthday.
6: Ay, nag-birthday ay pizza 27, nalimot lang ta.
17: Pinawa!
6: Okay. Kisa itong una, makatawag, diribe, mga katropa. No? 0969-2-3-0537. Your reaction lamang, mga katropa, sa tua, mga katropa, nga! Gibasa nga news kay ganina. Angay ba nga atubangon na yun ininday? Or unsa kanyang kasulti, mga katropa, sa gisulti ni Shell Duke, no? Na bilyones ang nilustay, wala pa gani na chill, no? Pero bilyones na.
17: Pinawa!
6: Ato sa ngulapon, siguro itong sa amplak, o sa record, kung sa dipinta. Unsa po inyong ikasulti sa tuwang asona karon sa expectation, katong makatawag, makakuminto, so naman, o sa itong gibasang news, kagaling na mga tropa, sa impeachment trial, o sa impeachment trial, well, tawag na mo. I need your idea. Eh kung wala mo yung idea, mga tropa, ako nalain eh, idea. Tawag mo 0969-2-3-0-5-2-7. Bisag mo, ingon lang mo, okay lang. Di ko gusto ka nang bugas na 20, gusto na ako 15.
17: Pinawa!
6: Okay na kayo.
4: Pusa!
6: Feel ba ninyo, mga katropa, ang ato ang presyo sa bugas karon nga ni Osos na?
4: Pusa!
6: Yeah, so na naman niya, mga katropa. At tangin nyo din ha, kay amo ni lingkura ni katropa ang Bridge Flores niya, ha? Okay, sa mga gusto mo tawag, 0969-2-3-0-5-3-7, mga katropa. O, siyempre, doon na mo'y GCash.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Dilita, mga katropa, babe. May muntag kay Roger Kapampangan. Bahong Kwaknit Seralan. Pit! Pit! Pit! Pit!
17: Pinawa!
6: Kwaknit! Oy! Roger! Talaga naman, Roger Kapampangan. Iwanan mo na pala kami. Papunta ka na ng UK. Ha? Oh, unsa man ang UK, ongoing kiat.
17: Pinawa!
6: Tingnan si Roger Kalabangan, hey, anak di Aisel Alan, basta bugnaw na ang pagtagad na ay lain. Tinood mo na! Ha? Naman gani, uban din ha, nga, kusog lang kayo, mang ukob niya. Pag-abot na mga tropa, magsawa na. Ano tayo na huwag? Tapuso na nato niya itong relasyon.
17: Pinawa!
6: Diba? Oh, mayo kay mo magsigig ka ng pangliog niya karon tapuson lang kalit ang relasyon. Dili pwede na. Tungod kay ang inyong gugmang igigamit, gugmas iro. Gugmang karagan.
17: Pinawa!
6: Uwag rana. Alas 8:40 na, mga katropa, be. Last week, mga katropa, doon na tayo gi-text kayo. Di manin mo tubag o gitawagan na to, mga katropa. Si Madam G, no? Si Madam G. Ingon si Madam G diri. Basahon na ako para makaingon ta mga tropa o ganaganing dilita ingon o ampir ha? Ampir. No? Kay naningkamot biyata nga matubag nyo diri mga tropa. Kining inyo ha ang mga reklamo against you, no? Against your company. Na dirito si asa naman to si Madam G, ha? Na itubag niya diri mga tropa. At least okay lang nga mutubag ka. Nalubong naman yung message diri Madam G. Nalimot po kus pangalan akong gikuan diri gi try na ko ni be. Dili di ay ni mao. No? Ang tubag niya diri mga tropa kung ako madumduman, ya ako man gitawagan, dili da siya pa istorya. Di po daw ni siya makakuan pa kay on a meeting ni siya. Mura po ni ako ang kaila mga tropa ang karganing department head sa city mayor's office ba nga tawagan ni mo pimintinas meeting. Pimintinas sa meeting. Ma'am, di ba sabi niyo po na kayo po at yung abogado ay handa po kayong sasagot doon sa mga inaakusa po sa inyo. Actually, inaakusahan po kayo dito eh. Yung company nyo po, at ako po'y magsasalita dito patungkol po sa company nyo po, at atin pong ipapanawagan, hindi ko sinasabi na masama na itong company nyo. Itong company nyo po na UHI ha? Ano nga ba yung ibig sabihin ng UHI? Hanapin natin dito. Itong company nyo po na UHI, Universal Harvester Incorporated. Eh kung matagal-tagal na po kayo sa industriya, itong negosyo pong ito, eh bakit sa ganitong mga pangyayari, taga Davao pa, yung ayaw nyo na bayaran na mga nakipag-deal sa inyo, nag-deliver po sa inyo ng mga produkto po ninyo in good faith doon sa mga bodega na kung saan i-deliver, at saka sa mga kakontrata po ninyo na mga agricultural farms company na nangangailangan din ng mga abono, kasi abono ito eh, na i-deliver na yan doon. Like for example, sasabihin ko po sa inyo na i-deliver nyo na yung abono nila, yung abono in good faith doon sa Marscon. At binabayaran po kayo ng multi-million of pesos ng Marsman Drace Deal Company. Kasi lumabas itong pangalan po ng UHI, may tinatanong po ako doon, hindi ko lang sasabihin kasi nagtrabaho din ako ng Marscon noon. Isa sa mga nabanggit po dito na nakikinig po sa ating programa, nasabi po ng akin pong contact doon sa Marscon, Marsman Race Deal, sa Santo Tomas Banda yan eh, unahan lang yan ng Davao Penal Colony. Matagal ako dyan sa Davao Penal Colony pero hindi sa kulungan, doon sa bahay ng aking uncle, kasi ang aking uncle naman ay kapatid ng papa ko, ay isang empleyado din, nagbabantay ng mga kolono dyan sa Dapicol. Kaya matagal ako dyan sa Dapicol nung ako ay grade 3, 4, 5, and 6 at sa high school. Kaya doon kami naglalaro sa Marsman. Nagdaan kami dyan sa Tulay, na Hanging Bridge ang tawag po nila, at doon kami nakakatira din sa isa ko pang relative dyan. Kaya alam ko ito. Nung napapakinggan po nila itong pangalang Universal Harvester Incorporated, ay sabi po ng akin pong blank dyan sa, hindi ko lang sasabihin kasi siya naman ang sabi, familiar kasi yan eh. Familiar sa akin yung UHI. Sabi ko, nagtatransact ba sila sa inyo? Inuutang ba ninyo yung abono na i-deliver sa kanila? Siya, hindi! Cash to cash yan!
17: Pinawa!
6: Ha? Kung magkano naman yung binayad nyo sa kanila, conservative na amount lang. Ako na ngayon nagbigay ng conservative amount. Sabi ko nga, nasa 5 million. Siya hindi! Hundreds of millions yan!
4: Bullseye! Bullseye!
6: Eh, grabe naman pala. Hundreds of millions, cash to cash yan. Tapos, ito ngayong mga trucking company na hindi nga umabot ng ilang mga million yung iba, hindi kayo makapagbayad.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Madam, ang bukod tangi ko lang pong hiling at gusto ko lang na makapagsalita din naman yung company niyo po under your care, kasi ikaw yung in charge dito eh. No? Suportahan naman natin yung itong company niyo. Suportahan natin, kasali ako diyan.
17: Pinawa.
6: Baka akala mo kinakalaban ko na kayo eh.
4: Bullseye!
6: Kasi gusto ko lang masolusyonan itong problemang ito, kasi kayo yung gumagawa ng problema at nagsusumbong yung mga tao dito sa akin.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Hindi lang ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga contractors dito, nag-hire na naman kayo ng iba, sinisegregate nyo yung unang hinahire nyo, hindi kayo nagbabayad, yung mga bago nyo naman na inihire, ay hindi nyo naman binayaran kasi hindi pa daw kayo nagbabayad, ay hindi pa daw kayo binabayaran. Binabayaran kayo! Cash yun!
4: Bullseye!
6: Wala talaga kayong interest na magbayad, or pinagamit na yung mga bayad
7: diyan sa mga tao. Sa palagay ko, hindi. Nasa pangangalaga yan eh. Nung bina-background check ko na itong in-cheek pala itong kwakang bagay. Kangkang eh. Daug-daugan mo mga in-cheekan, nagbubuli na nga kayo sa West Philippine Sea. Binubuli nyo pa yung mga contractor natin dito. Ha? Isusumbong ko itong company nyo po at saka ipapaabot natin ito sa Kongreso. Ha? Kapag hindi kayo nagdi-deal, gusto naman pala ng mga tao na ang sa amin lang talaga, sir, sabi nga nung isang nakausap ko, no, so by phone lang ito mga gatropa. Sabi pa nga niya, sa amin lang talaga, sir, bakit kami, gusto naman talaga namin magpatuloy yung aming transaction. Basta kay paunti-unti, makabayad sila, at least may mobilization kami. Kaso wala eh. Ang ginagawa nila, pinapapunta kami ng contact namin sa barko, doon kasi kami yung mga nakikilala nila. Pagpunta namin sa Pantalan, nakaano na kami. Naka-bar na kami doon at saka hindi kami pinapapasok. Sila na nga yung may utang, sila pa yung... Nako. Nag-aastang, wag na natin papasukin yan kasi maniningil yan. Nako.
17: Pinawa!
7: Tapos ang galing mo, Madam G. Magsalita, ha? Ang galing mo kasi naipanalo mo yung... yung isipan ko eh. Na-shoot mo ako sa bulsa mo eh.
17: Pinawa!
7: Ngayon, hindi na ako magpapadala sa iyak-iyak mo, ma'am. Gusto ko, resulta na. Ha?
17: Pinawa!
7: Bukas ulit.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Kasi, last text ko na ito sa'yo, last natawag ko na ito sa'yo, minsan nakakalimutan na kita eh. Ngayon, mayroon na namang nagsabi sa akin, kumusta na nga pala yung sir? Sabi ko kasi sa inyo, yung iba naman na dihado dyan, kapag ka may ginagawa silang masama sa inyo, ibalater nyo. Ipaparecord nyo. Tapos binabaliktad na kayo ngayon. Kayo yung nagtithreatened na kayo sa kanila. Nagtithreat na kayo sa kanila. Na-threatened daw sila sa inyo. Hindi.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Bakit ma-threaten kayo sa mga taga Davao? Kami ngayon yung mga taga Davao na ma-threaten sa inyo dahil bully pala kayo. Sa mga... maliliit na mga negosyante.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Anyway, mga katropa, wala naman tayo oras. Iwason ko na lang yung akong kape, karo mga katropa, kaya pinayarok na iran. Pait-pait.
17: Pinawa!
7: Malod yun si kandang ginom, ha? Pero nagkadugay, nagkatamis. Nayabag asukal. Hindi man ko nag-asukal. Hindi man yung dapat asukaran na ito ni kay mga katropa ni. Naman ko yung sugar dito sa kilid. Kining basuhan ni, na yung sugar na daan gibutang.
17: Pinawa!
7: Pagtura dahil nga, nagkadugay, nagkatamis ni ang asukar din yung mga katropa naas lalo. Ang ato ang kape, kining Santon Plus Coffee Mix, sugar free ni ha. Ang ato ang Premium D3 Coffee Mix Sugar Free ha. Ang atong Santon Gold Coffee Mix Sugar Free ni ha. Mo na nga pwede ni sa mga diabetic nga mga tao. Pwede nga pasyente.
4: Bullseye! Bullseye!
7: Maria Vicentino, sakto jud ay akong gibuhat Sir Al nga mag-ayos sa akong sarili para pag-abot ni Bana di siya ma-turn off nako kay lago ko. Ayaw po mo paglago-lago. Ay!
17: Pinawa!
7: Kapoy na ganun yung bana niya pag simhot, manimaho pa mong kwago. Ha? Timing nga po mga katropa, ting-uli na. Ahumutas akong asawa.
17: Pinawa!
7: Nanam! Makahuna-huna ang bana o kuha sa iyang turbo. Diba, Bay Roger? Gugmang giatay na. Ingon ni Bay Roger. Bay Roger, kinahanglan nga picture lang nako, Bay Roger ha, kasi makatapad sa UK.
17: Pinawa!
7: Dili, Sir Roy, dito magtapad-tapad. Dili, oy, makatapad ka dito kahoy. Picture naman.
17: Pinawa!
7: Katawan, makatapad kag building dito nga, wala diri sa to sa Pilipinas. So, di ka na nga picture! Ay, po rin nga tapad yan, ay mong ginahuna na yun. Makatapad ka ganang kabayo dito di ay nga tuloy-tiil.
17: Pinawa!
7: Padali ko. Gawat na lang, mura tayong nakaabot dito sa UK.
17: Pinawa!
7: Hindi niya mong naabot din mga tropa. Tulog pa man ka, nasod niyong gidadalami ni Kwan. Thailand, napa sa Hong Kong, napa sa
6: Singapore, nasa Malaysia. Ano yung mga tropa? Kanang UK, oh. Ang UK, ang mong natuan din mga tropa. Diyas, yung gurin na yun. Nay, okay-okayan sa likod, diyas, Monteverde.
17: Pinawang!
4: Bullseye! Bullseye!
6: Ay, wala naman tayo oras. Doon yung oras sa bandi na ito. Doon yung panahon na pa din na magigo, mga katropa, ha? Good EM, napainipahabol. Katropa, galanog-lanog. Ang XFM diri sa Car Wheel, Binugaw, Lirot, si G. Jules Pandoy. Good morning!
8: Good morning!
6: Nangat na galirot!
8: Good morning!
6: Masunod ang programa ng sentro, mga balita sa tuwa sa XFM 89.1, mga katropa. Huwag niya, mga katropa, alas 3, santo na alas 4 natin, full coverage, mga katropa, sa tuwa ang ikalima na ba? State of the Nation Address. Si Bongbong Marcos, mga katropa, itong paminahong kanyang blow-by-blow coverage sa inyong makaoban nila, Yours Truly and Bricks of Flores para sa mga paglantaw sa mga sentimento ng atosunahan. Pag-usap ang inyohang mga sentimento amo po ninyong ikinahanglan. Sa ngalan sa ato ang ginatibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan talaga ng Diyos. Alas 8:51.
19: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
4: Bullseye!
19: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
4: Bullseye!
19: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
20: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
21: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
22: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
23: XFM.
24: XFM.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting.

0: Bakla, Rex, sana?
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yun kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik, Anna!
8: Exciting!
6: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatapang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Regulate ang pagpitik sa tong kasing-kasing og mopakalma sab sa tong nervous system tungod kay ang Xanthan Plus Coffee Mix walay caffeine. Nanambal paka. Sa detalye sa atong ekstra balita, mga katropa, PNP nagpasalig og maximum tolerance sa atol sa SONA 2026. Nagpasalig si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natartes Jr. na ipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance sa atol sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong adlawa Hulyo 27 ning tuig. Matod ni Natartes, respetuhon sa PNP ang katungod sa mga grupo nga magpahigayon og hapsay nga rally og nanawagan usab kini sa mga demonstrador nga makigtambayayong sa mga awtoridad aron mapadayon ang kalina og kahapsay sa maong kalihukan. Gilauman ang dagkong kilos protesta o liok protesta gikan sa nagkalain-laing sektor nga dunay permit sa pagrally sa Commonwealth Avenue dool sa batasang pambansa dini paigayon ang SONA sa presidente. Sa laing bahin, kapin 20,000 sab ka mga pulisa ang gipakatap sa nagkalain-laing lugar aron magbantay og masiguro sa ang seguridad sa publiko atol sa nasudnong kalihukan.
4: Extra, extra, balita.
1: Samtang mga katropa, DOE target mahumaan ang natural gas power plant auction sa katapusan ning tuig. Target karon sa Department of Energy kung DOE nga ma-award ang centralized auction alang sa mga mid-merit natural gas power plants sa ikaupat nga quarter ning tuig 2026 isip kabahin sa pagpaligon sa supply sa kuryente sa nasod. Sumala kang Energy Secretary Sharon Garina, padayon ang koordinasyon sa DOE uban sa uban pang mga ahensya og sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines aron maandam ang bidding process. Gipasabot sa DOE nga ang natural gas power plants mas paspas

0: kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ng impormasyon, na bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Human natong YouTube channel Katropa Digital. Katropa nyo sa balita. Mga katropa, musunod na ang programang sentro inyong makauban, katropang Juvet o katropang Jasper Magonsa Gikan, alas 9 sa buntag hantod alas 10:30 karong adlawa. Katropa niya sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita. Alas 9:06 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Elul here to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Ko Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Bricks Flores sa XFM Davao.
2: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Marvin Iban sa XFM Davao.
0: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional,

0: Nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
1: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigbahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
7: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, Clarex, kayong alas 9.16 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygon ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, may aga, may gabuntag. Welcome sa tuwang tulumanon na usab, mga kaigsunan. Sa programa ka sentro, dinigyapon na nukad sa XFM 89.1 Davao. Adlong Lunes kita karahon ka tropa. Ikaduhang adlaw sa simana, unang adlaw sa work week. Kumusta kita karong orasa, inggutluwa, pizza by the city sa bulan sa July 2026, mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Ila ka oras ay ha ang kinigasunan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta kita karon? Atong plastala sa kinabuhi, padinapi, paglawas, mga higala, sa mga espiritu sa itong kinabuhi. Kumusta kita karong orasa? Ito, welcome sa katropaga Jasper Magun sa Magtimon gihapon sa programa ka sentro. Manubad ako ito, balas 10:30 gihapon, mga higala, sa paghagpat, balita, impormasyon, plus servisyong katropa. Kumusta ba ito ang mga kaigsunan karon sa niaging mga adlaw nga intawon sa mga bahay sa Davao City gibaha? Nakasinati o kini mga pagbaha, mga katropa, ban pa nga mga concern, problema, pagsulay nga ito na sugata. Apan importante, mahingdanon mga kaigsunan kita mismo, dili makulang o mawad-an sa paglaom, inay magpasalamat sa tuwang labang makagagahon.
1: Sentro.
0: Ang ginawa palang daan katropa ito ng pasalamatan sa tuwang creator. Uban tingali, makadumdum lamang kung dunay problema, dunay mga pagsulay, mga kaigsunan. Dunay problema sa tao, kaya makadumdum lang kung dunay mga pagsulay or trials nga mabot sa kinabuhi. Apan dapat matagkaroon og unya, no? Matagkaroon og unya, dapat ta magpasalamat, mga kaigsunan, sa grasya o proteksyon na ginahatag, ginabubo sa tuwa, gikan sa tuwang creator, mga kaigsunan. Kumusta ba ito ang pagpanganam para sa kinigasuna o niyang taon-taon, mga kaisunan? O niyang mga alas 4 kini? O niyang panang coverage sa XFM Davao, mga alas 3, magkasugod sa hapon, mga kaisunan? Napabatay ang aking atangan? Or napabatay gusto madunggan? Or usapay gusto na ito madunggan o niyang taon-taon? O sa suna, mga kaisunan, no? Sa tuwa isipinoy sa pila katuig na munang natay pulso unyang taon-taon, mga katropa, ato ning tubagon sa upat katuig nga pagpangatungdana ni Pangulong Marcos sa rate nga 1 to 10. Pilay ma-rate ninyo, mga kaigsunan, mismo sa tuang pangulo sa Pilipinas. Dilita magtanaw kung unsa ba iyang personal, dilita mga katropa, kung unsa ba iyang nahimo adre mismo sa iyang pagpagatungdanan, diha mismo sa palasyo sa Malacañang, agig nangatungdanan nga dumala sa tuang pagobernong nasyonal sa pila katuig patkatuig, samtang naa siya sa pwesto, mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Pagbalikan kay 4 years naman siya nagalingko da karon katropa. Sa pila katuig nga nagpagatungdanan siya. Kumusta ka ang inyong pagtan-aw sa iyang performance, mga kaigsunan? Saon sa mga aspeto sa korupsyon, pagbatok sa korupsyon, diha mismo sa ihang mga pulisiya, mga foreign policy or foreign policy sa papaga mga isutanan, labod sa pagpagatungdanan niya mismo diha sa panggamhanan, mga kaigsunan. So, muna nga basahon taon-taon da, feel free sa pagpadala sa iyong mga reaction opinion sa tuwag hotline, mga higala, ang 0969-23-0537. Atong usman ka tropa, 0969-23-0537. O baka sa itong Facebook Live, XFM Davao ka tropa digital. So diya, pwede po niya padala ka tropa sa tuwag page, ha? XFM Davao ka tropa digital. O baka po tawag mo, mga higala. Kaya mo ginang dawaton ang inyong tawag. Importante sa muha katropa ang inyong mga reaksyon o kining opinion. Mas mayo nga madunggan naman yung reaksyon opinion. Gamay nga kung da katropa, kanang greetings tapos reaksyon. Ipabuhagin na da katropa kay usab. Nag-ong-ong gihapon na to ang staycation sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Di pa sa basta nung ikada simana ni mga kaigsunan. As long as napan ni ato ang CEO and founder. Kitropang Alan Aba is diri sa kining New Year's Peak Mountain Resort. Tagiiya mo din Sir Alan kung wali ang kitropang bubit. No? Yung ilo brani ba, takabalog kining isa ni sa mga holders, stakeholders diri sa kining ano, maong resort. Atik-atik na kining loan-loan ba? Para yung naglisod kitropang bubit. Pero ano, kanang bigati hindi niya. Alas 9:24, to sparring partner as usual, as useful. Basta-basta. Grabe po nang as useful katrupang dyan. Magang gigamit naman katrupang Engineer Royce. As usual, as useful. Katrupang Jovet Espanyol. Ah, mag-rhyme, manggot.

0: Bakaw naka-recharge, katropa ng Jubit Espanyol.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan.
0: Dahil yun yung iba ka talaga pag naka-recharge.
1: Ana din ang katropang jazz.
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Good. Ana jud no. Ana ang atuag yung...
0: And dahil sa energy mo niyan, ibutang ka sa kadlaw.
1: Ay, dele lang. Dito mga katropa, good morning sa inyo ang tanan. Sa atong tanan mga katropa, katropang jazz, good morning. Adlong Lunes na pod mga katropa. Ang ato ang pag-aubanan, no? Grabe, daghan na pod tag mga exciting.
0: Kuy yun.
1: Oo, nga mga kanang hisgutan karong adlaw mga katropa. Busa, sit back and relax kay kami ni katropang Jazz ang bahala sa inyo mga katropa.
0: Oo, grabe no, kanang kaming bahala sa inyo
1: kanang ha. Bahala sa inyo ha. Kanang ninaw lang mo diha, unya, after sa tong programa, I'm sure daghan na mog matun-an.
0: Tapos higop mo katropa sa tuwang healthy kape, usab agad Santon Gold Coffee Mix katropang nga Jobet.
1: Yes, katropang Jazz, para dali na itong mag-grasp ang mga information mga katropa.
0: Grabe ginaword ng grasp. Sa Bisaya, pang mamilit yun sa imo ha.
1: Kanang masuyok gid na to, tanan ng mga impormasyon, no, kaning dapat na itong mahibalan mga katropa. Kaya kailangan magitang makisayod, no, as a Filipino citizen.
0: Grabe.
1: Kailangan aware ta mga katropa kung siga kahita mo.
0: Magpakabana
1: ta mga katropa. So, para dali na ito mag-grasp ang mga information, dili ta lutang, dili ta kanabitong wala sa sarili mga katropa. Sometimes ita maka-think og tarong, dapat higupan na ito nag-Xanthone Gold Coffee Mix kay makatabang kini aron nga ma-enhance ang ato ang focus and mental clarity. And at the same time mga katropa, no, makatabang kini, makahatag or makaboost sa tuwang instant nga energy. So dili tuwang natural nga energy. So dili ta magpaluya-luya diha kay Lunes karon mga katropa. Dapat i-make sure na to nga maging productive atong adlong Lunes.
0: Ayan. Kapalit katropa, nakunang sa mga nakunang butika, no, kini ato ang mga produkto nga doon ay tatak Yes to Health. Natanawa ang kining karton, ana, o baka kining sachet sa to ang coffee, aga Santon Gold Coffee Mix. O ban pa mga produkto sa Y2H katropa nga doon ay tatak
1: Yes to Health
0: mga kaingsunan. Alright mga katropa.
1: Ayan. So money mga katropa, kung magpalit ang produkto nga Xanthone Gold Coffee Mix, makita ninyo mga katropa na adiri sa upper right side mga katropa. Upper right side ang tatak Yes to Health. And of course katropang Jazz, dili pwede nga dili na to sila pa papaminawon sa tuang
0: imo ding higop katropang Jubit nga.
1: Pangmalakas ang
0: higop.
1: Oh. Higop mga katropa kay para makaingon sila nga nang apita ka na asay mo kape katropang Jazz.
0: Adang kape itawon diri katropang Jubit, no. Ako nang i-refill onya, unta nang mo refill to kung kaila po.
1: Okay. Init pa gani.
0: Grabe makahigop.
1: Init pa gani na katropang Jazz, pero okay lang, mas lami siya, mas init.
2: Easy.
1: Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa, mo nang sikreto ni katropang Jubet nga nung nanghimisong ta always every day.
0: Mapalit na katropa sa kunang butika da duol sa inyong tangan. Sama na lamang katropa sa L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy sa may Mia and Jen Buhangin, sa may butika na Bares, sa may FRT Pharmacy Samal, sa Mamak Pharmacy o Princess Dish Buhangin. What's up katropa, mismo diri sa kining may nakunang drugstore. Dol sa inyong nahimutangan mga kaigsunan o sa mismo sa XFM Davao o Yes to Health Clinic diri sa may Matina Crossing. Alas 9:29 na.
3: Sentro.
0: Ito ang motivational quote katropa nga Jovette. Sa niya nga ito ang motivational quote?
1: Difficult roads lead to beautiful destination.
0: Mm-hmm.
1: Kung baga katropang Jazz, no?
0: Kung literal ni katropang Jovette, dili ko sure, ano eh, kay basig asfalto ni pag-aabot sa tumoy, kuhaan na. Kining
1: lahi na dayo, lahi na rough road. Namang kuy uban nga kana bitawng katropang Jazz ka nang mas kamta ba nga difficult roads gid siya tanan. Tapos wala pag yung beautiful destination nga padulngan. But mga katropa, murag metaphor good katropang Jazz nga sometimes ang kining dalan pasabot no nga difficult roads magrepresent ni siya sa tuang daily struggle, katropang Jazz no, ato mga failures, hard work. And then ang kining destination kung metaphor na to explanation ha. Ang destination niya is magrepresent na siya sa tuang goals, ato ang success, pag-abot sa panahon, atong peace of mind. So ang difficult part mga katropa, bisan unsa daw kalisod no sa atong agian, atong paadlaw-adlaw nga struggle dra, unsa pa na nga mga kabugaton nga itong ginadala-dala mga katropa. Pag-abot sa dulo, naadi ay hidden nga paradise nga nagapaabot sa tuwa. Kumbaga, naadi ay success nga nagahulat sa tuwa mga katropa.
0: Kumbaga, sa unahan.
1: Sa unahan.
0: Sa tumoy. Doon ay maayong kapaingnan. Yan, alas 9.30 katropa sa Tuaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
0: Tuaga Sentro Balita. Ito di kanyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Atong palig-on na itong kalawasan, pinag-is pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. O nang hanig sa Tuaga Sentro Balita, nagpadayon paghihapon ang mga clearing o cleaning operation sa nagadaiyang lugar sa Davao City na piktuhan sa pagbaha o man sa Misaka ang level sa tubig sa Talom River tungkol sa kusog ng ulan nga dala sa southwest west monsoon. Ipagayon ang operasyon sa mga personnel gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Environment and Natural Resources Office, City Engineers Office, Ancillary Services Unit, Public Safety and Security Office o Bureau of Fire Protection. Samtang nagpadayon usab aga City Social Welfare and Development Office sa paghatag og pagkaon og limnon nga tubig sa mga residente nga apektuhan sa pagbaha. Dahil usab nga nagmonitor karon ang city government sa kahimtang sa panahon aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente o mapadali ang recovery effort sa mga apektadong komunidad.
1: Samtang mga katropa, gipagawa sa PAG-ASA pasado alas 6 sa buntag karong adlawa Hulyo 27 ang General Flood Advisory number 2 nga mao na usab ang katapusang flood advisory alang sa Davao Region. Sumala sa ahensya, wala na yung mga suba og tributaries sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental o Davao de Oro nga gilauman pang maapektuhan sa pagbaha human sa paghinay sa ulan sa rehiyon. Gibutsag sab sa PAG-ASA nga light rains o thunderstorms na lamang ang gilauman sulod sa sunod nga 12 ka oras sa kadaghanang bahin sa Davao Region. Bisan pa maniinig yaw hagihapon ang publiko nga magpabiling alerto ilabi na sa malugar nga dali maapektuhan sa pagbaha ingon man pagdahili sa yuta.
0: Sa Picas Bay, nagpabiling ubos sa impluensya sa localized thunderstorms ang tibuok Mindanao sumala sa weather forecast ng ipagawa sa PAG-ASA alas 5 karong buntag, Hulyo 27. Gilauman nga dunay panaglagsang nga pagdagom ganto na sa managumon nga kalangitan nga inubanan sa katag-katag nga ulan, kilat og dalugdog ang daghang bahin sa rehiyon. Gipasidan ang usap sa PAG-ASA ang posibilidad sa flash floods o kinig landslides labi na sa mga lugar nga makasinati og kusog nga thunderstorms samtang ang tropical depression NOL nagpabiling sa gawa sa Philippine Area of Responsibility o wala direktang makapikto kini sa panahon sa Mindanao.
1: Lai panganig sa itong sentro balita mga katropa, formal nang gilusad sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang Aguila Patrol Challenge 2026 kagahapong adlaw, Hulyo 26, aron sulayan og mapalambo ang kahanas sa mga sundalo sa combat operations. Nasayran nga ang 7 kaadlaw nga kompetisyon nagiusa sa mga infantry platoon sa division aron susihon ang ilang kaandam sa pagpangulo. Tactical operations o teamwork pinagi sa realistic mission scenarios. Matod kan 10 ID Chief of Staff Colonel Silas Trasmontero ang among kalihukan dakong tabang sa pagpaligon sa operational readiness, professionalism o combat effectiveness sa mga Aguila troopers. Naglakip ang challenge sa marksmanship, mobility operations, tactical communications, tactical combat casualty care, close quarter battle, raid operations o prisoner of war handling.
0: Alas 9.31, gihimo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang katapusang preparasyon alang sa iyang ikalimang State of the Nation Address nga iyang ihatag o ipahigayon karong adlaw sa Batasang Pabansa sa Quezon City. Ipagawa sa Malacanang ang mga hulagway o video nga nagpakita sa rehearsal o kapag-andam sa Presidente alang sa maong pakipulong. Matod pa kang Marcos, ang iyang suna magpunting sa mga nahibo o kalampusan sa iyang administrasyon sukad sa iyang miaging State of the Nation Address. Samtang gisulti usab sa Presidential Communications Office nga ang maong suna mahimong simple apan dignified o gadunay klarong report ngadto sa katawhang Pilipino.
1: Katapusang hanay sa itong sentro balita mga katropa, moabot sa unom katripulante sa usa ka Vietnamese cargo vessel ang naluwas human naunlod ang ilang barko duol sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Sumala sa Philippine Coast Guard, mikabat na sa daghang mga crew members ang naluwas gikan sa barkong Koy Nguyen 18 nga naunlod niya itong Hulyo 25. Padayon karon ang search and rescue operations alang sa 17 pa ka mga tripulante nga wala pa makiti sa motoridad. Nag-deploy na sab karon ang PCG og barko ingon man aircraft aron mapadali ang pagpangita sa mga nawagtang nga tripulante samtang nagpadayon ni sab ang koordinasyon niini sa Vietnamese Coast Guard o uban pa mga rescue teams sa rehiyon.
3: XFM Katropa.
0: Alas 9:35 na katrupa sa tuaga panagubanuban. Good morning, may ngagas pa mga kaisunan karon katrupa ng Jovet nga nagpani-age sa tuang programa ng Sandro. Kumusta inyo ang Monday morning?
1: Good morning! Ayan, good morning sub sa mga katropa na ito nga nagpaminaw karon pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanang mga katropa. Sa mga nagpalanog-lanog sila ang mga taxi karon katropa siya sa tuang X-Force Taxi Drivers. Maayong buntag sa inyo ang tanan og sa mga katropa. Tropa na ito nga nagpaminaw karon sa ilang mga tindahan, ilahang kananan, katropang dyan sa Dunk's Eatery. Asa pa mo nakaplastar karon mga katropa, unsa ba rin yung gihimo nga kasikas diha pag panikay-sikay. Good morning sa inyohang tanan.
0: Ito mga exports, ito mga exports ha. Okay, Sir John Matre, sa kilig alas taxi kagapon. Ayan, good morning kanimo,
1: Sir
0: John.
1: Good morning, Sir John. Ingon man sa mga katropa na ito nga nagtanaw karon sa tuwang Facebook Live. Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa. God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing. Ingon man kay katropa ang Carlo Jose James Torrefranca, good morning mga katropa. Good morning sab kanimo diha. Ingon man kay katropa ang Elmer Curioso Cabillo, good morning Ma'am Juvet og Sir Jazz. Ayan. Good morning sab katropa ang Gloria Malala Apelo. Ayan, share dan daw katropang Jazz and listening XFM Davao Digital from Bayugan City. Uy!
0: Hey, good morning. Ito mga katropa dali sa Bayugan, Agusan del Sur.
1: Good morning sa inyo ang tanan. Katropang Harold Salang watching from Purok 3, Kamansi News, Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, good morning sa inyo ang tanan sa may Davao del Norte. Laing pang bahin sa kinatibok ang Davao Region katropang Jazz.
0: Oo, listening siya karon dali banda sa may New Corellia. Good morning sa itong mga katropa dali sa may New Corellia. Of course, katropa sa tuag mga kaisunan karon. Salamat sa pakiguban sa programa. Unya ato ga hisgutan katropa ga Jupit Kilig State of the Nation address ni Pangulo Bumbong Marcos unya kining hapon. Apan nanay mga update katropa ga Jupit no as early as Sunday night kini. Do nanay mga lugar o kining dalan ipang sirado da padol sa kining palasyo. Umikan lagi katropa ga Jupit kay sa mga protesta nga posibleng himuon sa mga kwan kining mga grupo nga waka oyon sa mga kapadagan karon sa gobyerno mga kaigsoonan o gamonay ang pagpangandam usab mismo sa tuang kapulisan ibina sa kiliga nasyonal at mga subay unya ang Davao City kung duna bay mga lihok protesta usab katropa nga Jupit kay medyo mingaw gyud no
1: murag wala pud ko ka-observe katropang Jupit. However, last year no naay mga gipahigayon nga mga rallies no diri sa Davao City katupong pagpagawas nila sa ilahang mga gibati gihapon.
0: Ang uban mangod kung madto pa mangko dito sa kining lansangan o sa kining kalsada nga pwede naman ko impossible diri mismo sa online social media.
1: Kasi social media naman good karon tanan katropang Jazz mas dali pa hinuon nila mapakot.
0: Mayagyag pa nimo ang imong gusto isulti dito
1: tapos di pa ka mainitan.
0: Di pa ka maharas. Or kada gitawag nga do maximum tolerance man ang ginapatumas tong kapulisan di pa ka dito mahawi or kini matulak-tulak dito katropa nga Jabet pero kato mga gikaingon nila nga binayran di ato gito dito ingon nila katong nga binayran wa ko na ingon nga bayad gyud sila katropa nga Jabet but posible matud pang gibayran ingon po nila. Okay, sa tuwag topic ko niya katropa nga Jabet sa scale nga 1 to 10 pila ang ma-rate ninyo kang PBBM sa yung 4 ka tuig sa Malacañang 4 years naman siya katropa nga Jabet
1: 4 years na
0: ikalima ni nga Suna.
1: So, bali, papasok na siya sa ikalimang taon, mga katropa. So, unsa bang inyong ikasulti, no? Sa kung i-rate ninyo, mga katropa, 1 to 10. Unsa ba'y ratings ninyo sa mga nahimo niya, mga kalampusan sa iyang administration, mga katropa. And tanan ng inyohang judgment. Grabe nga judgment.
0: Ako nabasahan niya kay nagpostaan na katropang Jabet. Pero naghanan na sa nagdabos-dabos dito.
1: Nag-comment. Ito ang nabasahan.
0: Digital page. So, dito pa sa ito ang live. Pwede po mo mag-comment diha mga isunan na. O mo tawag mo. Kung gusto mo di madunggan ang inyong tingog or I mean yung mailhan inyong pangalan. Pwede rin audio
1: mo.
0: Ako si alias J. Muna ako ang reaction. Muna ako ang panglanta. Muna akong rate mismo aning gobernohan. Ito na isgutan o niya katropag Jabet kay sa unahan po pag-ban sa mga minors sa paggamit sa social media gikonsidera daw kini katropag Jabet pag-pangutana unsaon
1: ang bata karon. Daghan man gusto katropang Jazz nga maban ang social media sa itong mga kabataan pero unsay buhaton
0: unsay himoon karon mangani ang mga bata di mo kaon maghilak pagbutangan ni mo social media tubangan o kini YouTube mo kaon na. Tagmay pa nakatropa nga Jupit. O asang range sa minors, may ingunta ka trupang minors na bawala ni mga kaisun na ito. Nisuta noon niya. Malamas pila ka mga pahinumdom oras mga higala. Alas 9.38 na sa buntag.
3: Oras habod ka rin niyo sa Windsor.
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao. Offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
13: Exciting!
14: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
4: Ka Clarex, sana?
5: Exciting!

0: Alas 9.48 katropa sa Pagnabaga Sentro. O niyang hapon, magdala taog pen. Pwede po pineapple katropang yung jubet. Basta na tayo pen. Kaya atong ilista, atong isulat katropa. Unsa bagyod ang i-report ni Pagulong Bongbong Marcos. Sa gilauman nga mo, sobra kini matulog pa usa ka oras. Mubo lagi.
1: Sobra 1 hour lang. Murag last time, murag nata sa mga around 2 hours.
0: Ikon pa ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, malamang abot ang kanyang speech ng mga 1 hour and 20 minutes pero nagmamadali pa yun sa pagpa-practice. Mabilis pa yung pagbabasa. O, ikon pa ni Auntie Claire Katrupang Jovet.
1: Iniguwapo so, ba yun si ano? Yun, kung inainayin lang to Katrupang Jazz.
0: So, mga 2 oras.
1: Mga 2 oras.
0: Ni ko ba yan na ipagawas nga hulagway nga to ang PCO, no?
1: Oo, na ito.
0: Gusto
1: niyo makita Katrupang Jazz?
0: Oo, kanang hituraan. di ba, umpatay ngayon pangiti si Pangulong Marcos. Kanang kuan, baka nang nibata siya oh, Katrupang Jovet, no? O ba kaya stem cell ni? Kaya katong the past months or kaming weeks, kanang kuan kaya siya, kanang stress kay dagway.
1: Mm-hmm.
0: Pero katong itong hulagway kagahapon or the other day, Katrupa, perte siya kakuan, no? Kanang bago siyang gikan sa spa. Inibita nga perting kuan na, perting yung fresh ba? Fresh from the farm. Ika nga katrupang nga Jovet.
1: Naka ano na murag-murag gikan, naka-facial.
0: Huwag sa imo pa nga term ng himisong si Pangulong Marcos. Huwag sa term pa ni mo katrupang nga Jovet. Huwag sa kagiko, ano? Mungutahan na ta kay Presidente. Mr. President, ano ba yung ginagamit mo na? Ano bang sikreto? Bakit ka bumabata ngayon? ako na...
1: Ba't ka nang hihimiso ngayon?
0: Grabe pa lang himiso.
1: Ba't ka nang hihimiso ngayon?
0: Jovet Espanyol from XFM Davao. Ano pa yung katanungan? Mr. President, ano pa yung bakit ka nang himiso?
1: Ano po yung sekreto niyo dyan, Mr. President? Oh. Dili, pwede padala dito katropang Jazz kay dili balita ang makuha. Chismis.
0: Chismis ang makuha ni katropang Jovet Espanyol. Bitaw mga isunan, no? Sa scale nga 1 to 10, pila ang ma-rate ninyo kang Pangulo Bongbong Marcos sa iyang 4 katuig sa Malacanang or sa iyang liderato diya mismo sa panggoberno mga higala? So, simple lang katropa, ang ating katanungan ngayong umaga, katropang Jovet, no? Tagalig mo katropang Jovet, no?
1: Dito talaga tayo magkahirap-hirap mga katropa sa scale na 1 hanggang 10.
0: Ba talaga?
1: Ilan ang inyong i-rate?
0: Grabe talaga.
1: Tagalog sa rate.
0: Igrado eh.
1: Ilan ang inyong maigagrado sa ating Pangulo sa kanyang ika-4 na taon sa Malacanang?
0: Napailain nga term na sa grado sa Tagalog. Oo.
1: Karang, ay o tama,
0: i-rate,
1: no?
0: I-rate sa grado mong natuagod, grado ba grade?
1: Grade. Ilan ang inyong may rate mga katropa sa ating Pangulo sa kanyang ika-4 na taon sa Malacanang?
0: Pila yung mahatag kining rate, no? O grado?
1: Ayan, no? Kita rin mo na katropang Jazz. Para siyang Korean actor.
0: Oh, bito. Tingalagi ko na nabata mo si Pangulong diba? Bongbong Marcos. Lahi sa katong pila kaadlaw nga grabe na murag si Dizon ba?
1: Na hugs chicken.
0: Hago kay mga dagway kay sigunahuna sa kining flood control mga kaisunan.
1: Sayang nabutol katropang Jazz. Napanaisa manggo duha man na ka-picture nga nagtapad. Ato ka ng po. Mura siyag ka ng Korean actor.
0: Unsa man ang kining ano?
1: Pero anyway mga katropa,
0: pwede mo tawag katropa sa tuwang hotline mga higala kung gusto mo join sa tuwang programa 0969-233-0537 at usbon mga kaingsunan 0969-233-0537 kay unya makipulso punta sa gawas with the katropa nga Marvin Ibano regarding ani ato ang ginasigutan karon mga kaingsunan kung unsa ba ang inyong masulti kung naamang may kasulti lahi po kayo may kasulti AI mantinan mo katropa kung wag ito kasulti ani nga doon sa tuwag present nga sitwasyon diri karon sa kilig Pilipinas kay ingon pa ni Senator Alan Cayetano na po siya ay countersuna ugma nasa countersuna ugma kung sa po ibitaw nga speech ni Pangulong Marcos iya po ning paminahon o kung sa i-counter niya ni mga kaingsunan kung mabali ang kita po sa realidad, no? Kay I don't know kung kini mismo ba katropa nga ito ang kasamtangang gobyerno nagasubay bigini sa mga gusto po nga ipahimo sa og yung pandipinoy, kayo ang boss ko.
1: Kayo ang boss.
0: Now, kita man ang boss. Gusto natin mo na himuon. Uli maghimo ba kini karon sa samtangang gobyerno mga kaigsunan. Ula lahi mo sa katrupang jobe. Ay doon kung sa tanawon sa Maracanang sa tuwa kay kung sa panahon ni Pinoy, kayo ang boss ko. No, so mawa na. Karon ay doon kung maabawa po na ang gusto sa Maracanang mismo nga makita or madungog ba ang sentiments mismo sa akining tao ganto sa pagpadagan mismo karon sa paggoberno pangkalahatan mga kaigsoon. Last 9:54 mga katropa. Napoy report si katropa nga Jun Marata palihog ka ni katropang Engineer Royce na sa report sigwila na tuon niya taot-taot mga kaigsoonan regarding ni sa 41 anyos nga na-hold sa Sirawan checkpoint na kuan kinig droga no. Palihog ko sa spelling ani katropang Roy sa checkpoint ha kay basig mo ni maload na to diya karon. Dahil ni nga checkpoint ni kay chick ni katropang. Diyan chick na na. Tawag ko palihog ani kay 41 year old no. Grabe nagkadugay na human lang si Presidente Duterte na agi hapon ning mga kagwangan ni katropang Jun Marata agi hapon na horot ni sila in town og kapriso. Agi hapon sig pamaligya agi hapon mga kaigsoonan. Manigingon lang katropang Jun Marata saan man nga madud pa niluag man daw ang gobyerno karon. Actually wala so, man niluag na aman but na agi hapon lagi ang nagapamaligya.
1: Oh. Maraga, makalusot gihapon katropang Jazz. Pero karon di gid sila kalusot diri sa Davao. Oh. No? Kay mo na ang pamatuod katropang Jazz.
0: Makalusot ka sa pila ka metro pero madakpan gihapon ka. Ana lang ng,
1: madakpan ano. Gihapon. So kana ato na subayon unya sa unahan mga katropa but ayan ana.
0: Oh, si katropang Jun ni, katropang Jun Marata. Oh, taga-asa ni nga 41 anyos katropang Jun og nganong ana siya kaisog nga mulusot kadiri mulusot sa kining Davao. Sa pagisakyan ni ini og kinsa po iya kanang iyang gikumprahan ni ini asa po niya ibagsak ni katropang Jun Marata. Live report.
2: Yes, ang katropang Jun palayo kong gamay bigay. Feedback man. Oh. Okay, katropang just kaninis ko tanga suspitsado. Ganun na pa niya, mga alas city 56 ang takna sa sayo kabuntagon. Sa kabuntagon, din kaninis ko tanga suspit sa kay kini sa usaka bao-bao. Padulong kanidris sa may Kalinan area. O di kan usap kinis dito sa may Asirawan, din sumala palagi, nagdala kini, ni Pacquiao lang kini siya o bao-bao. Sak-gisak doon na po kini siya karga kini nga feeds padulong kini sa Kalinan kini mo kini kuno ang iyang negosyo apan sa diha nga gi-check kini sa to ang mga kasundaluan o katong mga kapulisan o dito sa pagkot sa iyang napita ka katrupang Jazz o katrupang Jubit dito na hulog kini duha ka sasi sa gikatuan nga siya budag ko nga sasi katrupang Jazz o katrupang Jubit nung dan sa diha nga wala gi siya ka episode kay nalang masas katrupang tubang nga
0: Jono danghaga po ni
1: tawag danghaga po nga imbis na na sa tubang.
2: Tanga. Muna ingon tanga, yun, tanga. Pero matod ba sa ato ang mga kapulisan, basta kung ihatag gani daw sa panahon, aw. Di naging nga makalikayan. Kaya kung wala pag ihatag, nahulog mo ito, pagbunlot po niya. Ay, di man sila kakuot ang ato mga kapulisan. Ano, di man nila, bawal man sila manguot, kundi li. Sila magid mismo ang mukuot sa ilahang bulsa o sa pagbira dito nahulog yun katropang Jazz. Wala ginito ang episode kini na isgutan nga suspekan na ila sa pangalan si Giovanni Manligis 41 anyos kini usa kani ka truck helper o ga lumulupyo kani dating sa may Sirawan o ga to ano sa kini dito sa may Kalinan area nanimuyo o ga duna kani si buhi nga baboy apan gipakapinan pa man niya o ga paggamit sa kinadili nga droga nakuan kini siya o ga duha ka sa sis kay katuang nga siya bo o mi admitar yun ang naisgut ang nga suspect nga nagagamit daw siya para lang daw kanamuag pin reliever gini daw sa iyang sakit katropang Jazz o katropang Jubit kuya o mga pin reliever o taglilibo magiging daw ng pang tambal niya o ambot o gay doon na daw si kanang priminti daw magsakit iyang ulo pero kung makatumar daw siya ni ambot gawala. Ingko katako basat anang ang kantidad si mong pen deliver. O tagduha ka sasi, matod pa niya katupang Jazz ang isa ka sasi gamiton niya katulo. Unya nga kay tag tagpila bi ang sasi in taon na minahal mahal gi kayo katropang glass. Mami karon kining meskutang suspect na karon sa Turila PNP o syempre magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa pikas bayan katropang glass ato pong ay hulagway karon atong kapanahonan dali sa atong nimutangan medyo nindot ang atong panahon karon katropang glass tungod kay dili sama kagahapong adlaw ang managlisod in taon paggawas ang haring adlaw apan karon nakita na to hayag kay atong kalangitan og normal usab ang daghang karon sa tuang trapiko diri karon sa may Turiling atong dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, katropang Jun Marata, XFM News. Live report.
0: Ay salamat katropa Jun Marata, tong correspondent mga katropa diri banda sa may South Area, no? So katropang nga Jupiter, gihimo nga pin reliever ang drugs.
1: Mas kanang lahi na karon katropang just mas nilevel up na sila
0: divided by 3 ang isa ka sa shay para pangpawala sa iyang
1: kakapoy sa kasakit daw ngayon
0: sakit niya sabag ba sa ulo gamot sa bukol meron ka dapat motoy pangitaon daw ang katropa pero malagi na makaisunan gitugod sa panahon motoy ngon ni katropang John gitugod sa panahon nga nahagbong daw tong mga sashay ya mismo sa otoridad at tubagan sa otoridad mga kaisunan. Alas 9:59 katropa Gajubet. Oy karon ko na Agosto hapit na katropa Gajubet panagtigom sa mga negosyante dire mismo sa kilig SMX Lanang kaban pod kabahin niya ang katropang ato ag XFM Davao diha mismo ug bayobay ni ka mga negosyante katropang nga Jobet unsa gani atong maiplaster diha karon nga umabot
1: mga katropa magkita-kita ta ha kay ipahigayon na ang Kadayawan Business and Vismin Expo 2026 katropang just no diri sa may SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City karon na kanang umaabot nga August 17 to 19 mga katropa. And ang naka-good news, kay aside sa mga daghan kaayo katropang just na mga entrepreneurs nga tuwa makita diha, kaning mga baligya no nga pwede natong ma-avail diha mga katropa. Of course, naapod ang team XFM Davao mga katropa. So, mag-uban-uban, magkita-kita ta diha mga katropa, magpa-free taste ta sa atong Zantone Gold Coffee Mix. And kung naamoy na pusuan no nga mga produkto sa Yes to Health nga gusto ninyong paliton, magdala pud ta mga katropa og produkto nato nga pwede nila nga ma-avail katropang jazz no para pagpatilawan nila to ang kape di na sila magproblema pag ato sa mga pharmacy na ana dayon mapalit nila sa tua karon na kanang umaabot nga August 17 to 19 mga katropa sa SMX Convention Center SM Lanang Davao City. Kami ang inyohang makauban, of course nami ana no ni katropang Just mag-uban-uban
0: katropang Marvin
1: apod si DJ Sexy Sassy kung
0: hinaot
1: no naapod ana si DJ
0: kay nabalakan na ba ito siya kay nakita na ang antena dito sa taas sa kabatawan no
1: naapod ana si DJ RK naapod si si
0: pwede
1: DJ
0: pwede ba itong automation na to ni gikan tadi voice ato dito tadi tadi to ato na automation ni
1: napagin si DJ Joffrey basta mga DJ Joffrey. Makita ninyo ang mga DJ diri sa XFM Davao unya naapagin si kinsa pa ba si katropang Marlo makita niya po sa itong mga katropa nagkan magkinaghinam-hinam nga makita si katropang Marlo
0: hindi basta Alas 10 ono na katropa sa tuag yung panag-uban-uban. Bito kita kits taan na po na dari sa banda kining SM Lanang mga personnel sa XFM Davao. Pwede nyo mag-kusnit dito si katropa ng Jubit.
1: Kusniton yun.
0: Kusniton yun. Ato i-check ang linya ni katropang Marvin Ibano sa tuga pulso ng Pilipino karong panahon na mga kaingsunan.
3: Pulso ng Pilipino.
0: Kining sa scale nga 1 to 10 na pila ang ma-rate ninyo kag PBBM sa iyang upat katuig sa Malacañang o sa iyang suna karon mga kaingsunan o niyang taon-taon o niyang hapon no pila inyong ma-rate ana ato i-check si katropag Marvin Ibano live report Marvs kumusta inyong mga nakauban da karon
4: mga katropa, mayong adlaw sa tananing adlaw nga Lunes na tadi karon sa San Pedro Street sa atong siyudad sa Davao. Alang usap sa pagsubay sa mga reaksyon sa atong makaisunang Davao News labot sa ilahang pulso, no mga katropa kung Talking about sa scale, ilang mahatag ng scale 1 to 10, pila ilang mahatag mga katropa, alang kang Presidente Bongbong Marcos Jr., sulod sa upat katunig ni ini sa Malacanang mga higala. So ato ning siren, ning adlaw ng Lunes mga katropa, ay hapaman ang ikalima ng State of the Nation address ni PBBM mga katropa.
5: Mayong tutag, siya pangalan nato sir?
6: Renato Kaliwag.
5: Sir Renato. Pila'y mahatag ni mo 1 to 10 kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang upat katuig sa Malacanang?
6: Ibindira.
5: 1 to 10, mga pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panabana lang ni mo, sir.
6: Siguro, mga tulo.
5: Tres! Bagsak! Ngayon, bagsak, medyo wala kay kanakaangay sa iyang administrasyon, sir, sa iyong tanaw.
6: Unang-unang.
5: Mo lang imo ha, trace lang yun. Dili na pwede mahangyo, mag-4, mag-5. Okay, dito. Salamat sir ha. Sir, mayong buntag. Pangalan na to, sir?
7: Justoni, sir.
5: Justoni. Sir, pila imong mahatag ang PBBM sulod siyang upat katuig sa Malacanang rate 1 to 10? Pila imong mahatag?
7: Puro 1.
5: 1? Magsaka sir, Roy.
7: Wala na yung mga form. Mag-ilang form mo, sir. Matay mapin nga may kapagawa ng Christmas.
5: Kung sabi yung labing giri-akan ni mo sa mga naitaboro,
7: sir? Control, sir.
5: Flood control project.
0: Yutong, okay, yutong may punta na ulit, sir.
1: Labi mo kaya usap?
5: Namingaw. Di ba gimbisigan ni sa una, sir? Namingaw na karon. Okay, so one lang yun. Di na pwede mahangyo, sir.
8: Ayong buntag, pangalan na to, ma'am?
9: Tawagan lang ko, Josephine.
5: Josephine, ka na.
1: Tawag na lang ko, Josephine.
5: So na ni Presidente Marcos. Kung ikaw pa hatago grado, pila man imong matag 1 to 10 ug ngano? Pila imong matag kang PBBM sulod sa iyang upat ka tuig sa Malacanang?
9: Sa Malacanang ang akong ikatag na nasi ha. Kutob lang gud na siya sa 10.
5: 10.
0: Oh, perfect 10.
1: Wow.
5: Kung nganong perfect pud, ma'am?
9: Kaya ano, kay ang iya kong pag ang iya kong pagdumala sa mga tao, bayo man gyud.
5: Kaya ang uban akong nahinabi, bagsak man, na ay piso, na ay tres, pero imuha, ikaw jud ang nalahi, 10. So maayo ang imuhang nakita nga pagdumalan niya.
9: Maayo ang akong nakita siya.
0: Ito, ang basol.
5: Wakay negatibo nga ikaingon.
9: Wala.
1: Ayan. Maupo diya ha, kay Ma'am Josephine.
5: Okay ra. Okay ra. May problema. Taliwala sa mga isyo sa politika, wala yung kay
0: City nakita vibes, na yung
5: binumatan nga nakapanegatibo sa imuha.
9: Wala.
5: So perfect 10.
0: Ma'am, sa ayin na po sa Marv.
1: Maragduga, maragduda, did si Marv? Maragduda,
5: gin? Pinakadali, raka ayun. Dali, raka na. Sige, dali. Salamat, ma'am.
1: Maragduda, gin? Sige, na pang Marv.
5: Rate 1 to 10, alang kang PBBM. Sulod sa upat katuig nini sa Malacanang mga katropa. Nanukad, gikan din niyo sa May San Pedro Street. Hingga tong syudad sa Davao, katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report.
0: Ayan. Oh, at least na 10. Oh, katropang Jubet.
1: At least na.
0: Oh, tingali, I don't know. Ah, ako, pangagpasan niya ako. Ah, posibleng sa Davao City, tingali, katro si Madam Ray. Tung 10 nga to sa Presidente. Pero at least na 10. No? Ang ano ba yung katropang Jubet? Wala tay, ano, wala ay red carpet karon sa batasan pambansa. No?
1: Ay, pinaka-latest update mga katropa, walay G-plastar.
0: Update ni katropang Analibor ha, sa tuwang page, walay G-plastar nga red carpet, same po siya ni Aging nga tuig. So, kanda mga bunga-bunga, tirada nga sanina, ilang lakwan, kaya red carpet kuno, ano, wala na karoon mga kaingsunan. Hindi na ikaduha nga tuig,
1: nga walay nga lang yung traditional. Kanda katropang Diyas, kung sa ilang mga suot, no, kung unsa bagyod. Kaya dati mang good mga katropa, makita na to na panay pina-entrance katropang Diyos, kanang bonggacious kaya entrance niya with ano pagid na, kanang ma-highlight pagid kung kinsa ang mga nag...
0: Mga nag-design.
1: Design.
0: Oo.
1: So karon atong tanaw unya sa hapon mga katropa, kung nakapabagi hapon na, kaya pasimplihay man daw sila katropang Diyos.
0: So na, may nag-kanang costume o kanang tribal.
1: Oo, na.
0: May nagbahag.
1: Mm-hmm.
0: Ay, nagbahag sa una.
1: Mga ano lang siguro, mga tribal costume lang. Costume, oh. Pero wala na po siguro itong nagbahag katropa. Pero unya mabalan
0: na ito. May ilan man unya katropa. Bitaw, good morning. Sa itong mga katropa karo nagpaminaw, itong kuhaan sila mga reaction katropa kay Jobet. Noon na naman sila nagpahipi naman sila karon na Carlo, si James Torreflanca, zero rating katropa. Kay walay klarong proyekto ang administrasyon na aman daw kuno sila project pero dili feel sa tao. Ikaw pa ni Sir Carlo. Mm-hmm. Si Ma'am Jean Pigredo na para nako kay Duhara or Tura Jud kay wala pud ko kasabot sa nitabo karon mga katropa ay kalagot jud oy. Oh, ingon pa ni Ma'am.
1: Lagot pa na si Ma'am ha.
0: Oo.
10: Easy.
0: Ang hearty mo Ma'am Francisco Burla. Burla o Burha?
1: Burla
0: watching FB Live from Kabantian. Good morning sa itong mga katropa sa may Kabantian.
1: Good morning. Napod, Sir Ma'am, good morning. Naminaw, napod ko sa inyong program.

0: Ito, klaro ni ang klaro niyang proyekto kay ang iyang mga troll farms nga sigig pahumot sa ilang imahe bisan sa giyad na shoot ang iyang ratings sa uban sigurong projects kay dili makita or makita in short ghost. Ingon pa ni Sir Carlo.
1: Ghost gihapon. Oh,
0: si Karina TCL rating nako is 5 na sa tunga ka tunga baka ka tunga mugna. Grabe.
1: Napag-reaction si Ma'am Jingo. Ay, nako, AI na oy or filter kay ni Baby Face man siya.
0: Ito mga katropa ka. Uncle Dars Onich, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. So may masulti din mo, Uncle Dars. Okay ba na sa Surigao ang rating ni Pangulong Bumbong Marcos? Ayan, mga kaigsunan.
1: Pero diri ko magbasa ka, tropang Diyos, kaya nga to ang comment section na ano gyud, murag mo burst gyud.
0: Na lumos,
1: mga katropa, sa mga comment na pa'y nakabutang diri. Bagsak na gani sa survey, i-rate pa gyud. Matod pa na ni JJ Cuevas.
0: 112 comments ni katropang Jubit.
1: 132 comments.
0: Pila ang mahatag ninyo nga grado kang Pangulong Bumbong Marcos Jr. sa iyang upat katuig nga pagdumala sa gobyerno.
1: Napagin ka, tropang Diyos, 11, uy! Laliman kag nakaandam na ang tukay nga ayuda sa mga pamilyang magiging mahirap. Kaabtik, ana niya, ang mga dato ni na mahadlok mapurdoy kay pinaabtik mo rescue si Uncle.
0: Si Gilbert na aday presidente. Joyce Jane na palo murit pa di ay.
1: Napadi si katropang Cyril Matalandang ana siya napay pinakagamay sa zero.
0: Si Kanbon si Goody Reyes, I can give him one or piso. Bagsak na gani sa survey, i-rate pa jud. Ingon pa ni katropang Cuevas JJ.
1: Ingon pa ni katropang Rasha Tabula, required ba mo rate? Basin mahiubos sa numero ba?
0: I give him 1%. 1 1/4. Ingon pa ni Mel Alba Pusing. Good morning da katropa. Og si TJ Johnny, ni grabe po negative 50 gud katropang Jubit.
1: Manabag rin negative 101 katropang Jazz. Grabe. Pero nay naghatag og perfect 10. Ani si Ma'am Joy Tunyakaw. Wala perfect 10 daw
0: katropa. Tunyakaw.
1: Tunyakaw.
0: Si Shelfa Radas Ampang nga gusto na sumili, 11 oy, laliman ka nang andam na ang talking ayuda sa mga pamilya maging mahirap. Amo ni ganina katropa nga Jubit, no? Og negative 10, napoy negative 20.
1: Napoy niya na diri katropang
0: Jazz. Si Jermark Cabato Cabarillos.
1: In fairness, napoy nagano diri ha og 9.9.
0: Napoy 0.0. Napay negative 101, napay negative 3.0 gyud. Si katropang Lodeliano Cancio. Grabe. Napay negative 0. Si Jess AJ. Grabe po
1: na po. Grabe. Tulog ka negative ka, tropang Jess.
0: Negative 99%.
1: Ang ihang negative 99. Murag lima ni ka negative ka, tropang Jess. Napay negative 100,000.
0: Tunog na yung bell. Mag-resis muna ako. Tanong ko na lang kay teacher mamaya. Kung kila. Pani Ronel Inohalis. Good morning diha katropang Ronel.
1: Napaginagbutang po diri si katropang Ali Tabuan, a dozen of eggs. A dozen of eggs.
0: Itlog. So dosi ka itlog.
1: Dosi ka itlog katropang Jazz.
0: So grabe puning zero og negative, no. Sa wa jud mo nakita gitu
1: niya. Wala, grabe na pud una.
0: Anyway, ilaman ni katropang Jubit. Ako ha, sa ko pagtan-aw katropang Jubit. Tingali na po telepon da. Mahimo og sa mga ayuda pa lang daan mga kaigsoonan na. Na po tingali po.
1: Na po diri negative 1 billion dili makaya daw katropang Jazz.
0: Ila magbaga tinuntor ang punilang nga.
1: Na po diri matod pa ni Jocelyn overdrop. Overdrop daw. Negative 1 million, negative 99, negative 0.
0: Tagaan ni Trini taga 2000 mo adto Trini uban na ni katropang Jubit ba. Yakay kung
1: hatagan mo og tag 2000 mo negative pa ka inyong ikuan. Nagi diri nay kana mga nindot ng mga tubag diri katropang Jazz.
0: Pero nindot tino kana yung mga rason, okay? Kung mahatag tag number, then why?
1: Yes. Kanina yung mga rason. Matod pa ni katropang Roland De Guzman, negative because we are so disappointed of his governance. Pagin katropang Jazz, matod pa ni katropang Jesus at Chavez, nonsense, negative 200%. Kasi useless, corruption, no good done for the people.
0: Napod. Butangin nyo dagan ang inyong justification, ganun negative, or unsa ba, pila yung rate, anak, katropang, mga kaigsunan.
1: Kapag yun, .00001, napayaman niya ang mga politicians, magnanakaw na kagaya niya, also, mas dynamic at

0: maging safe pang mga addict, yun ang nagawa niya. Matod pa kana ni Arthur. And katropang Rice Ole Donggila, -1%. I rate his administration why he is sinungaling at walang hiya na pangulo, at isa pa, walang utang na loob sa mga dating iyang kaubanan. Yung mga
1: libod kakusa.
0: Matod pa ni katropang Rice.
1: Mahimong kakusa, gini na po ni
0: Uban.
1: Mga kakusa, gini na katropang yan, Jubit. 132 comments sa katropang yan, Jubit. No? Ito na, balikan nyo na taon, mga kaisunan. Kamu na sa live, girl. Pwede mo tawag, ha? Tawag mo, katropa, 0969-3-0537. Ano pagtago na sa Facebook? Tawag mo din sa atawang hotline, no? Kanang gusto mo madunggan yung katingog. Katropang Jubit.
0: Napoy naging hindi katropang Jazz, -27 po, 101%, wala siyang kwenta, sana bumaba na siya. Mostly nadunggan ako nga, gusto nila mubaba na lang daw. Wala na sila ilaing pangayoon. Wala na yung pangayoon nga mutaas ang
1: gusto mo step down.
0: Step down na lang daw.
1: Ako din yung kabudagan, hindi ko mahimong politisya, katropang Jubit. Kaya ko, gamay ko heart ba? Pagbudagan ko dito niya, grabe yung comment. Pag muna, kamatyan ako katropang Jubit.
0: Anagin katropang Jazz.
1: Kanang gabitaw, kung tingali ko nga politician ko karon, wako yung Facebook.
0: Sa bash ka mamatay, mga katropa. Mga
1: kinabitaw sa kinitapuno ni Tanano.
0: Magsakit yung dugan.
1: Bisa pag matulog ko, somehow ako politician, matulog ko, mo kanabitaw ang term nga, mo resonate sa himuhang pinumduman ba na ang mga komento, mga kaigsunan sa kanang public.
0: Matamatahon ka, katropang Jazz. Napoy na ingon diri, oh. Dito mo malalaman kung may tiwala pa ang mga Pilipino sa presidente sa survey. Dahil lahat makikita mo negative. Matod pa ni katropang Carl Alagaw.
1: Kana, no?
0: Ano man nga pagpangutana, mga katropa, no? Simple na nga pagpangutana. Ang Pilipino, kung i-rate na to in a scale of 1 to 10, mga katropa, to ang presidente or iyahang performance to ang presidente, pila inyohang i-rate. So, pinaka-simple nga pangutana.
1: Wabuta nag-ingon ang mga followers sa XM Davao, mga anti-BBM.
0: So, ilahaman ng comment diri, mga katropa. Sila may nag-vote. Ano, wala mo sila gidiktahan. So, diri, matod pa sa itong isa ka-commentor, diri gido makita, katropang Jazz, ang reaksyon kung nabagisalig ang tao sa iya or wala.
1: Ayan. So, ibalikan yung tatawad, katropa, ha? Quick break na, katropang Jubit, as in quick.
0: Quick lang yun. Super quick.
1: Oh, super quick, as in quick. Alas, Jess, this is Size, katropa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Clarex!
4: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
11: Priya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
9: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium Didri Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
17: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
16: Isang pahid lang
17: ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang galang katikati.
17: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
17: na all-in-one.
16: Sa presyo
17: magaan.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
18: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
21: Kaklarek sana.
22: Exciting!
23: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
26: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!

0: Alas 10:22, katropa sa tuag panagubanuban. Ayan, dali sa kilig oras katropang Jobet, no? Oh, paki-check na to ato ag mga katropa karon.
1: Oo po, dagingo ni katropang DJ Sexy Sassy. Paspas po daw kayang oras katropang Jazz.
0: Oh, mas maayo pang oras, paspas siya, dili. Clarex!
1: Clarex!
0: Ano bang...
1: Ang oras, paspas kayo, pero ang iyahang pagdiskarte ni mo. Luya!
0: Dili, no? Hina ko kailang nga paspas kayong paspas, diskarte.
1: Paspas, paspas, paspas sa oras katropang Jazz.
0: Paspas
1: ko
0: na dismaya.
1: Paspas po dyan na hurt.
0: Katropang Royce, di ba? Nawi kailang nga paspas kayong diskarte.
1: Paspas po dyan na sakitan. Muna di ha.
0: Alam mo gana kay ingo pa ni katropang Royce, ibingwit ni mo tanan, hagbong tanan ni mga sani, pamasol ni mo ba? So mo bingwit ana, mabingwitan na agyo isa ana. Ano mga diskarte nung sali ka katropang Jubit, diskarte naman ng mga lalaki. Last year's 23 katropa, akong gichik na ibali katropang Jubit ang mga reaction sa to ang mga kaigsunan. No, sa tong hotline, basta niya po na katropang Jubit i-check, no? Pila ka oras na lang mga kaigsunan ang atong gihulat. Kay ingo pa ni VP Sara, I will never resign. Muna ingo ni VP Sara katropang Jubit sa panawagan bito nga mo-resign daw ang Vice Presidente. Ingo pa ni Vice Presidente pasagdi na usay pamaagi ni ano ni Bumbong Marcos nga mawa siya sa kining pwesto mga kaigsunan. Akong ikot siya sa kining atol sa isang interview ni VP Sara sa Facebook mga katropa, never gonna happen, no? Katong ingon bang mo-resign siya. Gumikan sa kanang di niya gusto katropang Jubit. No, I mean, kanang gusto sa panawagan sa uban nga mo resign siya.
1: Sa kadaghanan.
0: Ang tubag niya, muna yung tubag niya, never gonna happen, hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumuto sa akin. O, muna. Duterte said in an interview sa iya kagahapon mga katropa. And, dugang pa niya nga kung gusto ni BBM tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Sa English pa, if BBM wants, he could remove me, he could try everything to remove me. Da mismo sa iyang
1: statement
0: o reaksyon niya mga kaigsunan. Liman ka nagkatropa na isa kay ngali kung mo-resign managa ni Bali katropa nga Jubit, no? Sa may maayo ang kininduha mo-resign para patas mga kaigsunan, pero di po maayo katropang Jubit, no? Hindi man po telefair kung kining duhamang resign mga kaigsunan ato ang presidente o vice-presidente.
1: Hindi po pwede na katropang Jazz.
0: Ano lang hulat itong tingali, ang 2028 na lang yun. Yung iyampo nga mag-abot mo 2028 para makita pa nyo ni Klinsa Bagyod ang mudaog sa 2028. Sige na mo dagbagot-bot mga katropa niya, ma-heart attack uray mo simbako. Diba? Hindi mo kita sa 2028. Kinsa ba ang mudaog, kinsa ba ang managan, daghan naman mga personality karon katropa nga Jubit nga gitanaw na to mga isunan nga mga wannabe contender for 2028 ang pangutana na aning katropa kung mudaog ba po pag-abot sa 2028 na. Lalahi naman itong mga tandem katropa nga Jubit. Nahulog maguni nga kung magtandem mo mga kinsunan, himo itong panig-ingnan ang tandem ni Marcos o ni Duterte. Nasa so good, perte ka nindot.
1: Nindot kaya katropas.
0: Pag-abot si katuig,
1: ano
0: nagkaguba.
1: Ano gusto siya katropang
0: Jazz? Ano, nahinimong maayo. Gumikan sa mga kuhan kining mga interest, ika nga mga kaigsunan.
1: Gani ah, isa to siya sa mga gika biliban gyud nung tandem.
0: Mura siya kining teleserye.
1: Teleserye, oo.
0: Kanang love team. Oo.
1: Aka nang nakita nila balik ang kita balik mga nakita nila ang ilahang way to each other. Murag ingon ana ang dating kato nga time katropang Jazz.
0: Magkita ko aka sure kiligon ko sa una ni
1: sa
0: ano
1: reels?
0: Sa tinuod lang tinuod mga tropa.
1: Mga reels dati.
0: Bubu Marcos ni VP Sara kaniadto. Kiligon ko magtan-aw sila kang kubaga mura sila gining sila unta ang gitadhana pero dili na pwede. Na-feel na ninyo mga iso. Katong kanado ba? Katong napasa campaign period katong pang Jubit, mag-picture sila, magkatawanay sila, o kanang-kanang mag-ano ba, mag-ting-CI sila. Kumbaga, mara ka bang sayang, ano, naminyo na si Marcos, sayang po naminyo na si VP Sara, no, nga sila unta
1: sila
0: po, o grabe, bagay kaya tanawon sila.
1: Bagay, tanawon ka, tropang Jazz.
0: Oo, nga, love team ba?
1: Tungod po sa mga reels manggod no nga nagkalat dati gipanindot pud ang ano ba ang dating sa ilang partnership sa ilang tandem mga katropa.
0: Kumbaga tigre ng hilaga, agila ng timog, usa katropa ni Jubit, nindot kay tanaw, green ug pula. Ano ba isa ka tuig grawa? Nabungkag. Let's learn sa magtandim karong 2028. Sure bulag yun na ka mo katrupa nga mo lahutay mo sa mana 28, 6 years pila?
1: 34.
0: Kaya basig mabreak pa niyo yung record nun aning duha. Nga was ka tuig rin taon nag-guba ang love team.
1: Marag wala pag it ganito nag-isa ka tuig katropang jazz nag-guba dahil ng panag-uban. Marag wala pa to de. Ang uban kay maabtan pa. Maatan pagpila ka tuig. Dapat rin, nag-comment ka tropang just good morning sir ma'am, dapat si BBM ang mag-resign, dili si VP Sara, matod pa ni katropang Maximo Lavandero.
0: Oh, kana po do. Igun po ni ano dire. Oh, si Maximo. Alam niya ako na nabasa ni katropang Jubet dire po. Good morning sa akin ni iyong family ha. Naglalantaw karon sa may Tugbok area. Oy, kumusta ba buda sa Tugbok? Last Friday night.
1: Oo, grabe ka kusog ang ulan na to. Nay pipila ka area sa Tugbok katropang Jazz nga ni ano jud.
0: Oo, kusog ni... ulan dito sa area din sa ubos sa may Bangkal, Taal Bangkal, sa may Inis Bangkal na buhusad pug intanog tubig kay tungod sa nanay mga riprap ko katropang Jubet, nanay mga kaning ano, dike. Dito pa lang daan, di na mo awas.
1: Yes.
0: Di na mo awas sa ubos. So kining mga naapektuhan kani adto nga dili kaayo nga nakagrabe, mas ni grabe katropang Jubet kay ang builo sa tubig na nasa ubos. Nga kaingsunan. Alas 10:29 katropa. Dirita mismo sa to ang trending mga higala.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Sabaga trending katropang Jubet.
3: Passeggio tutta sola per le strade guardando attentamente i monumenti.
1: Kini ka tropang Justin, di basa-basa nga talent. Oh.
0: Kini?
1: Di kaya. Basa-basa nga talent. Uy,
0: kumidya ka ng talent niya ni. Kaya ka tong na feature sa isa ka TV program nga halos duha ka adlaw nagdo sa taas.
1: Na tama to.
0: Kita ka to, duha ka adlaw. Naglambitin-lambitin pa dito abi nimo og nang ingko nga pag makurintihan na ginagawas ng It May Game sa naba. Pero wala pa po.
1: Nagbitay-bitay lang yun siya.
0: Wala po. Money, sobra pas tortillas yun ng It May Game sa ni. Pero kini katulpang lahi ni kay Oso. Bear.
1: Ni kat-kat sa poste mga katropa.
0: Wala po na siya nangitag signal ang katropang Jazz. Wala. Saan nangitag signal ba nga?
1: Nagpahangin lang na siya katropang Jazz. Ligangan na siya sa ubos niya. Mas hangin-hangin man diha kay elevated man.
0: Wala po nabalaka yun intaw niya. No,
1: ang
0: ako
1: giyon sa pagsaka katropang Jazz.
0: Ni kat-kat eh.
1: Kanang, like, bukat. Diba? Kita kayo sa itong sarili, bukatan na. Noon sila. Pero kanang sa kagamay manggod sa poste.
0: Oo.
1: Kumbaga, taas kaayo, habog kaayo mga katropa.
0: Lamo ko na, yan mga clue, katropang Jubet ka na ihang, sobra pa na sa boot, sa Davao Light, kaya ito nga makakat-kat katropang Jubet. Pero ako, magitanaw, nag-relax, no? Kung atong lantaon nga mas relax pa yun ang beer sa taas, kaya nasa ubos yan mga kaigsunan. So, posible yung sabay yan nakita dito, kung may unta o yung pagkaon, langgam ba yung gisaka dito katropang Jubet? Kung sabi yung gisaka, typical nga poste nga po pareha po sa Pilipinas mga kaigsunan. Pero ako nakita ni katropang Jubet, kahoy ni nga poste, karabi ito nga maka-grip o tarong ang ihang kuan ba yung kuko. Kay kung siminto ni mga ison.
1: Dili na siya makagunit. But tungod kay mas stronger ilahang kuko katropang Jazz mo na ang ni-hold. Nakaabot sila sa taas. Nakaabot siya sa taas.
0: Ayan.
1: Ang pagbaba pero nindot kaya hang style katropang Jazz kaya maraga pahangin-hangin lang good siya.
0: Ayan. Mas mubilib ko na katropang Jubet kung bao ang gani.
1: Kana makapangutan na jud ka kung giun sa katropang Jazz.
0: Mas mubilib na ko anak kung bao ang Nadia. Ang beer, makasabot ko anak kay mukat-kat mo ginagkahoy. Oh, makagrip mo gina sila, magpanda, makagrip na sila. Pero kung bao lagi, mas mabilib ko anak kung bumao, makakat-kat
1: ya. Ang kita na ba, kung power lines na siya, unya live wire, di ba murag...
0: Dili, pag dili siya magsangyad ng duha, kadang naman ay negative positive. Pag dili na masangyad, kung mahawiran na sa duha, impas patatas yun. Makaingagwit ang lechon bear.
1: Ay, lagi malechon bear mga katropa. Ayan. Alam niya yung kahintang sa taas. Mura lang gid siya, nagpahangin lang gid siya.
0: Kung lagi ka nang nangita siya kining signal dia sa atil. Kapita katropa na itong ka-trending ka nagbuntaga. May isang good morning kay, oy, itong katropa dari sa Tagum City, si katropang Alexander Umaki Algabri Sr.
1: Diba sa basta ni katropang buntag, Jazz.
0: Katropang SM o katropang Jovita Espanyol, I'm watching. Galiman ka na. Salamat kay pag-uban di katropang Bong Algabre.
1: Di basta-basta ni katropang Jazz. Ay, napagid si
0: Ma'am. The Dancing Anchorman.
1: Anchor, the Dancing Anchorman. Muli siya ang tigpukaw. Sa mga tagumenyos, mga katropa. Sayo, sayawan lang ni katropang Sir Bong, no? Ay, na-comment rin, nagparamdam ragid katropang Jazz, si Ma'am Bell Chubbs.
0: Oy, Ma'am Bell.
1: Good morning, Sir Jazz, Ma'am Jubet, and katropa and friends nga always naminaw. Shout out to niya si Ma'am Jing Pegarido na naminaw till night.
0: Till night?
1: Until night,
0: no?
1: Grabe. Di basta-basta. Si Ma'am Karina TCL, hinahamon tayo katropang Diyos. Good morning, Sir Jazz. O gandang Miss Juvet. Sa inyong point of view as journalist, naabay maayong nga nahimo atong presidente.
0: O, gibaliktad na. Kita na yung
1: ipangutan na. Kita na yung
0: Actually, naaman.
1: In fairness, mga katropa.
0: In fairness sa presidente o sa administration, naagi po yung nahimo mga kaingsunan. Tingali, matabunan lang
1: sa
0: mga isyo karon nga nalambigit ang iha pong mga alipuris. Di man tingali, diretso, direkta nga to kay Pangulong Bongbong Marcos mga kaingsunan, but kana mga alipores niya, iyang mga suod sa higala, iyang mga kailang nga nagpaano po nagpaburot sa ilang kagalingon o nga nang warta mga katropa, no?
1: Kumbaga madamay manggood siya tungod kay siya manggida nga to ang ano executive mga katropa, no?
0: Kumbaga kining command responsibility wise mga katropa madamay siya. So tingali, it doesn't mean nga somehow siya gyud na posible na sugo or ana. Depende na kung asa ang mga proyekto mga katropa, but kung tingali sa uban ba nga masabon dito gyud paingon sa iya kay siya man ang presidente mga kaigsunan. Pero kumbaga kung nasa prok leader ba, kumbaga og ang iya mga galamay og kapitan. Mga galamay mga ano badlungon di mo sangko na ngadto sa kapitan. Kaya na ang sinari kung makita mga katropa, pero it doesn't mean nga wa gyud po nahimo ang administrasyon. Mura ka nang too much sa pagkaida nga mo comment ang wa gyud nahimo.
1: Kaya
0: na ang gyud po nahimo, matabunan lang gyud po sa mga issue og mga korupsyon o anomalya diha mismo sa kinatibuk-an sa administrasyon mga kaigsunan.
1: Kumbaga sa iyang pang-adlaw-adlaw mga katropa, nagtrabaho mang gihapon siya. Natay, na yung mga balaod nga napasa tungod gihapon sa approval no sa ito ang presidente.
0: Kung kita mismo, kung kita as netizen, citizen, atong i-balance ba? It doesn't mean nga drita nga color, mo na gini atong barugan, huwag ito'y nakita, itom gini sa perminte. Di ba?
1: Kaya
0: maman ang pagpintal sa itom. Ripunta sa puti. Puti-puti apo din siya mga kaigsunan. So, kita as netizen, ato pong balansihong tingali po. Dili po tayong nun nga, naman tayo tagsa-tagsa ka panabutan, dili ang panabut sa uban, isil-sil nga na sa inyo ha. Gets ko ninyo katropa. Sa tagsa man tag-thinking mga katropa, huwag ka pumudaisik na kung nabing nahimu o wala. Dili kay kinisital pulan mo yung sa kuwa.
1: Huwag yun
0: nahimu
1: wala,
0: si presidente. Huwag yun nahimu. Ano ba? So, posible, sa iyong tanaw, na, pero matabunan lang po sa mga negatibo. Pero sa fair play mga katropa, dahil nahimu, hindi po ka mo rate o tingali tres. Actually, ako pinaka-fair play na ko, katropang Jubit, 3.5.
1: Ako na sa mga around 3 to 4 katropang Jubit. Okay, nakita man po na to ang effort. Kasi it's a, ano mag-uni siya, a whole of the nation approach katropang Jubit. Ato ang mga agencies, no, kani mga units na to. For example, ato ang, though dili mag-ingon na kanina tong health services katropang Jubit. But at some point, diba, if you observe last year, na ay katong sa PhilHealth na mga dagdag na mga programs, no? So, nahinahimo mga katropa. Dili lang yun na siya mutatak sa atoa tungod kay mas matabunan sa mga bugat ng mga issue. Napoy ang kining atong mga insurgencies, no? Daghan na kay mga lugar sa Pilipinas na insurgency free na. Doon na atay makita na medyo vulgar na gining mga naasa walong grupo, but at least mga katropa, hinahinay na sila nga na
0: pero kung nasumpay pa na katropang Jubit sa previous administration ni Pangulo nga Duterte.
1: Pero at least napadayon
0: siya. Ang uban magod na, kumbaga nasalo na ni Pangulo nga Marcos.
1: Ang ano is, natrabaho niya kay napadayon niya katropang Jazz. Kumbaga ang trabaho atong hisgutan mga katropa ha, doon na po'y, pero di po nato na malimod nga ang inflation na to medyo nagka-taas. So wala mga katropa, kung atong balansihon na ay nahimo, but dili siya bugat enough nga makatimbang yun, no, sa kining makita na to nga negative.
0: Again, nasa ang iyong sinang katropa, kumbaga tagsatag sa tagapangunahuna, ayaw i-let bitaw ang uban nga mo i-inject sa imo ha, nga mauni. Dapat ikaw mismo
1: mutimbang
0: sa imong kasing-kasing o nakita ni mo sa ground o sa bismo, sa mga update sa palibot mga higala. Alas 10:37 na sa tuagya pa nag-uban-uban. Gihatod kanino sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang katropang Jobin sa...
1: Sa tuang Zantone Gold Coffee Mix, sa tuang Zantone Plus Coffee Mix mga katropa, sa tuang Zantone Vitamin C Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, ingon mga tuang Clear Skin Herbal Soap, pag Zantone Gold Herbal.
0: Ingon pa ni Ma'am Karina TCL, salamat sa pagtubag our Power Anchors, Gorgeous Miss Jubet, og Sir Jans, a blessed day to all at apil na ato ang presidente.
1: Dapat i-greet ya po nato ka tropa. Unya na biyang iyahang sona. So unya mabala nato na mas timbangon pa ninyo. Unya mga katropa kung ang mga ma-mention ba sa tuang presidente tinuod bagyod nga na ay impact nahitabo bagyod or unsa ba no? Kamoy mo timbang ana mga.
0: Nauban ba nga magipatay mo diha ubineran mo dag mang 1 million o nang ano na bagin patay mo da o kanang komento pero diri mo sa tinuod og unsa ba inyong gibati da mismo sa present situation diri sa tuang
1: baga, let us not, kwan, bitaw, allow nga, ito ang political color ang magpatigbabaw mga katropa. Sometimes, ang ito ang kaugalingon nga judgment, no? Kanang kita mismo ang nagtanaw.
0: Katropa, bubano sa Nimadugay ang programang Rated PG Pampa Good Vibes o Pampa Gcash. Kaoban si
1: Pampagwapa.
0: Pampagwapa.
1: Pampagwapa.
0: Kasi gipost back ulang. Natulog siya di sa guspa disturbo na dahil manumbag na sa...
1: Delikado ka trapan dyan. Of course, kaoban natin sa itong programa ang Rated PG. Tama ba?
0: PG.
1: Ang Pampa...
0: Say PG. Jasper na.
1: Jasper din.
0: PG.
1: PG mga katropa. Pampa Good Vibes. Of course, itong DJ Sexy Sassy. Nagkahinay na gid ka trapan.
0: Di pangandaman pa siya ni katropang Roger pag uli niya, dala ang gano'n siya gatong...
1: Niya, kabalo baka bago pag nakatilaw pag ita salamian nga durian ni katropang Roger. Niya sila, nakaadyo pag sila dito katropang just naka-firing.
0: Naka-avail sila dito.
1: Nagan sila na-avail ng mga services.
0: Munang pag uli ni katropang Roger po sa gikan sa UK, nagaw siya dala ondo daw para kay DJ Sexy Sassy. Katropa bitaw. Kanya po, kaya katropa, alas 12. Inyo makauban ang XFM Mega Manila sa XFM News Nationwide. Alas 3.1 niya ito ang coverage sa Suna 2026. Inyo makauban si katropang Alan Abayes o katropang Brix Flores.
4: Centro.
0: Usap update sa kinigang palibot. Usap ang speech niya PBBM mga kaisunan. Pag-rate mo niya katropa ha. Ano bang marka ang inyong bigay? Okay. Katropang
1: pangulong Marcos. I-rate nyo mga katropa ha, 1 to 10. Mamaya yan. Ato ang coverage. Alas 3 at tanginan ninyo mga katropa ang ato ang full coverage sa Sona 2026.
0: Ayan. Inabagan, usap kita sa ato ang katropa, Engineer Royce Arrieta.
1: Engineer.
0: Echo Boy Archie. Sangalan sa kinibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas kinubos ng alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magon siya sa programa ng Sentro. Kamatuuran ang Sandigan.
4: Sentro.
0: Alas 10:39 na sa buntag.
5: XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Send money abroad quickly and easily.
4: with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ayha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
1: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik, sana!
6: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings!

0: Got this feeling down deep in my soul that I just can't. Guess I'm on my way.
1: 89.1 XFM Davao, Zatropa Digital. Good morning mga katropa. Isang napakamaniwalas at napagandang umaga everyone. Welcome mga katropa sa ito ang programa
2: Rated PG.
1: Ako niyo makauban sa kanginain until 12 o'clock in the high noon mga katropa. Ang sassy og suwida. Wailain mga katropa, DJ Sexy Sassy. Programang pampa good vibes, pampawala sa kalaay, pampagana sa mga katropa na tudihang gaduka.
3: Pinawa!
1: At syempre mga katropa, pag magpa-Gcash. Hindi ko na mawala mga katropa nga ito ang pa-Gcash. Pampa good vibes, puro greetings mga katropa. Tingnan ba sila pampagahi? Pampagahi sa mga gugmang na lumoy. Pero nalumoy man ako eh. Anyways mga katropa, adlong Lunes, Monday na Monday. Yes mga katropa, today is Monday, July 27, 2026 mga katropa. Kamusta inyong kabuntagon? Kamusta inyong morning? Kamusta inyong pagbangon diha mga katropa? Isa ba ka sa mga gilaay mo bangon kay murag nabitin imo ang weekend? Isa ba ka sa mga gusto pa dyan muntang mo ligit-ligit? Gusto pa gidunta ni mong i-feel na magligid-ligid kag pipila ka oras? Saan kailangan na imo mo bangon mga katropa? Kay daghan pa kag obligasyon! Anyways mga katropa, pamagubdo good vibes ta karon. Pwede kayo mag-request inyong mga favorite songs. Ano may mga panawagan diyan mga katropa? Mga suhis chiyon. Mga katropa, live kita sa tuwang Facebook page. May taa lang ang XFM Davao Katropa Digital. At syempre nga tuwang mga katropa, kung mutubag mo sa tuwang answer, hilabi nang sa tuwang pahula this morning, inhang lang mutawag mo sa tuwang numero. Tawag ka, tropa. Ana man ah. Kahapon na, kuha man ang 150. Yes, balik na sa 50 mga katropa. Okay, di ganyan nila matake no nga, maabot siya 500. Excited kayo sila mga katropa, may nilang daw pang load. Anyways mga katropa, sit back and just relax mga katropa and feel the moment. Mag-relapse sa usa kita mga katropa. Ato sang huna-unaon nga bila nakahaytubo sa tuong mga kautangan. Mga katropa, dini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Baklarek sana!
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipon ug wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
3: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Rated PG.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:11 na sa kabuntagoy. Mga tropang oras sa tutkan natin sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold. Kaya kukining tabang sa pag-minus sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold supports health. Good morning! Good morning sa mga walagi pang ingnan o good morning. Good morning sa mga katropa na to dihang whiny. Good morning! Hello mga katropa! Kamusta ang adlang Lunes? Kamusta nga to ang pagbangon diha mga katropa? Sakit pa po din yung mga liog diha? Sama kay Sassy? Kisagitan og liog? Ito mga katropa, maayong pagpaminaw. Hilabinigil sa to ang mga katropa all over Davao City. Ayan sa to mga katropa nun. Sa tanang mga kabisayan. Basta mga bisaya, mga guwapa. Mga guwapo. Good morning sa itong mga viewers, sa itong live, especially sa itong Facebook live. Live po kita mga katropa sa itong TikTok page, DJ Sexy Sassy. Kaya maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw sa itong mga suking followers. Sa itong very, very supportive na mga katropa, na kanunay yung nagalili sa itong kagwapa. Good morning kaninyo. Hopefully, wa pa mo diha nag-ganing gisumuran. Unta, wa pa mo gisumuran in town, oy. Anyways, mga katropa, di na tamaglangan-langan ato ng ibuhagay ang atuang pahula this morning. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan. Muhigda kung init.
1: Pinawa!
0: Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung init. Again mga katropa, kinahanglan nyo mutawag ha sa itong number para mutubag sa tuang pahula this morning. Ayan ang itong number mga katropa, 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. At syempre sa itong mga katropa, ngaway pang tawag diha, pwede rin mo mukomment mga katropa sa itong Facebook Live. But make sure kayo po ay naka-follow, naka-

0: share at naka-like sa ating Facebook page or Facebook Live, mga katropan. Ang price po natin ay tumataging tin na 50 pesos GCash. Okay, yesterday nakuha man mga katropa ang atong 150. Balik tayo sa 50 pesos. Kung di niya makuha karon mga katropa, ato na po siyang idugang para ugman. Pero so far I think naay makakuha ani. Murag na ah. All right mga katropa. Atong number is 0969-333-0537. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Monday. Request DJ Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Thanks and more power. Hi, Rex. Good morning. Good morning, DJ Sexy Sassy. O gatanang mga katropang tigpaminaw. God is good all the time, mga katropan. Good morning also, Ding Pagalido. Mayong pagpaminaw dihan nun. Kamusta man ang atuang adlong Lunes? Kamusta nga itong pagbangon diha, katropang Ding? Hindi ba sakit atong buko-buko diha? Good morning, Boss J. Shout out from Sultan Kudarat, Mindanao. Hey, good morning sa mga taga Sultan Kudarat. Good morning, DJ Sexy Sassy. Watching from Navotas. O pa shout out sa Minuyho, San Juan, Southern Leyte. Hello, good morning. Maayong buntag sa inyo mga katropa. Namahaw na ba mga baby dihan? Namahaw. Ayaw pagpagutom mga katropa. Ayaw bulhag biyaan, kusgan. Ay, JR, good morning. Good morning, good morning. Sa mga katropa na ito dihan nagmarienda. Marienda pa baron o paniud to na? O, naglibog itong mga katropa. Murag, giisa na lang gini nila mga katropa ang pamahaw, marienda o paniud to. Kadalas mga katropa, ang pamahaw o paniud to isaw na lang muna giniingon ng brunch. Mahaw na DJ. Mahaw noy. Mayong morning DJ Sexy Sassy. Nakita na sa tika sa live pagka lovely bo. Hello. Thank you po. Hi, pa request. Anong request mo? Sasayaw ako. Hey, sweetie boy, thank you so much. Again, mga katropa, ang atong pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan. Mugahi kini. Ah, bali.
1: Pinawa!
0: Take two.
1: Pinawa!
0: Ano nga ningon magugugahi nga o may gahi diri?
1: Pinawa!
0: Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan. Huwag mo higda kung init. Na ako nakita ng comment ganina mga katropa, baka daw.
1: Pinawa!
0: Anong baka man? And there's mga katropa, 11:18 in the morning. Alas 11:18 na sa kabuntagon mga katropa. Alright. Mga katropa, stay put in standby. More song requests and shout out. Siyempre mga katropa, sa itong pagbalik at itong tubagon ninyo mga tawag, ay inyo ang mga song requests. Hindi lang sa 89.1. Sex FM Davao. Katropa Digital.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
1: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
2: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
3: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Gladex!
7: Exciting!
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kak Larex, Anna.
2: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
5: Rated PG.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.48 na sa Buntagon, 11.48 in the morning. Mga katropa, ang oras sa tudga nato sa Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o gumulig o ay nanginiwang relasyon. Turbo mga katropa, better supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa iniwang mga lugar. Di mo gusto. Alright, welcome back once again sa ating programa
1: Rated PG.
0: DJ Sexy Sassy, gihapon ninyo magkauban sa kahanginan. Mayung udto sa mga katropa na turihang ni udto na. Eat well sa mga nikaon na dihan. Sa mga way nag-remind nga mo kaon na hala mga katropa, kaon na dihan. Ayaw pagpapas mo, kalisod kayong mapas mo mga katropa. Hila binagod kung ikaw, babae. Lisod ka, ikatropa. Gamit na gamit tayo, mga kababaihan. Kaya huwag talaga tayo magpapalipas ng gutom. Good morning, Ransky. Mga yun, dasyag number. Alam naman, Ransky, itong number is 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. And of course, mga katropa, good morning, Ma'am Jocelyn Iscasinais. Good morning, DJ. Shout out diyan. Shout out sa to mga katropang OFW. Hilabi na good sa to ang katropang Jocelyn. Watching live from Saudi. Amping-amping diha, Ma'am Jocelyn. Puhon. Makauli ra juga puhon mga katropang Jocelyno. Makarelax ra ka puhon, kaloyan. Shout out ta Barangay Bato. Presa kay murag mapiyong jud ang mata. Napagparesa gyud sa diha agatoy. Ilabi gyud sa mga gabiyahe karong orasa no, sa to mga drivers out there. Sa to mga sweet lover na mga katropa. Inahinay lang gyud sa pagpadagan, bahalag hinay basta kay kanunay. So man ang paspasan mga katropa. Anong paspasan man? Depende sa sitwasyon. Pero kung need jud paspasan, paspasan. Pero kung ingon anak mga katropa, hinahinay lang. Tanaw sa dalan, dili sa dugan. Shoutout DJ Sexy Sassy, ganda from Alabang DMCI. Konso G, maayong tanghali dyan. Kaninyo sexy ganda amping palagi. Hi Razel, Soli Tario, good morning. Good morning Ma'am DJ Sexy Sassy, always gapaminaw here. Like, thank you Ma'am Lian. Kaysa nang nako, later on imo ang Gcash ha. Pag-Gcash yesterday kasi siya man ang daog mga katropa. Abi ganit na ako og ma-extend pagod siya today. So far na ning kamot ma'am si Ma'am Lynn. Pila gud to ka komento iyang gi buhagay gahapon sa tong comment section. Na natyambahan ra gid niya. Anyways, ang ato ang pahula karong buntaga mga katropa. Unsay mo tindog kung ulan ug muhigda kung init. Mga katropa, naatay isa ka clue. Paborito kini sa mga kababaihan. Paborito sa mga kababaihan. Unsay mo tindog kung ulan? Higda kini kung init. Unsa kini? So far, parang walang makakahabol, you know? Pero pilitin yung makahabol, mga katropa. Nag-PM ko ni mo, DJ. Ano, nag-PM ang kami? Unsa man imo ang tuyok. Good morning sa ito mga katropa, no? All over Davao City. Labi na yun sa ito ang mga nanay-tatay. Yan sa mga naniudto di haro nga na silang panimalay. Gawa ba nila mga pamilya? Eat well. Magpakabusog po kayo. And syempre, shout out sa ito ang mga katropa di ha, naka-break time, nag-lunch time. pahuay usa diha relax. Balik na mga katropa, break time. Pero man lagi hapon ay sige tuplok na yung cellphone. Wala na ka pahuay. Kaya sige kuri-kuri na yung cellphone. Oh, mga katropa ang ginatawag nga matintel good sometimes. Anyways, mga katropa, 11:51 and yeah, I know. Ang oras atod ka nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tawon adto na kini taas nga medium chain. Triglycerides na kog musulod sa lawas mga katropa. Mudiretso sa atay og mahimong instant nga kusoy. Premium D3 mga katropa ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extra. Mapalit kini mga katropa sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Good morning, Orion. Good morning sa mama. Pwede bagbangon. Laod to na ko ay katropa. Uy, anong karo lang manibangon? Anyway, shout out sa itong mga katropa diyan sa may sitio tinutuan. Sa mga Borja family, hello, good morning. 11:52. Madali ragid sa oras. Mga katropa, sa mga katropa na tunang hilig og kape, mga katropa, no? Sa mga coffee lover, na di dyan mabuo ang adlaw, kundi lima kasuyo, makahigop. Kundi makahigop sa ilang paboritong kape, mga katropa. I recommend you po ang perfect na kape, mga katropa, for me, ang Santon Plus Coffee Max. Yes, mga katropa, dili na siya basta kape, mga katropa, anani siya yung mangosteen, manunggay leaves og soya bean. At syempre, ato ang mga product, mga katropa, ato ang produkto sa Y2H. Available ni siya sa mga katropa all over Davao City, hilabinigod sa mga pharmacy like Rogen Pharmacy, Soyu Pharmacy, Zizel Pharmacy, AGM Turil, La Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, mga katropa, Butika Liana, Princess DS Cabantian, Pharmacia Eva Tibungko, and Gio and Jen Pharmacy Sandawan, Gio and Jen Panakain, GT City Pharmacy Puan, Yuhan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Satsan, and mabibili din ito sa Romines Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, Pharmacia Eva Kalinain, Jilan Pharmacy, and also, of course, Assess Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Isa Pharmacy, and mabibili din ito sa HB Wine, 318 Pharmacy, Mia and Jan Buhangin, Tesco, Butika Navarras, Mintal Relocation, and FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangin. Og sa uban pa mga butika, mga katropa, no? Pangutan alang ang Y2H product. But take note, mga katropa, dapat naitatak sa Y2H product, mga katropa. Muna dyan ang legit. Aray! Ito. So far, wala tayo nakikita na tama, no? Oo, kailangan kasi na. O, tumawag kayo, mga katropa. So far, sa comment section, wala rin tama. Wala tayo magagawa kung hindi talaga para sa kanila ito. Hindi natin pilitin. Baka pumayag. Mga katropa, 11:55 in the morning. Palagot sa igong oras, mga katropa, na we need to say bye-bye na gyoy. And natin mga pipila ka mga requested song dari, mga katropa. Ang luod na gindi sila, dili na ito ni mapatugtog. Dili na gindi sila. Dili na sila. Alright, mga katropa, 11:57. Mga katropa, nagasalamat sa iyong pag-uban-uban. Sulod sa pipila ka oras. Ang tutsunod din ngayon, ugma na sa mga katropa. Same station, the same program. At the same DJ. Sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonshaw, sa kaubanan na tutuloy sa XFM Davao. Ug sa ito ang technical control by DJ Arky. Sa itong mga kaubanan, sa itong mga solid supporters all over the earth. Katropa. Ini si Sexy Sassy nga nag-iingon ang pink kanunay. Halong kanunay. Kaya ginabuhit mga katropa puno yun sa pagsulay. Bye-bye. Mayong pagpaniwito.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
2: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
1: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera.
2: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberos at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM, posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacanang.
5: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
4: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
5: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, investigasyon isinasagawa na.
4: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
5: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
4: Balitang international, Cuba President tinuligsa ang bagong parusa ng US.
5: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
4: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide. Sona 2026.
4: Mga katropa, posibleng abutin ng isang oras at 20 minuto ang panglimang Sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan ay inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na Sona ng Pangulo noong 2025.
3: XFM News Nationwide.
5: Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa Sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa Sona ni Pangulong Marcos.
3: XFM News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalamang State of the Nation Address o Sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa Sona ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon naliliban siya sa taon ng pagtitipon ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng senador mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito anya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas. XFM News
5: Nationwide. Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: SONA, SONA Live Report.
6: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handa nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City Niya Building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, mga katropa, QCP.

0: edad para sa State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita. Tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinaalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nar Tatis Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Na dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambulabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jocno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulan seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
1: SONA 2026.
3: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulo Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang SONA dun sa mahiya naman kayo. Hirap ni hirap siya. Sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran mo kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.

0: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ng University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Osona ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
3: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan niya ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalanan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa panayam po ng XFM Manila. Sinabi ni Aprica na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, ay tinsasabog yun sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bagitin niya yun, kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
5: Bumaba sa wala pang 50% ang national trust at performance ratings nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacañang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. I-greet din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacañang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat dito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Antiquenyo Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginana sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atletang Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 90.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
7: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspect kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
8: Umabot sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima na nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kanyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria, kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng pasusakan niya nga palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid, kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubhanang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhon o Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 km per hour at pagbugsong hanggang 90 km per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahang lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
5: XFM. Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Ano, welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso, no? Cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya ang tabayanan po yan, dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, wini-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA at napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abalaho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, eh, samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Isang malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating pong mga FM stations at ganoon rin sa mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating pong mga program. As well, yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa atin pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo, mga ka-wellness ha. Sundin lang yung atin pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa atin pong mga products ha. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng maregaluhan po natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan, na nanonood lang sila, mga Dok. Nakikinig lang sila sa program natin, eh pwede na agad silang maregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaway. Ha? Sa mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede nyo ring i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, ay i-text nyo yung mga good experiences po ninyo ha? Sa ating pong text line number at pipiliin din po natin yan. Ha? Pipilian natin yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Okay? Sa mga nais na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa ating pong mga leading drug stores, especially yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix, pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And, sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong order din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili ng ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo hong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mungukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan. Ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan. Puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin ha, na gustong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahead sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health mga kaibigan, na tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan natin po mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pagkontrol ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin and even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ganito pong problema, ano? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakakaapekto ha sa atin pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasang pinagmumulan ng heart attack and strokes, ha? At marami, ha, sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algy. Nananatili na number one cause of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan. Accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, nasa pangatlo, mga ka-wellness, ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yun,
2: sa
0: Doc.
2: Pilipinas.
0: At minsan, lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness, ha. Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
1: Kada taon.
0: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
1: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka merong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure, no? Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo, and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis.
0: Yeah.
1: Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue, kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
2: And hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain ay nagkaroon ng tinatawag na pagbabara, no? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso, maantak. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke, either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo, no? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
1: Kanan naman.
2: Although karamihan yata, parang kaliwa yung napaparalyze. Yeah. No? Yun yung pag nagkaroon ng pagbabara. No? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap. No? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
1: Mild stroke.
2: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo. Kung siniswerte, mabilisan lang. Mm-hmm. Kasi temporary blockage lang naman to.
0: No.
2: Eh, yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Mm-hmm. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Mm-hmm. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign kapag napansin natin sa isang tao. For example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST. Ano, F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha. May mga ganun. Nagkausap mo pa lang. Tapos, ako actual. Sa clinic, may pumuntang pasyente. Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh. Hindi naman tayo pang emergency case. Eh. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi. Tapos, tumutulo yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala, hindi dito.
1: Hindi sa clinic.
2: O, hindi sa Yastel Clinic. So, yung pag-drop ng face, meaning, possible nagsisimula yung stroke. Then, yung iba, ang gagawin nyo, pataas nyo yung kamay. So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag tinaas nyo, tapos pag itaw nyo bumabagsak, malamang-lamang na stroke na yun. Tapos, yung pagsasalita, yung dila, palabasin mo yung dila. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. O hindi may ano. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke. Oo, kasi visible na visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung ganoon sa isang pasyente.
0: Dapat dito doc eh, maagap ka dapat kasi life and death situation ito eh. Itong problema na ano, cardiovascular disease ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain or sa heart area natin, kinakailangan maagapan ka agad. Ang tanong doc Ron, ano ba yung mga risk factors nitong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
1: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan. At sad to say, it is sad to say on one part, it also a positive thing to be looked at na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin na modifiable, it can be ano, it can be prevented. So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease. So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang ano, kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga ano, sobrang stress, sobrang taas na pressure, na-damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
0: Tama, Dok.
1: Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwede magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga merong mataas na cholesterol level. Ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at merong madaming build up doon sa mga ano, sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow, pag sobrang mataas na pressure, puputok, posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack. It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat doon sa loob, and also nagkukos ng build up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation, kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia kapag ka hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump, nagluloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, shake lang siya. So, ang nangyayari is nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso, that may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor o yung lifestyle. Isa siya sa pinakang ano eh, kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk ano, pwede yung smoking kasi laging makikita mo pag tiningnan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
1: Pag
2: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals. Kaya nga, Nakalagay na nga yan sa pakete na sigurilyo yung mga pananakot eh.
1: Ilalagay na rin. Pero parang
0: wah effect pa rin.
2: Oh, kung ano-ano ng nakakatawa, mga graphic image na eh, wala pa rin.
1: Ay, hindi naman na, hindi na si Carillo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Ay, questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? Uh-huh. So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy para hindi na katambak sa katawan natin na nagkukos ng possible problem. Ano? So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, ni hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balance, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas.
1: Sobrang dami.
2: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Ang kinakailangan, balance.
1: Balance.
2: Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon, unhealthy diet. Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Eh kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms, misang nga 20, 30 kilograms pa excess.
1: Overweight.
2: Eh, mabigat yon sa ating circulation. So, yung isa pa dito, na marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi, commonly, pag mayroong risk, tinitigil na nila yung alcohol. Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure. Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately. That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol tapos para kayo nagpapalpitate, huwag yun ang ituloy next time.
1: Eh, hindi naman ang palpitate kaya ituloy-tuloy na.
2: Kaya sabi nga, drink moderately. Yung ginawa, drink moderetso. So, nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness.
0: So, kung papansin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka meron mga ganitong problema? Mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yan mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga doc, ano? Patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Doc Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies ng mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first, mm-hmm, para hindi mo sa panganib, mm-hmm, yung kalagayan ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
1: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, o kung mga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin napapansin na, mm-hmm, yung mga bagay na could save someone's life. Mm-hmm. Could be your family, part of your family, mm-hmm, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. Mm-hmm. But then, hindi ito pang-replace doon, mm-hmm, sa tinatawag natin na medical response. Yes, kailangan. Oh. Ito ay habang nag-aantay kayo, mm-hmm, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Mm-hmm. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic practitioner. Mm-hmm. Meron nga isang pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung saan is nagkaroon siya ng heart attack, bigla na lang bumagsak, mm-hmm, nang bumagsak meron pala siyang heart attack. At alam niyo ano ang isa sa ginamit, mm-hmm, or ang ginamit para na mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng ambulansya. Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa nagbalik na yung but then the next day is dinala pa din nila, mm-hmm, sa ospital. Uh-huh. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Mm-hmm. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas is siling labuyo. Mm-hmm. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Mm-hmm. Hindi yung mga maliliit na sili.
0: Uh-huh.
1: Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung kanyang anghang.
0: Mm-hmm.
1: But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural tinatawag natin blood thinner.
0: Mm-hmm.
1: Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang heart attack is caused by clotting of blood.
0: Mm-hmm.
1: So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Mm-hmm. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ugat. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat, mm-hmm, or sa mga wall ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok, mm-hmm, na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng stroke. So kaya ang pag-consume nito ng regular would greatly help. Paano gagawin?
0: Mm-hmm.
1: So say for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, mm-hmm, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang, mas maganda yung powder. Mm-hmm. Yung powder naman is isang kutsara doon sa isang baso, mm-hmm, ng warm water, yun ang gamitin. Mm-hmm. And also, doon sa, let's say for example, merong na-stroke,
0: mm-hmm,
1: ito naman as mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100%, mm-hmm, yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at, mm-hmm, may balik yung movement ng ano. Though hindi masasabi natin na 100%,
0: mm-hmm,
1: is itong ginger bath.
0: Mm-hmm.
1: Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung parte ng katawan or yung buong katawan ng taong may na-stroke, is maggadgad po kayo ng ginger na kung saan is ma-feel niyo yung init.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman yung sobrang init, baka mapasok yung tinatawag na skin. So tama lang na yung init, and also pwede yung tinatawag na hot foot bath. Mm-hmm. Pwede ninyong yung hot foot bath, yung mainit na tubig, ilagay ninyo sa paa, and then lagyan ninyo ng mustard, kung meron kayong mustard o di kaya cayenne pepper.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagkaproblema ng stroke.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina, Doc Ron, about cayenne.
1: Mm-hmm.
0: Meron itong active compound na capsaicin, as blood thinner blood properties thinner. Yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin,
1: mm-hmm,
0: which is also a blood thinner. Mm-hmm. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc Algy, sa mga kababayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
2: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag emergency, tama si Doc Ron kanina, mm-hmm, kailangan mong itampo sa ospital. Mm-hmm. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath. Mm-hmm. Hindi yun yung task natin sa healthcare industry. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, hindi naman naatakihin kasi maayos pa naman. Kaya lang at the middle of conversation,
1: nandun, inatake.
2: So, yun yung point. Ano? Pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Mm-hmm. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or kayin, popular yan sa US at saka sa Europe. Totoo yun. Nilalagay sa underneath the tongue. Mm-hmm. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, ilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Oh. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nasa ambulansya na. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan. Mm-hmm. So, sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Maganda rin ito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin dito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150.
1: Oh, sigurado.
2: Eh, alam mo naman, ang heart attack saka stroke, ang pinakang ingredients dyan, unang-una, hypertension. Yeah. Di ba? Oh. So, kinakailangan handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, mag-take ka na ng Santon Plus Gold kasi malaking bagay 'yon sa prevention, ano? Kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C kasi vitamin C nagpapabilis ng absorption. Ayun, para tumibay yung ating kasi vitamin C is everything eh. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen is ini-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen. So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. Kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matindi yung pressure, hindi ganun katindi yung risk na paputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daluyan ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, mangyayari talaga yun eh. Kumbaga parang stiff na siya eh. So pag bumara, wala na. Barado na. Hindi na siya nag-expand. So ganun ang nagagawa ng mga produkto like Santon Plus Gold as a preventive approach. Kasi tandaan natin na kahit sinong doktor nagsasabi, prevention is better than cure. Huwag mo nang hintayin na tumirik yung mata bago mo pa puntahan yung Santon Plus Gold para inumin. Wala na. Hindi na yung makakatulong sa ganung scenario. Kailangan emergency care.
0: Yun. Sa mga ka-wellness natin, napakainam talaga yung proactive approach, ano? Especially sa ganitong problema, ano? Itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagkapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain, Doc, is yung physical activity. Kumbaga, walang makakapagpalit dyan ng mga gamot o inumin, mga suplemento. Walang pwedeng pumalit dyan na inom na lang ako Santon Plus Gold. Even wala ng physical activity, ay okay na. Napakahalaga po, mga ka-wellness, ng exercise, yung regular exercise basis natin. Napakalaki ng tulong nito, una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan, as well as doon sa mga organs na gumagawa ng gampanin, lalo na pag tayo ay nag-physical activity. Ano? Napapatibay natin yung heart muscle natin. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw.
0: Totoo yun, mga ka-wellness. Ano?

0: na nakakasira yan sa atin pong cardiovascular area kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon, yung mga processed foods, yan da isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, ano, mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat, kaya nga 'di ba very common na ipinapaiwas sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat na mga pagkain. Kasi yung mga taba na nandun at yung mga
1: hormones
0: lalo kung poultry, that's poultry products, yung mga cultured na mga ano hayop hindi po maganda sa ating sistema, ano? At syempre iwasan din po natin yung mga matatamis na mga inumin. Pagkain o inumin kasi malaki ang impact niyan sa atin pong ugat at ganoon rin sa atin pong dugo, mga kaibigan. I think isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na mayroong caffeine. Kasi yun naman sila is highly stimulant. Hindi natin totally pinagbabawal yan kasi mayroong mga instances na kinakailangan mo talaga yan. For example, nag-drive ka. Mm-hmm. Sa halip naman, madiskrasya ka dahil sa antok mo. Mm-hmm. So, mayroong mga ganong instances.
2: Depende lang yan sa kondisyon. Talagang sensitive sa caffeine.
0: Tama, Dok.
2: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
0: Tama, Dok.
2: Sa mga energy drinks, sa soft drinks. Kasi yan ay ang caffeine kasi is pang-stimulate. At once you are using a stimulant, nakaka-addict din yun.
0: Tama.
2: Hinahanap-hanap ng utak ng yun kasi yun. Parang it's for the brain. Parang wow.
1: Boost ng dopamine boost.
0: Euphoria, sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya yun. Ano? Kaya kung gagamitin mo yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits. Parang magandang pakinggan, pero pag yung katawan mo na nag-suffer because of that pwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga products na meron pong caffeine, mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness. Kung ma-coffee lover ka, tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated. Ang problema lang ngayon sa mga yung mga decaf ng mga coffee, yung mga hidden caffeine pa rin. Nadadaya pa rin tayo, mga ka-wellness.
1: And also yung mga chemicals. Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee itself. Of course, pag alam nating chemicals, that is very destructive sa ating katawan.
0: So pili na lang kayo ng kape mismo na wala talagang caffeine or very small amount lang yung caffeine niya, mga ka-wellness. Kung gusto nyo subukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede nyo ipamalit yung atin pong Santon Gold coffee mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, mga katropa, mga ka-wellness. Since meron yan siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa Santon Gold coffee natin, dinagdagan pa siya ng glutathione and yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin. So hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo, mga ka-wellness. Dok Ron, ano pa yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan yung heart attack na nakakadismaya at nakakatakot din for some reason?
1: Ito din, isa sa napakaganda na prevent ng clotting is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots or clotting sa ating ugat. So, saan ba natin makukuha yan bromelain? Yung pineapple o sa pinya. Yeah. So, pag iinom po ng pineapple juice, hindi po yung hindi po
0: yung nakalata.
1: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay na mga added sugar doon sa ano, doon sa pineapple juice. Mas
0: plus
1: maganda.
0: Sodium pa.
1: Yeah, sodium.
0: Tingnan nyo lagi yan.
1: And mas maganda is kayo mismo ang magpiga. Gadgarin ninyo, di kaya juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ano, sa ALA. Napakataas

0: yan sa LA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng ano, inflammation and oxidation sa ating mga blood vessels. Also taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat. Up to 3000 milligram per day. So if you want yung vitamin C na maabot niyo yung 3000 milligram na hindi aasim yung sikmura niyo, Santon vitamin C. Kasi alkaline base. It also hindi lamang na nagpapaganda ng nagpo-produce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat. Also it reduces inflammation sa ating ugat. Coconut oil. Ito isa sa mga controversy na palaging is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka or di kaya ang virgin coconut oil ay nagpapaganda ng insulin sensitivity. As we have mentioned na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas na blood sugar level and also insulin resistance. So isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT na meron po ang coconut oil. Kung gusto po ninyo na mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan, masagwa naman mantika. Hindi kaya gata, okay naman pag magata. Also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo mas mabilis and also mas madali yung i-take, ito pong ang premium D3 po natin. Taking premium D3, meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Napakaganda po yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mga ka-wellness.
1: Yun, oh. Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, kung gusto nyo yung maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito pati sa ibang bansa, ay ganito rin ang nagdudulot ng sufferings sa mga tao, ay baguhin natin yung ating lifestyle kasi highly preventable naman talaga ito siya. Nasa sa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results of this problem, o kung gusto natin na maiwasan ito at hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito po ang problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga Dok, ha, sa mga napaka-informative talakayan. At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan na natin ng live ang inyong pong mga katanungan. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Good morning po. Kumusta yung kape na inapin niyo ngayon?
7: Sir, masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
6: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
7: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tinikman mo, maiba sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
6: Sir, thank you, ha, sa pagtangkilik sa kape namin.
5: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa butika.
5: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
3: The secret of health.
5: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
3: The Secret of Health Live Advice.

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. At sex lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Kung di po ganyan ka, masalang yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang humanyang Yes to Hell. Katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit, dahil marami na nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness, ha? Para hindi natin ma-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon, ha? Pwede rin umorder, ha, sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health Clinic natin, ha? Ay na mabibili po yan ang ating po mga produkto. And speaking of Yes to Health Clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa atin pong Yes to Health Balibago branch, Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? O, matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago. Mga
2: Super 8 building.
0: Yan. Harap yan ng Max Restaurant. Ano? So mabilis silang matutunton ang ating pong Yes to Health center dyan sa Balibago. Kailang darating na Linggo na po yan ng ka-wellness. Okay?
1: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Uh-huh. Ayan, si Sir Romeo Aguda. Sabi niya, good afternoon po. Hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay Lamesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Ayan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon, mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po, mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Ayun.
0: Ito rin, Doc. May texter tayo. Happy listening daw. At, ano to? Happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Australia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha? At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes, oo.
1: Yan, all over the Philippines. Eh, kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Yan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Oh. Yan. Doc, meron mga katanungan po dito, ano, ng ating pong mga listeners. Eto, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya, meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcom Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh, kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: So, pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient na yung ang cancer mo mismo yung target, parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly ang kinamamatay ng cancer patients, nutritional deficiency. Kasi una, ang cancer can hack your system. Kumbaga, kumakain ka, pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. Mm-hmm. So, lumalaki siya while ikaw nanghihina ka.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung mga consideration dyan. Sa ano, sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation, or by chemotherapy.
0: Mm.
1: So, hindi naman natin kinokontra yon, pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patients, yung nutrition.
3: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis.
0: Mm-hmm.
1: Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patients. Mm-hmm. Kaya, hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin, pero mas maganda po talaga makipag ugnayan sa Yes to Health Wellness Clinic for personal advice.
3: So, kung sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
1: Meron.
0: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center diyan sa DCRM Plaza.
1: Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga mag-take ng supplement, especially yung mga functional food like Santon Plus Gold.
0: In terms of nutrition, Doc.
1: Yeah, kung hindi makakapag-consult doon sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Kaya napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation, they follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman mga early stage. Doon magiging kapaki-pakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo na stage 4 na yan, and
3: tapos
1: stage cancer
3: na.
1: Medyo nahihirapan na talaga even yung pasyente. So nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwedeng sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala hong ganoon. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ganito pong problema. Napakahirap talaga at nakakalungkot na even yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nilang magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
1: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
0: Yes.
3: Sa late mga, President Cory Aquino nga.
1: Maraming mga, maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi, lalo yung Doc, lalo yung colon cancer. Kasi, ang problema sa colon cancer, daanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Kumbaga, napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer
0: kumalat.
1: Kumalat. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kulang ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasing mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Ang problema yung mga deadly na sakit kasi hindi siya nagpaparamdam ng maaga. Kaya nga, kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know basically kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease, di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga itong programa natin, lagi nating sinasabi na dito, pakinggan nyo lang, somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
0: Yan mga ka-wellness ha, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong problema or meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan, ay mas mainam samahan po ninyo or kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayong holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan. at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede niyong gawin.
1: Pero bigyan natin tayo siya ng konting idea. Mm-hmm. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Mm-hmm. Number one, you need to remove everything in your diet na mayroong harsh chemical that also contribute sa cancer. Mm-hmm. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar.
3: Sugar, yeah.
1: Pero namamatay siya in the presence of antioxidant. Mm-hmm. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Mm-hmm. Then kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Mm-hmm. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. Mm-hmm. O, may protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. Mm-hmm. O, kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pa pwedeng, may cancer ka na nga, tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba, dinedjeta eh. Mm-hmm. Di ba? Uy, may cancer. Kailangan kumain lang ng ganito. Meron namang sobra. Pinakain na ng masasarap kasi baka daw
3: para
1: ano matikman na.
3: Para matikman na lahat.
1: So, we need to be balanced pagdating sa cancer.
0: Oo. Okay. I think maganda na paraan para maka-cope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Uh-huh. Parang wala nga yata, ano? Uh-huh. Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart
0: kasi
1: mo.
0: Kasi always siya na-oxygenate yung heart area natin. Pero yung pansin niyo yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
3: layo,
0: kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayon, physical exercise, nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit paano makalaban yung katawan natin. Siyempre, kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po? Napakabilis ng oras natin, mga doc. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng atin pong mga avid listeners. Baka may pahabol pa kayong mensahe, mga doc.
3: Well, maraming salamat, and I hope nakapagbigay po kaming ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka Wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makamuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi nakaantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO Dr. Remilito Uy, ito po yung ikaw Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po lang dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.

kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: στα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
0: Μάιο Πασιά, κυπάγκα, η κάουγκη παλιβολά.
1: Τα κλαρέ ξανά. Exciting!
2: Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsan nyo lang ang pera.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, special live coverage.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sunton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: X-rated.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong lata sa aga!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa katubangan!
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa imong kinatawo nga sobra kadukirok! Putlon ko ni anumat tabuay ang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip na ang Mindanao. Naman ka na ang laing parte ni ining nasud Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Para una ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang ato yung programa. E kung why maminaw, para sa asa pa maninga mo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema gipadahan din hini ato programa. Problema nga, wa man tayo labo sa sinugdanan, apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo? O nga nung sa kadaghang pilio ninyo? Ano man ka ng dalana? Nga naman ka na ang inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaoban na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Ulang nag-tibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilak man di ay. Muragta. So, dili ka na ang atong hisgutan karong hapon, ha? Hisgutan nato kining kinabuhi sa laing tao na sign. Kadiha man tama ayong, ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Tumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-black ko tanay. Ngayon na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Genside, XFM Mati, XFM Bukidnon. Huw kahangak mo di ayo eh. Inaot ko nga na ka mo sa kapis kayo ugmaing panglawas at itong mga suking tipa minaw sa nakalang-laing dapit diha sa Mindanao. Kamu din ha sa Mindanao. Inaot ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Labi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungkol sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaot ko nga why de kong damage nga inyong nahiaguman. Na resulta na sa mga flood control. Ay, ako. Mga kaniad to mga politiko nga nigunit ni ana mga proyekto ha. Ay, nako. Ay, nako. Paunsa na lang kining gibati ko. Ani ang sulat sugilanon sa atong suking tigpaminaw? Nga nakahigayon nagigsuwat. O siya yung napilian nga atong basahon o taga-agkinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga-General Santos City. Nga atong itago sa pangalang Luel. 25 anyos. Ang iyang problema mahitungod sa naitabo sa iyang kaugalingon. Murag di man siya silingan. Bahin kini sa iya mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karon. Sa makaingon siya oga. Paunsa na lamang. Pero pag masabtan na to, araw masabtan kining tanay. Isa-isay ni dili sa katapusan sa sinugdanan gid ni magsugod. Nga atong giuluhan oga. Padre. Di pamilya. Ani ah?
1: Unsa? Magpare ka?
2: Ubay?
1: Kawagay angay.
2: Ha?
1: Uy, angay. Uy, unsa? Kaanugon anang dagway ni mo niya magpare lang ka?
2: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko? Gusto ko mo services kinuho?
1: Uy, sure good ka?
2: Uy, sure good ko.

0: ko na kong lipay nga mao ka nang imong gusto, Noel. Nga mualagad ka sa Ginoo pinaagi sa pagpare.
1: Dugay na ko nang andoy nga mualagad sa Ginoo, ma.
0: Oh, kanindot ka nga duna na ko'y anak ka, pare.
1: Basta, ma, magpare ko. Magpare ko.
2: Oh, kung mao ka na ang imong desisyon, anak, musuporta ko nimo. Kuna magpari ka niya.
1: Salamat kay pa.
2: Wa ko'y pagsupag. Kami si mama nimo.
1: Salamat kay ninyo pa. Ine-graduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama ug mo-sponsor nako nga paeskulahon ko sa pagkapari, magpari ko.
3: Uy! Sige yun. Huwag pag-inay na mawa ang imong kumuha na magpare ka.
1: No, bay?
3: Stila, laaya. Ayaw yung pagpalipare. Uy, nausama ka, uy.
1: Hugot ang kong desisyon. Magpare ko.
3: Bay!

0: nag.
1: Ma?
0: Anak, dito ko gikan ni Padre Rico nga pare nga nagasal og klo sa imong magwa nga si Dani. Anak, may pasalig siya nga siya ang mugasto ni mo aron sa pagpa-eskwela sa pagkapare.
1: Tinuod ka, ma?
0: O anak, og ma, paatuon ka nga to niya. Aw, kitang duha magguyog ta nga to niya kay gusto siyang makigsulti ni mo.
1: Mao ba, ma? Mainoon, ma?
0: Anak, wa na yun tay problema na ining imong tinguha nga mo alagad sa Diyos.
1: Ma!

0: Magbalik gud ka bay?
1: Nagtuo gud ikang nagbinuang ko.
0: Mausa naman taon ka eh.
1: Pasensya na bay.
0: Ay. Nala. Na ko mao man gani na. Sige. Uba na lang ako. Ngita tag chicks.
1: Oh?
0: Oo! Pahimos og maayo samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh.
1: Magtinarong ko bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: gayo ayo bayak dito sa suda.
1: Ma. Dok. Ay, ganun mo paghila, good. May magmularga ko sa layo. Nga di na ta magkita.
2: Nakuntua ka na sa suod. Limitado na ang among pagkakita ni mo.
1: Nalam gihapon ta sa Pilipinas pa ba?
2: Oo lang eh, pero layo ka na namo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa.
0: Pag-ayo-ayo bayag yun dito, anak ha? Pag-ayo-ayo bayag yun. Huwag nang hinaot ko nga. Matuman yun ang imong gipanghandoy.
1: Tabang ilang kong ampo, ma, pa. Nga, makalahong tayo ko.
0: Makalaong ka, anak. Makalaong ka.

0: Bay,
1: inigaj lang po niya, ha? Sa mga cheese ka mo, duaw nga to sa seminaryo.
2: Ikaw ba? Abay na ko, mo seryoso kas panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulting.
1: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Di nilang ko ta magseryoso, good. Kaya arong dili ta sakitan.
2: Bay,
1: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Mapalayo ka. Biyaan malang ko nimo.
2: Saan taman, bay? Mamagini ang tawag sa Ginoo na ko.
1: Lala. Kung saan ka masaya, dyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong giingon ba? Ha? Ilgas ko, good. Sabi siya, ay ilgas mga chicks ito ba? Kumuad to.
2: Ay, kasi binuang niya, good.
1: Ikaw ba? Di man na binuang, good. Ang samang ka. Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa akong nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nun yung mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamang gani kuno yung ubang seminarista nga mugawas kay natintas, babay?
2: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

ipatip ko kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw ka kasama. Nila ni Mama. Ni Papa. Sa kumaigsoon. So, pagkikamingaw kong ipati. Pero dili ha. Pagsuway lang ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakigbatukan ng tanan. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi ko.

0: Wala na ko damhanga. Tulon ako katuwig din sa seminaryo. Kamusta na kasi sa mama o papa dito, no? Taon-taon naman nga wa sila makapisita na ko din, eh. Ah, gusto. Sunod si Mana Day. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Malig din na sa din, eh, kay fiesta man. Tiglain na kong uuwi. Mabawais ako. Mato ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or ni Akadini? Kuan mangkod? Asa ni dapat ang CR din he? Katultul ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: Si Arturo, nara diha ho. Kaka na, mau na diha.
1: Thank you.

0: Okay lang.
1: Wa lagi kay bisita, no? Ang uban nga seminaryan, nalagi ang ilang mga parents. Ang ikaw, wa lagi.
0: Busy na siguro sila sa mga magpapa. Nya layo mo sila. Okay na sab kay niyaman ka. Idoa mo ko nimo. Thank you, ha? Thank you, kaayo.

di ako kibati. Ngayon, naingon mo ko ini. Huwag ko manganday nga mao ni mahita mo. God, tuloy ko sa akin akong buhatan. Naglibog ko. Masabi akong buhatan. Masabi akong himuunan eh. Lord, tuloy ko sa kong desisyon. Naglibog ko.

0: Nganong ni aka?
1: Ma.
0: Nganong ni amang ka ha? O kinsa man ang babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang Noy.
3: Luel? Pasabta mi ini.
0: Luel, onsa ni ha? O kinsa siya? Mabdus ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga, mabdus siya. Kinsa man ni siya? Luel, nga nun eh.
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa kutinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sarah. Akong uyab. Huwag mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa?

0: Sorry, ha?
1: Pero dahil kay sorry.
0: Nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod ka ron. Huwag pag-itaro nga tinagdan si mama ni mo nato.
1: Ayaw ka balaka. Makinawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang nako, mao ikaw. Ikaw, Sarah.
0: Lowell.
1: Mahal ko kay ikaw, Sarah. Mahal ko kayo ikaw.

wala kaayo magtingog sila mama o papa diri nako sukad sa among pag-abot. Tungod kay wa nila na dawat ay nahitabo din hinako. Taas kayo sila ka-expectation ngan hinako ni GRC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning sala? Hangtod karon wala pa kaayo makadawat sila mama o papa. Di gid na tinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahasol sila mama o si papa namo. Palihog hatagi ko og tambag DJ RC.

Luwel. Okay ni si Luwel. Dini na lang kuto ba nga kung sulat sugilanon. Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Wala yung mapaminaan ako pagbasa. Mauna yung akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko, ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako kay siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o ginasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod kita, alipin ng salapi. And there is nothing wrong with that. Kinahanglan natong kwarta. But of course, even though kinahanglan natong kwarta, we have to make sure nga nga itong lawas anaahim, so pirmi, kay lawas ang kapital, mga katropa. Health is wealth and prevention is better than cure. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagsikahan at mag-eyeglass sud ko kay naman akong mata kay silaw kayo. Just it's because probably

0: Abli ka ng kuan.
1: Pati na kong tulugan siguro. Ay, dili nakatuog man ko. Tuog ko kuan. Maulaw sa kumuingong kung ako'y tulog nung nga. Naabtan ako sa akong station manager nga tulog.
2: Ay, diba?
1: Mahiya naman ako dun. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Buyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Anak ng level mo. Lang bilis ako mo yung kulang kong tulog. Kaya naabtan ako sa akong station manager. Gahagok pa ko. Mabaya namin tayo dyan. But anyways, open ang atong linya. Confirm na yung Doc JJ nga ka ng atong 6868. Naging siya mugan. Oo, ingon nila naka-expire. Tama ka dahil si Miss M. Nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga expire na among si. Ayan, alright. So, open ang atong linya sa 09-2855-08-727. Ayan, ibalik sana ko kung antipara, B. Nga kung antsuhos sana. Effect yun ang haifu ay kaya nga naman nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found to mga niaging bulan. Ganahan niya ko mag ano ano ron. Lami kaayo o pa nga. Dapat lang effective. Nabuin. Sagot na may kunibayan o haifu. Bahala ko ano kay kanon sunod si Manny. Anyway, open na nga itong linya bahayin sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon nga mga challenges. Diba, hagit sa iyahang sundon nga pagkapalaray nung dito niya natagbo ayon ang iyahang karong gihinigugma. Oo. Hinigugma niya nga. Muna hinong dahil karoon nga wala siya ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about it, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga hisgutan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahitabo ang kanyang iyang mga plano. Tumulog alam. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuta. Problema niya karon, dili man siya tinggan sa ginikana, nangutana siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Oon sa bagyod in tao ng iya mga plano. Akong ako daw, hawa na lang sa mo diha. Pero di lang sa kumutambag karon ron, ato sa tagaanong oras ang ato mga letter, ay ang ato ang mga tigpaminawan. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero 09-2855-08-727. Mga katroba, tawag na yun. Kay kog sa puton ko, aw-aw tag sa'yo. Kanyang DJ sa XFM ba? Parang nilang gaya mo resign, di pa magsigsayapot-sapot. Anyway, ako sa basahon na itong pipila ka mga messages here. Facebook Live. Ano si Rodrigo Antupuesto Enopia. Hello po, may nga hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan. Salamat ha. Salamat po sa pagpaminaw diri ha. Panahon. Ganahan sa tali na maglalo pa sa paminaw na ito. Liam Nilsson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang nga dili na gid na ko kayang idungan. Sama na sa laki o gumba. Siya ra gyud ang dili sa kong kat. Ay! Pero wala tayo inana. Bitaw, Liam Nilsson, aduna lang yung mga desisyon sa kinabuhi. I am not resigning because I give up being a radio DJ. I am resigning. It's because life asked me to choose. Period. Yes. Riza Alcantara Parcon, good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from CQ Macupa, Barangay Doa. Macupa Dos, Barangay Maglahos, Villa Hermoso. Ayan po, diya sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilona, Bilona, Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na akong mga ex-DJ nga naasal ang laing nasun. Wow, Mr. International. Ang attack ni Jandario. Hello, my nga mo. Charmian. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon naghandi na akong istorya tanan. Hindi ko manawag. Apa ba music na nagitaan ni Roy? May katambag, no? Ako sa loob na nasa kong tambag. Ang saan man ako. Ayan! Hindi mo manambag. Kamura may kugihan kay nga maghimantay sa kinabuhian ng uban na tungko eh. Hindi akong bakakon. Agad at syukad DJ. Ay, hindi mo ang minimo mga palabi ninyo. Lilis at mga anak. Dini ba di ay?
0: Ayan!
1: Matod na ka. Matod ni na.
0: Ayan!
1: Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason de la Cruz. Maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon?
0: Ayan!
1: Sa mga Jason. Ano siya? Ma'am Chinit, gipiskat ka. Wako gipiskat, oy.
0: Ayaw!
1: Wako gipiskat, oy. Wako itulog ko, ay. John, saan niyo si kapangit po? Hindi mong pangalan. May na, tapos hinawayan kayo sa Chinita. Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby.
0: Ayaw!
1: Tawagan ng takag baby joke. Ay, unsan ba ni Oy? Unsan ni joke cake? Unsan ba ni Oy? Kanang, ano mo reklamo ko, no? Kaya ako mangoy mo istorya, mo reklamo ko. Kung kailang utag ka mo yung istorya niya, ako may mo istorya.
0: Ayaw!
1: Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon.
0: Ayaw!
1: Kung di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang gigil sa ka. O nang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiagas and Tisas. Hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neil Antonio. Ayan. Ano siya? Usa rin problema sa inyong letter sender, DJ.
0: Ayaw!
1: Ang problema rin gid niya in town, hindi naman gid siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung ginikanan kay... Hindi lang man diri sa langit sa yuta. O man gipaabot ang maadto sa langit.
0: Ayaw!
1: Una karoon niya, kapamabdus ka niya, nagplano nga magpari. Namrog, nahiubos yung ginikanan. Ako di ko kakuan ni mo kabasol sa imo mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, aduna gitay mga peak of our life, especially when it comes to ato mga desisyon. Kinsa man inanawag mo sa may tuyo.
0: Ayaw!
1: Hello, Malacanang.
2: Hi, dili lagi ka busy, baby.
1: Say dili busy.
2: Nag-try lang kong miss call kong busy ba?
1: Ana, dili ka busy ka, o mga ginanawag sukad-sukad gani.
0: Ayaw!
1: Ana.
2: Basig na
1: haray
2: mo
1: sunod og
2: tawag.
1: Ayan. Sa may matambog ni mo, ani Miss M. Sa atong...
2: Ani na lang.
1: Letter sender.
2: Oo, hindi na itong mga kuhaan ang prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga. Ang mga pangandoy, wa matuman. Ani na lang ha. Kanimang good kung magpadol ta sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
1: Yes, tinuod na siya.
2: Tao lang ta.
1: So, kung si pasabot niyo palayo?
0: Ayaw!
2: Niyo na ta. Pwede naman sa mga lagad sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ali minister. Pwede naman. Kung saan man nga nahinay ka, naalangan man sa imo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
1: Na naman yun yan. Nilutaw naman na.
2: Kung saan naman na. Imo na lang gina. Naragi hapoy dagang pamaagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dilit lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Yeah, sab ka lang sa naimong ginikaran karon kung pwede. Paglain na sa amo paglikay sa amo pakadawat ra ba na nilulung makita na si ilang apo.
1: Bitaw no?
2: Wala na.
1: Palabiya lang gud.
2: Oh, palabiya lang usa gud.
1: Anong love dun pa manguna bitaw eh. Lisod
2: nang gud. Dili gay si DJ Ren at kinneta ang gwapong superstar.
1: Ayan. Oy, mo resign
2: po ndok DJ.
1: Mo resign na baya ko ha? Puhoy.
2: Galing na nawag ko sige mag-imong mo resign.
1: Yes, last na nako karon si Mana ha. Magbabay jud ko karon di ba masig pangutana sa mga musunod nga motingog ba.
2: Nag-miss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, wala inisod. Ako rin eh.
1: Oh, kana, imuha niya. Good. Salamat kayo sa imong tambag sa itong letter sender, ha?
2: Ano yan? Baka itong awit sa babae ba?
1: Ansa?
2: Equation dito na ako katong...
1: Asugid ni Maria. Sige, pag wala ganyan manawag ro, patugtugo na to, toron, ha? pagtugoy na
2: to. Mawa, narabako.
1: Oh, atay, may mo ay na, inagin ang kinabuhi. Sige raw ay. Eh, mas mapay, mas lingaw po hon. Muna katangin ninyo. Salamat ka ayo, Miss M. Eh, okay. Pag walay manawag, Miss M, play na to tayo mong song request, okay? Right. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
1: So, kinting paminawan, yun na ako ito siya. Kinting pinakalami. Ay! Pinakalami o na po. Sige, samdang wala pa'y naminaw. Ako i-play ang iyang song request. Sugid ni Maria. Ay, naadi, ay! Wala! Ay! Kinting ko na nakapindot, Dok JJ. Hello, my hapon, Malacanya.
4: Maayong hapon, DDRC.
1: Ayan, kinsa ni...
4: Si Fatima ni from Makot, Davao de Oro.
1: Ayan, Fatima, maayong hapon. Gaulan din ha?
4: Ay, wala man gaulan diri,
1: DJ. Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy.
4: Ay,
1: grabe naman, sadly. Actually, naganang ganigawas nga ka ng picture nga. Hapit na mo, musbasig, ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan, metro. Metro Cebu. Ay, Metro Cebu. Dari sa syudad kay... Gabi naman yun ni. Anyway, hatagi in tawag tambag niya itong letter sender karon kung ano na kay ikahatag.
4: Ay, naman ko ikahatag gamay kaya na nakuan naman sa katong first caller. Tama ko to yung hanggiingon na kuan. Nga na doon nang mag-alaga sa Ginoo tapos na nakuan man siya sa tentasyon.
1: Mm-hmm.
4: Ang ako alang ma-advise niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha.
1: Mm-hmm.
4: Ay, maabot lang magiging ako na ang panahon kung magkaapo na ang iyang anak, ay ang iyang lagi, ang ginikanan, dili man yun mag-blame kay taon nga.
1: Yes, yeah. Kung baga, dili ma-blame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga, may ma-disappoint.
4: Oo, Jud.
1: Kung ikaw ba, mahitabo na nimo ma-Fatima, adunay anak nimo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang apan wala na tuman tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
4: Ay ako na lang siyang tambagan pod.
1: Imo na lang i-guide ana.
4: I-guide na lang nako siya.
1: Bakay na naman gida din ha.
4: Okay na naman na diha.
1: Alam mo mga ato nang madilit di man. Diba?
4: Antay mahimo kung ingon ana ang kung hitabo.
1: Tinuod. Salamat kayo Fatima sa imong tambag. Ano na kay shout out diha Fatima?
4: Shout out ka lang na ko mga friends tanan, tanan lang mga friends.
1: Mm-hmm. Ayan. Tanan ng friends niya.
4: Oh. Ang pangalan ng DA nga naminaw po karon. Si Ate Chris.
1: Ayos. Siguro, gito na kumiko. Salamat ka, Ayo Fatima. All the way from Makot, Davao de Oro. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
1: And hello, shout out to Sienla. Hello, DJ. Mayong hapon, still listening from Barangay Montenil, Montilla. Amping DJ, katropa mo. Exciting! Mayong hapon, DJ Luwin Arnado. Shout out ko sa amua konsihal, sila Lorvik Maranga. Maranga, og si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako, ha? Lapo-lapo. Or yell upon, lami man go DJ, alangan man po, ibilingkaran man siya.
0: Ayaw!
1: O ba ning istorya niya nga, ang lalaki pag blawgan mo to. Grabe naman sad mo, oy. Tao, ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala, okay? Say, agoy, kuratan ako, eh. Hello, my hapon! Kinsa ni?
5: Yes, hello. Isang magandang.
1: Sabi na yun siya intro. Walay pagdugay-dugay ni Ditso Tambag.
5: Para sa paano? Saan ito magiging na?
1: Hinayin sa imong background, Migo. Hinayin sa imong background. Kaya madungog na ako din, hiay.
5: Okay.
1: Ana-ana. Salamat.
5: Patay na.
1: Ayan. Go.
5: para sa kong ni JRC, no? Sa ingana mo kong nakuhaan, sa seminaryo mong God, ay napakyas mong God siya. So, napa mo siguro posible na ni JRC nga mo? Pwede pa man siguro kayo na may kasigaran pare niya nga na minyo, di ba?
1: Pare? Minyo?
5: Oo, oh, na ko yung nakuhaan ba nga na pare nga?
1: Di na, pare.
5: Pare,
1: oh, di na pare. Oh, nag-servisyo kaya po sa simbahan, pero di na sila pare, ha?
5: Pero, saan naman yun nga, kuan siguro, madawat naman nga po sa ginikanan ni JRC nga. Saan naman nga, ang bata, huwag ganyan sala sa ilahang
1: ng tabo. Mm-hmm. Sige, at?
5: Isa pa, oh, nga isa pa, kuan man po, nga ka nang natintal na yun siya. So,
1: okay, patintintal lang yun.
5: Tintal yun kayo, kiniburot mang tiyan.
1: Mao. Wa man to ingon natutuan lang.
5: Ito di bumbahan, bumbahan sa bumbas ng sikleta na. Nido, nidako may gud nga nagpamatuon ng gud po. Basin ko na lang siguro ni Jess ni. Ilang ka na ng mga laki na yun. Para na lang sumasakay. Dan pero magkadayo na lang kun siguro. Ana lang gud. Bawi na lang sa anak. Apo sa akong mama. Amoy mo mga yung pare po, no? Gili gapon, o pakyas na mga gapon. Ano lang yun, siguro sa mga Samuel mo ito, no? Ano lang yun,
1: Luwel.
5: Luwel, magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo, kaya rin makakuhan tayo mong inahan. Pag abot mga gapon sa panahon na, madawat mga gapon na sa mong inahan, kaya siyempre, apo man na niya.
1: Naka-mention ka nga, adunay mga pare nga kanang naminyo ha, ang muna Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pare nga minyo, o kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro mong pasabot.
5: O alay ko siguro diyan,
1: Dapat masabtan sa itong mga tigpaminawan nga adunay lahi-lahi ha. So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan, mga katropa. Na yung mga, namalahi pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, ana, mga pari kasagaran diligid na minyo kay magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Mm-hmm. Una siya, ha?
5: Kagidaya po kayo, mamagot ako kung nakuhanan ko, kaya binang ko ka ng ang pari ba, na bisag ng asawa, pwede gihapon na sila. Hindi, dahil na sila.
1: Yes, oo. Muna, upat na kaklase, I think, ano na tayo ginatawag ng Orthodox Church, na tayo sa Protestant Churches, sama ng Anglican, Lutheran, Methodist o uban pa nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga magminyo. Aglipay na sa ato apod independente. Lahi na ha, basig may muso nga. Katabi ko pari lagi kaila dito o nga nagminyo man lagi ito. Namang ito lima kabuok as asawa. I mean, anak.
0: Ay!
1: Ha? Tawa ra ba?
5: Ang sawad, tumigod nga. Natintal magod siya sa tentasyon.
1: Mentaw sa.
5: Iyahap punto.
1: Ayan. Ano kita? Kanya-kanya man tagi natawag na ito mga hagit sa kinabuhi. O ga. Natungnan man nga wak niya nalabangan.
5: Oo, maala na lang yun. Ang sa ang iyahal na lang di Jaycee. Maglayan na lang nagpuyo. Nga. Kuha na lang yun. Kanang madawat rin po na sa iyong inaan. Kung sa may naanin nyo ron nga, apo manani sa imong inahan, madawat na gaya po na magabot sa panahon.
1: Yes. Corrected by.
5: Eh, ikalipay rin mapunan niya sa inginahan ni Jaycee kung mataon na yun na. Mawana na ilhang kasuko sa iyang anak pagabot sa panahon ng magawas na yun na. Mawana na eh, kuwana na. Maabot na yun na. Malipay yun na. Kaya huwag may apuhan nga. Huwag malipay sa ilang apo.
1: True. Madawat rin na apuhan maying lawas.
5: Oh, ya. Yeah. Oh, shout out. Pwede mo shout out ni JRC.
1: Oh, go na. Shout out na laban. Na, go.
5: Shout out talaga sa mga friends na like, katong ganyan, si Tatima, Miss Gina, yung always po naka-tune in. Then, kayang Kim, nakalimut ko asa dapit na ilang balay.
1: Ibalhin na ako, eh. Kanadahan, salamat sa imo ha, all the way from Davao City. Katropa mo.
3: Exciting.
1: Ayan. Sa mga namina din ha. Malamang sa pamandi ay lain po magtanaw mo nga na ako sa radyo ron nagtingaw. Pero kung nagtanaw mo sa live, aw oh, nang nan. Naminaw naglantaw.
0: Ano?
1: Pamandi It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song. Singer, I forgot her name, pero ang songwriter niini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, The Story of Mary.

0: That was Sugar Di Maria by, actually, that was sung by Joseph Garra, Boholano artist. I just do not know honestly kung sa ang singer na ni-perform ani during the 40th Cebu Puff Pop finalist. Anyway, we have a caller on the other line. Hello, maayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa ni de Crush.
0: Si Chinita man eh, di ba ni si Crush?
1: Ay,
0: ah, wag gatuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan as a radio DJ. Uspo na dahil ni Kuan? Lenar?
2: Ay, lang!
0: Muna, mo-resign na lang ko eh. Kaya usbo ninyo akong pangalan.
2: Ay, lang!
1: Mausab?
0: Unsa-unsa?
1: Di na ganyan mausab?
0: Di na mausab. Kay may mag... Huwag kaya ragin nyo kung panangpungan niya. Inyong gastuan na akong gastuon nun.
2: Ay, lang!
0: Pero kung nga, okay, ay na lang, oy. Istorya na lang pa tunutu.
1: Maling nga mangod sila ni mo na aka kami pagbingawan pag ni mo.
0: Ano? Saan tama? Inayawang mo ni realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Kaya kung starting Monday, marag tulok adlaw na kung matulog, ani.
0: Ano tulok adlaw man?
1: Marag tulok adlaw na kung matulog, ani, everyday.
0: Kay?
1: Kaya wala naman ka.
0: Alam. Ayaw sa doon. Ikaw na may mga lingaw niya kung mga kauban din. Ayaw mo kalimot nga. Ado na pa yung matlingaw. Actually, mukitisyon ang taganin ko nga si Dok DJ ang muling ko din. Ayaw ko kabuot ko doon. Wala mo power good. Power na. Musa mo tawag musugot si Dok DJ. Ang gamiton nga tingog katong binabae. Good ba ka? Wa pa katingog ni gahi nang tigpumanaw. Anyway,
1: kanang dadaga mga mga makatunan mo kay kanang mga mismong pangasaba ba.
0: Oh, tanawa na ilan nang gyud si pangasaba Doc JJ.
1: Pero bisan ko ang bisan ko nang mga saba ka pero do na may makatunan.
0: Salamat pero karon kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: Kwan, bro, ako lang matambag nimo. Normal lang normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandos ng anak nga mapakis. Normal lang nga mahiubos pero mo na kingo sa Tagalog nga walang magulang na namatitiis ang anak. So sakso tong gingo ni bro taga Davao og ni Miss M nga laylo lang una kay sangadto mama usab ra gina imong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga doon na tayo mga pangandoy nga abi na ito kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang nga kanang diligid para sa to ah. Pero kana kay nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na imo no kana kay gusto ta kang magalagan sa Ginoo pero gitinta lang ka so bisag na kung man ka sa tinta so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panunggod ka ng kita na nobody's perfect walay lawas ng perfecto. Si Crush lang ang perfecto niya.
0: Why? Baba! Kulatan ko! Kaday lang! Salamat pita ko an Leonard sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon Lowell ha. Actually, I agree ko dito. At the end of the day, we're still human beings. We're sinners. Yes, pero dilibot pa sabot hanga. Being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also. To be seen again. Ha?
1: Hilak na niya ni.
0: Ha?
1: Starting Monday, maghilak na niya ni.
0: Ayaw sa doon. Mura magunamatay, ani. Ayaw, oy. Ayaw in tawon. Anyway, tagay salamat, Leonard. All the way from... Asagi ka, Leonard?
1: Dumanhog Cebu.
0: Ayan, paring boots. Thank you so much, Leonard. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Abi. Yung naipit nga manok si Leonard taga Musyagi.
2: Ayan!
0: Alas 2:42 na. Pipila na lang kami nito. Mahuman na itong programang X-Rated. Panahon na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, ito bago na ito. Needed. So tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
2: Ay!
4: Magandang hapon.
0: Ayan, 3 minutes for you. Did so tambag.
4: Okay. Adi ni mo, para na ako. Dili mag siya tentasyon ka nang ay pabo ni mo. Para na ako. Na ay plano ang Ginoo. Para ni mo. Oo. ayaw dito makaingon na tentasyon kay matakot. Sumanggit ka na to na ay plano ang kay pasan. Ang ako lang, talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sa nga to nga to. Asa raman na ako, kung makakitagbata, makatao, makatao din naman sila. Kanalaan din dyan, madalihan nila kay sama sa imong gikaingon training sila. Pwede pa kumuhabulog grade lang ga?
0: So, ano sa to?
4: Pwede pa kumuhabulog og grade.
0: Mo grade o go pa grade?
4: Oh, hi Fatima, kumusta naman ka o sa kanang mga namino sa XFM? Mabilis na lang to ha. Magandang hapon sa lahat at greetings coming from Dato Kali. From Jensen, katropa mo, exciting.
0: Ayan, thank you so much. Dati may mga chika pa unta ako niya pero wala naman gito oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingog kaning bahay na ng iskutanan. Basi pa siya kay wine, kay Luel. Wala na daw siya tingogi siya ang ginikanan sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel o wala na hitabo ang iyang pagkapar. Nakagawa si Luel sa seminaryo. Karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. So, tinood lang, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ng pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni mo, Luel, nadakamanggid sa imong gibati diha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang gyud. Kung naman kay nahimong mali dinhi nga wa natuman. Adi pa ko gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, Manguel, aduna kay isaad sa imong ginikanan. Aduna sila yung kinatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang pagminyo, wala gitugutan sa simbahan. Sumpak ni sa disiplina sa simbahan. Ug adunay seryosong canonical nga sangputanan. Ang simbahan nagkinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo unsay celibate, dili na ko kuwayo. Mo na isa dali pa nga pag-istorya, ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ilan sa mga nga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon dili ang pagkapari. Munang, dili ang kaminyoon, ang importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampok. So, ba't pasabot na ko, dihanong, kung nga imong desisyon, wala naman na sa pag-ampok. Kung nakahuman, kung nahitabo niya, na imong i-ampok, niya imong nangayok ka ng guidance, I would say, it's okay. Mendili man kita mo desisyon ana ang ginuura ginakaybaw sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw dili ka na sala okay kibati ka man kagugma nagnaordinahan na ka murag kana gyud ang simbahan ng imong istorya ana dili kami gyud balik ko na to ganiya ha nato ningon nga base sa inyo nga naunay mga pari nga naminyo sa Eastern Catholic Churches adunay mga pari nga magminyo una sila mga wala pag iordinahan sa Orthodox Church, mga Protestant Churches, mga pastor, i-allow na sila nga magminyo. Alright. Kaning ilang gihimong mong pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain, alay, angay ba nga maglain ni Sarah sa pagpuyo? Karon di na mahasol. Sa pagkaroon, aniha, this is for you. Sa pagkakaroon din yung baso limong ginikanan, hatagi sila panahon o oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, aduna sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kay naglaom sila. Nga aduna sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na nimo, kaya ikaw umaabot naman yung ginikanan, makabalo na ka o nganong gibati na nila nga to sa imuha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili kanila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa imuha gwapong asawa karon si Sarah, dili na tinggan, di na to malikayan nga aduna gid ang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan nga to kang Sarah. Walay sala si Sarah, di na to gusto pagkasado ng tao. Ngano magibangita tagbikil para pagkasado ng tao? Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong hatagan og panahon karon ang kanang inyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. Panangga ni mo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubye, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha, ha. Isa pa man iingon ko din eh nga tagai silag panahon, di mo pasat pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Kay maabot rin yung panahon nga madawat anak kagihapon nila. Balibalihon man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gihapon ni muna. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila karon. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili ni mo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pa gini ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko kito bago na ako. 49, o ganun na pwede hang tao nga na mo tambag ninyo, no? Duol mo sa simbahan, duol mo ikaw kay nagikam ng igag seminaryo, duol sa mga pare nga nagtudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha? Sa mga ninong nina, sila mo hatag ni mo og pagtambag. Duwa naman ko igong oras, mga katropa mo, biya na ko sa programa nga X-Rated. Karong adlawang Lunes, og mapuhon, marunas na po, sa lain na pong hugna, lain kinabuhi nga atong hisgutan og hilabtan. Mora nga tingin niyo mga katropa, og unsa na sa dangato ang salusaluhay. Og atong tabangan sa pagtambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: X-F-M
5: X-F-M
6: X-F-M
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
9: Kaklarek sana.
2: Exciting!
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pa sa salamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikas yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision Next, sulay ang kay epektibo.
5: Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Noong permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo Dietary Supplement for Men.
17: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
18: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
19: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
21: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
20: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
21: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: Exciting!
25: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
26: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
27: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili ginagamit.
26: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: Clarex!
2: Exciting!
28: Send money abroad quickly and easily. With Envelier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
29: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands Sands, Davao City, M2C Graphics, Davao.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Anna!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
2: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
1: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuksan nyo lang ang pera.
2: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, a special live coverage.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Exciting ang world! Alas tres, dos na sa hapon.
6: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
7: VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
6: Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Ayon, yes, higala mayong hapon natong tanahan na mga ka-dropa. Ano na tayo, special karoon na ito ang atong live coverage sa karong mga rasa. O siyempre, magapagtimbaya na ito mga katropa. Standby ta sa kanunay, gumikan kay kini ito ang tulumanon. Karong mga katropa, pinasukwahi kini ito ang atagan o pagtagad. Purely State of the Nation Address, mga katropa, ang ito ang atagan o pagtagad karon. Mga panglantaw sa ito mga kaigsunan o mga kahigalaan.
6: Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Sipiat ba ko itong konviktado? Tingala, nasyak ko mga katropa ni, ha? Niyarday sa kaklaro, ana, no? Kaklarik sa ni? Ano ko yun nga matop yung lain? Mga katropa, ato ang atagad o pagtagad karoon, mga katropa, ang ato apod ng mga sentimento karoon na mga orasa. O ka siyempre, alam na ba is mga katropa managlawig sa kahanginan. Taod-taod doon tayo kaoban mga katropa, dili basta-basta ni. Ha?
6: Suna 2026.
5: Ato ang atagad o pagtagad mga katropa kay karong adlawa, ang State of the Nation Address, mga katropa, ni ato ang presidente. Unsa ba ato ang lauman karon sa ato ang mga world, sa ato ang mga madlang people? Unsa ba inyo ha karon nga giunahon na nga maayong kiniganing i-anunsyo? Kaya doon na narabay mga pasiuna mga katropa nga pag-anunsyo karon na aning pipila ka mga senadores na to, mga katropa karon nga mga panahon na. Matod pa nila, dili ko na sila mo tambong, ha? Kaya alang kanila mga katropa, human naman sila sa ilang expectation. Pero murag pangit paminaon mga katropa, kung mingon ka o dili ka mo tambong nga ikaw mga katropa, kuan man ka kanaganing sulugoon mang gyapon ta diha sa tunga kataling bando na tay katungod nga mo tambong mga katropa.
6: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
5: Sa tuwa nga pag-aginod sa unahan, mga katropa, naghahanag mga kasikas karon dito sa kauluhan. Doon na yung mga kuwerpo sa itong kapulisan na pwede rabarang naghahanap yun yung mga polis karong ipagkatag. Eh. O niya, doon na po yung mga prior sa mga kuan, ha, kiniganing tawag na ito ni mga katropa. Alas 4 magsugod. I hope nga on time, no? Ang kining zona sa tuang El Presidente. Onya tuanat yun tayo nakita dito mga katropa nga na diffuse kuno nga bomba. Nako, ha? Nako. So, naman na ron mga katropa, ha? Basinog ka na ganing patik-atik rana para nairason nga makasulo dito nga ito ang mga militare. Onya mga katropa, doon na po tayo. Gusto po nga pakisairan ka ng mga katropa ni nga panahon na gumikan lagi. Kaya kini nga ito ang mga katropa ang coverage ka noon. Dari sa ito sa Dakpan Sarabaw, kita nagatoon. Na doon nang mampun ni mga katropa nga gibaha, mampunan itong milabay nga kini nga simana. Nako, people, mga my friends ni, ha? Si Inday Sara, mga katropa, tuwa po siya dito sa kininga London. Onya, wala siya dog-invite si Inday Sara Duterte sa zona sa presidente, pero ni, kuhan siya, ni decide siya nga muadto sa London Bridge is broken down.
3: Baka kun ka!
5: Tinuot na, kita bakap! Naun sa mantao na ay mga katropa, ha? Nasa sa London Bridge is broken down.
3: Baka kun ka.
5: Dili lagi. Samantala pero dili lang broken down mga katropa. Tuwa sa London na si kining kuan ato si VP Sara. Gani karon panahon na siya mga speeches mga katropa. Og sa to nga pagparing ato sa unahan mga katropa, niya na karon ato ang sparring partner. Dili na to ni ma kining dito magkaginod karon sa to ang live coverage mga katropa ha, sa to ang State of the Nation address. Ikalima nga zona sa to ang presidente. Kini kay daghang kinig baon mga katropa ni nga mga pangutana karon mga panahon na ha.
3: Bakakon ka.
5: Anong bakakon man nga? Nalahi man ni ako ang kuandre. Dara de, dara iyang katawa dara. Dara ka familiar mo ani nga katawa ha mga katropa dara. Ayan. Ato ni makauban karon mga katropa wala ing kundiri ang ato ang sparring partner sa ato ang live coverage karon mga katropa sa State of the Nation address sa ato ang El Presidente. Katropang Bricks Flores. Good morning. Good morning. Good afternoon, bro.
4: May hapon, katropang Alan. May hapon, mga tigpaminaw. Kumusta mo? Mga igsoon na mo, nga mga binating tigpaminaw. Diha karon sa kahanginan, sa radio, o mga viewers na to, katropang Alan, sa Facebook live streaming broadcast sa, of course, sa XFM, katropa digital, no? Pwede ta nila makita diha. Tinaw, klaro, walay hazing. Ang ilahang signal nga mapamati diha katropang Alan.
5: Ayun.
4: Now, karong adlaw sumala sa imuhang pasiunang saysay katropang Alan, ang pag-cover na to, pagpahibalo na to karon sa publiko, may kalambigitan aning State of the Nation address sa presidente. Ayan. Ikalima nga State of the Nation address sa tuang pangulo. Ikalima na ni pero doon ay mga pangutana katropang Alan sa
5: naawan lagi naadyo na gina yung pangutana lagi ba?
4: Naaoy daghang mga pangutana karon sa tuwang tuwang mga kaigsoonan gikan sa unang State of the Nation address hangtod sa kaupat o ikalima karon doon na nabay natuman.
5: Yan.
4: Doon na nabay natunol nahatag na offer natanyag no ang ato ang pangulo diha sa iyang mga programa kumikan kay kini usama ni ka kuan mangod kini bang ginatawag katropang Alan no nga constitutional requirement no sa usa ka presidente nga mo report siya ngadto sa kuan ngadto sa Congress
5: ba, no?
4: Oh ngadto sa Congress para sa iyang State of the Nation address. Now dito ipabati niya iyang unsa iyang mga programa unsa mga development nga nahimo during sa incumbency as president. Namo ni ginapaabot karon sa mga tao kay daghan baya kayo mga panaad ang ato pangulo katropang Alan.
5: Ang akong gipangita diri karon na kay kung pangutan natong isgutan do natoy nabalita nato gagarin ang buntag kuno sa tuang express balita sa buntag. Si congressman na Sid Ungab nay upat ka pangutana.
4: Upat ka pangutana.
5: Do daghan pa daw ang iyang gustong ipangutana pero tinud ang upat.
4: Tinud na katropang Alan no kay kuan siya kanabang mga kining basic nga mga programa sa presidente kaniadto nga iyang gi
5: pahibalo.
4: Oh, nga

0: Pangalan nga barato ang bugas. Kana palito na to ba?
1: Kaya kita mismo tanan, no? Walay pili.
0: Oh. Mm. Palito na to, dili ka nang ayuda nga bugas.
1: Oo.
0: Nga
1: subsidized lang.
0: Oh, subsidy nga barato. Mm. Programa gikan sa gobyerno nga morabag palugi ang negosyo sa gobyerno katong pangalan.
1: Kaminti palugi kay mag-subsidize ta. Like for example, kaning NFA, di ba? Gipalit na to din sa Vietnam, pila ka rin tag 45 to 50 ba ni? Ibalik yung tag 20.
0: Di ba lugi ah?
1: Lugi kita.
0: Oh, sobra pa sa 50% ang lugi katong pangalan.
1: Mga ganito nga uban, nagsulti nga, may payahatag lang sa itong mga magbabaol. Kay mag-subsidize sa malanggaling ta. Di ato na lang siguro pong ipalit ni sa itong mga magbabaol o nindot ng presyo ba sila mga palay.
0: Amin mo katong pangalan, no, kung kining unang panaad sa itong pangulo, baratong bugas, unya ligon ng agrikultura kung mag-uban ni sa katropang alan. Purting ligonan na to, this Pilipinas. Wala na siguro yung magyaw-yaw ng mga Pilipino, guro. Gumikan, kaya itong mga farmers magod katropang alan, mauni naghatod sa tuang lamisa o pagkaon. Mauni, mabitaw na yung ginatawag ganyan ito katropang alan o kanato, hantod sa pagkakaroon, ginatawag na ito ni nga backbone sa tuang nasod, ato mga mag-uma, backbone of the country. Kaya sila, ang ato ang isaligan, nga magdala o mga pagkao nato sa tuang tagsa-tagsa ka mga lamisa. Now, kung wani niya mahatag, eh di modo magreklamo gina mga tao.
1: Karong mga panahon na katropang BRICS, no, gideport dito sa tuang bago nga PNP chief, no, kay wala naman ni si Kuan katong Nartatis, no. Gikonfirma niya nga dunay 51 na ka mga taong naristo sa zona. Paspasan nila ng mga aristo, no. Onya isa dito sa mga gipangutan ako na intriga ko ani ba kay wa kay ko nakadungog na ko ani kining Pax Silica. Nakadungog na ka nang Pax Silica. No, Pax Silica. Pagkay ko ka gets aning unsa gyud ning Pax Silica mga katropa. Isa ni sa ilang gipanawagan. Delikado kuno matud pag kini gumikan kay ang control sa langyaw mga patigbabaw kini diri sa tuwa kini mga tumura ba nato karon na katrobang BRICS ni mga EIEI di ba? Unya kini ang Pax Silica manggod usa ni ka inisyatibo nga gipangunahan kini sa US Obey para sa industriya sa gitawag og artificial intelligence o kini nga semiconductor nga ang buti pasabot ani mas palig-onon pagkano ang supply sa teknolohiya og computer chips og bawasan po ning pagadependenta sa piyesa dito sa China. Daghang kiningon na rin, no, Tupac Silica. Gipang dakop. Gipang dakop. Apil sa gipang dakop nung nagsinggit, no, Tupac Silica. So, sa
0: may pagkasabot, ani, kanang walao na nila kining ato ang freedom of expression katropang alan.
1: Mauna, kay, mauna.
0: Doon naman tatay katungod nga mo express ato ang rights. Dabay na sa tuwang konstitusyon nga sa tuwang Bill of Rights ba? Ito bang alan? Now, huwag ang ito mga iksong Pilipino magsinggit o pagsupak may kalambigitan na nag-i-propose sa itong gobyerno, may labot anang imo ginasulti ka ito pang alan, ipangdakop sila, no? Medyo murag questionably, maka-question yun ang mga tao ani ka ito pang alan. Basi, na-worry ta ba? Basi,
1: Naamagoy mandato si PBBM prior sa iyahang adlaw karon, no? Sa iyahang suna. Ningon na siya nga tagaan niya ang tanan o kanang freedom of expression. Leeway sa tanan nga mga singgit niya sa kadalanan. Pero, giingon po sa mga ato mga otoridad, pwede ka magasinggit basta ilang paghimo ka ng mga any untoward nga mga reason ba nga dakpon ka. Kaya kung mulang pas na pugka din na sila hapon nga protocol na at stake niya ang security sa tuang presidente, na sila reason nga dakpon ka. Pero nagatutok na din himangod katropang BRICS. Excited ta kay sigurado ang sa may imuhang naunabi, malitok baka niya karon ang pangalang Martin Romualdez? Na ipapriso na?
0: Sa bagay katropang alan, no, kay og
1: corruption lang yun yang gisgutan ron yang pagisgutan
0: balikan ginato ning balikan gininiya katropang alan kay pangutan-on magisa sa mga tao ani karon kumustahon gisa sa mga tao kung kumusta na ba ang iyang mga promise dunay laban batok sa corruption so dunay say campaign against corruption
1: number 1 na
0: gipasiata baya sa palasyo sa Malacañang katropang alan produce por santo nga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mo'y nag-abli, no, sa isyo may kalambigitan sa flood control scandal. Di lang gina kay isyo lang, scandal yun, no? gumikan kay it involves sa billions to

0: trillions of pesos nga people's money kini, allegedly. Kwarta kuno ni sa mga tao nga allegedly gipangkaw-kaw, gipangkawat sa mga kawatan nga mga naarap po sa gobyerno.
1: So kung wala si Marcos nag-anunsyo ani, wala tong giingon niya, mahiya naman kayo. So kung wala to, di gyud ani di mauting kay Katropang Brex.
0: Seryoso siya diha karon sa pagukod sa o kinibang pagpatunhay sa corruption Katropang Alan. Siyempre bisag kinsa naman siguro mo atubang sa to Katropang Alan, moingon siguro nga una na to siya dakop. Una siya magpapriso, una siya magpapusas, di ba?
1: Pamatud isa ninyo, pamatud isa.
0: Gingon man po ni former speaker Martin Romualdez nga ang naguna is ang palasyo sa Malacañang.
1: Mo'y nagplano.
0: Mo'y nag-head sa budget. Mo'y nag-approve, mo'y naghimo sa budget o nag-approve. Ang gihimo sa Kongreso is deliberation lang. Unya pag humat deliberation anak Katropang Alan kay kulangan pa man insertion dayon.
1: Martin iyang gisulti mura siya ganing dili man ni blasphemous ning warning mayon ta nga mura siya nagpaka Hesukristo ba. Siya ang anak do na siya amahan mayon karon ang anak nga ang amahan mao'y nagplano igor ako nagpatuman sa plano sa Ginoo. Unya kinsa man pod ang espiritu.
0: Saldiko. Tinuod. Now, sa tinuod lang, sa tinuod lang, ikalipay na to, ni, kung ang kampanya sa to ang presidente is to kuan ba, kanabang limpyuhan bitaw kining corruption, kuan niya ba, kanabang iyang ilhon i-identify o kinsa ni mga tawanan di sugoon niya karon mga ahinsa sa gobyerno no correct. I-identify sila ang problema lang Katropang Alan kay mura mag ka na bang ironic ay Katropang Alan kung paminaw na to mura tag ginakusi ang ato ang kibot Katropang Alan
1: kung nga priso naman
0: kung ang mga nanginbestiga utro po nga mapasanginlan
1: ang kayo ni kani karon katuningon siyang mahiya naman kayo ang problema kay ang yang ipangsultian walang mga hiya.
0: Pero dili ba ang sa tinod lang kaniya Katropang Alan katong mahiya naman kayo naran dito sa tubang niya ba pwede rato niya waklihon ba ano to siya kilid.
1: Pero makayot ha kay para masayod na ato ang mga kaigsunan na ito karon no atong gisguta mga diri ang kining mga pagpangandam na ito sa State of the Nation address nga ito ang i-cover mga katropa to and through yun eh. Kay naputay mga puwersa sa gawas nadiha sila si Marvin Ibano, Jovette Espanyol o si John Marata mga katropa ha, makahatag ni sila o kanaganing balita sentimento sa katawahan ganina nadunggan ako gina katropang BRICS sa sentro no. Nato yung na-interview si Marvin Ibano na ay naghatag og 10 Davao City ha sa from the scale ba 1 up to 10 so pila man imuhang igrado or kini imuhang scale sa performance o giniba ka ha kinatibukan nga gihimo for the past few years ni Bongbong Marcos ang ato nga presidente na iuban 1 ayoban kay katong isa 3 pero na isa babae to nagingon siya 10 ayaw na pag-explain basta kay 10 ang ako ang grado katawa ko ni Juan ni Marvin mura ba siya di masugot. Mamad yutong yan mamad yutong yung rate di ba and mind us si Bongbong Marcos tao lang po siya dili siya perfect and kabalutang gusto yun niya nga magdumala sa Pilipinas nga ipakita niya nga doon natin bagong Pilipinas. Galing lang kay naalang po yung mga weaknesses po ng ato ang presidente. Labi na kung leadership ang itong isgutan. Morin na pa na matigdan sa uban. Pero sa other side, kung mutrabaho yun siya katropang BRICS, naghanda yun na yung agi. Pila ka higayon nga niya ni sa Mindanao, gibisita niya ang kining barn. Gibisita niya ang kining mga nalinugan o nabahaan dito sa Jose Abad Santos. Gipadalaan niya kini o kini mga sakyanan gani nga pang emerhensya, no? Ang Davao del Sur naka-receive pa. Davao de Oro, I believe, murag ning simanaha ata. Doon na siya ay schedule. Katugan ni nauntol katropang BRICS na tumilabay ng mga simana. Iya tong ipadayon kay wa do siya kalimot. Pagpangapod-apod og kini man kayutaan sa under aning Department of Agrarian Reform, no? Iya man lagi pasigarbo nga napangapod-apod niya ang mga yuta. So sa other side, di lang kay pagtutok sa corruption napoy nahimo ang atong presidente. Ang iyang pagtawag kay Trump from 19% ang atong tarif karon ni baba og 12.5%. Right? Itawagan niya si Trump. Oh, nga Trump, ibaba-baba mo na yang tarif, no? Yang gipangayo hinoon pod katong 10% pero 12.5 ang gihatag ni Trump. Sa mga kining pang export nato nga mga produkto, no? So, with that, appeal yun ni siya hapon nga gina-expect nato ha. Siya hang i-mention siya nga sona. 1 hour og 20 minutes kay nagpractice sila sa Malacañang ningon si Ate Claire nga what's lang mag-expect? Tuloy-tuloy daw si Kwan? Si PBBM siyang pagbasa. And lahi ra gyud daw pag iyaha daw nga agi. Lahi man ang sa una mga katropa kay di ba? Namad yun kay writer na katropang Bricks. Siya mo daw gasulat na ni. Siya mo daw nakibaw siya sa iyang isulti niya.
0: Siya gihimo. Siya gihimo.
1: Siya gihimo. Wala na siya nagsalig pa itong kanang
0: writer,
1: iyahang...
0: Writer, mga speech writer?
1: Oh, speech writer.
0: Wala na. Now, yeah. Siguro katropang ala, no, ato lang i-review ang katong previous nga mga kuano programa sa itong presidente kung pila ang natuman. Kaya allegedly, at least ang itong presidente doon na siya natuman at least nga 42%.
1: 42%?
0: 42% out of 100. So
1: dako-dako na po nang rate ng
0: politiko. Dako-dako na pre buya katropang alam. Pwede na nato ni ikapanghambog sa tibok kalibutan. Presidente in 5 years term nakahimo na sing unani nga porsyento nga programa niya gyud nga kagalingon.
1: Wala pa gani hangyo ha. Dito na.
0: Now. Base da karon sa iyang kuano. Doon na may goy baratong bugas, ligon nga mga agrikultura, madungog mong ginato na left and right, right to front nga mga kuan ba, kanabang question sa mga tao, katropang alan, hae ba ang baratong nga bugas, wa man. Since then, atong panahon sa kampanya 2022, katropang alan, mauni nasa kinibang talk of the mouth ni President Bongbong Marcos, nga himuon niyang tag 20 pesos ang kilo sa bugas para sa mga Pilipino. Na mo po ni ginapaabot sa mga Pilipino, nalipay ang mga Pilipino ni ato katropang alan kay at last DI presidente nga mohatag og taga 20 pesos ang kilos bugas. Now, ligon nga agrikultura. Now, gingon diri karon nga nagpadayon pa ang pagpalapad sa Rice for All og suporta sa mga mag-uuma. Doon na dai kining programa sa karong katropang alan no, nga Rice for All. Pamaligya ni ngadto sa mga barangay-barangay sa tibuok Pilipinas sa tag 20 pesos ang kilo.
1: Sumoto ang saad niya nga ang bugas na tag 20.
0: Tag 20.
1: Ana-ana.
0: Pero ang ato ang mga pagsabot ani katropang alan no is kuan ba kana bang basic nato nga understanding is kanang tag 20 pesos nga kilos bugas makita nimo na dito sa merkado. Open for all.
1: Dili lang kay ipili-pili lang nga to sa barangay.
0: Okay, kining mga Rice for All karon sa programa sa tuang gobyerno katropang alan. Piliyon man ning mga kinsa to pwedeng kapalit unya pila ra pud ka kilo ang palit ang pwedeng mapalit niya. 5 ngatos na pulo ra pud. Now, wala gi usa ka Pilipino nga makapanag-iya o makapalit og usa ka sakong bugas. Kuan ra gina kinilo ra gyud, no? Karon sa agrikultura pod, paligunon atong agrikultura, ang usa sa mga makapaligon sa agrikultura katupang alan is supply sa tubig.
1: Now, nagawa man ang irrigation.
0: Ang diba? Irrigation nato kumusta? Doon na ba'y upgraded na ba ang ato ang irrigation? Murag ato ang mga irrigation karon puno ng mga lapok ni uban eh.
1: Nanobra sa Davao City, nanobra tong irrigation.
0: Nanobra, nangawas na gani, no? Abot bangkal
1: eh. Miabot sa Taal. Miabot dito sa balay ni
0: Presidente,
1: ni Torre pod.
0: Ni Torre. Di siya may problema katropang alan kay ultimo gani balay si Presidente abot gani. Siapa?
1: Bagulbol siya kay lagi daw mo na resulta sa irrigation diri sa tuwa sa Davao City.
0: Kabalitaan ka dito katropang alan sa parang mayor man yata si former President Rodrigo Duterte nga panahon nga magbaha diha Moapil og tak-tak sa sapa ni si former President Rodrigo Duterte kaniadto.
1: Okay, kay mo na iyahang
0: paborito nga. Kailangan nagatang masasapa ng iyang balay, good.
1: Oo, oh, yung siya nga. Nga na naman ka din, Mr. President. Ako man ganin nag-ong-ong niya mo. Diyan sa Taal. Oh. Naka-agi ko diya. Kaya diya, mami, sa una, tigagian yun na sa may Taal.
0: Oo. Oh. Oh.
1: Now, diha yun, daplin yun ang sapa. Daplin yung sapa. Niya paliko
0: sa,
1: eh.
0: Sa tinood, ang Pangulo, apil-apil po siya diha karon sa mapiktuhan sa baha katong pangalan. Now, ito nga, balikan na ito katong pangalan.
1: Ito sa aligasyon na nindo ito,
0: patubig na ito sa mga sa agrikultura. Meaning, parang ginapangga na ito katong mga mag-umangan. Kung ang senior nga Marcos katong pangalan nakahatag og masagana 99 kaniya ito kung imo mahinumduman, mga seedlings kana nga maka-provide og daghan nga bugas, no? Abunda nga bugas. Alang ato sa mga Pilipino. Plus, katong mga yutaan kaniadto katong pangalan, dunay kuano, dunay programa ang gobyerno kaniadto nga dapat mag-provide gayod og dako nga luna para sa panguma. Yeah. Dili hutdon og kuan kini bang panlitan tanom kag tubo, tubo na lang tanan, dili nimo tamnag mais, tamnag humay, no? So, mawala ng kuan, mawala ng consumption sa mga Pilipino. Now,
1: naay preservation.
0: Oh, pero karon katong pangalan, sa simple lang takayo niya nga sulbad, ang tanaw sa mga mag-uma kung ihatag lang ni sulbaron lang ni sa pangulo, luwas kay sila, ginawa ka ilang baga katong pangalan, babartohon ang number one, fertilizer.
1: Yeah.
0: Abono.
1: Oh. But anyway, from the scale sa 1 up to 10, no, atong rate din na, atong sayron ang publiko, nagkaroon si katropang June Marata, atong sayron, unsay tingog diha sa southern part ng ato ang dakbayan sa Davao. Eh.
2: Live report. Live report.
1: Katropang June, go ahead, kumusta diha? Katropang June?
3: Katropang Alan? Okay, signal.
1: Go ahead. Okay, loud and clear.
3: Okay, katulang alam, katulang mga breaks, mata ka rin din sa may barakatan. Ay, di naman po yung operation, ito mga kapulisan din eh. So, ato po ni, ato po ni Taimuslan, ang higayin ka rin, hari makapangitan na ta sa mga pinagay. Sino lang nga mag-uuma, katulang mga breaks, katulang alam.
1: Kana.
3: So, isa iyang i-average. Karon sa to ang Japanese sa to ang presidente karon weekend sa 1 up to 10. Lata karon din sa Tripal Island at yung kaugan ang isang sa mag-uuma. Din karon mga panahon na nagpahulay po niya. So ang ito na po nagpampahan ang tao din. So yung ito karon sa Tripal at yung kaugan si Katripal Island Adairis and Sunti at yung si Abit Story Show. Mga paan natin mo? Dumay na ba kang nag-uma?
4: Duwe-duwe na good.
3: Okay, sir, magutahan na kami mo. Sa inyong pag-uma, karun, unsay inyong dibati karun, kahintang karun sa inyong pag-uma?
4: Na, akong hayop, akong ibaligya, kaya ito ang mailon dito sa uma. At ital ko gustin pa. Karun, mukhang presyo sa ite, abuno, medisina, sa uba,
3: sinayang ko. So, makakaon.
4: Okay.
3: So, mangutahan na ko nino na ang may state of the nation address na rin sa atuang presidente. So, nasayod na rin ka mga na ang mag-accomplishment ihatag atong presidente. Para sa inyo, gikan sa uno, hantod sa pulo. Yung sa may inika average kung wado nino atuang presidente.
4: Bayara ko sa number one.
3: Number one? Mas maayo ka lang. Ano magiging number one na magiging mo ha?
4: Ano ka, isira na ko. Pero pag ingos na ni Madam D.P. Sara. So, i-number one ako siya.
3: Number one lang.
4: Number one lang.
3: Okay, ito pa nga lang. Ito pa
1: rate. One layang rate.
3: Yes, oh. Pwede mo na pag na. Kung sa may lamang na one magiging. Okay, pero sa mga lamang one na magiging mo natal.
4: Zero, lagi ganoon pa. Kung sa mga si D.P. Sara naman nag-ingos po sa ilang mga presidente. So, agi pag-isip number one sa ko.
3: Yes, katupang alam. Kasi naman ipagutan mo sa tuhang dipinsuhan ka rin. Katupang alam.
1: Diha, sayang observation, no? Sa tumilabay nga zona, doon na ba'y nadumduman niya nga natuman?
3: Dapat natuman atin dipanintin sa una nga sa iyang sila.
4: Amot yan.
3: Dapat natin kagbantin din yung bugas. Kapila naman ang dipansuran. So, wala.
1: Sige, ang katakatan ha. Si Tatay mag-uuma. So, one ang iyang rate kang PBBM. Okay.
3: Yes, katubahan. Katubahan, wait. Okay. Sir, sa ato ka na ikan yung sir, kanungan ni mo, hindi na para sa iya, kundi yung people lang ni mo sa ato ang DP Saran. Tama. Ay, kung wala pa siya gindos ni BC, tapos din po, so, sino good?
4: Sir,
3: eh? Sino ka? Huwag na nakalag mo. Ayaw bang papa ka ni Ando? Sa una, sa una. Kung kami mo ang ika-hotpag na, dito rin siya siyang papa ang chat. Iya ka rin.
4: Maray mo yan ba? Kung mga sa kabangan ka rin?
3: Muragi ka na ako naman yung nagtabi. Kasi tayo nga ito ang dipursuhan ka rin katrutang alam, katrutang good. So, ang kanalang siguro, katrutang alam, ang ito ang pagtangay o ang opinion. Dito sa itong mga kaisunan, nabili-abili sa
0: barakatan. 1.1 lang, unsa? Hangyo o lang ako ba? Wala kasi kung hindi.
3: Maugani, katropa nga, breaks kay ang iya, o wala pa daw gi-indus ni BP Sara, a zero, gino.
0: A zero?
3: Wala kay, galing kay gi-indus man, ay, bilang respeto niya, kan yung BP Sara, bili, respeto niya sa office binti. Mani ka rin siya, mani ka rin na, nakatabili sa pamilyang Bilya o Torres, bili ka rin sumay puro kasi ito, Yes, aturok please, Barangay Barakatan po nila itong Dakbayan sa Davao. Alam sa mga kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, Katrupang June Marata, Ekotin News.
2: Live Report. Live Report. Suna 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Ayon, diga salamat kini mo katropang June Marata. Kato siya katropang BRICS sa magbabaol to diya sa may area sa Barakatan.
0: Barakatan Turil, no?
1: Anyway, si speaking of Indesara Duterte, gidugok siya dito sa magkatilingban dito sa London. No, makaingon ta og diha na lang ka puyo dai sa London dai kay suko na ba si mo si
0: Atikle,
1: si Abante.
0: Ngano daw nga sige magingon nga sige naman ni laroy-laroy ning atoang vice presidente.
1: Alang kanya pag laroy-laroy daw wa do nagtrabaho niya. Gibiyaan daw
0: niya. Sige bakasyon ba no?
1: Iwan man yun, like budget no, hindi bakasyon na lang hinon.
0: Same likewise katropang Alan sa tuang mayor sa Davao kay di ba bago lang na nigula ang isyo may labot na po sa tuang mayor nga allegedly gikan daw ni sa Spain ni Solug Bar samtang ang mga Pilipino diri gibaha.
1: Di man to siya. Okay, medyo nipis-nipis naman tog aping namurok.
0: Fake news to.
1: Namurok pi ani ron.
0: Fake news to.
1: Kay kwento kay falsis gikan eh.
0: Hasta kapilar man gud na katrupang Alan gud paghimo-himo mga kuan gud. Karon pa panahon na. Doon na ni mga AI ba nga pasayaw na magani ng picture kana pang kana lang kana pang kuan kanang tao lang magliok-lihok dili nila kaya
1: kun na ron ang AI halos itunol na si Moha diha gusto ka magtuon na dayo sila mga format din agunsao ni mo nga makatun ka haod na kaining uban diri mo himo-himo mga kabataan karon
0: wala na kayo lupigan na ta
1: musalo magani kanang way tubig nya pagtan-aw nimo sa kuan sa ilahang sa tawag ni sa video ni salom na sa tubig pero ni ambak na dito nga uga. Nanay mga kuan na ready-made na daan mga kuan. Imo na lang ibutang imong picture dito.
0: No, balikan na to katropang Alan no, ang mga punto nga angay na tong
1: mga no, atuang i-expect karon.
0: Kay natuman ba ni kay siyempre panaad dapat matuman ni. Matuman katropang Alan kay programa man ni. Programa man ni sa Pangulo God. Actually gikalipay ni sa tanan nato nga mga Pilipino. Hindi ko naning ang mga matang sa problema. Now, balikan na itong lig-on ng agrikultura. Definitely, makaingon ta nga siguro palig-on kay mahal man daw ang presyo sa kuan. Hindi bang fertilizer? Mahal po daw ang presyo sa mga pesticides.
1: Dili siya mapantay, no?
0: Oh, so, paunsa karon mabalanse ang gasto sa ito ang mga mag-uma, diha karon silang kita. Nganong kita, nakahisgot ang kita katropang Alan. Gumikan kay ang buying, market buying karon sa mga produkto sa to mga mag-uma, barato ra. Barato ra katropang Alan. Let's say for example, kupra. Okay. Kay kining kupra baya usa ni sa mga gikampanya sa presidente nga kamo mga Pilipino mananom mo og lubi. Oh, coconut tree.
1: Tree of life na to.
0: Oh. Mananom, para makita sa amin mo pagkita in town ani karong panahon na katong pangalan nga ni barato naman pud ang kupra.
1: Mo barato naman nating harvest.
0: Oh. Atong nakalabay nga bulan 36 pesos per kilo na lang.
1: 36?
0: Oh, 36 pesos. So sato pa
1: katunang ang usa ka kilo katunang linugit gyud.
0: O gilugit tapos gipaoga.
1: Gipaoga. Oh, kay naman ni tinibuok.
0: Oh. So ang usa ka kilo nga kupra dili pwede nimong ipalit og isa kilong bugas. Kay tag 50 size to 60 man ang kilo sa bugas karon.
1: So dili siya match.
0: Oh, dili match, mismatch.
1: Mismatch.
0: Yeah. Oh. Now, nagpadayon ang pagpalapad ko no Hinoon sa kinibang ginatawag nila Rice for All og suporta sa mga mag-uuma. Ah, modo ni suporta nila pamaagi nila karon nga Rice for All. Pero mangutan na ta sa mga mag-uuma, naabtan ba mo diha bugas? Kining ginatawag karon sa Malacañang sa presidente nga Rice for All program para sa mga mag-uuma, isip kabahin sa iyang suporta ngadto sa mga farmers.
1: Kanang all diha.
0: Oh.
1: Dili na tanan.
0: Pinawa! All din ang itong pinili.
1: Rice for all, pinili.
0: All gyapon.
1: All gyapon.
0: Okay. Kaya na kay listahan dito nga 100, niya mataga itong 100 kabok, all gyapon.
1: Rice for all, the 100 in the list. Unya, limited lang po na siya katrobang bridge. Di magka pwede magpalit lagi sa kasako.
0: Dili gani. Kay narana sa 5 to 10 man yata 5 to 10 lang. Kilo katrobang alan. Nga pwede ni mo mapalit, no? Nga tapos sa... daghan pang mga interview unsa man jud imong capacity do na ba kay buying capacity
1: mo ba kana ganing daotan kay ka nga ni duol ito kay palit kag barato.
0: Oh,
1: kay kuti-kutian pa man kag maayo. Interviewer ka kag maayo basig nangilad pa jud ka. I-charge pa jud ka ikaw gusto kang pertubugas inom pa jud ka ngilad ka
0: pinawa. Kuan man ka kining lapad man kag bugasan lapad man kag ganang humayan
1: basig imo ni ibaligya ra pud ito ha mamakyaw ka. kay ang lisod mangud kay kitanan karon puro pagduda eh.
0: Para gina ang trabaho sa uban kaniya ito katong pangalan na mabalik rapod nga ito nila ba. Now, pero panayon pa kuno gihapon, bisan pa man niya ni karong mga programaha sa gobyerno, nagreklamo gihapon ang mga Pilipino katong pangalan sa taas nga presyo sa ubang pagkaon o dili hingpit nga nasulban ang isyo sa food security. Kaya food security maning usa. Now, kini katong pangalan, ikaduha, laban niya batok sa korupsyon. Now, gipasalig sa presidente kaniya ito nga iyang ipabilanggo ilhon ang katong mga corrupt na mga officials.
1: Ah, nga preso eh.
0: Oh, preso man, pero...
1: Number one na preso, si Bong Revilla.
0: Pinawa!
1: Kaduhang na preso, si Jinggoy. Ah, preso.
0: Pinawa!
1: Preso. Si sunod nga na preso, si Kwan, Marcolita.
0: Pinawa! Pero nakagawas naman daw.
1: Ah, si Estrada.
0: Oh, Estrada lagi, si Jinggoy.
1: Si Jinggoy, Estrada. Oh. Si Revilla, Jinggoy, o si Marcolita.
0: Si Marcolita parang nakagawas na yata.
1: Si Marcolita?
0: Hoping na tinutong mga ni...
1: Hindi ipagawas kay karon man celebration sa ika-112 nga anniversary sa Kwan.
0: Nakiselebrate lang.
1: Nakiselebrate lang to.
0: Nakiselebrate lang.
1: Ay, nasi polso. Nai-polso si katropang Marvin. Samtang doon na kita, 20 minutos na lang atong paaboton katropang Briggs, ha? Mag-suna na atong presidente. Pero ato sang sayron si katropang Marvin Ibanov, eh? Asa napitan ni si katropang Marvin.
2: Live report.
1: Yes, katropang Marvs.
5: Katropang Alan o Katropang Briggs na ata din karun sa may Magalian District ng itong syudad sa Davao, alang sa ito ang pulso ilagi na karun hapuna ang zona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Atong inabila na itong mga kagisuunan din ilabi na itong mga nakastandby kanunay. Talking about nga itong rice, mga katropang sa taong hindi sa ito ang mga vendors sa ilang masulti ni ini mga katropang sa ila ma'am. Mama, yung hapon! Okay, ma'am, sa XFM Davao. Ma'am, kabalo mo nga zona ni PBBM karong hapon?
6: Wala
5: mo kabalo.
6: Wala mo
5: kabalo. Wala mo kabalo. Wala mo
6: kabalo. Wala mo
5: kabalo. Pero nakaroon mo kung ihong.
0: Di na ginigaw mag-ilabot.
6: Wala mo.
5: Karong hapon, actually, ang zona ni PBBM, kung sa inyong panglantaw lang, ma'am, kaugalingon, ang sabay niyong lauman, kung galing, makapamina mo sa iyang zona.
6: Wala siya tulos. Wala siya tulos. Wala siya tulos. Wala siya nabuhak. Wala.
5: Mag-rate 1 to 10. Sila yung mahatag?
6: Zero.
1: 1 na gano'n sa'yo. Zero yun ka.
5: Okay. Ayun. So, sa'yo yung ika. Talking about meaning, kung nakahinumdum pa ba sila ma'am, meaning isa at nga 20 pesos per kilo nga bugas. Hi ma'am, ayong hapon sa Exa Time Davao. Usan na time si ma'am?
7: Time 6, in this 19, 16, okay?
5: Para nabati ni ma'am, nabati ni ma'am. Dili tong 20 pesos per kilo, pangkakatropa.
7: Pwede ito yung pasabot ato.
5: Ano na complete sentence? Aso na, okay, by the way ma'am, kung sa banda, nakiplano mo tanaw sa zona ni PDD?
7: Wala dito sir, wala dito, wala mo. Naminda na lang ni, makakwarta pa ni.
5: 110, pila imuhang mga ta?
7: Kuan. Negative
5: zero. Okay na. Gumawa siya gila, mama. Matay may mga na mga katropa. Sige lang, nagkang kayong salamat, mama. Makumala ni sa zona, usabay gila umani mo ng mahimo ni PBBM. Napasay isa katuig ang bili. Kami ito.
7: Ito, sa ilang siya termine mo, pinag-anagin siya. Last na lang. Kasi, basta lang.
5: Ang mga klase niya, butan imo ang gihan doon siya.
7: Ay, ito ang malagit niya yung mga desisyon sa kinabuhay niya. Kung makapatawali, unan niya si Ligo.
5: Sa best of thing niya, ilang taong pauli ako pati sa Yaha, ma'am. Sa ganito.
7: Pauli ang si Digong. Kabalo siya.
5: Nagang salamat, ha. Pwede, pangalan na ito, ma'am.
1: Sige, Katropa Marbs.
7: Gani.
5: Net. Nagang salamat, ma'am. Nagang salamat sa inyo. Yes, Katropa. Alano, Katropa Gabrix. Ato ang mga kaisunan din sa may Pagalianes. Street Director sa atong syudad sa Labao, lang sa atong pulso ng Pilipino. Kinyong Katropa Marvin Ivano, XFM News.
8: Live report.
1: Mga taga Magallanes, no, mo to ilang nga pulso mga katropa. Nakasulod na sa kuan sa Congress kini nga building, no, si PBBM nagig-meeting na kini siya ha mga katropa ng mga membro sa gabinete, nagsabot-sabot na sila kay mo pagbinuang diha. So makita na to diri mga katropa.
0: Ano, sa holding area katropa
1: sa
0: ala,
1: holding
0: no?
1: Area.
0: So, oh, ready ang na presidente.
1: Murag sa likod lang na ata katropang BRICS.
0: Mm.
1: Kay nakasulod ko one time din ha katong kang Gloria Macapagal Arroyo pa. Nagatambong ko ganang zona ni kuan PGMA. Murag likod lang ana ang portion diha ang holding area eh. Kaya sa likod mo sila muagi po. Nya, diritso na kini sa katong session, sana, ilang kondya, ilang session hall, no? Din mag-gather dito mga katropa. Puno, puno, puno. Nya, pero nakaitom na ang katong mga minority blocks sa, kuan, sa Senate, nakaitom.
0: Kaitom sila?
1: Oo. Oh. Dili, first time niya
0: naka... doon na sila message, ano?
1: Oo, oh, na-message na. Gustong ipabati, sila si Cayetano. Pati bang... si Aimee, nakaitom po siya. O niya, kato yung paboritong bag nga mahalon nga crocodile.
0: Pinawa!
1: Niya, nakaitom po.
0: Uy, nanganak na siguro kami tawag naman to.
1: Oo, oh, tama. Dahil no, kay buntis mo ito niya agay.
0: Pinawa! Butoy mo ito kayo.
1: Si Attorney Raymond Bato na siya i-text rin, no? I-reaction. Siya makabangon pa si BBM. Lisod ni kay pangutanan niya. Lisod ni kay wala siya'y political will para maka-recover, close to impossible. Kinahanglan niyang magdumala, bisan pa og supa kini sa iyang kaugalingong interes sa politika. Kung mao ka na ang gikinahanglan. Paubsa ang presyo sa mga palaliton, pasakaan og kaso ang mga sad-an, walay kahadlok og walay pabor-pabor. Ibalik ang gikawat nga kwarta sa katawhan, ipatuman ang balaod nga patas alang sa tanan, og ipakita ang klaro og masukod nga mga resulta. Kung puro lamang siya mupahibalo o bagong kapitulo apan walay mapakitang klaro kung kinsa ang gipapanubag, magpadayon lamang ang pagkunhod sa pagsalig sa katawhan. Sumoni ang kang Attorney Raymond Bato. Si Carlo Jose James Torifranca, katong yung mag-isulti katropang BRICS, ingon siya nga Rice for All, ex daw. Huh? Ang Rise for Selected Few, Motoy Check. Ang rate ni Lia Manalaysay kay 5 over 5. Kuhan siya kanaganing 50-50. So, si Lucy Deadas po, nag-rate po siya. Ang rate niya kay 125 imuhang Bayronondre. Mo na rate ni mo? 125 imuhang Bayronondre sa... Lahe po ni mo rate ni si Lucy Deadas da. Akong rate, 125. Sobra man ay mulos ang imong Bayron diri sa
9: Pinawa
1: kantin. Among kantin diri mga tropa
0: ni Kuandro, kasi napay puto si Kuanya, Lucy dia.
1: Napay Kuanya los, mahato di mo diri los kay bisig mga binangkal. Ibaka kining sobrang putumaya balagahi na.
9: Pinawa.
1: Los ha. Napansin na ako, murag puno-puno na dito mga katropa, no? O nabaki nakita diya ang mga foreigner.
0: Kada congressman day katropa ng alam, mapuno kining galeri sa kuan sa Batasan Pambansa, Batasan Complex. Kining kuan ba? House of the Representative katropa ng alam. Sa kada congressman, doon na sila limit yata nga 20. 20 kabuk. So... ay, kada congressman sa Manila, pwede sila magdala dito 20 niya. Tapos, pila ko nakabook sila? 250.
1: Kanang pwede nilang pasudlon, tagalan lang ID.
0: 250 times 20. Pwede naghana. Times 2 ni muna. Ang 250.
1: Ingunahan na lang siya na ang ilahang kuandiya sa sulod, no? Pero layo kayo na katropang BRICS. Kay nakasulod ko diya, bisag naami diya sa kanaganing kilid-kilid nga portion. Gamay, nakaimpananaw sa kanang dinubarog asa ang presidente. Si Jovet Espanyol nasa Rojas Avenue, be. Dunay lihok protesta mga dito katropang BRICS, labi na diya sa Freedom Park. Amot og nakasustener ba ni hantod karo ang mga panahon o kinsa ni nga grupo ni atong Siren, be?
10: Live report. Live report.
1: Yes, go ahead, katropang Jovet. Malayo ba sa kanan nagsinggit?
0: Kasi ano si Kuya Gub?
1: Ha?
0: Na si Kuya Gub.
11: Ayan, katapahan na ito kang
1: break. Kasi may ang singgit niya.
11: Eh, katapahan na ito kang break live sa Dere Carino sa Freedom Park sa Davao City. Kung asa gipahigayon, no, kinigit sa kapliyok protest sa ilman, mass action, no, magitambungan sa nagkalain-laing sektor, katropangalan, lain-lain kinig ang mga grupo, mga katropa, at no, sa kining ikalimang State of the Nation Address, o so, na sa tuwang Pangulo na Presidente Bongbong Marcos Caro Adlawa. Gani ang naadri na ito ang naobserbahan, nagtigo manining ang mga kalihukan ang mga miyembro niini nga bagong alyansa makabayan. Ingon man ang kabataan party list, no, makita usab nato diri pipila ka mga youth advocates, mga uban pa nga mga people's organizations, sa gani duna po diri ang mga miyembro, no, sa kining simbahan, katropang alan, katropang BRICS, sakit na po kini, no, pipila ka mga pari na nagduyog, no, sa kining gipahigayon nga mas action mga katropa kung asa ilahan ipaabot ang ilahang mga panawagan o reklamo, no, batok sa kasamtangang administrasyon. Gani doon na tayo mga naobserbahan din, no, dagay-dagan din mostly sa ilahang tanan katropang alam katropang BRICS nagdala o nagkalain-lain na placards na human streamers kini mga rallyista na nagpapasig din, no, sa ilahang gusto nga maitabo ilahang na asakit kini man ang gusto nila na matubuan sa kinigitin tayo nga sona tarong hapo na gani sa dito nga una na hinabi, no, kining kabataan Southern Mindanao Region head nila katropang alang katropang BRICS siya po di kanda matod niya na zero daw ang ilahang i-grade, no, ilang i-grado alang ato sa Pangulo ng Marcos tungod kay wala po na sila'y nakita na igo na mga lakang, no, na matod pa nakapaunduag sa kinabuhin sa to, mga ordinaryong Pilipino. Samtang katropahan na katropahan na BRICS, no? Doon na po tayo mga naobserbahan dali na mga placard mga sa dunay panawagan na tanang kurakot dapat silutan, no? Sa panasakuan mga naobserbahan dali doon mga piling na imperialismo kung bago na ko na sa tuwang nakita na sa panawagan na kurakot na araw na kurakot na kurakot na kurakot na kurakot
1: na kurakot
11: na kurakot na kurakot
1: Wala pa sila mga RPG diya, gisunod.
11: Kapag sa karang gabasa lang sa Papang Brick, wala tayo naobserbahan, no, na di pang sunog, ang only bihimo lang sa tuwal na mapipila ka mga grupo nga na-address na pagpasibaw lang din, no, sa ilahang gibati, katropaan sa Papang Brick, ang pagpaabot lang din sa ilahang ng mga kasigmulo, ilahang mga gusto na ipaabot na din sa tuwal na Pangulo at sa piling na sona karong hapo na mga katropa. Unoan na sa pitas bahing katropaan na Papang Brick, naka-observa po tayo, no? Haktay man ang madagan hiling kita higayon na rally. Tungod kayo nakita na itong presensya sa po mga kapulisan, no? Nakapalibot dari sa area mga katropa. O wala man hinuoy mga nakita na ito mga insidente na naadri ni Tumo, no? At sa ilahang kita higayon na panagtakot.
1: So anyway, at least package nila karon ang duha, Duterte o si Bongbong.
0: Wala pa kipasahilo. Kipasahilo, ani ka ito pangalan?
1: Oo.
11: At least, wala, good. Ito ang pangalan. Ito ang break na tanan, good. Gani, mga na-observer, mostly mga pangalan lang po ni Noon na ni Presidente Bongbong Marcos ang atong nakita. But kaya napatay na-observahan nga lahat sa mga streamers at placards at ito ang mga realista. Kini nga convict para now. No, matag pa ka na sa anak bayan na Southern Mindanao o SMR, katropa nga Alan, katropa nga Brick. So, daghan pa silang mga gipaabot, no, pinaagi sa ilahang pagtaas sa ilahang mga blockers o streamers. O, isa po sa ilahang pamaagi, no, sa pagpadayag sa ilahang gibati at kini ilahang mga gusto nga mapaabot na sa tuwang Pangulo, isang pag-istorya, no, pagpagawa sa ilahang matag speaker, no, sa kining nagkadaiyang grupo diri katropang Alan, katropang Brick.
1: Ayun. Sige, katropang Jovetta, salamat kayo sa
11: pagkatagpunin. Yes, mga katropa, mukha na itong sitwasyon na diri karon, no, sa gipahigayong na rally ato sa Zona 2026, mga katropa, diri sa May Freedom Park, ng Dakbayan sa Davao. Katropa nyo sa balita, Jovetta Espanyol, Extra News.
10: Live, report. Live, report.
1: Ato na kita ay 52 minutos na ang paglabay si Class 3, no? Mga 8 ka minutos na lang katropang Bricks, ha?
9: Suna 2026.
1: Una mag-alas 4 kay masugod ba ka sa on time? On time ni abot si kuan, ha? Si PBBM. Kay nakig lambigit kini sa iya mga miyembro sa gabinete dito sa holding room. Ready na siya, no? Nya nakita nato mga katropa si Kuan, si PBBM. Amat nung description ni SM kaganina nga ni bata man katropang Bricks.
0: Ni bata.
1: Oh, ni Kuan siya ba kanang siap nabay ningon no nga siya. Pareto siya pa ni.
0: Para mo na magpabata gid na ti para ni mga katropang Alan.
1: Oh, magpabata.
0: Alin ko ana?
1: Kanong-kanong kitig kini ato mga antipara. Kuani, lahi sa yang antipara kay magkatigulan ning ato. Pang-reading ni. Yeah, ha, marag na siya'y napansin ang iyang aura ay compare ni mo kanya to sa last year niyang Suna sa katong ika-upat. Katuganing nangasaba siya nga, mahiya naman kayo! So, namukpok pa ni siya mga kuan, katropa, no? Karun ka ha, basig
0: kung saan na po ka, no? Asa ni Napita, kay ginapokus man karun sa camera katropang Alan ang mga possible na walang hiya.
1: Nadya si Kuan, no? Uli pa ni si...
0: Sabagay, kining akong nakita, Andre, katropang Alan, isa ka ganina, si... Nakita na ko dito parang si Governor Kuanto eh. Governor, kanina sa Davao del Norte bitaw?
1: Ah, si Kuya Gov.
0: Oh.
1: Mao ba?
0: Si Gov, kuan man na siya, Jubahib.
1: Jubahib!
0: Oh. Hindi man na siya magpatawag Hubahib na daw.
1: Jubahib
0: na. Jubahib yun.
1: Mm-hmm. Oh. Hey Joe. Oh. Naa dito?
0: Kita na ko dito. Kita po na to ang First District Representative, oh, si Uyuy.
1: Na si Uyuy.
0: Oh, nakita na to sa Representative Uyuy.
1: Si Romualdez ka, ano, naba ka di hapon?
0: Si, possible ka to pangalan na, pero dili na siya ang mag-preside. Of course, kay si, kuha naman.
1: Si Pacquiao, naapod si Pacquiao. Ha? Makita na to dyan si Pacquiao, mga Pacquiao katropa. Na siya.
0: Invited yun kayo si, kuha ano, kay Namigo na maguni sila gud.
1: Oo, okay. Siyempre.
0: Ganyan to, batikos man sa taman.
1: Ganyan talaga ang buhay eh. Minsan ay tayo nasa ilalim at minsan ay nasa gitna lang tayo, pero mas masarap yung nasa ibabaw.
11: Pinoy!
0: si former President Gloria Macapagal Arroyo. Tanaw na to ang mga former presidents katropang Alan kung
1: naaba.
0: Naaba si ang former kuyo, President Erap. Si Aquino. Erap.
1: Ha? Ang kuya musipot si Aquino.
12: Pinoam!
1: Managan siguro na
0: sayang to no, sayang ka to pangalan no, dapat na buhay pa unta to si
1: at least kumplito
0: former President Pinoy.
1: Pero para sa
0: bagay, kauban ba sila sa Senate before, di ba?
1: Yes, oo, oh, nag-abot
0: sila. Kauban ba sila
1: sa
0: Senado? Kauban ba sila naghilampak kayo dito?
1: Oo, oh, nag-abot sila sa impeachment ba gani? Naka-appeal pa to si Pinoy. Si Kuan, naka-appeal po ni sa impeachment ni Corona ni si Kuan, si Bongbong Marcos the time. Anyway, in fairness no sa uban ng mga naa din ha mga katropa bisan pa man tudog na atay against ngadto sa presidente sa ngalan nga siya ang atong leader sa atong nasod angay pod nga maminaw sila dito
0: maminaw na to maminaw na to kay maprograma man ni Now it's up to you kung natan-aw nimo diha
1: bahala mo after na namoy mga comment
0: wala na tuman ang mga panaad sa presidente
1: what if day nga naay mga natuman. What if nga naapoy pagatumanan pa?
0: Ginaingon katropang Alan, hapit naman po ang adlaw sa paghukom.
1: Nasa bagay.
0: Kaya ginaingiha mga candidates before, nagkuhan ba yan ni? Nagmater ba yan ni diha karon sa iyahang lihok obra niya katropang Alan?
1: Ang pangutahan na lagi anak karon ba? Sa karon, oh, aminaw yun tayo karon mga katropa, ha? Kay lagi, unsa man ni, magsaad na po ba ka siya? Or panahon maron sa pag, marabag report siya, kumbaga ba? Report card ang iyang himuon karon sa nang ligad niya nga zona unsay na fulfilled dito. Kaya kung magsaad pa siya karon sa pagabuhaton murag ganang time is running out na. Gamay na lang ang ato ang panahon. No, mayon siya ganang naay mga tiwasunon pa, okay na siya. Pero kanang magsugod pa murag dili mayo karon nga tilimad una kung magsugod pa siya ani mga panahon na di na mahuman. No, kay election na ang ginaatubang sa uban din ha ng mga politiko. By the year 2027. Karon ganing month of October, maginahinian na ganing sagkasikas mga tropa. Kaya kung wala lang ng impeachment ni Inday, wala na, plastado na sila. Ay, nauna na ganing si Risa gani. Kaya nanay, Risa na. Ano to? Risa na. Ha? Anong mga grupo sa Batanon ba? Ang Cebu is Risa na. Nauna pa si Risa nila. So, ato ning atangan mga katropa kay
0: gahe po excited, ni si Risa katropa ng alam. Gahi po na. Gahi, oh, gahi po na.
1: Gahi po rin na siya. Ugnaw, oh. Unsa ba?
0: Ana.
1: Ana.
12: Pinoam!
0: Left and right.
1: Gahi og liog.
0: Gibo, gibo na dito sa Cebu. Nagihapong baktas, gihapon siya. Nagiging mga politiko, mga ligon.
1: Kaya kasi siya report.
0: Ligon kay ga, kuhan ba? Ligong panga.
1: Ginainanag ka ng feature mga katropa. No? Itong mga big infrastructure project. Isa sa akong gusto nga ma-report ni PBBM, ang katong dito sa natay ka na ganing energy plant ba to? Dito sa murag sa Malampaya ba? Nalimot lang ko, unsa itong yung ginganlan nga maka-produce kini og pila ka megawatts para sa tuwang nasod Pilipinas. So isa na sa atong atanga no. Siguro dili niya i-report tong gibaligya na ang kining ato ang kining atong planta gani sa kani adto gani nga nuclear power plant. No, di na siguro na i-sulti diha nga nabaligya na nahali na. So katong akong gusto may balaan katong ulahi niya nga gi-anunsyo nga naa detay source na pod sa to ang energy. Kaya para mabarato na ta diri sa tuang kuryente o singil sa kuryente ani. Mahal na ba yun, ha? O nya walay gidugang ng mga plantasyon. Pero kana ato ang hatagan og pagtagana. Murag nagbaktas na ni padulong siguro sa kuan na alas 4 na gud, di ba? Nagbaktas na si PBBM. Padulong nga to sa nausab man ang iyahang nilakwan, no? Murag siya magyud ka siguro na.
12: Pinoam!
1: Namag-iuban ba mag dili lagi na siya. Ko siya na eh. Ha? Eh ni batan-on man. Ikaw daw make-upan daw. Pero kan ha? Namurok iya nga dagway. Tanawan ang iyahang nilaktan. Kay siya ra magud po nagsulti nga siya ka-double. Una every time siguro ang mga tao karon magduda na siya magyud ka ni. The way siya mag yung gesture man gyud makaingon tag si Bongbong na eh. The way siya magistorya si Bongbong na no. Nalaba sinyasit ha mga katropa kay atong ipasok ni taud-taud mga katropa ni sulod na sa batasang pamansa si PBBM. So mangumusta na ni karon dito sa kinimagian niya mga katropag kinsa kini una makumusta niya. Kinsa na nga bawihan na si
0: parang Secretary General yata sa Congress.
1: Oo. Naba kay pareha ba ni FPRRD kanyadto nga nasa nalimtan nga wala makumusta si Dilima. Yan ibalikan. Oh, karon mga katropa. Yan, sige, mga katropa, na karon ang atuang sona uban sa tuang presidente.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo,

Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinag-

ibigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX.
para naman sa mga pasahero. Nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino
para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3,000,000 benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1,000,000 minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2,000,000 kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7,000,000 pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang
ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod dito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DEA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa.
Kaya at kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AICS at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
1: Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, Sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang Tech Pro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football

Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.

0: Persona 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Pakpak bro, pakpak, pak. No? Alas 4:05 mga katropa na human, alas 5:31 sa kuang relo diri katropang bricks.
2: 5:33 no.
1: 5:30 advance na siya. Advance na. 5:30 -2 ka, 5:32. Nauman siya 5:31 yun to be exact, no? Sa to ang relo diri. Ambot sa inyo ang relo diya, bisigla lahit ng relo ano, dili ta aning relo sa kuan pagasa. Pero ang XFM time is pag-asa time. Mga katropa, no? Ato ang palakpakan kay sa karon nga zona puro siya ingon og kanang report and naay mga plano for the next few years. Bisa pa man kini mga katropa og mulagpas na kini ngadto sa iyang termino. So natapos ang zona nga walay mga ini untoward incident, no? Bisan og naabay mga kasika sa gawas mga katropa. Daghan ang umusta diha, no? Kisa na nakainailahan diha katropang BRICS. Siyempre ang Senate President naman yun na diha. Kisa man ang
3: mga sip-sip.
1: Ay, si Kwan ito diha, si
3: Kwan.
1: DND Secretary nito katong dakong tao nga murag namuti naman halos sa mga buhok diha. Oy, si Villanueva. Kumusta si Villanueva? Oy, linya sa mga minority, majority.
3: Sa Senate.
1: Linya sa majority sa Senate, oh, nagkumusta ha. Bao, Irwin Tulfo, grabe na ka, bao, grabe naman ka, batake daw.
3: Ang ulo ha.
1: Pitatanggal ang ulo ni Irwin Tulfo ha. Labon kay grabe nakapanunglon na sa unang panahon ha.
4: Pinawa!
3: Halos niya paksiyon si President Bongbong Marcos kanya to, pero karon litson.
1: Gipaksiyon niya pero kay gitagaan man siya litson, murag okay ni.
4: Pinawa!
1: Pero naay mga nindot dito.
3: Ikaw naman katropang Alan, pag doon na kay Sal-E na 400 million. Tapos gipangutan na siya sa usa ka angkor sa usa ka television, ang yaman mo na.
1: Nakuha ko 'yan sa pagiging media ko.
3: Ha? Pinag-iipunan ko 'yan sa ingon pa niya.
1: Sa pagiging media ko. Matagal-tagal din siya nagiging media.
3: Malay na to. Malay na to katropang Alan. Sayang papatrabaho katropang Alan, tag 1 million a month siya.
1: Grabe no. 1 million a month kita gani diri mga katropa nga nanigungis na tani. Anyway, pero naghan mga kuan ha, positive sa gisulti ni pod ni kining kuan. Gisulti ni PBBM no. Ang isa dito mga katropa mas nakatutok ko atong kaya nga affected mangutaan yung pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. And then, ningon siya nga...
3: Dahil mga punto, diri karon katropang Alan, no? Excuse me, katropang Alan. Diri karon sa kuang nakuha ng mga records, yung tala, no? Una niyang ginasaysay dito kaganina, katropang Alan, is to curtail the flood control anomaly.
1: Ayan.
3: So hugot ko noon niyang hugot ni nga gubat katropang Alan no para sa kuan flood control scandal sa Pilipinas. So kaso alangatos madagkong opisyal magpadayon.
1: Ayan.
3: Bisan pa og sakit ko no sa iyang buot katropang Alan pa sa kaano kaso ang iyang agaw si Agawits niya nga si
1: Martin Romualdez.
3: Former speaker Martin Romualdez.
1: Nato siya gi-mention diha nga walang kuan way pamilyahay ni.
3: Dili ko no siya presidente alangato sa mga igagaw. Dili ko no siya presidente alang sa mga igsoon kun dili parang presidente siya sa Pilipino.
1: Kay siya presidente sa madlang people sa tibuok Pilipinas.
3: Ya karon gi-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos katropang Alan nga patong-patong kuno magkaso sa ombudsman batok sa igsoa sa iyang agaw.
1: Patong-patong ha. Pero narabatoy ni gawas diha nga gamiton siya as state witness.
3: Gamit magani si Bunuan.
1: Si Bunuan magay state witness na.
3: Speaker pa dili. Pero galing lang si speaker na doon na po siya statement kanong siya may iduot nga igo raman sila nga kuan,
1: igo raman sila nga naghimog balaod.
3: Igo raman sila nag facilitate sa unsa may request gikan sa Office of the President.
1: So ang katong ang implementor ana ang executive, no? O ang DPWH kung info manggaling na.
3: Kasi sila ang nag-draft sa kuan ang DPM ug ang Office of the President katropang alan ang nag-draft sa budget para sa GAA, no? Tapos sila ang nag-deliberate sa ang Congress. Pag human nila na magbaikam sila, na dito naman hinon manglusot katropang alan kining mga insertions good.
1: Diha na ang kwarta.
3: Dahil mga senador nga mo dool, dahil mga congressmen nga mo dool, mga request nga i-insert ning amo ang kuan diri.
1: Dugay-dugay nang gagawa si kuan ha, si PBBM ha, napagyapon diri mga katropa to nakita sa video, no? Yan yung gi-stretch out ang iyahang mga kamot no, sa pagkumusta ko sa usa. Wa ko kakitag niya agi siya ngadto sa ilahan ni kuan, ilahan ni Amy Marcos.
3: Ah, wala man si Amy, wala.
1: Wala kay ni gawas man to pag human og sesyon. Ha, nakaitom.
3: Wala si wala sila si Alan Quintano.
1: Almost sa minority no, wala.
3: Oh, sila si si Senator Alan Quintano, si Senator Ligarda, Senator Robin Padilla.
1: Atong atangan ni ugma kay nasa sariling suna daw. Si Quintano, magsuna naman si Quintano inon.
4: Pinawa.
1: Nasa tubag si Parita Suna ugma. Moro na po siya militante ani karon kisa na nag-selfie dia. Sige ko na. Mga ako ani, mga
3: alalay.
1: mga fans na ni sa gawas.
3: Now, hatagan na to ga kadali katropang Alan no og pag kilibang pag balik ang katong mga punto nga gi-mention ni
1: Pangulo kay Romualdez og katong sa uban pa no. Corruption ta, corruption.
3: Di ay ang sulti niya, di ay nabalik nga 800 million nga nabawi ha.
1: Nabawi.
3: Gikan sa napundo nga kwarta para sa flood control. Nabawi ni, nabawi. 800 million.
1: Asa po nagigan, nagibawi na.
3: Dito sa katong kuan, katong...
1: Bryce, lani kuan.
3: Katong si Bryce Hernandez, katong si Alcantara.
1: 800 na rito, murag pula pag itong 300.
3: Pag pinaghana itong kwarta katong pangalan nga na kuan, na unsan ni. Bantog na nga maglibog sila kung saan nila paghurot dito sa kining
1: casino.
3: Sa casino. Katropang Alan, whereas kita gani mag-uulat na mapiling 5.
1: Nagmahay ko nga nung ilang gibalik to. Nga naundang to ilahang kon sa casino. Tanaw, asa na mawi ang casino karon ng pildi, ang pildi si scatter to.
3: Sa mga yano ng mga player.
1: Namawi ang casino sa mga yano ng mga player.
3: Dito sa mga dagko, ano sila makuha dito?
1: Wala na.
3: Wala na. Hubas ng kwan eh, pand.
1: Tanawa, kita ba dika mga paldo ng mga vlogger sa kwan? Wala, nagibawi na.
4: Pinawa!
3: So, ekonomiya, direk ka ron sa ingon pa niya, pagkaon gini para sa tabang sa mga middle class, katropang middle class, katropang ala, no? Pinagi sa pagpuubo sa presyo sa mga pagkaon. Muraga. Kaya, kung ikaw pagutan ng katropang Alan, kaya ka?
1: Magpaubos
3: ka ni?
1: Ugma na yun?
3: Ha? Oh, bisin ugma na yun, pila?
1: Lisod na katropang bricks kay...
3: Hindi bang, pagpaubos sa presyo sa mga pagkaon? Doon na naman ganit sa price cap, di ba?
1: Na.
3: Tapos, nawala na price cap, di mahal na po.
1: Gidoble. Gibawi itong alkansi sa mga negosyante.
3: Ngayon tayo pagkaon, number one is rice ba? Para nato mga Pilipino katropang Alan.
1: Wala niya na mention.
3: Ibali kung di takakaon o mga kiso di bula. Kay wamantanaan na lang. Ato ane din eh. Hulos naman tayo kamunggay o basta doon na lang subak bulat.
1: Kiso di bula?
3: Oh.
1: Abta na nagduha ka. Disimbre na nga mga kiso.
4: Pinawa!
3: Bagtok na kayo.
1: Amo lang siguro eh. Bowling nang nasa rip na mo ron. Ha?
3: Murag kung naapa lang itong kanon sa una katropang Alan. Bull kanon. Nagana kayo mabukla na naman.
1: Mga gani. Ha? Magdula na siguro yung bowling.
3: Ako kami ito, magduha na po ito katuig.
1: Nagahe na ito.
3: Pwede na lang tanaw-tanawon katropang Alan ba, no? Now, diskwento sa buwis, okay man siya katropang Alan. Di ba naingon ba nga dito matuo karo ni President Bongbong Marcos nga doon na tayo diskwento sa buwis kanang tax relief. Kanusa o paunsa unsaon ni sa pagpatuman. Now, gisuportahan ni President Marcos ang inisiyatibo karon sa Kongreso. Kay doon na mag-inisiyatibo karon ang Kongreso kuno alang sa usa ka tax relief package. Aron makuhaan og ang gibayran nga buwis sa mga mamumuo nga mga Pilipino nga sakop sa middle class. So basi apil na ta, apil
1: na ta kay middle class naman ta.
4: Pinawa!
3: Middle class naman ta.
1: May na lang.
3: Oh, may na lang, ma-minus-minusan, no? Mas barato nga online fees.
1: Mm-hmm.
3: Now, gyawhag ang mga
1: e-wallet, no?
3: O, katong mga...
1: Na-mention niya eh.
3: Kada bitong mag-transfer ka og fund katong pangalan?
1: Oh, bangko nga to sa e-wallet.
3: Digin mo pasaylo ni kining si Mr. GC, oy. Digin mo pasaylo, 15 yun.
1: Wala, 15 yapon. Pero 15? Ang... Ako na lang i-mention ha, ang bangko dari mga katropa, BPI, wala na nag-charge.
3: Oh, wala na sila charge.
1: Wala na. Mm.
3: At
1: least prior to the pronouncement ni PBBM, wala na nag-charge ang BPI. E doon to sa BDO, imuha katropang bridge kay harus na ng bangko na makadeposito.
3: Wala buhiyag.
1: Nag-transfer na mga dolar mo na imong kwarta.
3: GC na lang yun in town.
1: Ang kwarta ni katropang Briggs, ibalihin na niya speakers ba? Ibalihin para na i-deposito speakers. Dili niyo ka na ganing matunaw. Kita pa dahil katropang Briggs.
3: Tax relief para sa mga mamuong Pilipino ni. Onya, online fees. Yang gikuan, gi-challenge niya karon ng mga bangko nga kung mahimo, paobsan. Giauhag niya nga kining bangko uga kana mga e-wallet apps, no? Wallet apps nga paubsan o wag tango na gyud ang transfer fees.
1: Wala na gyud single. Oh.
3: Kay transfer fees sa grabe ka to pangalan.
1: Nag-charge sila og GS sa una.
3: Pero okay naman siguro bisan og mga 5 pesos, grabe naman po kadako kayo ng 15 pesos ka to pangalan.
1: 15 pesos, no? Depende pag sa bangko na. Karon wala na gyud ha. I don't know sa uban.
3: Pag-abot sa imuha dito, pag-send sa imuha, no, transfer kagikan sa lain account. Pag-abot, pag-ikan diri sa, example sa kuha, kumplito. Pag-abot sa imuha, deducted na.
1: Nya, tapos, mga yung kagsingil, bawiin ko nung si KMCB kay kasuwal na ka, 30 na to. Nakaduhaan ko. Alkansi ka.
3: So, dini karon doon na po siya ginapanaad nga trabaho, edukasyon, alang nga to sa mga kabos. Kini, moraga, okay na nga mga plano, pero, kay balo ka katro pangalan, grabe ni ka prostituted na hired in the spot, education.
1: Katong May 1.
3: O, kining trabaho, prostituted na kayo. Mayingon sila karon nga, trabaho, kinsa may patrabaho na to. Kining, na may uban good nga, makatrabaho unta ni sila kung sakto og edukasyon. Kulang man po edukasyon in town. Asa na to patrabaho ni?
1: Asa po na planta.
3: Sa planta. Doon naman tayo planta. Huwag man tayo mga planta karon.
1: May lang sa Jensen. Ay, may hapon rin ha, sa mga taga XFM 95.9 sa Jensen. Na nakahook up to dito.
3: May hapon dito sa taga Jensen karon. Now, tapos doon ay... Kani dili ni basta kay di kalidad kuno nga trabaho. Pangutana dini karon og
1: dito magbitbit lang ka guna mang hornal.
3: Unsa ba di katubaning ang katubang greeters
1: kasagaran
3: lang?
1: Na BPO?
3: Ha?
1: BPO gyud kasagaran.
3: Ang katubang mga greeters makatrabaho ba ni? Unsa may trabaho mao ba ni number 1 nga mangitag trabaho gyud ka pangalan? No?
1: Daghan nakatambay karon kato mga driver og traktor kay kanang dagko nga mga unsa tawag na bakho, no? May mga kontrata. Daghan naga standby karon.
3: Daghan? Tapos, kini, nindot ni katong pangalan. Kining libreng kolehiyo.
1: Sa Pulumulok po da, sa Tupi, o Sarangani Province, naka-hook up na dito ha. Mayong buntag, mayong hapon din sa inyo. Ano, buntag buntag ni katong
3: katropa. May hapon. Taga Pulumulok, taga Tupi, mayong hapon da sa ato mga kasimanwa, no?
1: Ay mga kabalaka sa mga taga Sarangani Province.
3: Mix ang mga tao dito, na ay Cebuano, na ay Bisaya ba, na ay...
1: Sagol na diha.
3: Ilunggo.
1: Na-mention mo ni PBBM ha, ang mga tabang diha, no? Abot na baghapon.
3: Na-mention na inyong baha diha sa kuan, sa Sarangani.
1: Special mention. Linog. Yun niya.
3: Linog sa Sarangani, na-mention ha. Murag sikat-sikat mo dang napita.
1: Basta kaya na-mention mo.
3: Now, libreng kulihiyo, katong pangalan.
1: Kana.
3: Unya.
1: Nakaabil, anak, katong mga militante lang, puro na eskolar ng bayan.
4: Pinawa!
3: problema ni pag... na may kuan mga municipality colleges karon colleges no
1: dili sa Davao City na ate atong kagalingon
3: mga state dire. Colleges state na dili lamang sa mga state universities katong pangalan
1: akong gilibat ana katropang BRICS may kalabutan sa kanang sa probinsya ang abti kay mohimo ana kini si Congressman Maricar Zamora duha na ka kuan niya kanang prayer nga makabaton og kanang state colleges diha sa province
3: kay ang laa katropang Alan construction doon na construction karon gi-construct na Doon na sila site para asa itukod ang State College.
1: Dali ra mo na magitag lugar god, kilapad-lapad pa.
3: Sa Laak, although dili na sa part, dili ni sa party no ni Congressman Samura.
1: Oo, sa kuno na kay, sa second district na ato.
3: Oh, second district naman dinhi kay Jong kuani.
1: Kay Jong Sinisa.
3: Oh, Sinisa no. Doon ay State College ang Laak. So kana gipanining kamutan na nila not only first district ka Congressman, Congresswoman na Zamora, but then ipanikamutan po ni sa uban po ng mga kung ano, ng mga
1: nanay mga success story ana ako di ako mo believe kung matutukan yun mayo.
3: Kining health services gihisgutan po ni President Bongbong Marcos no
1: katong maid actually sa Mayong Panlawas sa private na katropang rips abrics
3: hospital nga kung ano sama sa heart lungs kuno kidney centers gawa sa Metro Manila aron ubos ang labi na kato mga kabus no nga naa sa Lagyo nga madapit dili na kinala mo biyahe pas Manila kay ang tambal ipanghatod na sa lungsod nila.
1: Abi na ko ganang nakadumdum ka na sa saan ni dating gobernador sa Di Oro nga dili na mo muatog ospital kay anhaon na mga doktor nga ihatod na sa inyo ang tugkaran ang mga tambal na tinuod man gyud. Ihato dito katong parasitamol.
3: Tambal sa kalintura ba?
1: Tambal sa kalintura.
3: Yapay kining kundot sa Bayabas oh. Ito po ni.
1: Basta kalibrik tambal.
3: So, yes, sab nga gi pasigarbo kining build better more. Katropang Alan.
1: Ako, okay ko, Ana. Kaya maroon nakita na ako na ang katong mga MRTs. Ang kulang lang dito, kaya wala na mention sa Mindanao. Ang Mindanao Railway yun na ito. Mood yun niya akong ipaabot nga ma-mention niya. Wala yun.
3: Wala na mention, no?
1: Wala na mention. Nagdugang 12 ka sa mga MRTs dito sa Luzon, ha? Pero never mentioning
3: sa actually, mao po ni... Approved na ni. Mao man ni plano kani adto sa under man sa plano good ni former President Rodrigo Duterte sa build
1: yes,
3: Alan. Tapos ni appeal ang Mindanao lately na delete ang Mindanao. Mas dako nga priority ang Luzon.
1: Humana ang feasibility study. Acquisition of land na ta.
3: Kay purabuya katropang Alan mas dako pag maadto ka og Pampanga gikan ka kinibang Pasay ug wala kay mga 5,000 kapin or 6,000 di ka kalahos dito.
1: Grabe na
3: kung magkuan ka mag expressway ka kay dito kasi lalo mo agi ug mapaka maabot
1: daghan man kay kana mga kuan dia checkpoint dato yung mga libre na daw ha. Pero kato lang mga naay deliveries no kato mga agricultural kuan to
3: sa mga delivery kay kuan mo guna private private own private business mo guna sa katropang Alat privately owned kuan okay. Siya ba
1: katropang Bricks makajut no kay na si Prof Ramon Bilino ang ato ang banggitan na political analyst sa tuwa sa Dakpen sa Davao ato daw nga pakisayra no kung kumusta ang iyang naobserbahan sa ikalimang state of the nation address ng katropa na sunod karon Professor Ramon Bilino sir mayong buntag. Ay, buntag naman.
5: Magandang yes, magandang hapon din sa lahat naman nakikinig.
1: Diretso na po tayo. Ano ba ang rating, kumbaga, at ano yung mga importante at mga laman ng sinasabi po ng ating presidente sa kanya pong panglima na SONA or State of the Nation Address?
5: With regard doon sa laman, natutuwa tayo, no? In fact, napapatayo ka, no? At nakapapalakpak ka, no?
1: Uh-huh.
5: Especially yung 350,000, no? Na sino ba naman ayaw, no? Ng 350,000 na tax exemption plus yung system loss, di ba? Papalakpak ka talaga, no? So, ako naman, no? In terms of, let's say, content, no? Talagang, sabi ko, maganda, no? Maayos, maganda, no? Lahat ng gusto mong marinig, narinig na natin, no? And especially yung ano eh, yung may tinanong ako ano yung prediction ko. Ang prediction ko sabi ko ilalaglag si Martin Romualdez. Yun yung pinakauna lumabas no, sa kanyang speech. Okay, so sabi ko, oy, right on target no. Yung ating ano, yung So syempre sabi nga natin no, ang gustong taon makita ng tao is yung accountability. After nung mahiya naman kayo, syempre no, initanong ng tao anong susunod doon? Sino ba dapat ang mahiya, di ba? So, yun yung ano, no? Yun yung inaabangan natin, no? In terms of content, sabi ko, maganda. Maganda yung content. Mm-hmm. Lahat ng gusto nating marinig, narinig natin. Simula sa inflation, di ba? Maganda yung ano, yung mga ano yung sa inflation, no?
1: Oh.
5: Yung ano, no? Yung pagtanggal ng ano, ng value-added tax, pagtanggal ng system clause,
1: yeah.
5: Pagtaas ng ano, pagtaas ng tax exemption, lahat yun, no? Maganda, no? But yung ano, yung mga ganung style kasi, no? Sabi ko, medyo double-edged sword 'yan, no? Pwedeng mag-backfire, no? Kasi nga, syempre yung tao, no, nakuha niya yung attention ng tao, natutuwa yung mga tao, no? Narinig yung mga tao. Eh, ang sunod yan, syempre, maniniing yung tao.
1: Mm-hmm.
5: So yung tanong natin ngayon, eh kaya bang i-deliver lahat ng mga na-promise, no? Oo, so lalong-lalo na, no? Ang dami niyang na-promise, no? Simula sa environment, education, ang dami sa education, ha? Kaya sabi ko, paano ba yan, no? Dalawang, two remaining years na lang, eh. Eh, sabi ko, kung 6 years yan, pwede pa, no? Pero 2 remaining years, medyo mahirap na.
1: Mm.
5: Pero anyway, no? Minensyo lang Pangulo. So, sisingilin natin yung Pangulo. Yun yung susunod, no? In terms of content, okay tayo, pero mataas yung expectation.
1: Okay.
5: Kung mataas yung expectation, mataas din yung probability ng frustration.
1: Yun. Yun nga lang, no? Kung ano yung taas ng lipad mo, eh, yun din yung bagsak mo. Ang bilis din ang mahirapan. Anyway, doon sa ano, sa sinasabi niya po na matagal itong issue, eh, yung about sa IPIRA.
5: Sa akin kasi, madaling sabihin, no? Kaya nga, nagpagtayuan lahat. Eh. Madaling sabihin na huwag lang maningin ng systems laws.
1: Mm.
5: Pero yan, kung hindi ka hindi maningin ng systems laws, etong mga distribution companies, eh sino magbabayad ng systems laws?
1: Hmm.
5: Alam naman yung distribution company, they will operate on a losing, di ba? Especially marami sa mga electric companies natin are electric cooperatives.
1: Yan.
5: Yeah. So, paano yun? Babayaran ba ng government? No, yung gobyerno ba ang ano? Sasagot?
1: Subsidized?
5: Yung sa mga ano? Oh, yung sa difference between what has been provided and what has been claimed? Diba? Kasi dun sa systems laws, ito yung deliver ng ano, ng generator, eh ito yung na-distribute mo. Pag-distribute mo, kulang na ngayon.
1: Uh-huh.
5: Diba? Babayaran mo yung generation charge, eh sino ngayon magbabayad? After mo ma-distribute ng kulang. No, yun yung akin unang tanong ko. Sige, ganun kadali lang sabihin na, sige, ipalitan natin yung IPIRA, no? Pero yung tanong natin, sino ngayon ang magbe-bear ng burden of paying the system letter?
1: Ayun, so mahirap yun kasi nagre-react na ngayon yung mga nasa private na mga distributor company, ha? At saka sasabihin nila, impronto ba yan or by the next 2 years ba yan bago i-implement? So, hindi naman nakasado na immediate, ano?
5: Ano, na-mention ng presidente, ang presumption kasi natin, pag na-mention sa zona yan, considered yan na sana, di ba? Dapat priority legislative agenda yan. Mm-hmm. So, yun ang tingin natin, no? Ipupush ba yan? No? Siyempre, alam din natin na malaking dagok yan, no? Sa ating energy So, yun yung tanong ngayon. Kung ito bang mga distributors na to, i-attract kaya ng gobyerno, no? Na, you know, distribution, hindi naman talagang mag-operate itong mga distribution companies, no? Papalugi, no? Na sila magbabayad ng system loss.
1: Yun nga lang, ano. Kasama po natin ngayon na Professor Ramon Bilino, katropang Bricks Flores, katropang Bricks.
3: Professor Ramon Bilino, the third, sir. Good afternoon.
1: The third pala ito. The third, si Prof. Ramon.
3: Oh. Mayong hapon, Professor, sir.
5: Nakapagutana,
3: sir, no? Dili siguro ni missing link, but missing in the system siguro. Kinibang usa sa mga punto nga ginapaabot siguro sa maybe majority of Davao City. Okay. Now, kining term bitaw nga silences. Ang silences di karon sa SUNA or State of the Nation Address labot sa issues sa Duterte. Ngano kahang hilom o wala kayo hisgutin ni PBBM? Ang nagpadayon karon nga impeachment trial batok kang VP Sara Duterte o ang issue sa pamilyang Duterte. Unsa may implikasyon ani karon sa imong lantaw, professor? Mm-hmm. Labi na sa nagkaduol nga 2028 presidential elections.
5: Of course, no. Okay. don't want to dwell, masusunog ka. Diba? So, you don't want to stay in the waters. Gusto mo, diba? Gusto mo masaya yung mga tao. Na, no? Ayun, habang nagsusunog ka, may nagbubo. Diba? Sabi niya, no?
1: Huwag kang magkakamali. Baka masabi mo lang yung mga magic word, baka mag-iba yung tono ng mga nakikinig.
5: Yeah. Oo. Oh, ayun, no? Sabi nga natin, ito yung medyo problematic, eh, no? How will an unpopular president, kasi mababa ngayon kanyang performance rating, how can an unpopular president criticize a popular vice president? Diba? So, paano mo i-criticize ang someone na despite the impeachment thesis filed, mas mataas pa rin yung performance rating sa'yo.
1: Yan,
5: nga lang. Anong masasabi ko ngayon, di ba? So, yeah, siyempre, ang takot niya lang na yung tao na mismo yung kukontra sa kanya na mali ka dyan, sinungaling ka, di ba? Na mas naniniwala kami sa BP kaysa sa'yo. So, kaya sabi ko, I would not really expect, no, that the president would even mention impeachment, even the word impeach, no, hindi niya i-mention yan. Kaya true enough, no, hindi niya talaga na-mention.
1: Ang maganda doon, na-mention niya yung bago siya nagtapos, yung tayo mga Pilipino, dapat tayo magkakaisa. Paano kaya?
5: Ako, kasi nga, nung tayo po yung gumagawa ng ating analysis, no, with regard dyan, may tatlong aspeto tayo na tinitingnan, no. Yung una, yung sinasabi natin na political, no? And that is, dun sa political na yun, number one na listahan natin dyan, si Romualdez. Na-check na yun. Okay? Pangalawa, no, is economic. At unang-una sa economic, ito yan, yung problema natin sa inflation. Na-check na yun, no? At yung pangatlo is on the social. And yung social aspect kasi, na-notice natin na yung Pilipinas talagang polarized. No? Hindi lang siya basta divided. Pag divided, nahati. Pero pag sinabi natin polarize, extreme, di ba? Extreme na yun. No? So, yun, no? Pero napaka-iksi lang naman, no? Napaka-iksi lang naman yung sinabi ng presidente, di ba? Na magkaisa tayo. Pero tapos na, no? Pero tanong na, paano tayo magkaisa? Paano yung healing process? Di ba? Ano pa yung ginagawa niya para magkaisa? That is something to be, ano pa, no? Something to be proven ba by the president? No? Kasi wala pa siyang ginagawa, no? Puro salita. No? But we cannot actually heal wounds, di ba? We cannot heal a relationship by just mere words. Di ba? Kailangan may ginagawa yung administration. So with that, no, sabi nga natin, maganda nga, sabi ko, maganda lang pakinggan, pero again, no, as to the implementation, malaki po talaga yung questions natin.
1: Hindi na nabanggit yung last zona niya, nung fourth zona, itong situation ng ating West Philippine Sea.
5: Again, as I had mentioned, medyo ano siya, no? Medyo nag-playing safe na yung speech niya, no? Ako nasa listahan ko sana yung West Philippine Sea, no? And in relation doon sa Paksimika, yung Paksimika pa na-mention, okay? Ito kasi, no, ang basa ko kasi sa China, usually ang China, reactive sila. Yung ginagawa silang kalukuhan dyan sa West Philippine Sea, no? Or may movement sa West Philippine Sea every time na may nakikita silang may movement sa loob ng Pilipinas. And Paksimika is one of those movements. No? Kasi ano ba yung Paksimika? No? Mag-establish po ng AI hub dito sa Pilipinas. Yung AI hub na yan, no? Collaboration of many Western countries. Collaboration to, no? So, many Western countries. At ang kalaban nila is China. Kasi yung China ngayon yung leading sa AI, eh.
1: Correct.
5: So, gusto lumabol ng West, no? So, magkocollaborate, no? US, at iba pang mga European countries, no? Kasama yata ang Australia dyan. At yung number one, no? Weird, no? Kaya sabi ko nga, hindi ba nag-isipan ng Pangulo, itong hub, no? Ang number one na pinakauna nilang established na hub, ay nasa Pilipinas. So, syempre, kung ikaw, no, nag-a-analyze sa situation, bakit Pilipinas? Diba? So, kung ikaw din ng China, bakit Pilipinas? So, syempre, nagre-react yung China. Kaya, yun, hindi na rin na-mention ng presidente yun. At ako, isa sa mga na-mention lang about China, bumibili tayo na...
1: Ayun, naputol. Pagkitawag ulit na. Okay.
3: Dapat ay dito yung pangutana katropang Alan. Katokang Professor Bilino.
1: Ayan, nagkabalik na ba? Hello, Prof. Naputol tayo.
3: Ilang kay medyo
1: okay kay nabilog ta sa kinsi-kinsi.
4: Pinoa.
1: Pindot-pindot yahang kwad. Apili sa listahan ni
3: Unlimited magapon no? Eh, pero kinsi-kinsi lang.
1: Oh, nasa listahan
3: ni
1: Prof. Aramon.
3: Yes,
1: okay,
3: sir.
1: Sige, sige.
5: Yeah. Oh. So, yun, no? Medyo naging positive na yung ano, pagka-mention sa China, di ba? Okay. Na I think na-mention lang yung China nung na-mention yung kung saan tayo bumibili ng ating krudo. Pero, yun na nga, I think, sabi nga, na, naging, ano, naging safe no, yung ating president in his speech. So, ayaw niya ng anything that is controversial. No? Except yung pinakauna. Yung pinakauna, which is yung tungkol kaya, ano, tungkol sa kaya, yung wider. But, very, very safe po yung kanyang speech.
3: Okay. Yan. Now, napakoy isa ka pangutan na katropangalan, no, kang professor. Professor, no, gipasigarbo man gud sa gobyerno karon nga ang Pilipinas formal na nga nakasulod sa upper middle middle income economy status. Pero ano man nga diha sa mga survey nagpabilin pa man gihapon ang unang problema sa mga Pilipino nga taas ang presyo sa mga pagkaon. Ngano man ni?
5: Yeah. Medyo una-una hindi kasi sila connected, no. Yung middle class no? Ibig sabihin gaano ba ka middle class earning eh gaano ba kalakas na ngayon, no? Yung earning ng ating bansa as a whole, okay? So ibig sabihin, no, tumataas yung earning ng bansa, pero hindi sinabi ko saan galing yung earning. Pero tumataas na yung earning ng bansa, no? Medyo delikado yung ano, yung statement na to, kaya nga hindi pa rin tumataas, no, yung performance rating ng presidente despite that. Kasi, yun na, ano, pag tumataas yung income natin, kahit sa pamilya, di ba? Kasabihin ng tatay, oh, good news, mataas na yung income natin. Okay? However, hindi nararamdaman ng pamilya. Di ba? Gutom pa rin yung pamilya, hirap pa rin yung pamilya. So, yung tanong, bakit na-consider tayong mataas yung income, and yet, naghihirap tayo? So, that is also the same problem, no? During the time ni President Noynoy Aquino, di ba? Na sinasabi, ang ganda, no? Ang taas ng GDP natin, we are one of the strongest in Asia, if not the whole world. Pero bakit naghihirap pa rin yung mga Pilipino? And it seems like walang proper distribution of resources. No? Ibig sabihin, mataas yung income natin, but yung income natin nandun lang sa mga mayaman at hindi napupunta sa mga mahirap at hindi nararamdaman ng mga mahirap. And that is still a problem.
1: Oo. Ang napapansin ko rin, ano, iwan kong napansin nyo rin yung sinasabi niya patungkol po sa presyo ng ating langis. Meron na pala tayong mga resources from Japan, South Korea. He made also mention Oman at saka yung India and also even China, no? Pero may 2 months tayo na reserve sa ating langis, pero bukas eh ano, tataas yung langis bukas. Ha?
5: Actually kasi ano eh yun nga, ang problema natin, like for example, with regard dito sa unang-unang hindi tayo bumibili ng food oil, okay? Hindi tayo bumibili ng raw, okay? Kasi wala tayong technology before na mag-process, no? Yung meron lang yata yung mag-process is petrol. Unfortunately, binenta natin yung petrol. Na-privatize natin yung petrol. So technically, yung government natin, wala talagang yung masasabi natin na yung 2 months na supply, to 2 months na supply, 100% yan, nasa private sector yan. Wala yan sa public sector. So, ibig sabihin, kahit na marami tayong supply, we don't have any control over the price. Diba? So, kung sasabihin ng ating mga oil companies, eh, mahal yung bili namin ng krudo eh. So, ano, benta na balugi, mahal eh. So, wala tayong gagawa dyan. So, yun yung problema, diba? Meron tayong ano, may nakukunan tayo ng supply. However, no, sasabihin nila, mahal yung bili nila, kaya mahal din yung benta. But yeah, if may supply tayo, mahal yung, so hindi nasusunod yung ano, low supply and demand.
1: Oo. Mahirap kasi sila yung may-ari ng kanilang mga negosyo at ang dali lang nila makapag bigay ng mga rason, no? Tayo naman isusunod-sunod lang natin sa kanilang mga gusto. Oo. Anyway, Prof, ito lang yung isa na sa napansin ko, ano, he also made mention about this nuclear energy. Oh. Makakatulong kaya ito eh, naibinta na nga siguro or ibibinta yung ating nuclear plant. Hindi naman niya na-mention yun.
5: Actually, hindi pa siya nabibenta, no? Ang problema dito is that nung ginawa yan, no, inutang natin yan, eh hanggang ngayon, binabayaran pa natin. And ang masakit dito is that even if it's not operational, hindi na bayaran natin yan to maintain, no, para hindi lang yan sumabog or whatever, di ba? So yun yung problema diyan, no. na hindi natin nagagamit pero gumagastos tayo. So it's about time na gamitin na natin. Tama naman 'yon, no? Pero yung problema natin is on the issue of safety. How can we be assured, no? Especially mga taga Bataan, how can they be assured na hindi kasabog 'yan o hindi magkakaroon ng leak tulad ng nangyari sa Japan, 'di ba? Yung Japan nga, 'di ba? Highly technological na sila nagkaroon pa ng leak. Buti na lang mayaman sila. They can afford, no, to evacuate people. Diba? Eh tayo, pwede ba natin sabihin na lilipat natin yung mga taga Bataan, no, to a safer area? Oh, like for example, nagkaroon ng matinding lindol o pagsabog ng vulkan or even a strong typhoon that could affect the operation of the nuclear power plant. Diba? Kaya ba natin yan? O baka matulad tayo sa mga bansa, no, na nagkaroon ng meltdown. Diba? So yun, malaking yes, mas mura, pero mas risky. So do we have the capacity, do we have the technology to maintain such nuclear technology?
1: Oo. Tama yung observation nyo po, yun din yung nasa isipan ko na ang sarap pakinggan, but the question is, paano natin ito, achievable ba itong lahat, or paano ito gagawin? So yun yung kulang doon eh.
5: Yeah, no, parang ang tingin ko dito is that parang gusto lang nairaos yung intro na eh. Uh-huh. Parang, sige, parang masaya tayo lahat, di ba? Ang announcement, no? Parang yung ginagawa ko sa klase na, announcement, lahat kayo pumasa. No? Uh-huh. Pero the bad news is, nag-iisip ako. Uh-huh. So, panaginip lang pala lahat.
1: Walang sinasabi na time frame, ano? Yung sa mga magandang mga sinasabi niya po na ito ang ating gagawin. Wala naman siyang sinasabing time frame. Meron lang...
5: Yeah, yung iba may mga time frame. O, yung iba may mga time frame. Like yung mga LRT, yung mga mass transit, may time frame siya. But with most of yung mga plano, especially sa batas, o, kasi hindi naman niya talaga makokontrol yan. Walang time frame. Okay? Mm-hmm. Yung nuclear power, walang time frame. No? Ang sinabi niya lang, kumpisa ng pag-aralan ulit. Itong nuclear, no? So, yun nga, mas mura nga ito. Pero, yun nga, isusugol ba natin yung cost, no? Sa safety. Mas mura nga, pero hindi tayo sigurado kung safe pa ito para sa atin.
1: Ayun. Mm-hmm. Anyway, Prof. Ramon Delino, in general, from the scale of 1 up to 10, ano ang rate natin dyan kay PBBM sa kanyang fifth zone? Ha?
5: Ang hirap eh, no? Kasi ako, sa teacher kasi, no? Pag ang teacher, lalo na pag na nagche-check tayo ng mga technical writing ng mga bata, di ba? Para yung mga research paper nila. In terms siguro, no, of the delivery of the message, no? I can probably say 9 over 10.
1: 9 over 10.
5: Paganda, di ba?
1: Ako din eh. Maganda yung pag-delivery.
5: Napapalakpak ako. Mm. But in regards to the content. Yun, no, medyo question tayo doon, no? Yung unang tanong natin, achievable ba? Di ba? Siyempre, ito ba ay totoo or parang isip lang, no? Baka tulad mo sa mga yung mga nagko-court, no? Siyempre, gusto nilang sabihin yung mga gustong marinig, no? Kanang kanilang nililigawan, di ba?
1: Opo.
5: So, yung tanong natin ngayon, matutuloy ba itong lahat ng mga sinasabi niya?
1: Abangan. At least meron tayong aabangan eh, yun ang maganda doon.
5: Sa ngayon, sabi ko nga, sa ngayon medyo nabubuhayan tayo, di ba? Buhay na buhay yung dugo natin, no? Pero yun na, no? Abangan na. Baka sa susunod na araw, buhay na buhay yung dugo, pero high blood na.
1: Magkalanay ba? Kung sa kuan pa, magkalanay. Anyway, maraming salamat sa iyo sa panahon niyo po dito sa XFM 89.1 na Professor Ramon Delino, sir.
5: Okay, maraming salamat na para God bless and face to my life.
1: Okay, si ako pare-parehat ang feeling sa si Professor Ramon Delino, ang atin pong political analyst sa atin niyo, no? Dinabaw University.
3: Kibano ka katrupang alan day, no? Mga Pilipino ba? Let's say 100% of the Filipinos, 30% lang ang nagtuo sa mga Pilipino nga matuma ni President Bongbong Marcos ang iyang mga panahad.
1: 30.8%.
3: So, grabing agwat katrupang alan, no? Layo kayo. Ambakunin mo ang 70%.

0: o kana galing sana kana
1: sa tinod lang katro pangalan lima ka sariling kuryente ak tanggalon kuno ang kining system
0: ali
1: loss
0: ali kanindo tanay ka sa mintay mo baba gana
1: lindot kayo ni tapos libreng eskwela libreng kaon libre na tang kaon dinata man ba lang di pagi ka nang kuan libre kining pagkusgon ang pagpaghatag
0: na gusto mo graduate ana
2: pinawa
0: libre kaon
1: libre tagabhab. Okay na kayo na plus na pagitay AX.
0: Napagitay
1: unsa kitong isa
0: Maip, ganit? Maip.
1: Maip
0: sa private na eh. Sa private na akong kanang ma-hospital ka, ako naka-avail ko ng Maip. Pero dili man siya 100% siya nga dira ka madto politiko.
1: Ah, binakukuan na so sa ato pa katupang alan na instead na Maip, mait-mait na ni.
0: Mait-mait na.
1: Mait-mait
0: na. Gamay na may tao na yung pananoy. Moro naman ang kanaganing magulang na sa PhilHealth nga moro ni imuhang ma-avail.
1: Pero para sa ato aputanan kato pang alan, no? In fairness po sa atong gobyerno ba? Mo na ginaingon lagi nga dili ta kanunay magsalig, mag-asa sa atong gobyerno. Lihok po diha sa imong kagalingon. Pag maingon ta karong hospitalisasyon naman tayo isis-es. Doon naman po tayo mga tigum-tigum ginagmay dagway, no? Nga pwede magamit para sa kanang hospitalization sa usa ka tao. But hospital, magkatropang alan, talking of hospitalization ba, wa magitagaampo anak ito pangalan, kaya kaya ba lo magitaan ng gasto na?
0: Gasto yun na, di taganahan na eh. May nalang tato ganig, di nalang na mo abot sa to ang kinabuhi na.
1: Ito lang usahay ka ito pangalan, magpakuanta ka ng mag... kuanta kining magpapagaw magpapagaw tag sige hangyo ngadto sa mga tao nga inumin na ninyo sa mga produkto sa Yes to Health para di ta mahospital. Kaya og di mo manginom hospital gitay abuto na to ani nya mahal ra ba kay kada round sa doktor.
0: Ah, grabe. Kada round sa doktor gyud pong makahikap ni kanang doktor si Moha, wala na additional na.
1: dunay duha diha katan-aon noon kato pangalan pag once na mag-round ang doktor. It's either mo sobra imong sakit or maayo ka kalit. No? Kay makuratan man ka nga, uy, raw na po si doktor, 8,000 na po ni.
0: Dali ra kayong 7,500. Ingon pa si Johnny Kyle, patong-patong drama, ingon siya. Si Zyle He, Pilipino daw, nambubudol kaya nanalo si BBM. Ingon siya, Rod Salang, kulang daw siya, hindi daw nabanggit ang flood control masyado. Harold Salang, tama, hindi nabanggit ng flood control. Si Jovelyn Arnado, bahala kayo, basta ako, BBM the best kasi sa kanya lang natin maranasan na katatanim lang aani agad.
1: Blah, blah, blah, more.
2: Pinawa!
0: Kita po, da. Dani
1: Rake. Dahil magong meaning sa BBM, di ay blah, blah, blah, more.
0: Blah, blah, blah, more.
2: Pinawa!
0: More.
2: Pinawa!
0: Onya, ingon si Carlo Torifranca. Onya, BIR, unsa may masulti ninyo? Sige, bayad mi nga mga middle class o buwis, tapos ginabulsa o gisod sa malita, aning mga blank nga gabarong. Pero wala ko kaihap sa yahang kuan dito, kanang palakpak.
1: Sa tala nga itong nakuha ka itong pangalan, no? There are 124. More than 124.
0: Ubay.
1: Nga nakapalakpak sa iya, ha?
0: Oo.
1: Kaya kung ginatangan dito katupang alan, kinibitaw nga kuhaan ka na bang makakuha siya o standing ovation. Kining si President Bongbong.
0: Uy, tama diya. Pila ka standing ovation?
1: Parang isa raman ito kung nakita katupang alan.
0: Ha?
2: Pinawa!
1: Sending off.
0: Akong nahibalaan dito, katong permanent ovation. Ito nang lakaw na.
2: Pinawa!
0: Ito, no? Sige lang. Ito nang paabot ng mga katropa ni. At tanga na ito, katong mga mag-simo o kanaganing separate zona ugma.
1: Sa mga kuan katropang alan, sa mga followers ni President Bongbong Marcos, ayun niyo isipaha nga kining amo ang istorya ni katropang alan na
0: challenge
1: ginabully na mo si President. Dili oy. Kinsa man mi mobully sa President in town? Ato alang ba nga ang kining mga naguol karon mo
0: at least maligwat-ligwatan gamay ba?
1: Maligwat-ligwatan gamay dili kay magsige na lang ta kaguolan niyo.
0: Bitaw. Anyway, sige lang, kay taon-taon mga katropa, ha? Before ito mag-iskirda ni karoon katropa ang BRICS, no? At sa may mga instruction din, ha, katropa ang kuhan diha. Yan. ato ang mabdikon nga si Redford White.

0: Ketawas ya. Patay na naman ito.
1: Patay na dito. Abi na mubuhi pa. O sana siya. Sige. Okay. Anyway, atong tagano bagtagan ning isa ka kanino kining gingon ni Erwin Dasig. Siguraduhin mo lang para hindi naman mapaisip. Budol number 6. Si Carlo insya, si Tori Franca, sama ni mo, Kablank Marcos, gapalakpak diya karon. So, ko yun siya ngayon. Si Jomar Tanilon, hoy, tumingin ka sa kamera. Ingon niya, bito, no? Kay concentrated kay siya nga to sa kuan. Katuganing iyang gibasa, no? O sige, tawag ka na katropang bricks kay... Waram na siya kanaganing dili makita ni mo sa tubangan pero makita ni mo sa ano kung ikaw sasayang ang tubangan dili mo makita pero kung ikaw magtanaw na siya makita ni mo dili mga litra nagdagandaga nagyapo na high tech mana no wala siya kanang silhouette lang siya ng ikaw lang makakita no nga ang teleprompter japo nang ang kuno na ang tawag no kanang dili mo makita ang nasa teleprompter gi ko ni high tech ni jud karon no
0: teleprompter
1: dili ni mo makita ang iyang teleprompter kay kita manggod magtan-aw ta diri kita man dayon ang
0: TV atuang, TV magina siya katong pangalan no nga
1: kanang kanang siyang citrus siya o si tawag ani kay sa tubangan sa kamera di man siya makita nga mura siya nagistorya lang ba
0: pero mao lang ina nga kuan gilikayan pus kamera dagway katong pangalan nga di makita ang iyang teleprompter naagi na oy nagina left and right na sa kabantay
1: kay wala kayo'y focus.
0: Ang linya na magdagan, now. Magdagan na pirmi. Katong pangalan.
1: Pero
0: pero na nag-ingon diri ba nga si Juselo, si Jusel Kalinog, the best.
1: Pero akong daigon ang kining iyang kameraman.
0: Mayo
1: yung director. Hapsay kayo. Dili parehas kang digong ba makita tong iyahang ilong
2: pinawa
1: bangat siya ang ilong pinaan naman sa ubos
0: lagi
1: naas tubangan
0: balahibo sa ilong makita magkatrupangalan grabe na po pero I don't know if ang iyahang director karon katrupangalan na ang iyahabang niludhan sa kasal nga bana ni unsa ni bana ni katong artista ba nga nasa katong si
1: kuantong artista to katuyahang gi Ludhan
0: director
1: po to
0: director si Soriano
1: Basin kay Mayo ako I appreciate no sa dili sakit sa mata tanawon ang kining ilang kuan galing lang kulang siya og kanang focus every time nga magstulti siya dapat i-focus ng mga tao gani katugan ni mga kritiko kay sa una panahon
0: isa ni... lang ang video katupang Alan ba mag-run no dapat dunay kuano ta nino kanang bahin-bahin no
1: para makita bahin
0: ba? Para ani duha ka kuano duha ka frame unta ni dapat tao og siya para makita na to kung sa reaction
1: ta nawa
0: nakita nakita sa mga tao hinon kay ang tao pag i-focus sila mga tao makita nga na yung nagkatawa dito. Ingon si kuano, Ran Ayagina. Ilan ba dito tumawa? Parang dami.
2: Pinawa!
1: Anyway, motog ingon ni Professor Ramon Bilino nga masaya tayo ngayon kasi ating mga napapakinggan. So, antay natin nga matuman ba ni tanan?
0: Basi nung nakatawa sila katupang Alan kaya nalipay parehan na to. Ikaw daw, makadungog kami nga daghan kay mga pagkaon na iyang ipangapod-apod, libre nga eskwela, tapos sa kining
1: katong pabahay niya.
0: Pabahay no, niya tapos gukdon pag niya ultimo iyang agaw, gukdon niya iyang ipapriso.
1: Ipapriso ha.
0: Kisa may di malipay anak katong pangalan magkatawa kita eh.
1: Mao ni gingon nato nga ipapriso na to ha niya tapos imo to state witness ha.
0: Kana lang. Kung imo ang state witness sa tapos ang maligayang araw.
1: Mga katropa.
0: Ano man tayo oras?
3: 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Salamat kayo mga katropa ha sa to mga naki kokabildo namo dinhi. Salamat po sa inyo hapon nga mga gihapaabot pod nga reaction no. Salamat kayo katropang Brick. Salamat kay XFM 95.9 sa Jensen. Salamat kayo no.
0: Salamat
1: mga taga Sarangani Province sa Pulumulok. Magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat sa inyo pong taga pakikinig dito sa atin sa ika-5 na State of the Nation Address. Katropang Bricks.
0: Sa ngalan na lamang sa kinatibukang persa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kini si Katrupang Briggs Flores sa magbiling kanigo sa kamayong gabi. Talago ng Diyos Davao. God bless Philippines!
1: Sa kanonsap sa tuang puwersa sa XFM 89.1 sa tuad ring SM si Jasper Magonsya at ang mga crew nga nagahatag mga katropang pagtagal sa tuang kukabildo sa gawas katropang June Marata, Jovette Espanyol and Marvin Ibano. And syempre ang tuang sparring partner sa Master Control Joffrey Parinyo. Ginagyo na to Redford White ha. Joffrey Parinyo na mga katropa. Ako yung katropa Katropang Alan Abais magaingon kaming duha day kaming duha magpractice tag kitang duha ni moingon katropang Briggs kamaturan ang sandigan kami magaingon kamatuoran
0: ang sandigan
1: ayan correct lang pa
2: ta klarik sana
4: exciting
5: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklaris, Ana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy. Kay akong budgetan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: oras hatod kaninyo sa Zamfound Gold Herbal Tea.
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: XFM.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
18: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zamfound Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
19: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
20: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
21: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
22: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
23: The Secret of Health.
19: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
21: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
22: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
24: Hindi ako mata, sir.
25: Hindi ko kaklaron labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
24: Ingon ni kuya,
25: akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
24: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule.
25: Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir.
24: Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule.
25: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
21: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
19: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
21: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
21: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
19: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
23: The Secret of Health.
19: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
23: The Secret of Health.
19: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Clarex!
2: Exciting!
0: Sister Pain!
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod ako tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
4: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
5: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
6: Extra Big.
5: Extra Big. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
6: Extra Big.
7: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo! Time check is alas 7:04 na sa kagabion. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, Tambayan sa Katrupa with your sexy. Hi, sexy! Ay, maayong gabi sa tanan. Maayo ka pa sa gabi eh. May kaya sa gabi eh, pagkauban ka. O, dagan kayong salamat sa inyo hang pag-tune in sa atong programa kanuno sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Mangkuyok-kuyok ta mga katropa, alas 7, hantad alas 9 sa gabi eh. O, dagan kayo tag beauty, ano, mga health tips.

mga gugma tips. Kumusta ang inyong adlaw, mga katropa? Nihapon na mo. Ayan, shoutout na to ang nag-monitor karon, no, sa mga sa ilahang mga panimalay. Oo, kumusta, naka-move on na ba sa mga ang sanabahaan dira sa ano, sa may diha, no, sa NHA Bangkal, Davao City, no, kanang dira sa may Muslim Village. Oo, ilaha Jumday ni family, kumusta po? O Alanesa Ibrahim, oh, grabe gid kay ang damage. Oo, manghatag tang wapagyutan na kapang asigregate nga sa dapat na to ihatag sa ilaha. So, ayan, laban lang, mga kapatid. Oo, ganyan talaga ang buhay. Oo, pag naasa ingon ana kita nga mga besides sa mga ingon ana, no, kanang mga daplinta sa mga kana ganing prone kaayuta sa ingon ana nga bagbaha. So, delikado gyud kaayo. So, magpasalamat na lang kita, no, kay wala gyoy o murag sa uban nga lugar na siguro yung mga daghantag na balitaan nga nalumos, oo, na ano sa ano na na-appeal sa baha, oo. So, sa kanagid, grabe gid kaayo po na nga na painful experience sa family. Anyway, prayer lang gid talaga is the key of sa mga brokenness, and then sa makita na to, mga katropa, ang butang pero ang kinabuhi pag mawala. Diha na lang gid taman. Matama na kita sa memory kana sa kana nga tao. So ana lang gyud na magpasalamat kita kay nakapaminaw pata karon sa programa, o sa programa ng inyong sexy DJ Angel. Ayan. Oh, shout out tayo kay Arnold. Oh, my ad na my ad na gab Easter Arnold. Halin sa Corona Dal City. Ayan, ang akong igsuon dira sa Pasian, Davao de Oro, sa Purok sa East. Ana Shell, Cheche, Alicin. Oo. Alicin, Hill. Hill, Alicin. Ayan, Alicin. Kumusta dira, gang? Oo, kumusta na mga ang mga ano dira, ang weather dira sa Pasian, Davao de Oro. Oo, sa Mawab. Oo, sa Mati, Baghangga, kumabot pa ning Bisan Asa, all over the world. Kay live man ta karon sa atong Facebook Live o sa ato ang FB Live. Wala pa ang TikTok natin. Ayan. Oo, sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga radio, maayong gabi sa inyong mga katropa. Oo, kumusta ang inyong mga adlaw? Oo, Lunes. Oo, Lunes. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes. Oo, isang linggong pag-ibig. Ganon. Pag Lunes, mga katropa, ha? Mag-ingon dyan na, no, kanang mga estudyante, Lunes na po. O, sa mga naga-board lang, oo, sa mga naga-onsani, kanaganing sa trabaho, Lunes na po. O, pag Friday, alami kayo sa pamati. Oo, kay weekends naman po. Nabo-burnout. Burnout ka ba? Oo, sa burnout ka, yan, maminaw ka diri sa itong programa. Kay mawala dyan ang imang pagka-burnout. Ayan, shoutout na to, no, ang guardsman. Oo, fire extinguisher. Guardsman. Oo, fire extinguisher. Shoutout kay Ma'am Ann Angka. Ma'am Annie Angka. And of course, thank you so much po, ang guardsman. Fire extinguisher, kung ikaw na kay mga extinguisher dira na kanang na ano na good, wala na nimo na naparefillan. Oo, oo, contact niyo po ako. Oo, ako po magrefill ana. Oo, kuano na ko sa inyong balay. Ayan yung sa inyong mga establishment. AG, oo, AG Panaligan Bookkeeping Services po at Chair Service, mga katropa. Ayan po sa mga kanang mga expired na ninyo na fire extinguisher. Ayan. Ayan, sa mga katropa na itong nagapaminaw, hi! Sabi nga ni Belenda, sis Belenda, kumusta po? Oh, I just came from Digo City. Ayan. Oh, shoutout ko diya sa ROD. ROD sa Digo City. Oh, kakute na ilang ROD. Dira, oh, wala sila ay ano. Wala sila ay ano, kanang monitor god sa numbering. Oh, sila na lang ata ang walang ganun.
Anyway, oo, ganyan talaga ang buhay. Oo, kasi sanay tayo dito sa Davao City, mga katropa, no, na yung mga queuing machine. Oo, na ay makita na to. Number please, 21. Please code to counter 1. Mga ganyan. Sa kanila wala. Oo. Number 89. Kinsa naman na. Kinsa'y sunod. Ingon ana. Diyan sa Digos ROD. Shoutout diyan sa ROD Digos. Walay queuing machine. Opo. Siguro kasi kanya-kanya talaga yan. Oo. We are so lucky dito sa Davao City kay may mga ato mga ROD. Ang ato ang mga establishment o ato ang government nila ala sa BIR na yung mga queuing machine. O, hindi tayo syosyonga-syonga. Sige, tagpangutana na. Shoutout po sa mga staff, no, sa mga government employee. Opo, kanang mangutana po gani in town ang mga kanang nag-aasikaso mga katropa. Tubagon po ninyo tarong. Ayaw lang po magtaray-taray kay na makastunong gani mo o kanang gigutong gani nga mga bookkeeper or kanang mga nag-aasikaso mga SPA, mga representative. Gikan pa sa Davao City, gikan Kidapawan, gikan pa sa Cotabato. Tapos, nagataray-taray mo mga katropa na basin pagawas ninyo diya sa inyong opisina. Maputlan mo kuwingking. Kaya mga katropa, ingat-ingat punta sa atong the way ta mag-entertain. Lalo na we are government employee. Opo, government, iiwanan nato ang mga anxiety sa atong panimalay kasi you are the representative po kayo sa ganyang ahensya. Oo, kailangan natin na, kailangan talaga na pag-unawa, pag-intindi. O, intindi natin yung mga taong nagtatanong kasi hindi naman nagtatanong kung alam nila. Ayan, ganon. Dagan kayong salamat sa inyong sa inyong mga accommodating naman po ang mga everything. Oo. Ayan, sige. Ang oras, alas 6, 26 na sa kagabihan. Ay, ha, na atay basahon. Basa! Ano sa'yo basahon, mga katropa? Kung ikaw katropa, naa kay balak. Oo, katropa. Katropang lalaki, katropang babae. Husband and wife. Oo, gusto nyong? Oo, gusto nyong magkaroon ng happiness ngayong araw na ito o bukas na amoy plano sa inyong misis, sa inyong partner. Gusto nyong humahataw, katropa? Ayaw kalimot. Ayaw kalimot pag inom og turbo capsule 30 minutos. Bago maglabing-labing kay misis. Para hindi kayo mapapahiya. Okay, kapoy kayo mo sa trabaho, tapos nangalabit si misis. Oo, kapoy, nakaayo ka. Oo, ayaw kalimot. Mapalit kini sa inyong mga suking, mga butika, mga katropa, dira sa inyong lugar. O mapalit po dun ko ni, mapalit po ni sa Lazada, Shopee, o sa TikTok. O, wala na kay kanang ay, dili na lang kay layo, makaayo. Dili siya layo. Pag gusto na iparaan, pag ayaw, madaming dahilan. Pero pag kanina ang pag-uusapan, gagawin ang lahat, maangkin ka lamang. Sabi. Ayan mga katropa, ayaw kalimot sa inyong turbo capsule. Oo. Pagkatapos nyo mag-inom ng turbo capsule 30 minutos after sa malaking fighting. Sakit kayo mga kalawasan, no? Ayaw kalimot pag-inom sa Fern D, Fern Active and Milka. Supplementation ka na para mawala yung mga panuhot nila. Sabayi. Sigwi ko lang katropa, no? Kaning Fern D, Fern Active o Milka. Oo. Sa tanan nga mga katropa na naay goiter. Opo,
This is ano talaga katropa, proven and tested na ito sa kong igsuon dira sa Pasian, si Anna Shell Hill, Alicin. Ayan, gamit ni siya aning power trayo ng iFern. Toxic ang iyang goiter katropa, dako gigaayo ni siya o kahimuan sa iyang goiter. Kung naamoy mga goiter mga katropa, o toxic ang inyong goiter, subukan nyo itong Fern Active, Fern D o Milka. Sa lahat ng gustong mag-order, pwede kayong mag-PM sa akin FB account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. PPD, na siya sa PPD, o sa mga book ng pharmaceutical. Ayan, naapod niya sa memes sa libro ng mga doktor. Ayan, nire-reseta na po ito katropa. Ang Fern D katropa, PRX na yan. Ayan. Oo, ginareseta na sa mga doktor. Ayan. Meron din tayong solo mint. Of course, ang haplas na walang katulad. Isa din to, si Anna Chell. Si Che, user ka ayun eh. Oo, o gatong solo mint. Lalo na sa panahon karon, hinay signal. hinay signal daw din dapita. May Ann, si Ma May Ann, kumusta si Ma May Ann? Pa-share ng live natin, Ma May Ann. Si Ma May Ann sa Tomera, ti Digolacion. Digolacion, maayong gabi ka. XFM watching from Cebu City. Layo apod sa Cebu. Oo, taga Cebu City, si Ma'am May Ann. Kumusta dyan sa Cebu? Wala ba ulan? Oo, kumusta ang weather dirang dapita? Ayan, palik tayo sa Solomon, ang haplas na walang katulad. Itong haplas na walang katulad. Wala siyang stinky na amoy, wala din siyang. Oo, wala siyang foul smell, annoying smell. Gamit ka mo ni Ini, oo, naghahanap din tayo ng mga reseller or distributor. Ayan, PM niyo po ako. Ayan po, of course. Ayaw kalimti ang famous, ang Gings, famous bibingka dira sa Carmen Katropa. Available po ang famous. Famous na famous katropa, ang Gings bibingka. I can guarantee, mas masarap siya sa leading brand dira sa Digos. Kilala ang leading brand dira sa Digos katropa na lami po na ilang bingka. Pag moana ka sa Digos, kinahanglan makahapit ka dira sa ilang establishment kay lami kay na ilang bingka. Pero wow, pag natikman nyo tong Gings famous bibingka, I can guarantee. Kasi ano po ako eh, mahilig ako sa bingkang pinaliki. Itong bingka ni Ging McForest, maglasang. Ayan, ito si Ate Ging. Lami kanilang bingka, guys. Oo. Money back guarantee. Oo. Only 35 pesos ka tropa, duha na siya ka buok. Nga sulit kaayo. Oo. Smooth, soft, parang ikaw lang. Lami kaayo. Ay, nako po. Hindi po siya uncomparable po ang bingka ni Ate Ging famous. Ging a famous bibingka dyan sa Carmen. Asa mo na dapit, Davao del Norte. If going ka sa Tagum, dihara na sa Carmen sa Balutan. Kung padulong ka dito sa Tagum, left side. Kung padulong ka diri sa Davao, right side. Left and right. Ayan. Sige mga katropa, ang oras ala 7:33 na sa kagabi on. Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Camansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Kumusta yung taga Davao del Norte dira, no? Oo, sa New Corilla. We have also, ano ngayon, nagapaminaw or nagamonitor sa ating, nagatune in sa ating katropa from Cebu City. We have also from Davao de Oro, Mungkayo. And of course, grabe, nandun din tayo sa Corunodal City. Kumusta ka mo dira, Hurot? Sa tanan? Oo. Halong ka mo dira sa mga Ilonggo? May at nagabi sa inyo, tanan. Ayan. Sa mga, sa aking tatay dira. Herbolario Family dira sa Santo Niño, Cotabato. Cotabato, North Cotabato. Tama ba ako?
sa aking mga kamag-anak dira Samlang, South Cotabato. Samlang, oo. Kaya mamalibog ako North at saka South. Kidapawan City. Ayan. Enjoy natin ang ating music, mga katropa. Ang ating mga disco sounds na parang mapagiling-giling ka. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.

0: Kingdom. Так, пляри к сана.
1: Exciting.
0: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Exciting!
10: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
11: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
10: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
11: Ahay! Ambot o rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Hello! Ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus, user, atong paminawon.
15: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
17: Oo.
18: Exciting!
17: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
18: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
17: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
20: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: X-F-M.
22: X-F-M.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
23: Sis the Pain.
24: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
23: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
23: Santone Gold Coffee Mix.
26: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
27: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
21: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
14: Tambayan sa katropa.

Ayan. Sayawa na. Oo. Pinagpawisan na ba ang lahat? Ayan. Woo! Sige, giling na mga katropa. Ganun lang talaga. Sige, hala, hala. Oo. Ayan. Nagkapapawis na. Oo, pawis ng pawis na. Oo. Ayan, sobrang pawis na ba? Oo, masayaw-sayaw na ba? Umiindayog-indayog na ba gintang tanan? Oo. 7 p.m. to 8 p.m. mga to ang disco dance mode. Ayan, mga katropa. Shoutout na to ang nagapaminaw karon sa ilang mga monitor. Oo. Shoutout natin ang nag-share ng ating live. Ayan, sige, balik tayo dito sa ating. Ayan po, shoutout po. Oo, kay Ate Nene Mendoza ng Dumalag. Oo, Cheche Doquetan Hilalisien sa Davao de Oro. Ayan. May Ann sa Tomera di Golacion. Watching from Cebu City. Arnold Altivo from Coronadal City. Maya Nagabi, sir. Ala, si Al... Ayan po, si Lani dyan sa... Lani Ibrahim. Opo, kumusta na kayo dyan sa Bangkal? Ayan, shoutout dyan sa Muslim Village dera sa Bangkal na sobrang apektado. Makabangon din tayo, mga katropa, inshallah. Ayan. Sa kay Ate Nene, DJ Angel, good evening. Opo, ate, pa shoutout sa Dumalag Dos. Kuya Jubaison, shoutout sa SBCMC Davao participant. Waiting na po tayo sa final schedule ng ating training. Ayan, excited na ang ating mga mga classmate natin sa SBMC. Talaga mag-start na tayo mag-exercise, mga katropa. Ayan po, shoutout lang po natin, no? Ang EBSAP, Basketball Development Program, Building Skills, Building Character, Building Champions. Shoutout sa mga mama, sa mga papa, sa mga anak na gustong maging, alam nyo po, yung magiging champion. Ayan, magiging magaling sa basketball. Opo, ayan. Kapitalan nyo po yung mga anak nyo po. May mga potential. Opo. Ayan, only program fee natin is 2,500. Free na po ang one set of reversible jersey and short. Opo. Pwede po kayong tumawag or kumontak po kay Coach Francis sa 0963-370-5391, Head Coach Trainer. And Coach Joe sa 0956-831-6653. Ayan, Coach Coordinator. Or sa lahat ng gustong matututo ng mag-basketball na magiging professional someday, opo, do your discipline today, success tomorrow. Ayan, sabi nga dito. Ayan, totoo po yan. Building skills, building program, building champions. Ayan, ESBSAP, Basketball Development Program. Mga katropa, pwede nyo po silang i-contact or meron po silang ESB as in Eagle, B as in Boy, S, Opo as in Super, A as in Apple, and P as in Ping Pong. FB page nila, SBSAP FB page. Ayan. Ayan po, sa mga gustong matuto ng basketball, maging professional, opo. Ayan, join po kayo dito sa training program. O, program fee po, only 2,500 money back guarantee, mga katropa. Ayan, para sa ating mga anak. Oo, para magiging professional someday. Ayan. Okay po, sa mga tanan karon nagapaminaw nga gusto ninyo ipa magiging professional ang inyong mga anak. Meron tayo sa Agdao, Sa, Buhangin, Panakan, Tibungko, Kabantian. Ayan. Pwede nyo pong i-follow ang EBSAP o EBSAP Basketball Development Program. Ayan. Andyan po yan sa kanilang FB page.
or contact Coach Frances, 0963-370-5391 or Coach Joe, number 0956-831-6653. Ayan. So sa mga katropa ka na nagpaminaw, kumusta naman ang inyong panihapon? Kumusta inyong panihapon? Kumusta na ang inyong mga kaon-kaon dihang dapita habang nagkalong-kalong na modera? Ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot. Oo, kung naay mga balak, ayaw kalimot sa onsay dili malimtan. Ayaw mo kalimot pag-inom sa inyong turbo capsule. 30 minutes before maglabing-labing kay Mr. kay Mrs. Oo. Before kayo maglabing-labing kay Mrs., huwag kalimutan ang turbo capsule. 30 minutos bago maglabing-labing mga katropa. Ayaw ka balaka kay FDA approved kini. Oo. Very safe po ito mga katropa. Happy life, happy wife. Ayaw kalimti mga katropa, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mapalit po kini sa inyong mga suking online shopping, mga shopping, online shopping like TikTok, Lazada, at Shopee. Ayan. O, sa tanan ng dagduha-duha, ayaw na mapagduha-duha. Kasi 100% effective, mga katropa. Kung pangutanon ko ninyo, nakasulay na ba ko? Nagsulay na. Panulay na mo. Kung wala pa, sige na, panulay na mo. Ang bisaya talaga, no? I-try nyo na po, mga katropa. Oo. Walang katulad pag naka-turbo capsule. Ayan, mga katropa, magbabalik po ako sa human sa mga pahinumdo. Ayan, pagkahuman sa atong mga lamian ng mga sunata.

0: Tá claro que sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Latex!
3: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, kung mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o klaron, pasapod kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Tambayan sa Katropa.
1: I'm back. Come on, Breathless. Ayan, nag-enjoy ba tayo sa mga piling-piling mga sunata para sa inyong mga katropa? Shout out kay Ma'am Pudin. Hello, sexy angel. Ang ating Solomon Queen. Ma'am Pudin Valenzona. Valenzona. Shout out kay Sir Harold Salang. Watching from Purokdres, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ma'am Jing Pigarido, maayong gabi sa tanang mga katropa dyan sa Maharlika Village, Matina Applayan, Davao City. Ayan. Shoutout lang natin no, kahapon ang ating pa-event. Opo, baptism ni Janaya. Janaya V. Opo. Anak ni Mr. and Mrs. John and Ma'am Venus. Tumali. Ayan, Mr. and Mrs. Tumali. Ayan, dagan kayong salamat sa inyong pag-trust sa atin, ang inyong lingkod bilang host ng inyong momentous event. Sa lahat ng mga gustong naghanap kayo ng mga host, naghanap kayo ng host ng inyong event, Debo, ano pa, anniversary, birthday, baptism, kung mga gusto niyo lang magpa-event, barangay league, ano pa, meeting di avance. Kailangan nyo ng host? Oo, marami po tayo niyan. Oo, I'm your candidate for that. I'm your candidate for that. Dagan kayo salamat sa pag-trust na sa inyo. Oo, very affordable rate po. Oo, mapag-usapan. Pwede po tayo buntag unto hapon, arawan. Ganon! Ayan, mangutan na tabi. Kaya murag, pangutan na to, kinsay nag-birthday. Murag, padulong na gitbi.
2: Kinsay nag-birthday!
1: Kinsay nag-birthday! Oo, patapos mo ta, konti na lang, konti na lang. Opo.
2: Kinsay nag-birthday!
1: Oo, happy birthday, di ay belated happy birthday sa kung uyuan dira sa Buda Marilog District, Davao City. Oo, shout out dira sa Marahan, kay Sky Toilets, kay, ayan, kay, ano, kay Dato Pobre, or Team Swam, Team Swam. Siya po yung tagapagsalita ng Team Swam Bangon Marilog. Ayan. Shoutout tayo no, na pwede na maagian, light lang po, light vehicle lang pwede pa makaagi dira sa Marahan, according to the report. Ayan. Happy birthday kay June Waray Dukyatan dira sa Buda Marilog District, Davao City. Belated happy birthday, Uncle. Oo. Ang nagtimbaya ang imong pag-umangkon, si Angeli Hill, Dukyatan Hill. Opo. Ang imuhang sexing pag-umangkon. Happy birthday, Uncle. More birthdays to come. In regards ko ang imuhang ano, bird, ang imuhang ano diha, bigote nga pas ka naging taas sa. Oo. Happy birthday, Uncle John. More birthdays to come. 70 years old na nga kong uncle. Igsoon na siya sa ko ang Mama Edita Hill.

Ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karong mga orasa. Oo, mga hadangahubog na bang tanan? Oo, nag-celebrate sa mga birthday. Ayaw kalimot, kamagpasalamat kay nakaabot pa taaning mga adlawa o mga orasa. Ayan. Happy birthday all sa tanang nag-birthday. Ayan mga katropa, sa tanan gustong magsalmot sa atong naatay ano no, naatay mga bag-o nga i-ano nato sa ato ang program no, sa mga gusto. Oh, naatay mga pa-premyo nga kanagading mapili nga nindot kaayo nga naay kanang ilahang mga sugilanon sa ilang kinabuhi nga naatay makatunan. Oo, kung kinsay gusto nga ipa-feature nato sa atong Live Talk with Angel Hill nga naatay makatunan, isa sa inyong mga silingan dira o sa inyong barangay dira nga kanang dako kay tabang sa komunidad. Pwede nato na siya i-feature sa atong Live Talk with Angel Hill, Real Talk. Oo. Napahumani ang mga anak despite siya lang isa nagpa-aral sa iyong mga anak. Shout out sa mga solo parent, single mother. Paano niya gi-survive ang iyang pamilya? Giunsa niya pagpadako ang iyang mga anak? Nakahuman ang iyang mga anak? Mm-hmm. Paano siya lumaban sa buhay? Oo. Dagantag makatunan, anak. Mm-hmm. Isigway lang nato mga katropa. Oo. Unsay imong opinion katropa na kailangan na ba i-legalize ang divorce diri sa Pilipinas? Oo, kasi trending topic na katropa, no? Kailangan na ba i-legalize ang divorce diri sa Pilipinas? Murag kita na lang gid sa Philippines ang wala nag divorce. Oo. Sa tanang may mga pinagdaanan sa ilang mga relasyon, ilang husband, no? Ang divorce, wala may isa ka babae or isa ka asawa or isa ka bana nga gipakaslan. Usually, ang pinaka-apektado man gyud sa ingon ana kay ang babae. Oo. Dili walay paglipod-lipod mga katropa ang babae jud. Oo. Kay ang babae emotions gyud. Wala po'y babae na gusto maging broken ang kanyang marriage. Oo. Pero pag maabot na gyud sa time, ang babae grabe ka emotiis. Pero kung maabot na gyud sa time, murag sobra na. Dili na lang. Oo. Pag maingaw na gani na ang babae katropa, ayoko na, dili na ko. Dili na gyud na siya. Oo. Pero naagoy pa dili nga naalang gihapon, pero may magmuingon na gani gid ang babae nga dili na ko sa imuha, dili na jud, wala na jud na ang lalaki. Pag dili na, pag nilalambing pa talaga ginasuyo ng lalaki, pwede pa. Pero kung ang lalaki mingon nga dili na, depende gihapon. Humukon gihapon kung suyuon. Pero kung ayaw na, naana po ilang hinigugma, okay na, dili na lang. Ayan, dili na lang call. Oo, betaw. No, seriously. Oo. So nag-against gitana mga Christian people kanang ana kung sa ko pang inahan, nga shout out sa kong inahan si Edita Hill na kung magpakasal ka o kamatayon ra gid daw ang magbulag. Oo, sana siya na lang. Ay, so my god. Seryoso. Oo. Seryoso lang mga katropa. Oo, mapag-usapan lang na it's one of the topic. Karong mga trending topic o mga katropa. Mm-hmm. So sa mga sona, trending topic din yan mga katropa, no? Pero ang pinaka-trending karon ang pagbaha. Ang pagbaha, nga biglang pagbaha. Unpredictable, pero muabot jud siya. Lalo na kung naay yung mga lugar, Dublin sa Sapa. Ano na gid na siya, madawat-dawat-dawato na lang gid na possible gid sa mga ingon ana nga mga calamity. Oo. Shout out kay Lani, no, laban lang kay ang nga mga gamit makita, pero ang kinabuhi dili na pag nawala. Mura ra good ang imong gugma. Pag nawala na ang imong gugma kay naanak kay laing hinigugma, dili na pwedeng ibalik ang kahapon.
ang kahapon ay di maaring balikan. Ayan, sabi. Sabi.

0: Oo, kasi mag-divorce or annulment dili sa Philippines. Sigwi lang nato katropa, no? Ang mga gusto mag-divorce or magpa-annul, ang isa ka gastos na katropa is kwarta-kwarta ginasya. Oo, emotionally you are broken. Oo, financially still broken. Lakan gusto kayo nga mo lingkawas na sa sitwasyon ng pag give up sa usa ka relasyon, lalo na you are legally married. Dili basta-basta nga i-let go. Oo, murag ingon anak lang kadali, pero dili ingon anak kadali ka tropa. Mo nang usa ka maingon good nga I do. Una-una ana sa 1 million times. Kay dili man na siya pag nahalang mukaon lang ka og unsa asukal. Dili po na siya pwede. Kung na paso imohala siyang iluwa. Kung napaso, butangan lang ni mog eyes, okay ka na. Dili ingon anak kadali, mga katropa. Ang oras, alas 8:47 na sa kagabion. Ayan, kung kamo, nagabalak ka mo. Oo, nagbalak mo. Og. Oo, lambing-lambing. Okay, bago lang kayong kinasal ni Mrs. Oo, kapagod na pagod. Oh, dugay-dugay na pod mong nagkuyog ni Mr. o ni Mrs. Wala na gyud mo yung mga happy moments na kanang kakaiba ng murag 20 years ago, 10 years ago. Mga katropa, palit ka mong aning turbo capsule. Kay kani makaingon jug kag.
1: Lami kaayo.
0: Ay. So, ayaw kalimot, mga katropa, mag-inom ka mo og turbo capsule. 30 minutos bago maglabing-labing kay Mrs. O sa inyong mga partner, o sa inyong partner, ayaw lang pagdaghan kayo. Ayaw ka pala ka kay FDA approved kini. O mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. O asa man ka mo, nahimutang ka ron. Naapo na siya sa Shopee, sa TikTok. Opo, at saka sa Lazada. Ayan. Also, don't forget, oo, ang inyong Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Oo. Pag sakit kayong kalawasan ka, tropa, ayaw kalimot, sa haplas na walang katulad. Oo, lami kaayo ang pakiramdam. Oo, sa mga user sa atong Solo Mint. Oo. Makaingon gyud kag lami gyud kaayo ang atong Solo Mint. Oo. Nindot kaayo sa pakiramdam. Oo. Ma'am Jing Pigarido, subukan niyo po itong Solo Mint. Ayan. Pag ikaw naka Solo Mint, tanang aray mawawala except lang sa sakit sa puso nga dulot ng iyong minamahal na niloko ka na walang pakundangan. Ayan ka tropa, kana iba na yan. Oo, iba na yung dapat inumin. Ayan, huwag kang mawawala ng pag-asa ka tropa kahit kung nag-close ang door. Kung nag-close ang door, naa na may fire exit. Kung walay fire exit, naay kisami. Pwede na to siya. Ato ang bungkagon ang kisami para mo muluhos-lo muunsa ni musulod o musulod ang bagong pwede musulod. Ayan mga katropa, ayan sa mga bago lang nagapaminaw karon. Oo, murag bago lang naminaw karon. Alas 8:50 na, 10 minutes na lang para mabuto na po ang alas 9 katropa. Ayaw kalimot pag-inom sa inyong Fern-D Vitamin D3 before kayo matulog. Sa may mga insomnia dira, nahihirapan matulog, subukan nyo po ang atong Fern-D Vitamin D3. Of course, before kayo matulog, pwede kayo maghaplas ng Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan, Sir Arnold. Ayan, kay Kuya Joe, oo, gikan sa pag-practice sa basketball. Ayan, Oo, pwede na to ibutang ang solo mint. Oo, sa mga na ay kana ganing naansa ni. Na ano ang imuhang ano katropa? Na sprain ka? Solo mint ang katapat niya. Naakay hubag-hubag sa ngipon. Solo mint. Oo, daghan kay dala ang solo mint katropa. Oo, tanan na ana sa iya ha. Parang ikaw lang. All in one. Ayan, ang oras alas 8:51 na sa kagabi on. Oo, medyo mangwatid na punta karohan. I-prepare na po nato ang atong mga higdaanan kay murag. Padulong na punta magpahulay. Katropa, hunang-huna ang na ang pagtulog kinahanglan sa atong panglawas. Kay kung kulang kagtulog, namura na kag-zombie. Oo, mag-deteriorate ang imyong immune system. Lalo na kulang po ka og supplementation sa imong lawas. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa atong programa. O kayo kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule. 30 minutos bago maglabing-labing kay misis. Para happy wife, happy life. Ayan, magkita-kita na po ta sa another day sa atong pag-uban-uban mga katropa. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. Shout out sa mga nag-monitor, Ma'am Pudin Valenzona. Ayan, Kuya Bison. Wow. Ayan, good night mga katropa. Patugtog natin ang I Will Always Love You by Celine Dion. I Will Always Love You. Palagi kitang minamahal kahit anong sasabihin ng iba. Mahal na mahal kita. Ay, sana all. Ayan katropa, enjoy our last song music for tonight.
2: If I should stay.

0: Tak pláre k sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwakog babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: The Clarex sana.
7: Exciting!
4: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagbili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Santo Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Xanthon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Lami nga kung kwansa ng kopi, Xanthon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Xanthon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
9: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Ang pakusog.
13: Turbo.
14: Ang padugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas
13: ang lakas.
17: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
0: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
19: XFM.
20: Kaklarik sana!
2: Exciting!
21: Sister Pain!
22: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
21: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
17: If symptoms persist, call your doctor.
21: Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
21: Southern Gold Coffee Mix.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: tag-o pamanggani ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Baklarex, sana?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: symptoms persist, consult your doctor.
13: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
13: Southern Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Как Кларик Сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: sa iyang fifth zone ang kinipong flood control scandal, mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Adin mismo siya nagbutyag mga igala na makasusubo man kay Yahang Igagaw. Katropa ang si former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez mga igala at sumala pa niini mga katropa ang ombudsman o posible mga katropa nga duol na gyud. Duol na gyud mapasakahan og kaso mga katropa si former House Speaker Martin Romualdez mga higala. Kini mismo ang gipadayag sa presidente mga katropa nunot lagi lumalya sa flood control project sa tuang nasod mga katropa. Sa may gala tong atangan ang dugang mga updates ni ana samtang mga katropa ha kini. Kaya to ang mahinumduman. Ginabay adlaw, grabe kadaghan ang mga nitambong ni saksi sa zona ni PBBM atol mismo. Adri mismo mga katropa sa kauluhang bahin sa Maynila. Apan atong mga senador ang minority black mga katropa o labi na ang mag-igsoong kayitano. Wakin na nambong! Ito siya rasunila mga katropa ha? Na may gala. Samtang ang igsoon mismo sa tuang pangulo nga si Senator Amy. Agitawag niya og pangbubudol-ibudol! Mga katropa, ang nagkaduol na nga pagkauban sa kaso ni Romualdez mga katropa. Anong budol man ni Senator Amy? Sumala pa ni Senator Amy mga katropa sa usa ka pamahayag. Agi-question ni ini mga igala ang kining senador. Ilabi na mga katropa si or question ni ini mga katropa kung anong paspas matod pang makasuhan ang mga opisyal nga kritiko sa administrasyon. Apan dugay or langay mga katropa ang aksyon batok sa mga kaalyado ni ini. Ay sabot ni ana mga katropa kay mismo gikan kana nga pamahayag sa igsuon sa tuang presidente mga igala. Na mga igala, guban pang mga kasikas, mga isgutanan, mga katropa. At ang ininyo sa musunod nga programa ang Exciting Pilipinas. At ang makauban din na si katropang Briggs Flores kay I'm sure. Nagpanigad na po mga katropa si katropang Briggs sa pagbat-bat. Ay, labi na mga katropa sa pag hilibitaw nga criticize. Ay, sa pang mga pagpasiugda din na mga igala. Mga panghitabo sa to ang nasod mga katropa ilabi na sa pinakaunod na balita ang SONA, ikalimang SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Malaya ka na may galang yung mga gibati din na ha kaya si Sir Uncle Darsa nag-great na po o good morning ikan siya sa hinatuan Surigao del Sur. Good morning din ha Uncle Darsa mga katropa. Good morning! At may galaw ang nagkitaigong oras sa tong pagpanaguban-uban. Hagang salamat sa pagpaminaw mga igala sa pipila ka mga yugto dito sa tuwang programang Ronda Balita sa Kabuntagon. Adlaw kitang Martes, pitsa 28 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngala na lamang sa kinitibok ang puwer sa SXFM Network Philippines, alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang iyong tag-ronda tig-balita katropang Marvin Ebano. Huwag akong magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:29.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM katropa mo.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Briggs Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Briggs Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: taon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahi si Nilson Timpo,
2: taga Samal Island.
1: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
2: Ako na-assign sa field.
1: Ang akong trabaho, hago kayo.
2: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
1: kopi daw nga
2: Premium
1: D3 Coffee Mix.
2: Ya camera kong trabaho,
1: kapoy yung kay pag-uli.
2: Pag-testing ako,
1: tulog kaadlaw na akong gamit.
2: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
1: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
2: nawala sa
1: busa. Epektibo dining
2: coffee dahi.
1: Dining Premium D3 Coffee Mix.
2: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District,
1: nasa field na sign
2: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
1: distingin yung inom ning
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
5: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
4: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
5: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
4: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
5: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
4: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santone Plus Gold! Santone Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santone Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santone Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santone Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
7: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Duma, gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Farmasya,

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik, Anna!
8: Exciting!
7: Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:47.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
3: Live report.
4: Live report mandayon. Standby sagot, mga kaigsoonan. Good morning sa tong tanan nga mga igsoon diri karon sa duang rehiyon. Sa Davao region, kumusta mong tanan mga katropa? Good morning usab sa to mga katropa nga naa karon sa mga probinsya diri dapita sa may Davao Occidental. Ang mga taga Jose Bad Santos o taga Sarangani nakapahulay na ba, naka-move on na ba mga kaigsoonan? Ang dinidapita sa may General Santos sa tawag anibang Sarangani gihapon, Sarangani province sa Sugsarjin. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Kutob sumabot sa tuang Sibya karong buntaga, mayong buntag, may morning kanatong tanan. Welcome sa nabanaguban sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Of course ato mga kaigsoonan sa dinidapita sa may Davao Oriental, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte o ang Davao de Oro. O, follow, like, and share mga kaigsoonan para sa itong Facebook live streaming broadcast ni Buntaga. Martes na usap niya ay karoon mga igsoon. Pinsa 28 pa yun. 28 tingbal hins balaya. Ano bitaw gining mamalhin ay balay mahigala itunong ginilag utso ba no?
5: Pinawa!
4: Iyon pa nila doon lang yung kuno na maayo lagi daw niya. Tapos sa pinsa 28, walupot ka kuan. Doon na po'y walo kuno ka butilya nga doon ay bugas. Hasol ba, no?
5: Pinawa!
4: Ting-able po drog negosyo, mga kaigsoonan, mga tindahan, sari-sari store. Ting-able po karong adlawa, mga kaigsoonan, na Martes o niya, pizza 28. Pita-pitsa otso, ginakasagaran dito ang kasagaran sa uban nga magkuhan ba? Kanabang nga magbalihin kay paswerte lagi kuno kay puros pahaba, pataas ba?
5: Pinawa!
4: Sige na lang gano, may muhala sa to mga pagtuo mga kaigsoon ha. Ultimo gani mga Amerikan sana mahigalaga, practice gani nguna na. Pamahiin mga kaigsoon ha, no? Good morning sa to mga igsoon, diridak bayan sa Davao, sa tulog ang madistrito nga galangkob sa siyudad. Kamusta mo? Ato mga igsoon ngayon ng mga Pilipino nga nakaroon sa abroad, mga kaigsoonan ng ato mga overseas Filipino workers, kumusta mong tanan mga katropa? Ato mga Filipino migrants nga nakaroon sa Langyaw nga makanasuran, good morning! Welcome sa Dabanaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Birada ta, mahigala din karon sa ito ang mga balita, mga kaigsoonan ng atong hatagan o gapagtagan. Pwede nakabahog, kuwan karon kuko, mga kaigsoonan. O, kay kagahapong adlaw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng Hambog, mga kaigsoonan nga.
5: Pinawa!
4: Doon na natay enough na supply sa fuel, petrolyo sa Pilipinas, duha ka bulan na kuno.
5: Pinawa!
4: Amo, abot yun yung duha ka bulan. O niya, karon be. Karon kay pizza, otso man ron ting, doon naman nag oil price hike ka. Unya, doon na po'y rollback nga ipatuman mga kaigsoonan. Unsa man eh, kanang inadula-dulaan ninyo mga Pilipino. Oh, mauni karon ang nahitabo, makikilagi anunsyo karon nga doon ay oil price hike. Doon na po daw posibilidad nga rollback nga ipatuman na nining adlawa. Pizza 28, mga higala. Oh, rollback nga, rollback ano eh, na tanaw na tong rollback ha. Mga kaigsoonan kong pila, unya, mga higala, tangina ninyo din sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas. Samtang dini karon sa zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kaigsoonan, ingon siya nga, dili ko pangulo para sa kong pamilya o mga friends. Na-remember na ko ni Muraga, bago ni siyang linya kumpara dito mga kaigsoonan sa linya ni former President Joseph Ejercito Estrada. Di ba? Remember ninyo? Nagingon siya na walang kaibigan. Ha? Walang kaibigan, kaibigan! Walang pamilya!
0: Pinawa!
4: Walang kapatid!
0: Pinawa!
4: Sabay nung itabo, mahigala nga na impeach maninawan, mahigala sa isyo sa kuan, sa kinibang huiteng kay daghan makaig Hunghong Brigade friends. Sorry. Samtang sa dugang pangbahin, mga katrupa, dini karon sa paghatod sa to mga balita. Katong hatagan og pagtagad. Sa panahon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaigsoon, nagkakaroon adlaw, ikatakda man nga walay trial karon kay 27 o 28 walay trial. Oh, siguro mag-move on pa ta. Gituyo siguro na para nga maka-move on pa ta mahigala sa mga tao nga makadawat o di makadawat sa statement, sa promise na usab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address. Fifth year mga kaigsoonan. Samtang suna kuno napuno sa sana all mga rights advocates, mga higala, wa nalipay. Kuno ginaingon nila mga katrupa, sana-sana na lang manitana. Ang mga rights advocates, mga higala, na-disappoint sila in town, mga kaigsoonan, naingon sila nga wagid big ganahi.
0: Pinawa!
4: Samtang sa dugang pangbahin, mga katrupa, dinikaroon sa tuwang mga balita ang atong hatagan o pagtagad. Ang Deep Ed Secretary nag-butyag, mga kaigsoonan, si pinagi ni Secretary Angara, nagbutyag, mahigalang naglantaw sa edukasyon milestone na mga kaigsoonan diha karon sa Marcos 5th zona. Ikalipay nila ng tanan, mga kaigsoonan. Pero mo lagi na ingon pa sa mga rights advocate, mga kaigsoonan, nga sana-sana na laman eh. Pero ba mga kaigsoonan, kay sana-sana ang sana niya, mga higala, mga wagi na tuman tanan.
0: Pinawa!
4: Doon po siguro tanan, no? Doon na po siguro na tuman, oy. Oh, doon na po siguro na tuman. Kay ingon pabiya sa tuang research, may gila nga, almost 43, oh, 42 point something percent ang mga natuman sa lima katuig na niya nga pagpangatungdanan as president. Sa first pakinibang nga sana niya, ni atong, first sana niya, ni atong, 2022. Sa lugar pang bahin, mga katrupa, dinikaroon sa tuwang mga balita ang atong hatagan o pagtagan, mga kaigsoonan. Investigasyon sa Romualdez, si former congressman ko nga mga negosyo niya, mahigala, o igon man mga malita magamit kini, mahigala, di akano karon sa investigasyon, mga igsoon. Mauni karon ang gibutyag sa usa ka special panel of investigators sa Office of the Ombudsman, din billions of pesos nga kickbacks, mga higala, gikan sa korupsyon na mga kaigsoonan sa flood control projects na dawat kuno allegedly ni former speaker Martin Romualdez.
0: Pinawa!
4: Sa ato pa, murag nagduda siguro ang uban, mga higala, nga imo-imo raman ni siya gaw. Huwag ka namahin lagi gaw.
0: Pinawa!
4: Muna karon, mga kaigsoonan, nga medyo masakit man sa isipan ng Pangulo, mga katrupa, wala kuno siya presidente, kuno siya dili sa iyang pamilya, dili sa iyang mga higala.
0: Wow!
4: Nataka na to itong Pangulo, be.
5: Makmak mo, mga talingan!
4: Oh, pakpak. Kaya medyo murag nalipay ko ang statement sa Pangulo, mga katropa, no? Samtang sa dugang pangbahin, mahigala, dinikaroon sa ito ang mga balita. Ato na lang taon karon, mga kaigsoonan ko, ang ito ang mga balita at hatagan o pagtagad, pinagi sa itong Express Pasada Headlines!
3: Express Pasada.
4: D diri sa Dakman sa Davao, naka-move on na baka mga katropa? Muraga left and right ang atuang kuan eh. Mga pagsaway karon sa to ang mga buzzer, no? Mga trolls, mga katropa, nga giingon nila.
3: Express Pasada.
4: Left and right ang ilang mga pagpanaway, mga kaigsunan, alang din sa to ang siyudad sa Davao. Kaya kinilagi ko nung pagbaha, mga kaigsunan. Ay, pastilan ako. Murag ako, ikabuhi mga kaigsunan. Mabasa ta sa mga reaction bito sa mga tao. Bito nga wag yun masayon, no? Doon ay nag-ingon nga, pataka naman ka nga. Doon ay tiyo'y baha din sa Davao. Pero dali naman kayo mag-subside kay... Kumpara sa uban nga mga lugar nga, hasta tagtulok adlaw sa kasimana, usa mo hubas ang tubig.
0: Pinawa!
4: Bitaw, no? Ito nga din, mahigala, pila ka minuto lang na musubside ay ng tubig mga kaigsunan. Pero sa uban, Hesus ko, Maria Josep. Mura o kining fish pan. Kabuyan ng pantat, mga katropa. Dinikaroon sa to mga balitang lokal, mga kaigsunan. Barangay Los Amigos, nagpabilin ubos sa State of Calamity.
3: Express Pasada. Express Pasada.
4: Palain ko nung agipaubos karon sa State of Calamity ang barangay Los Amigos human na piktuhan sa grabing pagbaha din 80% sa lugar tungod sa kusog nga ulan ug habagat. Grabe no? 80% sa area mahigala sa barangay Los Amigos sa Tugbok District makaigsoon ang muragi occupy og tubig. Gumikan sa habagat, mga katropa. Gusto nito ako maminaw ron sa mga tao, mahigalag kinsang lugar karon nga pagpanahon sa ulan, wag ibaha nga makita, mga katropa. Kanang wag itubig nga mo, dagayday di sa iyang atop, mga kaigsunan. Kanang tubig nga mo, dagayday gikan sa atop ninyo, kanang ginatawag nga roof water, mga kaigsunan, ba man ay makakosgo doon ka ng baha? Dami, kung daghan na kayo mga sa community, mga higala, a community of thousands of homes or houses. Di alam ka, mga higala, ugway matipo na ng tubig, mga kaigsunan nga binaldi-baldi. Di ba? So, di mo, do? Doon lang ka na maingon na ito, mga higala nga katarungan nga makakreate ni siya o flood. Oh, di ba? Sanog ang pangbahin mga katropa, repair sa naguba nga bahin sa Davao Bukidnon Road, gisugda na.
3: Express Pasada.
4: Gigabudyag, imilihok na karon ang Department of Public Works and Highways DPWH saron nga sugda na ang temporaryong pag-ayo sa midahili nga naguba nga kalsada sa may barangay Marilog proper aron nga malangan, aron nga dili malangan ang mga nagabiyahe sa mga utanon, agrikultural nga maprodukto, guban pa.
3: Express Pasada.
4: Alas 5:02 na sa Buntag Philippines Standard Time. Pag-init na mo di ang tubig karon mga kaigsunan kay makampita karong taon-taon mga katropa. Pinagi sa tong Santon Plus Coffee Mix. Kapina tambal pa. Kano kinahanglan na to? Mahigil lang apilion kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan. Sa tuwing adlaw-adlaw ng mga pagpanginabuhian mga katropa. At ang ina ninyo kaya ito ang ipasabot alang kaninyo karong tanan mga kaigsunan nga namati. Dili karon sa to mga balitang regional mga katropa nga tong hatagan og pagtagan.
3: Express Pasada.
4: Kapulisan sa Mindanao gimanduan karon nga unahon ang disaster response.
3: Express Pasada.
4: Gipakatap na karon sa Philippine National Police PNP og gi-deploy ang PNP sa pipila ka mga lugar, ilabi na ang ilang mga resources dinhi sa Mindanao. Sumala pa nga prioridad karon ang pagtabang sa mga komunidad, mga biktima sa baha, ilabi na sa Dakman sa Davao o gapipila ka mga dapit sakop sa Davao o sakop sa Mindanao region.
3: Express Pasada.
4: Kapin sa 157 ka mga pamilya nakadawat og energy crisis relief sa Northern Mindanao.
3: Express Pasada.
4: Gipangapunapun sa DSWD Region 10 ang kapin sa 315.5 million kapesos ng cash grants pinagi sa programang Uplift para sa mga 4P's beneficiaries aron nga makatabang sa galastuhan sa kurente o sa pamilya.
3: Express Pasada.
6: Headlines.
4: Gipangapunapun sa DSWD Region 10 ang kapin sa 315.5 million. Ako mga kaigsunan, ang ipangapunapun sa DSWD Regional Office 10 mga kaigsunan.
3: Express Pasada.
4: Ayun na to, di po basta-basta mga katrupa.
3: Headlines. Headlines.
4: Ano nga pagbahin mga gila dini karon sa to mga balita samtang oras alas 5:04 na sa buntag. Dini karon sa to mga balitang nasyonal mga katrupa. Nga tong hatagan og pagtagad.
3: Express Pasada.
4: Pagpamumba dool sa ganghaan sa Department of Justice DOJ ginbisigahan sa PNP.
3: Express Pasada.
4: Gipaniguro karon sa Department of Justice DOJ nga kontrolado na og ang luwas na ang compound uman sa nitabo nga pagbuto dool sa ilang main entrance sa Padre Paura Street, Ermita, Manila. Ang nagpabuto gituhoan nga gikan kini sa usa ka improvised explosive device or IED. Naitabo sa tunga kining gabi nato nakalabay nga gabi samtang nangandam ang nasod sa State of the Nation address sona sa pangulo. Walay gikabalitang nangaangol sa padayon usab nga technical examination sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal PNP EOD.
3: Express Pasada.
4: Iyon po ito, maingon na ito, mahigil lang nga doon ay nagwild itong hubog mga kaigsunan kay improvised explosive device man ito. Sa ito pa, hinimo gito, no?
3: Express Pasada.
4: Di ba ka ni mga higala ipikto sa mga marwan-marwan mga katrupa? Marto-marto na ito dito, no? Kay si Marwan.
3: Express
4: na.
3: Pasada.
4: Pura buyag mga kaigsunan, patay naman ito, kaubo naman ito.
3: Headlines. Oh. Headlines.
4: Unya, ito nakalabay ng mga adlaw, di ay tulog ka mga bomb expert nga nanakpan sa Dawla Islamiya mga katrupa. Muna itong ikakuyawan karon mahigala basin oga dito ni sila magsamok-samok sa Manila.
3: Express Pasada.
4: Ayaw yung taon ninyong sungsunguga. Kaya basing gamay na ba kayo nagbikil ang atong Pangulo mga kaigsunan? Basing mabikil yan atong Pangulo, mag-declare yan ang martial law mga kaigsunan. Lahir na ba nilang martial law? Okay lang unta kung ang martial law nga i-declare mga kaigsunan, walay mga pagpag-abuso sa nasa uniforme, nagkasuot ng uniforme mga katropa. Isusama sa mga previous ba nga mga leader ba sa Pilipinas nga kung mag-declare ang martial law, malipay ta? Kaya mga sundalo, mga kaigsunan ng pulis, ato makita sa kalsada. Ang kuya, diha, magigala ba kung ilang i-declare mga kaigsunan kung pulis din na ito makita, pagkaugma mga kaigsunan, magsigi na lang taga, pamunit o mga patay.
0: Pinawa!
4: Kaya gipang bug-bug na sa tuwang mga uniform personnel.
3: Express Pasada.
4: Mabay na gikadlukan may sa uba, no? Mga kaigsunan, muna nga itong ikabalakan mga katropa nga. Itong ginahangyo sila nga, ayaw. Ipabuto na ninyo sa inyohang kontra. Ayaw ninyo ipabuto diyan sa mga naa sa mga lugar nga mga civilian rin nag-occupy.
3: Headlines. Headlines.
4: Kanapos ang bahin, Vice President Sara Duterte nag-ingon, dili ko mo resign. Taliwala sa impeachment trial.
3: Express Pasada.
4: Bisan pa man sa mga nagsugod na ang iyang impeachment trial sa Senado Ligon gihapon nga nadeklara si Vice President Sara Duterte na dili siya mo kanaog sa iyang pwesto. Sa pikas gabay nagpabilin gihapon si Duterte nga naguna sa hypothetical surveys sa Pulse Asia alang sa mudaganay pagkapangulo sa umabot nga 2028 elections batok ni Lini Robredo.
3: Express Pasada.
4: Akin ay karon mahigala ko ani kanang partida ni mga kaigsunan. Dili gini makita karon mga katrupa kung si President Bongbong Marcos mga kaigsunan asa dapita mo pabor. Mas mo pabor ba siya ni atong iyang pasakan og kaso kay wa sa kadawat nga napukan siya na pildi siya sa vice presidency ni atong 2016. O diri siya mga higala sa pagdagan niya kandida, pagdagan niya pagkapangulo nga landslide siya. Landslide silang duha mga kaigsunan. Si Vice President Sara Duterte. Asa siya mohatag og pabor ani mga kaigsunan. Kani ginatawag nga the political stories sa mga kaigsunan magbutyag mga kaigsunan. The political stories tells about mga kaigsunan.
0: Pinawa.
4: Hindi mahigala mga balita, ang inabati, hindi lamang karoon sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Unyas itong pagbalik, no? Atong hatagan o pagtagad kini mga hiskutanan, mahigala. Mga punto nga diin, gibutyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address. Samtang abangan, abangan mga kaigsunan, gano'ng kinahanglan na to nga inumon ang Santon Plus Coffee Mix. mga kaigsoonan nga produkto, mga igsoon, mga pinangga, no? Sa Yes to Health Incorporated, mura naman kung si Doc Jeff Lagit ani na. Mga pangga. Ano eh, kasi garang gisulti ni Doc Lagit ba kanang mga pinangga. Daga mong kay pinangga ni si Doc Jeff Lagit god. Ano eh, mga pasinte, mga kaisonan, di nina palangga mga kaisonan, wala na. Oo na. Mga maayo, mo nang panggawang gina niya mga higala o tambal para nga maayo. Ano sa mga higala sa sama sa Yes to Health Incorporated mga kaisonan nga, ipangga mo o todo sa Yes to Health Incorporated, mo nang dunay mga produkto nga gipakuyanap karon sa tibuok nasod sa Pilipinas, aron nga dili kita mabulasot, ha? Diha karon mga kaigsoonan sa kadaot. Unya so magbalik mga kaigsoonan ha. Ato ni hatagan og pagtagad ngano nga kinanglan natong pilion ang Santon Plus Coffee Mix o ngano nga dili nato ni biyaan mga kaigsoonan. Sa to pagbalik kuman lamang sa mga pabalo alas 5:00 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
11: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
9: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
12: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
13: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
12: Ngano man?
13: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
12: Mali na nga kape ang imong giinom.
13: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santone Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa dyan kini.
6: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C. Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yid ka.
5: Reset.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Excellent morning!
1: O, oh, balik ta mga kaigsunan, dinig ka rin sa Tapanaguban sa Exciting Pilipinas. Sa ko i-kwan sa inyo ba? Ipahibalo sa inyo ha mga kaigsunan ba? Relative, dinhi ka rin sa kayuhan. Nga nung kinahanglan na itong pilion, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kini. Nga naman nga, ato ang kinahanglan nga dimdimon mga kaigsunan ha? Wa nakasabot unsa ni dimdimon? Kining actually kining dimdimon mga kaigsoonan, murag gadihan ako na paminaw sa mga drama kaniadto sa radyo. Dimdimon ko ikaw. Yawa lagi. Mga kaigsoonan, kini gumikan man good no sa kinibang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Sa mga ingredients nga puno mga kaigsoonan og abunda sa mga bitamina, abunda mahigala sa mga minerales, mga kaigsoonan nga makahatag og kayuhan, kahupay sa tuang lawas, no? Namalikay kita diha karon sa mga sakit, mga katrupa. Namabitaw na nga ginatawag na nga kapinatambal pa. Mali karon ng Santon Plus Coffee Mix mga igsoon, no? Gumikan sa ingredients una, soybeans, ikaduha malunggay or moringa. Ang ikatulo mahigala kining ginatawag na mangustin mga kaigsuonan. Ano siya ang mga naguna nga mga ingredients nga nakahatag og kayuhan sa ginatawag na tugga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. All right. Now, ang soybeans gingon diha mga kaigsuonan nga kumpleto kini sa protina. Kay balo ba mo mahigalag unsay gina-supply na para nga mamahimong complete protein mga kaigsoonan kining Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan? Ha? Tungod kay kining soybeans mahigala, nag-provide kini siya, nag-supply kini siya sa kining ginatawag nga 9 essential amino acids. All right. Mangutan na nagway mo mga kaigsoonan, unsa man ang gibat-bat nimo lagi sulti nimo dagka trupang briswa mamika sabot ni ana? Kanang 9 essential amino acids, no? Now, kining 9 amino acids mahigala, pulos ni siya nagahatag og kaayo sa tuang lawas. Una, kining gitawag nga histidine. Nagasuporta sa tuang immune health mga kaigsoonan. Nagabalig-on kini siya sa tuang maayong panlawas sa tuang immune. Laki

mao na sa nindot ya. Now, next, kay siya man ika kinikinitawag nga amino acids, mga amino acids nga ginatawag, no? 9 essential amino acids, mga katropa. Una, histidine, dayon na isoleucine, isoleucine, kanang nagtabang mga higala para sa muscle metabolism o ingon man immune function, mga kaigsoon. Di ba? Nagtabang para sa tuang muscle metabolism. Ang next is kining lysine or leucine. Nagtabang sa pag-build up, no, sa itong mga muscle o pag-repair sa mga nangadaot ng mga tissues. Sa ito pa, kung doon natin mga nangadaot, diha kay kusog ay kamu la-la o kining ilimnon nga makahubog, kusog ay tamahiga lang nga muyup-yup na ng aso. Ha? Actually, nakadaot na doon ay mga silyula, mga kaisuna sa itong lawas na nga ginadauban niya, ginadaot niya, no? Ginadamage. I-repair na siya mahigala sa leucine. Oh, i-repair na siya mga kaigsunan. Now, dili po sa lysine mga katropa, no? Dili ni sa lysine nga lysine sa lysine. Oh, nga gi tawag mga katropa. Now, mugna kini siya og protina og nagsuporta sa imong hormone production. Oh. Now, kining hormone mga higala mo ni importante sa tuang lawas ay kini bang hormone ato kay mo ni nagdala sa pagpaligon mga higala sa tuang kuan pod sa tuang sistema sa tuang lawas. All right. Gibuild niya ang atong protina ug nagsupport sa tuang hormone production. All right. Kining methionine nag-assist kini mitabang kini sa imong metabolismo og dunay detoxification sa imuhang lawas, body detox, mga kaigsuna, no? Nga may tabo, mga katropa. Muni siya ang nakanindot diri karon sa kinibang soybeans. Alright. Sunod, kining ginatawag nga phenylalanine. Oh, phenylalanine. Oh, phenylalanine pa. Mm. Karon sa may tabang ni ani. O dire mga kaigsunan, nag-create kini og brain chemical sama na lamang sa dopamine og mood hormones mga kaigsunan. Oh, sa ato pa i-arrange niya hatagan kaniya og maayo nga hormones equals healthy. Di ba? Oh. Mao na si trabaho niya mga kaigsunan. Next. Thionine. Threonine. Nagmugna kini siya og ligon nga cellula sa imong panit mga kaigsunan og strong skin, no? Og ingon man kini bang ginatawag na connective tissues mga kaigsunan. See? Tryptophan. Ha? Dunay nagtabang kini para sa imong nga maayong pagkatulog og mood nimo mga katropa. Oh. Nag-change kini, nag-utro kini sa imuhang serotonin aron nga itabangan ang maayo nimo pagkatulog o ang imuhang mood. O ingon man mga kaigsunan kining valine. Ha? Iyang i-drive ang imong muscle mahigala into growth and energy. So mo ni sa karon mga kaigsunan na kanindot diha karon sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Wa pa mo na sayod ani? Ah, pamina mo kanunay sa Exciting Pilipinas mga katropa. Kay kini usa sa mga usa pa lang sa mga tip nga kung ihatag sa inyo unsa kaayo, unsa di ay kakinhanglan kini sa tong lawas kini bang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsuna. 5:24 na ang atong oras Philippine Standard Time mga kaigsunan. Diri ta karon sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Kay grabe, gingon sa mga rights advocate pa. Insa nga, grabe ka daghag sana ni ato. Sa ato pa, dili, suna, sana. No? Puros mga panaad na po. Doon na para ba mga panaad ni atong nilabay, mga kaigsunan nga wapan natuman sa presidente. Karon diya na po ilain another nga panaad, mga katropa. Now, iyang gipasalig nga

0: ipatuman ang pakigbatok sa korupsyon. Ikaduha, ang pagpalambo sa ekonomiya o ingon man pagtrabaho. Ingon man, ikatulo, palambuon ko ninyang agrikultura o siguridad sa pagkaon. Ikaupat, hatagan niyang maayong ugma ang katawahan Pilipino pinagi sa edukasyon. Ikalima, ang kining ginatawag na artificial intelligence AI o digital skills. Good morning! Para sa mga Pilipino, samtang ang ikaunom, ang pagtukod, pagmugna o mga infrastruktura. Kining ginatawag nga pagpadayon sa Build Better More Project. Kada bang secondary substitute line mahigala sa build. Kada nga way katapusan nga build. Yeah, kada nga mahigala. Build Better More, BBM. Oh. Ikapito, serbisyong panlawas o social services. Oh. Mauna mga katrupa, ang iyang ginapanaad nga to sa mga Pilipino sa iyang State of the Nation Address. Ang ikawalo mga katrupa, kining ginatawag nga kapayapaan, kalinaw, o ingon man seguridad. Peace and order. Oh, muna iyang ikawalo, no? Ikasiyam, nga punto nga giluwatan mga higala sa Presidente kagapong adlaw, ang West Philippine Sea o Foreign Policy. Oh, muna mga kaisunan ang iyang ginabutyag kagapong adlaw. Mura mga kahilakon taad to, no? Kining mga panaad, mga kaisunan. O, ang ikanapulo, ang panawagan niya sa Kongreso, din iyang gihangyo nga suportahan ang mga prioridad nga balaod aron nga mapadayon ang reforma sa katapusang bahin sa iyang termino. Ha? Next is goodbye. Okay. Una siya mga katrupa. Now, unsaon niya pagbatok karon sa korupsyon? Ingon pa siya nga iyang gipasalig mga katrupa, no? Sa presidente mahigala nga iyang ipadayon ang kampanya batok sa korupsyon bisan pa kung ang kaalyado o kapamilya ang maapiktuhan. Mutuo mo ana mga katrupa? Ha? Kung kamo karon akong pangutan, mutuo mo ana. Oy, good morning day kay Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Briggs. Good morning. Sa ilang mga messages sa katong pambasahon mga katrupa usa, si Ma'am Ninski Ventura. Good morning Sir Briggs. God bless sa tibuok nimong sa tibuok mong pamilya. Salamat ma'am. Likewise, no, Ma'am Ninski Ventura sa Digo City. Wilma Joaquin, mayong morning. Mayong morning po nimo Ma'am Wilma. Si Sir Harold Salang, mayong morning pod. Ingon pa niya, watching from Purok 3, Camansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Alright. Good morning mga taga Davao del Norte, mga kaigsunan. Gloria Malala Apelo. Alright. No? Yan ang na-share. Ingon po niya, good morning Sir Briggs Flores. Salamat ni mo ma'am. Good morning likewise ma'am kay Ma'am Gloria Malala Apelo. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Alright, good morning mga taga Bayugan. Kumusta mo diyang tanan mga ikso? Si Ma'am Jing Pigarido, ayong punta katrupang Sir Briggs o sa tanan nga makatrupang suking tigpaminaw. God is good all the time mga katrupa. Sumala pa ni Ma'am Jing Pigarido mga kaigsunan. Okay? So salamat kay sa inyo hanga kanunay nga pag kuana pag sunod ka nato ha. Dini karon sa tuong panag-uban. Okay. Now, timpa kay mo tingo graba ni mga kaigsunan dara. Okay na ni. Now, atong lantawon mga kaigsunan kining balikan mga katropa no. Kining gibutyag sa tuong pangulo mga kaigsunan. Kisa pa'y gusto mahigala nga dili masulbad ang korupsyon sa Pilipinas, God? Is there anybody there? Ha? Mga kaigsunan nga nagsulti nga ako gusto ko korupsyon. Ako gusto ko dunay kawat di sa panudlanan sa gobyerno. Wala oy. Ha? Ang halos tanan mahigala 101% mga igsoon gusto gyud og tinuoray nga serbisyo. Alright. Walay kawat, walay pagpangawkaw di sa pundo sa gobyerno. Buhis guna sa mga tao mga kaigsunan. Doon na ba'y gigahin di karon mga kaigsunan ang gobyerno, ang usa ka gobyerno mahigala para nga makatipon sa kwarta? Koleksyon na gikan sa buhis. niya giingon sa pangulo nga mo padayon siya sa pag-file og mga kaso batok ngadto kang Martin Romualdez nga dunay igo nga mga ebidensya na kuno. Ah, sigurado ta mahigala ang ending ani. Ang ending ani mahigala state witness equals tibuay. Equals tibuay ang tanan mga katropa. Wala iyang ginaingon diri karon mga kaigsoonan. Hoping na dili makuano, dili niya ma-dismaya ang katawhan Pilipino diya karon sa giingon sa pangulo nga nagpresidente siya dili para sa iyang pamilya ug dili pod para sa iyang mga higala. Now, kabahin dito sa giingon nga ekonomiya ug pagpatrabaho. Ipadayon kuno niya ang paghimo sa pagpatrabaho unsa kini mga kaigsoonan. Mao na tong usan nito katong pack sa silika. Ang paghimo mahigalaw kini ba mga computer chips mga kaigsoonan nga sudlan usab do muintra usab ang ato ang Philippine government. Okay. Now pagdasig sa mga pamuhunan o pagpalambo sa industriya aron nga madali ang pagtubo sa ekonomiya dili sa Pilipinas. So nag-invite sa mga investors pero ato ba na nakita mahigala nga dunay mga investors nga ni come in nakipag venture mahigala sa mga negosyante diri sa Pilipinas. Siguro naa dito nag-venture sila dito kay Henry C, nag-venture sila dito kay Tan na sa pamilyang Tan, nag-venture sila dito mga kaigsoonan sa mga Ayala o mga dagkong kini ginatawag mahigala nga oligarch sa Pilipinas. Kini bang mafia in the Philippines mga kaigsoonan. Philippine mafia. No? Babali, usa sa mga kuan gyud secondary line mga kaigsoonan sa kini ginatawag na oligarch. Ang hari mahigala sa usa ka lugar ang negosyo. Ang mga negosyante mga kaigsoonan nga pwedeng tukon ang gobyerno sa Pilipinas pinaagi sa ilahang grupo mga kaigsoonan. Okay. Now, agrikultura o seguridad sa mga pagkaon. Kini mo inindot, muna importante mga kaigsoonan. Unsa may iyang sulti diri karon? Dugang kuno suporta sa mga mag-uma o mga mangisda. Unsa man po suportaha mga kaigsoonan lagi, Mr. President? Ang gusto nimong itanyag alangato sa itong mga mag-uma? Abi nimo ang gusto nga ang ginapaabot karon sa mga farmers no nga ipabarato kanang mga fertilizers o ingon man mga pestisidyo. Para ginagikinanglan sa mga Pilipino. Tapos mahal, fair ang kumpra sa kinibang merkado, mga kaigsoonan sa ilang mga pangunguna. Sa ilang mga harvest crops mga kaigsoonan. Pagpaubos ko na sa presyo sa pagkaon o pagpaligon sa food security. Abi nimo mga gila, balik-balik, sulit-sulit, liwat-liwat na lang mangguni. Kini iyang sulti, mga kaigsoonan nga, kani ato, nasulti ni karon, nasulti na po ni kani ato. Pero mag gina-revise na lang, mga kaigsoonan, ang iyang panaad, panumpa, mga kaigsoonan, ato sa mga tao nga, until today, ha? Wala pa na-realize igsoon. Edukasyon, kini, nindot ni. Kapin sa 80,000 ka mga magtutudlo kuno school heads ang na-promote. Kini. Nindot ni mga kaigsoonan kay sa edukasyon niya karon mga kaigsoonan. Ang kini mga na-promote mga katrupa, principal, superintendent, supervisors, ang ilang mga kaliwat, mao ni pasudlo.
1: Pinawa.
0: Ha? Samtang katong uban mga higala, doon ay mga requirements, siguro mo ni dapat lang taon sa Pangulo eh. Kinibitaw ang ginatawag nilang RQA mga katropa. Ha? Requirements kini, alangad to sa mga applicants, registry of qualified applicants mga kaigsoonan. Doon na sila mga examinations, ha? Trials, test mga kaigsoonan para sa mga applicants. Alright. Graduhan na sila, dayon i-ranking na sila mga kaigsoonan, o rank number 1 ka to 10, mao ni sila mga priority of hiring. Pero ang naita mo, maigila, like Davao del Sur. Ang naghari ng Dapita Makaigsunan, kining mga principal o kining ginatawag maigila nga mga supervisors sa mga kaigsunan. Wala na nila gina-follow, wala na nila ginasunod kining mga RQA nga gipatuman maigila sistema nga gipatuman sa DepEd. Halhala ng dagway ninyo. Abot ng panahon mga kaigsunan, mga ombudsman gito. Dito ta magkita sa ombudsman mga linti. Gipangambog karos pangulo, kapin 30,000 ka mga bagong teaching positions ang nahimo. Okay, mga kaliwat pa ni sa mga kuan, mga principals, mga kining kaliwat pa ni sa katong mga supervisors. Pauni, ang mga nandawat mga kaigsunan. Kaya kung di dawat sa principal ang kaliwat sa kaliwat o anak mga kaigsunan sa supervisor, ha? Tangkugoon mga kaigsunan o kasaba ang principal.
1: Pinawa!
0: Tanawar ko na, Sir Dong. Sir Dong Atilio, da karon sa DepEd. Isulti ko na sa imong supervisor, sa imong kuanda, sa imong director sa DepEd, Sir Dong. Kung naminaw ka karon. Kaya doon na yung tayo, kaduhana na nag-ranking mga kaigsunan, nag-rank top number 1 hangtod karon wa pa gihapon mahigala kay ang katong ipangdawat anak sa supervisor. Wala gi-plaster og todo mga kaigsunan bisag wala na apil sa ranking. Wag yun ikita mga pangalan ani mga panuway mga kaigsunan sa ranking sa RQA. Mga bullshit. Balik taon niya mga kaigsunan ini. Isaka na inon kung tubig mga kaigsunan. Imbis nga okay na unta to padulong sa kinibang kuan kining mga programa ni President Bongbong Marcos. Abot mo tas deep end good mga kaigsunan. Mubalik taon niya human sa mga paibalog ikan sa technical department alas 5:37 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, User Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco Pacheco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Nak, merienda time na!
8: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, ug humot!
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
8: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Balik na mga katropa din karon sa tuwang panaguban. Alas 5:42 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Tataon mga higala, itong dawato ng mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Oy, kadali lang kayo mga kaigsuna, no? Kay kagahapon, Manggo, dunay na-mention dito si President Bongbong Marcos, no? Sa iyang kuhan, sa iyang zona, mga kaigsunan. Ingon po si Ma'am Jing Pigarido diri, na ako katropang BRICS, dili jud ko mo to anang iyang gipang yaw-yaw. Kay sige lang saad niya muanhi nidaghan pa ang mga unsa maning kwan sumpay ani be ang mga kawatan bot-bot niya imbis na mulambo mas ni ot-ot pa ang Pilipinas. Paita. Mana mga kaiso na rog pilit mangganisgutan, mas pilit pas panyaap, pilit pas sa kapulo.
12: Pinawa!
0: Pero dito napita sa may kwa, no? Kay usamang kusa na mention dito ni President Bongbong Marcos isang kinibang ginatawag may galang healthcare mga kaisonan o health services mga kaisonan. Social and health services mga katropa. Now, ang provincial government sa Davao de Oro, one of the province may galang na mention niya kagahapon, no? Karon ang probinsya mga kaigsunan sa Davao de Oro nag-ingon nga kinibang healthcare services sa probinsya ila kuno karon nga palapdan pinaagi sa suporta sa national government. So thank you so much kay dunay suporta ni ani karon ang national government para sa kinibang healthcare program da napita sa probinsya sa Davao de Oro mga katropa. Now, gipasalig karon sa provincial government through Governor Raul Mabanglo mga kaigsunan nga paningkamutan sa kagamanan ng probinsya ang pagpalapad sa ilang healthcare services alang ngadto sa mga provincial hospitals aron nga mas daghang pasyente ang matabangan o ingon man mahatagan sa tukmang pag-atiman mahigala sa ilang maayong panlawas. Gitinguha sa governor nga dungan sa pagpasalig nga ana kanunay ang tabang ilabi na sa mga opisyal sa gobyerno gikan sa buhatan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo og ni Congressman Jong Sinisa aron nga makakuha kini og dugang igo og dugang nga mga pundo gikan sa Malacañang alang sa mga hospital sa probinsya sa Davao de Oro. Kay sa tinuod lang makaigsunan, importante magining health yun at timanunon magyug kayo niya. Sabi ng Davao de Oro, makaigsunan nga kung trabaho ang hisgutan, wai po asang pagpantrabaho diyang dapit. Ayon na kaindagan karon sa probinsya sa Davao de Oro, mga kaigsunan. Lakip sa mga proyekto nga gitinguha nga mapunduhan ang pagtukod sa Kinibang Gambalay building, no? Alang sa outpatient department o OPD. Dito sa Davao, doon na may OPD na to din eh. Outpatient department. Dito po, magtukod po sila sa may Davao de Oro, mga iksoon. Kani makatabang ni para nga maminus-minusan ang mga pasyente diri karon sa Southern Philippines Medical Center. Og igon man pagtukod sa emerging and re-emerging infectious diseases, no? Or IRID. And support services diha sa DDOPH Montevista. Nga itukod ang two-story ward building sa DDOPH Pantukan igon man ang mga modernong kahimanan sa hospital. Pinagi sa maong nga pagpalapad kuno, dili lamang ang mga residente sa Davao de Oro ang gilauman nga makabinipisyo kun dili apil usab ang mga pasyente gikan sa kasikbit nga mga probinsya sama sa Davao Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte o Davao del Norte. Gingon po ni Dr. Ferdinand Subirano, kinsa mo'y Chief of Hospital sa DDOPH, Davao de Oro Hospital Montevista, nga dako kayo ang papel, no? Ang suporta gikan sa national government aron nga matuman ang mga prioridad nga mga panginahanglan sa mga provincial hospital sama sa Davao de Oro. Pinagi sa hugot nga pagpaningkamot sa gobernador nining maong probinsya o gingon man ni Congresswoman na Maricar Zamora, nakuha nila ang suporta sa national government. So congratulations! Congratulations!
12: Atong pagpakan!
0: At least sa mga kaigsunan, doon na sila nakuha karon gikan sa provincial government, gikan sa national government para sa kaayuhan sa tanan diha sa probinsya sa Davao de Oro, mga katropa. Alright, at usan na watun karon mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. Overload sa appliance, gituwang hinungdan sa pagkasunog sa unom ka mga panimalay sa Tagum City. Katrupa mo sa balita si Katrupang Darwin Dulatre. Katrupang Darwin Dulatre, good morning, please kami.
13: Live report.
14: Gituuhan sa otoridad nga overloaded sa appliances ang hinungdan sa pagkasunog sa mga panimalay sa Purok Liwa-Liwa, Barangay Coambugan, Tagum City, Hulyo 27, 2025 sa Kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Bureau of Fire Protection, Tagum Central Fire Station, Chief Intelligence and Investigation Section, si SFO1, Romel Valencia, migula sa ilang investigasyon nga pagsugod sa kalayo sa usa ka balay nga adunay internetan. Di nabantayan matud pa sa mga gamit sa computer nga adunay nagpakapaka o nag-spark ng mga wiring sa kuryente. Matod de SFO1 Malinsya, adunay posibilidad samtang nagdungag og mga appliances ang maong balay, wala niini gi-upgrade ang ilang wirings hinungdan nga nag-short sa kuryente og miulbo ang kalayo. Sumala sa nagpadayon nga investigasyon sa bombero, gibana man ang mukabat sa 150,000 kapin ang damyo sa maong sunog. Kini base sa structural damage sa nasunog nga panimalay. Diin lima ang gideklarang totally damage ug usa ka partially damage. Giklaro usab ni Valencia nga alauna 30 ang takna sa kadlawon, ilang nadawat ang report og alauna 40 ang takna ni sa area. Ang ilang fire team sa La Filipina substation panpaspas nga naugnaw ang mga balay sanglit kasagaran gama sa light materials. Sa pagkakaroon, subling nagpahimangno ang bombero sa komunidad na kung magdungag og mga appliances sa panimalay, mahimong i-upgrade usab ang mga wires og batasunon ang pag-rewiring matag na pulo ka tuig aron malikayan ang sunog og ang mga kadaot nga hatod sa trahedya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mainlinancer matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
13: Live report.
0: Salamat kadubang Darwin Dulatre sa report. Sa kadapusang bahin 31 anyos gitigbas atol sa kasulugan sa piyesta. Asa ni dapita mahigala atol sa taon ng report. Pinagi ni katrupang Jao Pango Pagutayaw sa XFM Bukidnon. Karubang Jao Pagutayaw, good morning, please come in.
13: Live report. Live report.
15: Nisugat ang dugo ang trahedya sa tinuig nga selebrasyon sa festa sa Sitio Kauswagan, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon, human gitigbas ang usa ka 31 anyos nga biktima sa usa ka kauban sa inom niadtong Hulyo 25, 2026. Base sa imbestigasyon sa Malitbog Police, nag-inom ang biktima ug ang suspect 32 anyos kauban ang pipila ka mga individual isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang dapit apan tungod sa kaubog. Nagkainitay ang biktima ug ang suspect hantud nga niresulta sa sinumbagay. Taliwala sa ang pragaway, kalit nga nibunot og sundang ang suspect og gitigbas niini ang biktima. Diin naigo ang walang bahin sa tiil niini. Gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod og gikataho nga anana sa luwas nga kahimtang. Sa pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasayran gikan sa mga saksi nga ang suspect daling niikyas paingon sa kabukiran human sa krimen. Sa karon nagpaigayo na og hot pursuit operation na ang kapulisan naron pagsikop sa suspect. Mga katropa, kape nga makapahamis sa imong pamanit. Ani ana ang bagong kape nga gigamasa Yes to Hold Incorporated nga adunay glutathione ug collagen, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukod dari sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
13: Live report. Live report.
0: Nasalamat ka rupang Jao Pagutayaw sa report. Nanukod gikan sa XFM Bukidnon, oras sa mga kaigsoonan alas 5:51 na sa buntag. Mga katrubawa, naman tayo oras din ikaroon sa ito panaguan. Musunod ang atong express sa balita sa buntag. Uban ni katrubang Alan Abais o ni katrubang Andy Causon. Kini si katrubang Brick Explorer sa magbiling kanyang kusa kamayang buntag. Dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ugmuingon, kamatuuran ang sandigan.
16: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
13: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
17: Alan Abais. Alan Abais sa XFM Davao.
18: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting!
17: Andy Causon sa XFM Davao.
19: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Mag-
17: kalingaw nga pag-discut sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsyag og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
20: Alan Abais, Andy Causon.
17: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
20: Express Balita. Express Balita.
21: XFM.
22: Kaklarik sana!
23: Exciting!
24: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
25: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
26: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
27: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko ang Samsung Plus.
25: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
28: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
29: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
30: Premium D3 Coffee Mix.
28: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
31: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
32: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
31: Oh, mao ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
32: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
31: Aw, oh, mao ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
32: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
31: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
33: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
34: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
35: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payo.
5: At dumating na tayo sa punta.
4: Ito ang XFM Network Philippines.
6: Ka-Clarice, Ana?
7: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa lasay sa 2 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Kadaghanan sa mga Dabawenyo nihatag og negatibong ratings kang PBBM. Pila ka minuto ay haiyang sona. LGBT member, brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA+ community, hugot nga gikundina ang hitabo. Kapin 800,000 katao gibakwit tungod sa bagyong Noel sa China. Alex Yala, gilayong mapalaban kang Zeng Kinwen sa Mubadala DCD Open. Series production nila Alden ug Nadine Lustre na apektuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Pasahero sa eroplano, gitulon ang rosaryo tungod sa kahadlok sa demonyo sulod sa airplane. Alang sa health alert, pagkaluya sa immune system, unsay sagad nga rason ug alibyo.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higanam, Muntag. Welcome sa toang Express Balita kanong adlaw. Adlaw nga Martes. It's 28 ni bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon. Ako niyong katropa, tigbalita kanong orasa, katropang Alan Abais. Sa toang balita nga lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal ato kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aduna kini mangustin, adunay malunggay, leaves og soya bean. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kapina, tambal ba? Sa detalye, daghan sa mga Dabawenyos ang mihatag og negatibo nga ratings kang Presidente Ferdinand Marcos. Pila ka minuto ay hagisugdan sa Presidente iyang State of the Nation Address kun sona ning milabayng adlaw o kagahapong adlaw lamang. Ato sa pulso ng Pilipino sa rating gikan 1 up to 10, piso lamang ang gigrado sa mag-uma nga taga-Turil nga si Torres. Isip pa respeto na lamang kinimatod pa sa hangyo ni VP Sara. So sa mga zero sub ang gigrado sa mga Magallanes sa fruit vendors nga si Rachel ug Chen Chen. Uman sa dako nga kadismaya nga gi-surrender sa administrasyon nga Marcos ngadto sa International Criminal Court kun ICC si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Bisan mas daghan ang negative ratings, mihatag hinoon og perfect 10 si alias Josephine sa San Pedro Street sa pagtuo nga naningkamot ang Pangulo alang sa kayuhan sa nasod. Kaliwasan ang kadaiya nga mga reaksyon sa publiko na himong malampuson ang ikalimang nga sona ni PBBM kung asa iyang gipasiugda ang mga positibong nahimo og mga plano sa iyang termino. Rally ug mass action atol sa Sona 2026 sa Davao City. Nagmalampuson ug malinawon ang Express Balita manukad ni Analia Borja.
3: XFM Report.
6: Nagmalampuson ug malinawon nga nahuman ang Sona ng Bayan Rally ug Mass Action nga gipahigayon sa Freedom Park sa Davao City isip kabayan sa mga kalihukan atol sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlawa. Gitambungan kini sa mga miyembro sa bagong alyansang makabayan, kabataan party list, youth groups, women's organizations ug uban pang sektor aron ipaabot ang ilang mga panawagan ug kritisismo batok sa kasamtangang administrasyon. Lakip sa mga naisgutan sa programa ang mga isyu sa korupsyon, political prisoners, kahimtang sa ekonomiya o epekto sa mga polisiya sa gobyerno ngadto sa ordinaryong Pilipino. Nahimong hapsay ang kinatibok ang kahimtang sa lugar tungod sa presensya sa mga kapulisan o mga security personnel nga gideploy aron masiguro ang kalinaw sa tibuok kalihukan. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Dugang pang hukad sa itong balitang lokal, formal nga nagapasaka o reklamo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11 sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Nagkalabutan gini sa implementasyon sa usa ka proyekto nga gipunduhan sa gobyerno. Gipanguluhan ang maong lakang ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas uban kini sa mga miyembro sa legal unit sa ahensya isip babahin kini sa ilang paningkamot sa pagbalig-on sa transparency ug accountability sa serbisyo publiko. Matod pa sa DSWD, nagpakita gini sa ilang waruganan sa pagpanalipod sa pondo sa katawhan ug pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno kapatuman kini subay sa balaod ug husto nga proseso. Sa pagkakaroon, wala pa nagpagawa sa dugang detalye ang opisina mahitungod sa mga reklamo samtang nagapadayon ang legal nga proseso.
3: Express Balita! Express Balita!
1: At doon na kita ay 7 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag. Lain pang hukad sa itong balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, gamagini sa 100% nga extract supplements, natural ingredients, adunay mangosteen, malunggay, ampalaya o garlic o spirulina. Ang Santon Plus Gold, mapalit ni sa Shopee o mga butika sa inyong mga lugar. CSWDO Davao, gipaniguro nga patas ang hinabang. Alang kini sa nilibo ka mga nabahaan sa syudad. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
7: Padayon ang gihimong assessment sa Davao City Social Welfare and Development Office aron masiguro nga tukma ang assistance nga mahatag ngadto sa mga residente nga labing naapektuhan sa miigo nga grabing baha dili pa lamang dugay. Sa interview sa XFM Davao kang CSWDO head Julie Dayaday, sa initial nga datos adunay 12,700 ka mga residente sa Talomo District ang apektado ug padayong gi-assess ug gina-finalize sab ang ihap sa mga nabahaan sa Tugbok District uban ang paningkamot nga mahatagan kini og patas nga hinabang.
8: Karon we are preparing nga makahatag ni og food packs sa ilaha and then i-assess tong kinsa gyunay totally damage, kinsa tong partially damage kay dili man pud yun tanan maka-extend ang financial assistance because sa ato ang guidelines katong manggihapong totally damage or katong naanod na mga balay and then katong partially damage, partly sa ilang balay nga na dalapod sa baha, no? So ang City Government of Davao through CSWDO ga preparar pataan na final sa data gyud na para pud walay ma-left behind o na-equal ba nga pagtanaw pod sa assessment nato.
7: Gipasalig sab nga mahatag ang burial assistance ug uban pa alang sa biniling pamilya ni adtong namatay tungod sa kalamidad. Sa karon, gikumpirma ni Dayaday nga aduna nay mga residente ang hinay-hinay nang namalik sa ilang nabahaang panimalay samtang padayon nga naka-deploy ang mobile kitchen sa CSWDO ngadto sa upat ka mga evacuation sites, partikular sa Talomo District kung asa aduna pay nagpabiling mga evacuees. Gilauman sab niini nga magpadayon na ang malinaw panahon aron makarecover ang mga apektadong pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, magzanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita ay 10 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Dunga pang hungit sa itong balitang lokal, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Region 11 sa paghatod og tabang alang kini sa mga pamilyang napiktuhan sa landslide na itabo sa Barangay Marahan, Marilog District ning Dakbayan niadtong Hulyo 19. Sumala pa sa DSWD 11 kapin 2 million pesos nga standby funds o mga relief resources ang andam gamiton. Alang kini sa mga operasyon sa Bagtabang, lakip ang kapin 177,000 ka-family food packs o gawan pang mga non-food items. Sa tala sa ahensya, napiktuhan sa landslide ang 16 ka-pamilya o 60 ka mga individual nga nagpabilin gihapon sa evacuation center. Samtang siyam ka-kabalayan usab ang nadaot sa maong insidente. Parayon karon ang koordinasyon sa DSWD-11 na City Social Welfare and Development Office o guban pang ahensya alang kinit sa paghatag o psychosocial support, shelter assistance, livelihood support, edukasyon sa mga kabataan o dugan pang tabang aron nga mapadali ang pagbangon sa mga napiktuhang pamilya.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa itong balitang lokal, patayang lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Gituhang aksidente nga nahulog tungod kini sa kahubog. Ang Express Balita manukad ni Lars Sanyol.
3: XFM Report.
7: Gituuhan sa mga netizen nga disgrasya nahulog sa kanal tungod sa kahubog ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka lalaki. Kini human na diskubrehan sa mga residente ang pating lawas nga naghapa sa kanal sa Mangga Barangay Bisayan Village Tagum City niadtong Hulyo 27 sa buntag. Sumala pa sa mga residente, gilambit yung mga si Jerry Climaco Maurilio, hingkod ang pagidaron, ulitao, og lumad nga lumulupyo sa mga Bisayan Village ning siyudad. Napalgan sab sa crime scene, tapat sa pating lawas, ang usa ka silupain, nga doon isulod nga usa ka putos nga biskuit, og kwarta, nga gituwang iya sa biktima. Sigun pa sa mga nakaila, walay na himong kaaway ang biktima sa ilhang lugar, og ang pagtagay lamang ini adlaw-adlaw ang iyang gikalingawan. Dugang pa sa mga residente, walay nakita ang biktima ni atong Hulyo 26 sa gabi. Mimo na karon dugang pagpanubay ang kapulisan, aron masairan kung aduna by foul play sa kamatayon sa biktima. Para mulami ang isi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita'y 12 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hungit sa balita. Balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang balitang regional hatog na to sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa karot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City, LGBTQIA+ community. Ugot kini nga gikundina ang naiskutan nga panghitabo. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
9: Nakaplagang wala na ikinabuhi ang usa ka LGBT member dool sa folk arts nga nahimutang sa Buruk 7, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag, adlong Lunes, Hulyo 27, 2026. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Nilbert Dunggo Benito alias Betty, usa ka office administration student sa Mindanao Arts and Technological Institute kun Mate o residente sa Buruk 10, Barangay Sumpong, ning siyudad. Subay sa report sa Malaybalay City Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka CSU personnel. Alas 7.45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayang lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta o nakaangkon o grabing kanaot sa ulo nga gituuhang gibunalan o gahing nga butang o abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini o nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gituuhang aron na kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspect sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang awtoridad si kinsaman nga adunay impormasyon kabahin sa nahitabo nga makigalayon gilayon sa ilang buhatan sa pikas bahin. Hugot karon nga gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malaybalay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty kinsa usa ka Miss Q&A Malaybalay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malabalay, dili makatarunganon nga kutloan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon no malay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Dugabang hukad sa itong balitang regional, kapin 500,000 pesos nga sa lapi sa magtiayon na tangag sa hold upper dito sa Coronadal City. Ang Express Balita manukad ni Chris Legaspe.
3: XFM Report.
10: Gipalaw man sa Coronadal City Police Station ang imbestigasyon bahin sa pagpangawat nga nahitabo ning niaging alas 11:10 ang takna sa gabi sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Sumala sa mga taho na kadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente. Hinungdan nga daling girespondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiunang imbestigasyon nga samtang pulosakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin 38 anyos og alias Camille 35 anyos, parehong residente sa nasampit nga lugar. Kalit silang giduol sa duha, kawala mailing lalaki gikan sa daplin sa dalan. Usa sa mga sospek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino nga kalibre og pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga sospek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailhan ni alias Kevin ang usa sa mga sospek nga giilang si alias Ron. Gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron pangitaon og masikop ang mga sospek. Giandam na usab sa Coronadal City Police Station ang mga gikinahanglan dokumento aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga gitumbong ng mga sospek sa Office of the City Prosecutor. Ang mga otoridad nagpadayon sa imbestigasyon aron mahibawan ang pagkatawo sa laing sospek ug mabawi ang kinawat nga kantidad. Paniguruha nga kanunay himsog ug ligon ang imong immune system pagtumar kanunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspe, XFM.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adunay kay 17 minutos na paggalagotok sa ika-6 buntag. Ug karon sa mga hukad sa balita-balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: O sa ato nga balitang national.
3: Balitang national. Balita sa national.
1: Ang ato nga balitang national hatog nato sa Premium D3. Ang Premium D3 o sa kini ka soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay duna kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas, modiretso sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang nga balitang national.

0: ng pamahalaan kabilang ang AFP, MMDA, PCG, BFP at Quezon City Government. May mahigit 20,000 na pulis din ang ipinakalad sa Metro Manila upang magbantay sa mga pangunahing lansangan, mahahalagang pasilidad ng pamahalaan at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at daloy ng trapiko. Samantala, kinilala rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng mga grupong nagsagawa ng mga protesta sa pagsunod sa umiiral na mga alituntunin.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Arestado ang 51 katao dahil sa iba't ibang paglabag habang nakikilahok sa mga kilos protesta bago ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Artantes Jr., karamihan sa mga naaresto ay nasangkot sa vandalism at iba pang paglabag sa Republic Act 9003, Batas Pambansa 880 at mga lokal na ordinansa. Sinabi ng PNP na isinagawa ang mga pag-aresto upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan habang isinasagawa ang mga rally.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang maisampa ang kaso laban sa dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunoy irregularidad sa mga flood control project. Sa kanyang ikalabang State of the Nation address o SONA, sinabi ng Pangulo na isinagawa ng pamahalaan ang malawakang investigasyon at sinundan ang lahat ng ebidensya ng walang kinikilingan. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang sino man ang exempted sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon kahit pa miyembro ng kanyang sariling pamilya.
2: Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Dagdag pa ni Pangulo Marcos na masakit man ang sitwasyon sa kanilang pamilya, kailangan manaig ang batas at ebidensya sa pag-usa ng mga kaso. Ipauubayan niya rin sa Office of the Ombudsman at iba bang kinaukulang ahensya ang pag-uusig sa mga kasong inihahanda laban kay Romualdez. Samantala, sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng planong pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Ayon kay Romualdez, bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo, hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato at handa siyang sumunod sa legal na proseso. Iginit din ng dating House Speaker na wala siyang nilabag na batas at nakahanda siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa tamang hukuman. Ang pahayag ni Romualdez ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na malapit nang maisampa ang mga kaso laban sa dating House Speaker kaugnay ng imbestigasyon sa umunay irregularidad sa mga flood control projects.
1: Express Balita.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 25 billion pesos na halaga ng pondo at ari-arian ang nabawi na freeze o napreserba kaugnay ng imbestigasyon sa umunay anomalya sa mga flood control project. Ayon sa kanyang ikilamang State of the Nation address, sinabi ng Pangulo na mahigit 800 million pesos na ang naibalik sa National Treasury mula sa mga nabawing pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, ang lahat ng pondong mababawi mula sa mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian ay agad na ibabalik sa kaban ng bayan. Binigyan din ng Pangulo na nagpapatuloy ang mga kaso at nananatili ang kampanya ng pamahalaan upang mapanagot ang mga sangkot sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno.
1: Express Balita.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang tuluyang alisin ng Systems Loss Charge at Kaukulang Value Added Tax o VAT na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang electric bill. Ayon sa Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumer ang pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system kaya hindi makatarungang sila ang magbayad sa naturang gastos.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
0: Samantala, nagpahayag ng suporta ang Department of Energy sa panukala ng Pangulo na mapababa ang presyo ng kuryente habang sinabi nitong kinakailangan pa itong pag-aralan ng mga economic managers at ng Kongreso dahil sa magiging epekto nito sa ekonomiya.

0: Ug Golden Drug San Pedro.
1: Buka Klarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklar Rexana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklar Rexana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras, katropa, alas 6:44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: right, daplin. Daplin sa mobe kay muraga dilimayong tilimad-on nato karon nga panahon na. Dagan kayo mga nag-text sa mga katropa nga sayo palamang sa buntag.
1: Good morning!
0: Nagapahimang nuna! Pizza 28, pagani kita mga katropa, pero ang ato ang cellphone mura nag-pizza 30.
1: Good morning!
0: Nag-warning na! Unsa may giwarningan, siyempre, ang mga kautangan. Ano ba ka mga katropa nga ang taong adunay problema o sa kinika normal? Pero ang taong walay problema, abnormal. Naura ko na mga buang diyan mga katropa, no? Murag walay problema, no? Isa radyo ilahang gusto nga makakaon. Murag na ilahang gusto makakaon. May laga, moto ka dito sa Ohio, USA, o dito sa lugar mga katropa nga daga mga zombies. Grabe dito ang drugs mga katropa. Kaya common lang ang mga tao dito mabalik ko ang lawas.
2: Pinawa!
0: Mahimong zombie! Onya, kamo masigim mo pangita diri o ka na ganing panghinaway sa drug war diri sa tuwa sa Pilipinas. Sabi na katong panahon ni FPRRD, o man gani mo magkapanaway nga inyo ang lugar nga zombie na na.
2: Pinawa!
0: Kamustamos, mi amigos y amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. At mga kalomor, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya ni nga itong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental. O gakotobuga sa mabuti ang itong pagsibya, labi na sa Davao, Dioro, mga katropa o sa kapanginaot nga. Kanunay kitang buligan sa grasya sa tuwang labawang magagagahom. Yaton nga safe and sound sa matagusa ka destination pasod gawas sa tuwang duck pen sa Davao, duck pen sa Durian. Oy, month of August na is coming to town mga gatropa. It's Kadayawan Festival. Kumusta ang durian sa inyong silingan? Barato na ba mga kaigsoonan? O di ba kaha, di gyapon nato ni kapanghambog sa itong mga kaigsoonan o mga kahigalaan gumikan sa kamahal ni nga ito ang durian sa ito ang dakbayan. Bahala na, basta kayo makakaunt ng durian!
2: Pinawa!
0: Pero ako mga katropa, bahala na ng durian, basta kayo doon ako'y kape na, napamali ako'y kape na bilin din, nakapalit ko kape niya ila ni ate, no? Diyan sa ito nga tindahan, diyan magtropa nga atbang na ito din, ha? Wailain din na mga katropa, nga nagapaminaw karoon nato sa ito ang panag-lewig sa kahanginan. May punta limo diha, ate, huwag sa inyong kaubanan din na, no? Ako ni reserve ni ako ang napalit ni mga kape gikan diya sa imuha gayud no kay naa man ko'y kape diri nga pangnanampod mga katropa last session lang yun eh. Yeah, kung kape mga katropa nga pangdato ni kay init pa man, ha? Inaning higop sa dato mga katropa. Lusot mo sa esophagus. Gabaan yun kayo. Ayun eh, mausuyop ka, hindi limo agis dila, diritso sa daku ag bangag, bani ako ang tilao ka. Pero, nanam! Perting lamia mga katropa. Cheers mi onya ni katropa nga Royce ning amo mga kape ha. Taon mga katropa. Ang ato ang kape hatog na to syempre sa Yes to Health Incorporated. Ang ato ang clinic mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Labi na kay Martis karon na si Doc CJ ni Droda mga katropa. Nyemutang kini diya sa may cellphone building, GSIS Heights, ning ato nga dakbayan sa Durian, dakbayan sa Davao, mga katropa. At bang lamang kini sa Old Bantay Bata 163 or diya sa Kadayawan nga lugar, mga katropa. O kini nga dalan, padulong nga to sa Kadayawan. And mga katropa, doon na po tayo mga available pohon-pohon atong produkto diri. Katong nga nagadaog og kape ha. Kita mo mga katropa. Katong nag-order sa ko Ate Ling. Oh, lima ka box yun ang iyahag yung gipa-reserve. Ayun buntag ni mo diya. Nalangan sa Strait of Hormuz ang among barko Ate Ling. So, madiskartian natin yan. Kaya lima gyud gikan pa ni sa US of A naghinam-hinam og naglaway gyud siya mga katropa sa tong kape ang Santon Plus Gold, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Come on. ang atong Santon Plaza Coffee Mix, mga tropa, usari sa mga gikay naman sa mga trabahoso o stressful nga katilingban, mga katropa, gumikan lagi kay adun na po ni mga unique ka mga sangkap, mga katropa, nga naasulod sa ito ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa,
2: ng Pilipino.
0: Nakuratan ko kisa to yung itingog. Ako natandog rin. Kaya nangukay ko. Nangukay ko rin mga tropa o ganang mga balasahon. O niya, ang ato, lain naman yung crap gold man ako ang nabunitan rin. No? Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga tropa. Ano na ako? Ipadaplin ako niya akong kape rin. Pikas. Sa pikas ka ha. Nga, sa wala ka. O, gadirikas pikas. Di arang yun! Di day mauni. Asa naman tong ako ang balasahon diri sa Santon Plaza Coffee Mix. Pero ako na dumduman mga katropa ang atong Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, di na ako malimtan kini. Gawas nga doon na kini sangkap nga mangustin, doon na kini turmeric, mga katropa, doon na ni malunggay, o siyempre ang collagen o ang glutathione. Mga nga paspas nga maboost nga to ang energy kapag naka Santon Plaza Santon Plus Gold o Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, o Santon Gold Coffee Mix. Kalibur na tayo kaya pariparihag pangalan, mga katropa. Ang Santon Plus Gold o sanika capsule, gamag ni sa 100% ka extra ka supplements, natural ang ingredients, sama sa mangustin, malunggay, ang palaya, garlic o spirulina, o ang Santon Plus Gold, kung mangutana mo, mapalit ni sa mga butika nationwide, o diba? Diba ka sa inyong mga butika, diya dool sa inyong mga lugar, mga katropa. Labi na, kung taga-Samal mo, mga katropa, napuntay butika sa FRT Pharmacy, diya sa may Samal. Kung taga-Buhangin mo, naputay Rulin sa Pharmacy sa Samal. Kung taga-Buhangin mo, naatay Princess DS Buhangin, Mia and Jen Buhangin. O sa Kalinan mo, mga katropa, doon natay L3 Pharmacy sa Kalinan. Og syempre doon na po tayo AKC Pharmacy sa Samal and ADRR Pharmacy diya sa may Kabantian, mga katropa. Og kung taga Tibungko mo, dito sa Pharmacia Eva Tibungko. Og taga Kabantian mo, Princess DS sa Kabantian. Kung taga Samal pagid mo, na po tayo Benz Pharmacy diya sa Samal. Kung dool-dool mo diri, mga katropa, sa kining San Pedro, diri sa Golden Drug San Pedro, available ang ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Tatak Yes to Health, mga katropa, sigurado ka. Mosay! Rita karon sa to ang mga headlines karon. Oy, like, share and follow, mga katropa, ha. May buntag rito od kay Harold Salang watching from Poroca 3, Camansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kadayawan day, Kadayawan, dili Kawayan Drive di ay. Mo kay Kadayawan Festival mo to akong nahuna, mga katropa, ang Roger Kapampangan. Fresh from UK.
3: Pinawa!
0: Si Katropang Roger Kalampangan. Kawayan Drive, di ay. Sorry, ha? I'm sorry, my love. Kung ikaw ang nagustuhan ko. Salamat ka, by Roger, ha? Kawayan Drive. Angel Kumanya, mayong buntag niyo mo di, ha? And Juran Matsa, hi, morning, Sir Alan. Mga katropa, ka-Clarix, sana. Watching from Times Beach, Ecoland. O Altia Bato Malaki, Puntillas. Good morning, katropang Sir Alan. Watching from Negros Oriental. Mary Grace Cruzada, good morning, Bulsay, katropa. Kanusan na po ka mag-iha o baboy. Murag karong Agosto 2, mga katropa. Panawag kaya mo ang palit yan mo. O lami kay luto ni Mrs. Tong ribs. Kananampod. Ramil Unggay, good morning, dia mate. Ramil Unggay, mga katropa. Kinagos ganin ng taga Bago Playa. Ang maabot niya kunsyal sa Bago Playa, mga katropa. Ramil Unggay lampo lamang. Kung tatawagin, paramil ramil lang. Kung sisilipin, unggay-unggay lang. Ramil Unggay ng Batang Taga Bago. Kanta ni kani adto, mga katropa. Ako si Ramil, Batang Taga Bago. Kung tatawagin, paramil-ramil lang. Kung sa chicks, patay silang lahat. Layo ra sila aning Ramil. Ang buntag mga katropa sa tuang karong mga katropa ang mga headlines ni mga oras ha.
2: Headlines.
0: Dili sa tuang balita nga lokal sa tuang mga headlines mga katropa kadaghanan sa mga dabawin nyo matod ba mihatag giniuga negatibo nga ratings kang PBBM. Pila ka minuto ay ha ang iyang SONA.
2: Headlines.
0: Rally og mass action natol sa SONA 2026 sa Davao City. Nagmalampuson og nagmalinawon.
2: Headlines.
0: O ESWD 11 nagpasaka kini reklamo sa ombudsman may kalabutan kini sa government project mga katropa.
2: Headlines.
0: ESWDO Davao gipaniguro nga patas ang inabang alang kini sa nilibog ka mga nabahaan in town ning atong dakbayan sa Davao.
2: Headlines.
0: Dapat ang patas yun ha. Lain pang balita gikan sa DSWD 11 padayon sila nga nagahatod og tabang alang kini sa mga pamilya nga naapektuhan pud ni sa landslide dito pud ni sa Marilog area mga katropa.
2: Headlines.
0: Og patayng lawas in town nga napalgan sa kanal sa Tagum City katong nga gi live ni Lars Sanyol mga katropa nga nireklamo siya nga waoy wala ko kuhay sir, wala ko kuhay sir ha. Reklamo man tong isang imong gikuhaan tong ha, patay ha? Bawal. Wala ko kuhay sir, ako lang gipatapsingan. Naka-learn yung ka-Roy katropang Lara. Hubog dito mga katropa, nako.
2: Headlines.
0: Naungat iyang naong dito sa kanal na lumos mga katropa og isa kadangkal nga tubig. Nako, people. Patay na ka ng tubig nga taga-Kiting, makapatay gyapon na kung mag-ubo, day ka. Katong ako ang di na lang ko insult ikin sa pangalan ako. Apit po siya, natabang po siya kaya nga lagi nadagma mga katropa niya, patulon man di ay panyagi patul mga katropa kanang tubig nga tagatikod lang yapon mga katropa na naungad-ungad iyang naong dito niya gipatol may ganyan natabang kay ang taa ang mga nakaagi uy naon sa mga nagkirig-kirig mga kani matay yun nang dato kung wapan niya agi kay malumos to mga katropa sa mabawong tubig. Ang baboy nga mag ligid-ligid ng tubiga mga tropa ang limaw-limaw di man malumos. Sa ato nga balitang regional sa ato mga headlines. LGBT member brutal nga gipatay sa Malaybalay City. LGBTQIA plus community hugot kini nga gikundida ang nisikutan nga panghitabo. Hello, ibrintahan mga tropa kay gihubuan bitog purol. Niya naos-os na iyang purol iyang brief mga katropa ni Gimong iyahang kamaturan ang sandigan mga katropa. Otong ambot lang ha akong duda ato mga katropa gipatay to siya sa yarapod nga kining buot nga ikadugsing-dugsing atong panahon ha. Anong inyo pa mga ingon na naon yung kanang mga LGBTQ nga mugamit og lalaki mga katropa mubayad man na sila ha? Mubayad na mga ni Kuy Amiga, Amiga na lang siguro akong tawag ani mga tropa, ha? Announcer po. Tagaturil. Ang tod karon mga katropa, muingon yun yung tagaturil mga katropa nga, Sir Alan! Nakita mi ni Blank. Oh, may nausab. Ano man, siya may nausab? Bayintira mag-yapon. Bayintira daw mag-yapon. Mahal ng gasolina, 20 ramang Japon!
3: Pinawa!
0: May kapin na 500,000 nga salapi sa magtiayon na tangag sa holdupper sa Coronadal City. Grabe kapaldo man.
2: Headlines!
0: May ganyan inoon po, di wala sila giingon o ganang gipatay ba? Ganang gi-hold up lang yun sila, niya na-diskitahan yun ni sa mga holdupper. Ako naka-experience na ko ganang gi-hold up sa bangko, gamay pa ko mga tropa niya, nagtuskig mutuskig di ka kuan ko ato first year high school ko Davao City mga katropa China Bank na inigawas mga katropa nga bag-ong withdraw sa pangsweldo daw to nila sa ilang trabahante siguro mga katropa ba isa ka buyot gyud nga kanang buyot sa bangko yaning baga-baga gyud to kanang kwarta nga inani ka taas mga katropa mura nag isa ka metro kada ko ang bag puno og kwarta, grabe nakuha tong hold up pero hindi na ko to mahiba makuan malimtan mga katropa ha? Kay gipusil niya sa tiil, wala siya intent to kill, yang gipakuratan lang gipusil sa tiil mga katropa sa kining siminto onya nagbarog ko dito basta kay natuod ko mga katropa nakita na ko tanang mga senaryo Ang likod nako mga katropa, babae, estudyante, naigo sa yahang dalunggan nako. Kanang ricochet sa bala mga katropa. Kulbaan yung kapag naay mga ingunana, masyak yun eh ka. Pag labinag katong saon ng panahon mga katropa, ignorante patag buto. Pero gini, paldo ning hulat. 500,000 ang nadala sa magtiayon pa yun ha. Sa ito nga balita nga, national, ang State of the Nation Address ni PBBM, nagmalampuson!
2: Headlines!
0: Siyempre, nagmalampuson kaya nahuman man. Sa balitang international, kapin 800,000 katao gibakwit tungod sa bagyong Nool sa China.
2: Headlines!
0: Raqqa Mosque sa West Bank, giingong gisunog sa mga Israeli settlers.
2: Headlines!
0: Sa itong balitang sports, mga tropa, Alex Iala, gilayong mapalaban kang Shenkin Win sa Mubadala DCD Open. O sa balitang showbiz, series production nila ni Alden og Nadine Lostre napiktuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina.
2: Headlines!
0: Sa itong balitang LRG, pasahero sa aeroplano, gitulon ang rosaryo tungod kay nadlok ni sa daghan ko ng demonyo sulod sa airplane.
2: Headlines!
0: Demonyo hapon ni sakay pag airplane pod. Sa itong health alert, pagkaluya sa immune system, unsa may sagad nga rason o alibyo. Siyempre, gitugaan ni Doc Sejin ni Droda, Santon Plus Gold lang yan.
2: Headlines!
0: Mapunta naglangkob sa ito mga headlines ting adlaw, mga katropa adlaw kita karon nga Martes sa pizza 28 ni Bulan sa Hulyo, tuig 2026, mga katropa sa ito nga programang Bullseye!
3: Bullseye!
0: Dirita sa pagigrod sa mga balita ng itong dagan o pagtaga, dungod kay importante ganyan ang mga balita. Kaya wat naman sayon mga katropa, ikaw ako na po naman may mga unod sa mga balita. Sunod sa ito ang mga balita mga katropa, ganang mga good news lang. Itong dagan o pagtaga mga katropa, ang balita, no? Taon-taon mga katropa, katropang Marvin Ibano. Kaya ang Davao City Police Office, mas ipakusgan pa ang daang kusgan mga katropa. Ang ilang pagpangandam sa hinanali nga pagresponde sa mga insidente o kalamidad. Kabawakan nito mga authorities, mga katropa, all around ni. Mura ni siya o kanang tissue.
4: Pinawa!
0: Naman. Mura ni, mura po ni sila napkin. All around. Naman. Kay gawas nga polis, tigbantay mga katropa sa ato ang mga civilian, mahimo silang responder sa baha. Ni Aya Detalya atong hatagan ng pagdagan ni katropa nga Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Renards.
5: Gipakusgan karon sa Davao City Police Office ang kaandam niini sa pagresponde sa bisan unsang matang sa insidente ni Merencia ug ilabina sa kalamidad sa Dakbayan. Subay niini ning milabay ang adlaw ng unay si DCP o City Director Chris Colonel Peter Madria sa pagtagayon og on the spot inspection and correction ngadto sa mga gitang deploy ng mga patroller sa mobile patrol unit na nagtumong sa pagpalikon sa kaandam sa kapulisan atol sa operasyon, mamintinar ang mga disiplina niini o pagsiguro sa estratehikong presensya sa kapulisan sa mga komunidad alam sa kana sa dinali ang pagpugong o pagtubag sa mga criminal activities kung mga kabalaka bahin sa kaluwasan sa publiko. Ipasuugan ni Madria ang mahinungdanong papel sa proactive measure sa kapulisan kung asag ipahinungduman na usab niini ang mga nadistino nga mga personahe nga magpabiling kining alerto dali nga maduulan sa publiko o gaaktibo nga makig-alayon nga to sa mga residente aron mapalig-on ang relasyon dali usab sa kapulisan o sa komunidad ingon man ang pagpalig-on pagsalig sa publiko nga to sa PNP. Nasayran nga gawa sa anti-criminality efforts naka-heightened alert na sa karon ang PCPO sa pag-responde sa mga insidenteng epekto sa pagdaot sa panahon tama na lamang sa mga pagbaha nga natala sa tuhan syudad niining ang pagbuhay lang nga mag-aadlaw. Sa tigas bahin katropang Alan Agiga pagdalikyat sa pagsitwasyon sa panahon na diri sa Tungdak Bayan ako na po nga pagdanto nga to ang naobserbahan diri sa ito ang syudad mga katropa labi na sa sindong bahin mga katropa ni Kurasa wakita na obserbahan ng mga timailhan sa pagsidlak ni Haring Araw ganina na ginagmay ng mga pagpanliksik ato nga naobserbahan na diinig mga orasa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Ato na kita ay 5 minutos na paglabay si kaalas 7 na sa buntag mga katropa. Ato sa ngambaka na ito ang mga balita gikan sa ito ang sister station sa XFM dito sa ito sa isla sa Mindanao. Lalaki gitigba sa kainom gumikan sa grabe naman po ni 50 pesos lamang nga sigarilyo, worth the 50 pesos nga sigarilyo, manigbas na ka. Nyaya balita manukad ni katropang Michael Ricabo.
3: XFM report.
4: Nakaangkon og dili tiaw nga mga sama ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang kainom pasado alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 25, 2026 sa Porok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Wilfredo 54 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Bruno 44 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nag-inom matud pa ang biktima og ang suspect, apan taliwala sa ilang panag-inom naglalis ang duha. Dihang gisingil o gipabayad sa biktima ang suspect sa kantidad nga 50 pesos alang sa gipalit nining sigarilyo. Sa grabing kasuko sa suspect, nikuha kini og lampas o gitigbas ang biktima kinsa nakaangkon og seryosong samad sa iyang liog o sa iyang wala nga kamot. Dali nga gidala ang biktima sa Valencia Polymedic Hospital alang sa dinaliang medikal nga pag-atiman, apan gibalhin kini sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City diin kini kasamtangang obserbahan sa mga doktor. Malampuson usab nga nasikop sa mga neresponding personahe sa Revitalized Police sa Barangay Cluster 1 ang suspect kinsa gitanggong nakaron sa lockup cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasaka o tokmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
3: XFM Report.
0: Rank 9 nga regional most wanted person arestado dito ni sa General Santos City, mga katropa. Ang balita manukada ni katropa nga Lovely Tokero.
3: XFM Report.
6: Hemas Rihas sa Pesuhan, ang dinakpang lalaki nga nalista isip rank 9 regional level most wanted person o rank 1 city level most wanted person sa General Santos City atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ning nakalaybayng adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Danny, 46 anyos nga residente sa Maong Barangay. Gipangunahan ang operasyon sa hiniusang pwersa sa Police Station 10 sa General Santos City Police Office o sa General Santos City Highway Patrol Group. Nag-atubang ang akusado o mga kaso nga rape, bisexual assault, statutory rape o acts of lasciviousness subay sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kasamtangan siyang anaa sa kustudiya sa Police Station 10 samtang nag-agi sa tukmang proseso sa balaod. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas matagadlaw pinaagi sa Santon Vitamin C. Kini usa ka food supplement nga adunay vitamin C ug makatabang sa pagsuporta sa imong immune system. Tumar na sa Santon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
3: XFM Report.
0: Daghan salamat kanimo katropang Lovely Tokero. Mga katropa, unique ni Teresa to sa Dakmen sa Davao nitong milabay nga mga semana nga gibahaan kita diri mga katropa nga ultimo nga to ang dating General Hepe o Chief PNP mga katropa si Tore ang nagabagot-bot na gini kay di na siya kaguanta ko na matod pa ingon siya aksyon na dapat ni sa to ang lokal nga pangamanan ang gini mga serye sa baha ni nga to ang dagmayan. Kung si Tore mga katropa nagbagulbol kinabahaan kini pero kini nga pamilya mga katropa magkita na to, no? E usa ka pamilya sa may bangkal naglitso na hinoon mga katropa human kini nabahaan. Asa ka man lang kung ani mga tropa, no? Pagka anindot, aning unani nga klase mga tropa ng mga problema ba? Money, typical nga example nga tawanan mo ang iyong problema. Baha ka lang. Hindi yan makakawala sa aming gutom. Busog po kami dito, kayong mga taga-Luzon. Ganito kami pag kami ay nabahaan. Grabe naman kayo makapagutbot, bagutbot dyan. Hindi nga kayo taga rito sa Davao City, ang dami nyo mga bagutbot.
7: Pinawa!
0: Kami dito, ang totoo nangyari sa amin sa Davao City, hindi kami nagbabagot-bot. Kami po ay naglilitsyon. Ganito kasi kami, pagka nagka-problema kami, maglitsyon kami. Maalala ko kaya. Maalala ko yung nangyari sa amin mga katropa. Nabahaan man po media, the same spot, the Taal River, niya nagsugat po ning sa may NHA nga river sa may Balusong area o niya in between media sa may Central Park mga katropa tagaliig tagaliig po da 2011 katong time mga katropa nga si Inday naka balang og kanaganing kuan sheriff apil na to nga biktima mga katropa tinuod na I can feel this family mga katropa nga naglitson sila. Kudos sa inyo ha mga taga-Bangkal ha kay katong nga time to mga katropa. Madumduman ako tong naay naghatod kanamo og litson. Ang DCPO commander kaniadto mga katropa nga si Bato de la Rosa. Pero kay gipaagi man ni Bato sa pulis. Ang niabot sa moa mga katropa, olo na lang sa litson.
7: Pinawa!
0: Unsay sulti sa pulis. Sir, ipabahin-bahin na lang diri sa katupong mga kailarapod ni Bato nga nabahaan diya sa may NHA sa Central Park mga katropa, gitadtada daw tong litson. Ang niabot sa moa, olo na lang. Ako kanindot ana kung muabot pud sa moa tong tibuok nga litson eh ipatadtad lang japon to nako diya sa inyo ha kay para ipangapud-apud pud sa mga nabahaan pud rin natong mga silingan. Pero ana ko nga may datog katong naa toy tiil no
7: pinawa.
0: Ato nga kana inana mi ka enjoy kung mabahaan mga tropa at least malabang problema lang yan. Normal lang yan kasi dito tayo nakatira. Matagal na tayong pinapaalis dito. At papasalamat po tayo na wala tayong mga nasalanta man tayo pero walang namamatay. Importante mga katropa. Diba Liam Analaysay o Groby May Pukasawa and Lovely Con Lucernas and Harold Salang. Good morning. Dito po sa Kidapawan mga katropa, lahi po dito. Doon ay landslide po na itabo mga katropa, lugar sa Kidapawan area. Wala makalingkawas ni sa landslide. Ni ay video, grabe. May naura ko ni mga katropa ni magulbol sa mga tao. Ang sa'yo yaw-yawan ng babae, hindi na?
8: Landslide is ito sumiyawang guys.
0: Pobida mga katropa ako i-describe mga katropa ha kining ilahang kining landslide ito na-cover tanan halos ang mga tanaman. Oh diya sa Kidapawan City mga katropa sa kani interior ning lugar na apil po din ha ang kining Barrio Road. Dalan jud siya mga katropa ang naigo din ha kay cemented man nga lugar no pero dito ni sa suok nga lugar diya sa Kidapawan area. So landslide. Kabalo ba mo mga katropa nga niya na po'y landslide diri sa Marilog? Na ba to diya engineer? Naapas ba na to? Ang katong diya sa may Marilog no? Naagian na muna actually kay gigan may og kanaganing pero wala pa siya nahulog. Wala pa nahulog kana oh. Naagian na muna nga nana na siya kanaganing signal nga kanang mo landslide siya. Muna nga abtik po ng ato apod nga mga responder diya mga tropa. Gikuralan na nadaan. Pag-agi na mo diha one way na lang yun na isa kaaping na lang katong dikit sa bukid mga katropa. Pero katong dito sa may pangpang area gi butangan na da nag-ali. Awan, nahugmak na yun di ay. Ha? Patay. Gabi ilang na mga katropa nahugmak na yun. Lunes man na. Yan ni Agimi, Sunday evening. Nag-agimi sa Sunday evening diyan mga katropa. Okay pa na siya. Do wala pa siya nahugmak pero gibutangan na daan siya og ali kay naa na siya'y nakitaan na og dili mayo nga tilimadon. Komedya proactive mo din ha. Okay, na nagyoy nag video mga katropa, nahugmak na gyud iya diya sa Buda, mga katropa, sa Marilog area. Moto nga, nakulba-kulbaan po may nagbiyagi kag Cagayan. Hindi ko gusto mabiyahe ang taga ng gabi, iba kaya di ko kagitag dalan. Tanawa ng mga katropa, hapit ko ni Katkat sa bukid. Hapit ko ni Katkat sa bukid. Eh, kika naman kong rip-rapping mga katropa nga pagtuupo na ito ng sumpay sa highway.
7: Pinawa!
0: Ngit-ngit kayo ba? Pagtanaw na ako ng katropa, siyempre paliko man ay ang dala niya. Pagtanaw na ako bukid man di ay, eh, simintado god. Abin ako ka ng musaka lang. Inko, bukid man ay nga giriprapan. Kabig ko. Ano rin akong anak, mga katropa. Pa, ano sa mga ba?
7: Pinawa!
0: Inko nga, tulog lang umuli ha. Kani matulog lagi niya, tapos ka na muklit og mata, malubat-lubatan yun na. May gani, kaya... kato akong turatura nga nahulaman, mga katropa, maayo kaayo o ka na ganing stabilizer na ay EYC control, mga katropa. O na nga, ay magkumpiyansa pag magbiyahe mo din na naghangkig mga landslide labi na ng Bukirong area. Dili punta, mga katropa, ha? Dili ta sa latest. Latest magyapon na mga disaster, mga katropa nga hitabo. Si PBBM wala niya gipalabay ang pangalan ni Congressman Romualdez sa State of the Nation address, mga katropa. Mamina raguta, namina mo kagahapon. Oy, toy, kamo ha, ningon ra ba mga di may mamina wala, pamina mo. Pamina ta kay para makaamgo ta og unsay mga panaad sa tunga government, asa na tagi plasta ni karon nga di puta ma left behind sa tuwa mga news niya karon magmaritis ka. Moingon si PBBM nga lahat ng mga nakikinig ay atin pong bigyan ng ayuda. Oh, di ka mamatagan. Pero mo ni ang gilatangan, mga tropa, kung ugaling in fighting against corruption, kung iya bang ma-mention ang iyang agawits niya ang pamahayag, mga tropa, ni PBBM. Take it away, PBBM. Nay video dia. Ay pre-video biskot pala. Wa man din ako na na-copy paste. Wa na copy paste na ako dia ang video ni PBBM, ha? Na-late din ako nagpadala, Darao.
8: Naayon sa ombudsman,
0: kana
8: ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating

0: Akibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
1: Wow! Balang pagkalan. Yan. Eh, balang, watay ganahan mga tropa. Pero kabalo ba ta mga tropa nga wala ray minuto nagpagawas na dayon og tubag mga katropa si Martin Romualdez. Ang bilis niyang nagapaglabas ng sagot, mga basahin lang po natin yung sagot ni Martin Romualdez po dito. Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas. At handa akong patunayan ito. Signed, Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez. P.S. Napay P.S. ha? Sana hindi umuwi sa Pilipinas si Zaldi ko.
2: Pinawang!
1: Nga naman!
2: Mapriso ka!
1: Pinawang! Mapriso ka!
2: Mapriso ka!
1: Pinawang! Pero, believe ako ni Marcos kasi, bakit? Sinabi ni Marcos na may mga mambabatas na po, may mga mambabatas na mga nakukulong. Siyog, kwinta-kwinta ba? Kinsa ni mga mambabatas na kulong? Si Bong Revilla.
2: Pinawang!
1: Si Jinggoy. Si Marcolita, kining corruption czar sa karon nga mopuli unta ni siya mga katropa kang Ping Lacson, anti-corruption nya si Ping Lacson mga katropa kay na pinky man.
2: Pinawang!
1: Kining corruption basta kay mga kaibigan-kaibigan. Si Marcolita may nakulong lagi. Mo ni mga mambabatas mga katropa.
2: Pinawang!
1: Napayunan yung mambabatas nga ikulong si Villanueva. Nalang kay nibaliktad man. Ito o man siya hang Jesus mga katropa. Jesus Remulla naman niya. O niya, naapoy isa mga katropa si Chis Escudero. May man si Chis Escudero mga katropa kay ang galing nito mag-chacha eh.
2: Pinawang!
1: Kabalo mo ni mabasag libros paniid po.
3: Baka kung ka!
1: Si Chis Escudero mga katropa. O di nakaligtas sa mga mababatas. Yan. So at least, kita na ito nga na-mention niya. And sa akto apang silingan, ingon siya nga, let's wait and see.
2: Pinawang!
1: Let's wait and see. Ay, nako. Dito tama mga tropa, dito ko believe. Muna kita mag-break mga tropa, napatay isa ka minuto. Ang kining grupong bayan, wala gipalarga ang BJMP bus, karga nila ang kini mga gipang-aristong mga militante nga mga batan-on nga ilaha pong gipang-ilad.
2: Pinawang!
1: Ito mga gasbag committee mga katropa na numbag magpulis ng uban. Tanawan ako ni mga katropa, be, kani nga video ni, kay nakita na po na ako ni si Boy Baba, diri.
2: Pinawang!
1: Mga kaliwat ni Babalo.

0: nanawag pa.
1: Pinawag.
0: Siyempre, naguna-una mga tropa. Dali mo dire. Babang mo dire. Oh, babang mo dire. Babalo. Huh?
1: Pinawag.
0: Babang mo dire. Babang. Boy, alitiri, alitiri. Oh, anara. Oh, dali mo dire. Dali mo dire.
1: Pinawag.
0: Pag-ando-ando pa dire mga tropa mo. Naunag talayo. Oh. Kamu niya. Diya ka, diya ka. Kisa man tayo makalarga ng mga tropa ang kitabunan man ang Dagway's driver.
1: Pinawag!
0: Ngamit, ang sumit tawag ni Mona? Obstruction of justice. Bakit hindi nakulong? Nasana yung mga pulis dyan na ako po hindi magsasalita na hindi po sila kaanib ng komunista. Huwag niyong pansinin yung kawit at maso dyan.
1: Pinawag!
0: Hindi totoo. Expression lang namin ito. Kami po ay mga sakop ng bayan muna. At saka bayan, Southern Luzon and Southern Mindanao, andyan na lahat. Yung mga nakita nyo dyan na nagdadala ng kawit at maso, huwag nyo kaming i-red tag. Kasi pag sasabihin nyo ngayon na komunista kami, red tagging yan! ano yung kawit na nakita nyo? Kawit ni kamatayan yan!
1: Pinawag!
0: Para sa BGMP! Gabi ni Reyes. Ay, nako! People, mga my friends, ha?
2: Bullseye!
0: Ang react na lagi mo karon, nahot na siguro mo ka ng maintenance. Ang ilang maintenance, mga katropa, kay Malita. Balik ta mga katropa sa ato pagbalik atong balikan kining kanhi speaker nga magatubang ug patong-patong nga kaso sumala sa zona ni PBBM. Mangauta na ta kun sa mga reaction sa mga madlang people karon mga katropa. Daghang gusto nga isumpay may kalabutan din. Sa ato nga pagbalik kun lamang sa pipila ka mga reminders sa ato nga master control unya yung mga greetings mga katropa ako agini nga basahon ta dot sa ato nga pagbalik. Alas 7:26.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita kita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
10: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: ka, Clarex, sana?
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: O
1: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
10: Pusan!
16: Pinawa!
17: Huwag labot anay mong dughan o magkasamad-samad na... Sa may ako anay mong dughan ng masamaran!
16: Pinawa!
17: Mas lisod yun tong ni tisok na murag dagom motoy grabe. Pero para di tayong ano magkagrabe mga katropa ha, dirita sa ato apod nga pag inom sa to ang kape kay nagkabugnaw na lain manin kape ha di mabugnaw apod kung wala ice. Ako ni tiwason ni akong kape kay mo timta na ko atong isang anak ko kape nga naadiha sa atbang nato ni gi palit. Pero kini akong kape mga katropa mo ni ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. I-mix yun ako niyang Santon Gold o ang Santon Plus. Arang kalami man yun eh, no? Atawi, oh. Moni, higop sa pobre mga katropa, ha?
16: Pinawa!
17: Kay Nanam! Pagka Nanam yun. Wala ka din mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated mga katropa, no? Luyahon kay ko. Kay karong nga mga panahon na mga katropa, sa gunsod yung watay tug.
16: Pinawa!
17: Kapagin ka dulog. Samot ka luya. Gikan Biyernes, grabe mga activity ng among mga young people. Karong gani mga katropa, sige tag reply din mga katropa. Kay giganahan sila itong sports fest ni itong milabay nga Biyernes o Sabado. Iko gikapoy biya ko ato. Kay pagkahapon na ito, biyahe na punta o kanang CDO. Dito ta sa Valencia, nasaag-saag pa ta mga katropa kay gusto ko mo shortcut na lungkat na minone. Kaya gusto ko mo agi atong bagong adalan niya mga katropa nga murag diversion road nila. Nagtambag magod itong mga katilingban. Ay, agi na sir, kay mingaw kay sir. Agi na sir, kay ngit-ngit kay sir. Kaya mo agi na sir kung kanang hayag sir. Mao ba? Di na ka makaagig Valencia, di na ka makaagig Malay-Balay. Diretso na ka o kanang tawag aning diretso na kanang Cagayan de Oro City. Ang naghatag po sa kong tip ang mga tropa si kining Darwin Dilatre. Dito ka sa Talakag. Oto nga kani wa taga Suito mga tropa mag-agi tag google. Nya kay ko palungan na. Lagot ka ng gugula na nga gipalayo na matag mayong. Si Google mga tropa, ilikay kanya ngadto sa mga landslide o ganang baha. Lalimang ka nga. Dito naman tapagion sa Greek Hills mga asa mata mo adto ng Greek Hills mga. Kalayo ra ning Cagayan o Greek Hills. Pandamay. Nagtuo siguro kag wako ka sweet to aning ay basay nang asaba ko kang lumiko sa kanan. At magtanong dyan sa checkpoint. Mwana, bagyan!
16: Pinawa!
17: Murag, di matutinood itong magtanong sa checkpoint. Oh, nagtanong kami sa checkpoint. Pagliko sa kanan, agianan ba na siya? Makalusot mo money dere, sir. Padulong dito sa Cagayan de Oro, sir. At bang sa Greek Hills. Pero, sir, dili man ni kayo pag ina-introduce ni nga dalan dili kay putol-putol man eh. Oh, may gisulti ni Google. Kining Google Map. Pagbalik na po na mo Drig Dabo ang mga tropa, gisag-saag na po may ko, patya na. Kuya media sa may kuan, kining na ay mga taga-barangay mga tropa, ulan kayo. Ningon ang taga-barangay, sir, taga-dari mo sir, sa dili na ba? Pag-guide mo sir, yung ko pila man, kinibungon-bungol ta, yung 50. Sige. Ingon si Mrs. Bungol dyo ka ba? Pila dito yung ingon? 250. Ikaw, ha? 50.
16: Pinawa!
17: Ito nga. Winter rin na day. Siya nga. Bungol ka ba? Ingon ko, bungol dito ko? Mawa ba? Dunggan malagi ta kakaroon yung kagbungol ko. Pila ba yung ingon niya? Siya, 250. Ingon, pila kito? Siya, 250 lagi, sir. Mawa ba? Imo na lang na eh. Kita. Ay gabit pang warta ron diyan mga tropa sa kini mga locals no. Magpa-guide to 50.
16: Pinawa.
17: Kunya pagka kanang mga bato kung malubong ka mga tropa, nasa lagi anda mga tropa nga kanang-kaning pang kuan sa ligid, 50. Ulan kayo mga katropa, manapoy mga tulak boys, mahal ng tulak boys mga katropa, kumalubong ka. Ana ang kalisod karon mo biyahe o ganang gabi mga katropa, tagam-tagam yun. Ang unong ka oras na himong napulo nga to sa 11 ka oras. Ayun ang muntag, ganyan mo, Romel Boronia, Kuya Tol, good morning naman niya. Elizabeth Himpisaw Gloria, mabugnaw nga kabuntagon, katropa ng alan. Ronnie Piho, good morning mga katropa. And Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansin niyo, Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Randy Santisas, also listening, good morning. And Romilita Bacaro, good morning katropa, Sir Alan, God is good all the time. Karina TCL, good morning Sir Alan, kusog-kusog ang linog, bago lang yun, ha? Asa napita mo di aglinog? Tanaw na ninyo ang silingan diha, huwag basig ka ng kusukusugra pang uyog. Nora Bunsukan, good morning niyo diha. And, uy, linog daw. Naglinog yun. Asa nga lugar niya? Naglinog ba? O, may linog dali.
0: Pinawa!
17: Ninyo ha, siguro. Nadapita. Asa ka ninyo ha, Karina TCL? Asa napita ng linog diha? Basig sa jinsa ninyo, sa ugani ba? O may gibating linog diri kay kiningamu ang utok diri galinog-linog na idaan. Si Shabjin Tudlasan Riboyon, have a good day. Thank you so much. Harold Salang, good morning. And Shabjin Tudlasan, okay, good morning Sir Alan. Salamat ka. Liam Manalaysay, good morning diha. Ging og Alice sa R. Castillo, watching po sila. Good morning, good morning.
10: Good morning!
17: And Nengski Ventura, good morning. And Leah, okay. Robby Mi Fukasawa, good morning. Lovely Con Lucernas, Harold Salang, good morning mga taga New Sambog, Davao del Norte. Salamat kayo mga katropa ha, sa tuapod ng mga nagapaminaw karon. Wala ko'y utang ha, wala ko'y utang.
10: Good morning.
17: Ug sa mga naga-birthday karon mga katropa, happy birthday na lamang natong Lampurnas people mga my friends.

0: Happy birthday, Biyernes, Martes, sa Pizza 28 ng bulan sa Hulyo tuig 2026, mga katropa. Pakitanaw daw ko din ha, kuan katropang Royce, kung ang August 31 is holiday. August 31, holiday ba? Unsa ganyang holiday na? Murag national heroes ba na? Wala ba na'y trabaho? Or non-working ba na? Or regular holiday ba na? Ganahamang gumimang winta, ganang holiday din mga tropa ba? Kay walay gana ning among boss diri, kay dubliho niyang adlaw pag mo duty kag holiday. Pero kaya nakutahan naman ko din mga tropa ha, kaya gihimot ng kalendaryo nito mga listener.
1: Pinawa!
0: Sir, pwede ko mamalihog, sir. Ang August 31, holiday ba? Ah, grabe, pati naman din pangutahan na po sa bulsay.
2: Bullseye! Ha?
0: National Heroes. Holiday. Pero working or non-working? Regular o dili regular? Nga naman, nangutahan naman ka diri parikoy Mark Paul. Mark Paul, Mark Paul Alpos Agaraw. Good morning ni mo diya. Unsa may naa diya sa Lunes mo na, no? Di ba? August 31 is Monday. Marambugag ako ang anak po nga, pa, wala'y klase pa, kusog mang ulan pa. Ingko, gabi, ipagalita ka ron. Upad siguro kang mahantod ugma ng ulan na. Ang nag-school anak na sa Bangkal, baha mangod sa Bangkal, ingko ang may labot na diha sa may Central Park.
1: Pinawa!
0: Sa may Campus Central Park. Ito man sa Royal Valley o sa Taal. Layo man yung eskulahan niya, karong ingko way klase. Ngayon, yung sugo na kagkatapulan ron, na mabaksan yun taka.
1: Pinawa!
0: Mga tropa, katong mga gipanglaid na mga tropa, at doon na sa to ang paborito nga staycation mga tropa. Doon yung mga challenges karon sa kalsada, pero malutsan man sa Marilog area. Kung kikapoy na ka sa kainit o kasaba sa syudad mga tropa, at doon sa New Year's Peak Mountain Resort dito ni sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og presko nga hangin sa kabukiran uban kini sa mga nindot kay nga talan-awon nga makaparelax kini sa imong hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sa ilang nga delicious nga buffet meal nga aduna kini view sa kabukiran. Perfect ni para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan, ibabaw niya tundak bayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District na itong siyudad sa Davao. Bisita ha ang ilahang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugampod nga impormasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong balikan mga katropa, kining ato ang paginaw kaganina, no? Ng si PBBM. Ganahan ko siya ang pag-pronounce mga katropa nga mura bang si Joseph Estrada ba? Gi-revise lang. Walang kinikilingan. Walang kaibigan. Ana. Si kuan pod si Pinoy pod lahi pod tuyaha, no? Bawal ang wang-wang. Ana pod tuyaha. Wow.
1: Pinawa.
0: Si Tigong wala kay ko kakuan. Ang iya kay eng ang LFTRB.
1: Pinawa.
0: Ilom dia. Mr. President. Na preso na lang ka sa dahig, LFTRB lang yapon ka. Di yung kakalito sa nang LTFRB, LF yun ang imong una. Land Franchising Transportation, ganiya. Tama ka tropa ba eh? Atong paminaw na nag-utro, engineer ng, ganahan ko siya ang kuwan dito. Paminaw na to. Dami? Kay Martin na nga kuwan. Sige daw. Up, walay audio.
3: Paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
0: Katawa man ang mga nagkapaldo. At least may gulong na ang hustisya. I hope so. E bakit ngayon pa lamang ay may natanggap na tayong report na kapag ka lalabas na talaga yung kaso at warrant of arrest nitong si Martin Romualdez, mga katropa, ay may mga nagpapalabas na ng balita. Ano ba naman itong ating pong nababalitaan na ito pong si Romualdez ay tatayo bilang isang state witness?
1: Pinawa!
0: madali lang pala na ikaw ay mawala diyan sa pagkakakulong basta't mag-state witness ka at ituro mo yung sino yung mga nasa ulo talaga nitong corruption sa Pilipinas. mantakin mo ba naman yung ulo ng corruption ay si Duterte pala?
1: Pinawa!
0: At itong Sara na ito, ha? Wala pala tayong kinikilingan dito, mga katropa. Talaga namang mantakin mo naman. At doon pala patungo itong lahat.
1: Pinawa!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Behave mo, ha? Story yara na very chibo, mga katropa, ha? Pero dito ta sa katunganing mag-witness daw. I am willing to stand as a state witness katulad ni Bryce, katulad ni Alcantara, katulad ni Bunuan.
1: Pinawa!
0: Kontakin mo ba naman, mga kuya, mga ate? Itong mga nasambit po nating mga pangalan, sila yung mga nagkapaldo noon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sila yung mga naggawa ng mga script paano makakuha ng paldo-paldong mga malita sa kaban ng ating inang bayan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Example diha nga tinuod yun mga katropa kini malita. Katong giuli ni Alcantara ba to si Bryce? Katong restitution money ba? Nga una katunga sa 350 million. Nasa 150 at ato, 170 o 175 million. Kaya gusto nga ipauli ang katong 300 to 350 million lang ko, no? Oo ka nga maoro ni nakuha nila.
1: Pinawa!
0: Pero mga katropa, kaya para lang yun nga, makaingon ta nga, sige, kamuay na sayo dyan sa mga kinsa ni mga kurakot. Okay, dito, upo ka dito, at mag-usap po tayo. Unang-una, ipakita mo sa madlang people, sa publiko, at sa ating, sa buong mundo, na seryoso po ikaw. Isauli mo yung nakuha mo, kasi bahin-bahin po ta. No? Si Remulya mo yung usog. Asa ka man ang kung mga tropa ang ombudsman mo ay nag-unaw ka na ganing papresko. O niya mga tropa ang ato apod nga DILG secretary nga di naman niya trabaho mga tropa ng magpakita di ang tropa nga naadiha ang panalapigi uli. Pwede na sa DOJ. Pwede na mga tropa sa tuang korte unta dapat no ipauli na dito para mangitag paagi mga tropa mabalik na sa tuang kaban. Karon si i-anunsyo man ni PBBM.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anong sabi ni PBBM? Sabi niya, 800 milyong piso. Pero wala man dito gisulti ni PBBM. O, nalipat lang dito siguro ko. Nakadungog ba mo mga katropa? Nga ang 800 million gibalik ni buo dito sa atoang kaban. Pero naamalag ito'y pahat na ay 125 million, na ay 200 million. Oo. Diba? Kung nakakuha tag 800 million, nga nabawi na to pinagi sa ay sa bagay, ang uban daw ato mga katropa asset. Siguro, ang katutong sa mga asset sa mga Diskaya, Diskaya lang ba? Rolls Royce na lang ba? O, di pa dito kalito sa Rolls Royce.
1: Pino ba?
0: Lang ba o katong payo na mahalon? O, ang ato adri yung halin ato mga katropa, ang ato ang gibalik na to sa atong panudlanan. About the real money. Si Bryce lang ba? Si Alcantara lang ba? Mga taga DPWH lang ba? And nga nung mag-witness, mag-pinaptik ni si Bunuan. Nakakwarta ba po ka ni si Bunuan? Unsay drama ni hindi Bunuan pag-ingon ni napatay file dia engineer bisig sound bites lang katuganing mga sa to mahiyan na din naman kayo
1: pinawa
0: no guwapo na himo ara tong sound bites diba mahiya din naman kayo sa una niya kasuna kay nakita nato dito mga katropa. Pwerte mang pakpak ni Bunuan. Karon mag-witness si Bunuan?
1: Pinawa!
0: Ang dating sekretary sa DPWH?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito pa, ang katong mga namakpak po dito mga kongresista, mga tropa, patikatik lang po ito pamakpak, pero darito kakulba na ito ilahan. Labot, nako, nakita na ito, nagpakpak mga tropa, nga pagpakpak na ako. Unsa nalipay ka o kanang napugos? Ana gani o kanang nagsigig tanaw sa kilid ba? Patay ani pre. Ha? Unsa naman ta ani pre? Ipit ani pre, ha? Murgi na na gani motor pa. Re mo tong pakpak nga kana okay uyon ko sa imuhang gisulti. Mahiya din naman tayo yung mga walang mga hiya talaga, no? Pero katong uban mga tropa napugos sa pakpak ano? Unsa man ato ni? Mura mag ka ng dilimay-tilimad doon eh. Oh, mo lagi ba? Isa sa nakita nako dito mga katropa, ang DPWH secretary nga si Bunuan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pa ni Bunuan mga katropa? Oh, mag-imbestiga ta, dirita magsugod sa itong investigation, bla bla bla. Oh, buhi pa itong niambak mga katropa sa Bagyo. kisa itong babae mga katropa nga Yusek sa DPWH mga katropa, no? Katumanggo, daghang kisag ka ng mga files sa mga names na tanan dito eh. Unya, siguro, bombardin na siya siyang konsensya, wapunta ka ba lo mga katropa o ka nang tinuod ba itong lawas niya kay di man cooperative yung bana, di man gani ipa-autopsy. Di ba? Asa ka man lang kung ano mga katropa, ultimo ang cellphone, kung kinsat, kung gusto siya, gusti siya. Ultimo ang cellphone mga katropa, dili man lagi niya ihatag na to sa mga investigators. Ha? Dili ang DOJ secretary pa niya to si Remulya pa, no? Oh, anong dili man niya ihatag kay wa si salig ang Remulya?
1: Pinawa.
0: Or ipakita lang yung mga tropa nga dili siya cooperative. Oh, di ba? Masulbad na tong unsa to, naghikog bagyo to, ni ambak bagyo to, ni slide bagyo to, di ba kaha to nakuratan sa kuruwakwak. Wala ka balo eh. Or pareha itong mga oh, sige, pag di ka mo ambak, patay lang yapong ka. Ambak ka lang, koy. Una, you can enjoy your mamon. Basta kay kamo mga katropa, gikan na sa mga hiwing binuhatan, you will never, never, never enjoy it gayod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Una ako, bahala na ning ingon-ani ta mga katropa. Katamtaman lang gud ta. Dili pud ta ingon og magpakapobre na lang gud ta. Di pud ta ingon magpakadato na lang gud ta. Kanang okay lang gud kayo nga makauna-huna ka kanang mag-staycation sa New Year's peak. Okay kay na. Onya makauna-huna ka mga tropa og gapon-pohon diri sa may Samal.
1: Pinawa!
0: Indot po ng investigation po diri Samal mga tropa makuha po ni diri sa tua. Talaga from the highlands to the sea na po dani.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Relax lang mga tropa. Ay, dibdiba ng mga... sa may mahimo ni mo, nabay uban, magkikpatay ng mga tropa. Tawag mong silingan lagi, oh. Ha? BBM kayo kaning Sara mga katropa? Sila yung binundakay. Hala, si BBM maglabay niya mga tropa o kanang kalabasang hindi daw itong silingan ka lagi BBM lagi daw. Isa po niyo mga tropa nga, magbuot ka. Labok-labok sila mga silingan ra mga katropa. Magdular at tungis paguman. Ano yung ipangutana ka rin mga katropa? Ikaw, nakadawat kag ayuda sa kay BBM? Wala. Ikaw, nakadawat po ka kang Sara? Wala po. Kaila kang Sara, nakakumusta ka? Wala. Ikaw, nakakumusta kang BBM? Wala. Paghilo mo ay. Puro mo na yung wala.
1: Pito ka!
0: Ano mo padala ba? Gabot sa chorus mga tropa, kanang mga politiko ng inyohang ipang dipinsahan, wag po na nailan ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mind your own business. Mubalik na mga katropa no sa paghuman sa The Secret of Health mga katropa. Atong isgutan po ning Ipira Law kay gisgutan man ni kagahapon ni PBBM ang about sa kining energy na patoy nuclear energy mga katropa. Wala man po niya gi-emphasize asa ta magkuha aning nuclear energy kay wa man niya na-mention ang katong Bataan nuclear power plant. Direkta sa Ipira kay unsa yun yung Ipira kaniadto Bataan ni mga katropa nagahisgot about anang i-abolish ang Ipira law or i-amend ang Ipira law. Ganon nato nadunggan nga doon na yung amendment nga gisugyot ang presidente may kalabutan sa Ipira law. So kining Ipira law mga katropa RA 9136 ni siya kung wala ko masayop mga katropa lauman kining ipabasura na baka ni PBBM o nagkakahan lamang. O ang mga pribado nga kumpanya mao daw matud pa ang maig-an.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ning siren sa tunga pagbalik mga tropa human lamang sa The Secret of Health. Kao pa na to diya si Doc Remy Lituoy. Standby. Alas 8:02.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka dito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin.